0: Kaya, gengi.
1: Pero unsaon?
0: Imo na kanyang problema.
1: Tanawara, gitagaan sa kunyang problema. Oh, unsa ko ni dinhi? Uso din ni dinhi nga magsulbad og problema nga mag-inasara? Huwag kasi makatabang na ko dinhi? Ay, huwag na ahak na. Unsa man taon nang nasudlan akong problema, uy? Ganong gidamok mo sa kudin yung dapita? Kung saan pa man ako pagbiya din, he? Kung sa akong pagbiya, mamiligro ko. Dilit lang ang ako kinabuhi, kung dilit, lakip na ang kinabuhi sa akong manghud. Naglagot na ko, ha? Naglagot na ko. Bugat na ba yung kayo pagpasayin ako sa mga problema? Namang managsuon o niya gatagan pa noon kung mas lisod pa yung kayo sulbaron? Naglagot na dyan ko ba? Naglagot na dyan ko! Naglagot na ko! Lord, tabangi ko! Hindi pa taong ko gustong mamatay. Kaya may mangol pa yung taong ko na kinahanglan ako. I promise, promise, promise, Lord. Makalikaw sila kung ikan din, he. Dili na kong mga ambisyon nga makauyab ko ni Piolo. Mangita na lang kong laing lalaki nga gwapo sa boy, sama ni Jericho. Palingkawasan lang ko din, he, Lord. May miabli sa gate? Husto! Husto! Husto, bahala na! Mudagan ko! Mulayas ko! Dili na ko din, he!
2: Months na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
3: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
4: Maulan man, no worries, naamoy ko lumang damit.
5: Charm, tap, corn, pangong pumaka-bloom.
6: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulot causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
4: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
5: Pangong kumaka bloom sa Charm.
6: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
4: ACS.
7: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
8: Graduating from EQ Dry Taped Diapers, Anya moves up to EQ Pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisang puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ Dry, then EQ Pads.
7: EQ Pants. From day one to toddler, EQT nyo mo.
9: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
10: Hello, Washi!
11: Hello, Mommy!
10: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
11: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! My triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada!
10: Mula noon hanggang ngayon!
12: All you need is Pride! All you need is Pride!
9: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
10: ACS! Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
12: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
10: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
12: Ngipin ay Max Salaga! Max Protectado pa!
10: Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use.
12: Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protectado pa, unique!
10: Max Alaga, Max Protectado, with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing, ISO certified, world-class quality.
12: ECS!
13: Kargato! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
14: Kargado!
15: MaxFit Kargado!
16: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
17: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
18: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya.

0: mahal. Kaigalaan, ayos ay pasbog paminaw uman pang mga sumpay na itong sugilanon. P.S. Love you. Tagsuwat Martins Parba Albores, ubos sa direksyon ni John Caraca Pujanes, Spenar Jewel Pense. Recording dito, Randy Tayat, Soundman, Alduin Nakurda, Dalit sa RMN Production Center. Oh my God, sa
1: kinindi ba? RMN News, Derecho, Balitang Metro Cebu. Headlines.
2: Headline sa atong mga balita, concerns dakpay sa Subo subling ni Auhag kang Mayor Nestor Archival sa pag-issue cease and desist order batok sa Monte Razas de Cebu. Episcopal Sundays dakpay sa Subo personal gimisusi sa tulo ka mga dagko nga matungaan sa dakbayan sa Subo para pagsiguro nga safe ang mao nga mga tungaan ang ilang mga estudyante ingon man ang uban nga mga school personnel. Samtang dito sa kauluhan kay Speaker og Lady Representative Martin Romualdez ni plead not guilty sa kaso nga plunder gipasaka bato kaniya. Samtang sa nagpadayon ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte, mi usa-usa na sa paghatag sa ilahang mga opinion o posisyon ang tulo ka mga kani Chief Justice o usa ka Senior Justice sa Supreme Court sa threshold nga decisive ka mga boto kung mabagigini ang gikinahanglan para sa pagkonvikto ni Vice Presidente Sara Duterte. Kini ang headline sa ato mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod ka ninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
7: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na maawa tong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dahil na pasalamat ako na tanggal sa Bilabila Herbal Capsule nilugwa ang dako na bato.
6: Sa Paragis, Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Dama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
9: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhilang sa DYHP RMN Cebu.
10: Senior citizen baka o adunay mga gihambing nga mga balatian, adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
11: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, fieldwork, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangustid. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at orihinal. Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
16: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gas-gas sa uterus ko. Mag-try din tayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco, Duenas, Iloilo.
17: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
16: Sa akin lang, siyempre 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
18: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo ko nga nakadaog kong 2000 sa Bayogisik Bitbit sa Sirte. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat Bayogisik.
19: Ako si Leonida Mabagawa yun ko gadahom nga makadaog ko og 2000 sa Bayogisik. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat Bayogisik.
20: Ako si Maribeth Fernando, nalipay yun kaayo ko nga nakadaog ko og 2,000 pesos sa Bayogesic Bitbit sa Swerte promo. Gamito na ako ni para palit og bugas og pambayad sa kurente. Daghang salamat, Bayogesic.
21: Ako si Gemma Dilaserna. Wajud ko makadaog nga makadaog ko og 5,000 sa Bayogesic Bitbit sa Swerte promo. Gamito ko ni akong daog para sa mga pamugas, para sa mga tambal. Daghang salamat, Bayogesic Bitbit sa Swerte promo. O sa IFM o sa BYU
1: Spain. EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for Live with EXL. My buhay sa makabuhay.
22: This newscast is brought to you by our gentle scare for every Filipina, PH Care.
23: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay. Drink responsibly. Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, tanduay, drink responsibly.
24: Feeling beautiful inside and out brings out your best smile. Hi, I am Nino Rudil, a dentist. To take care of others, I need to take care of myself. That is why I always eat healthy foods and exercise regularly. Plus, with the help of MX3 capsule, cholesterol and fat-free. MX3 capsule, dito ako believe.
25: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
27: Cheers sa barkada nating
28: night shift,
27: OT,
28: breadwinner.
27: Deserve na deserve yung magtanduay light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay light, gaan ang may kasama.
28: Drink responsibly.
27: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
29: It's Melly Francis.

0: bygone. 100% knockdown.
1: I'm Marie Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion. Pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon. I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3. Dito ako, believe.
4: Ang kainit sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brands sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
5: Unilab quality yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: At oras karon, alas 12:45 na. Sa dili pa sa detalye sa ato mga balita, taas bang presyon si Budugoy Kabadunay, hypertension, basin taas yung sugar, basin may diabetes kanya, wara ka may baw. Ang taas nga level sa blood sugar, magkabagay kinis arterial wall, sumapalapot si Mundugo, ang sana karason, nga nung magka-hypertension kaamutaas ang imong dugo, ang diabetic hypertension, mo resulta kinis sa pagkabuta, pagdaw si mong kidney, ugdaghan pa mga complications, sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa mga samad, pagkaputol sa tilogbisan gani, ang impotent sa mga lalaki, busa irag paabuta, nga mo grabe ang imong kondisyon. Mag DTX 500 naman tagadlaw. Ang DTX 500 doon kini charantine gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung mabu ang imong blood sugar, kontrolado sa bang imong BP. Mapag-inom sa DTX 500 matagadlaw, magkapanindot sa imong katulog. Makapungong pag-its hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o uban pa. DTX 500, your best at choice against diabetes-induced hypertension. Og bistaw sa pagklinika, the Alternative Medicine and Wellness Center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized nga general machine analyzer. Nakini may mutang ni sa may Diha Coselem Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160866 or cellphone number nga 0975-079-5133. Alas 12:46, naugkaras detalye na sa atong mga balita. Ang konsiyos dakpay sa Subo-Subli nga may auhag ang Mayor Nestor Archival sa pag-issue cease and desist order batok sa Monte Razas, this Cebu. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
3: CYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Kining mga balita, hatog nato sa Life Extension, Vitamin D3, subling gauhag sa Konsehong Siyon Sugbo, si Mayor Nestor Archival, pag-issue cease and desist order kung si DO batok sa Monte Razas ni Cebu. Kinihangtoy ng mga establisar ang igong detention pond o catchment basin ang nasigot ng upland development. Ang konseho wa makonvincer sa labing minus 14 ka catchment areas ng himo sa developer na ini. Kinilabi na ang Technical Infrastructure Committee kung TIC sa kagamahan ng sakbayan, nilusok pagpalayon sa maong proyekto. Ang City Council pinaagi ni Konseho Pablo Labrador Second, subling nga uhag sa buhatan sa mayor pag-issue ang CDO batok sa Monte Razas ni Cebu. Una na nung ipanayag ni Archival, gawa'y basyahanan ang pag-issue ang CDO batok sa nisbutang upland development. Tungkol kaya kini aprobado na sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR7. Magkasama, ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce o panagang, makapatay sa viruses, panimusod sa tong cell wall. Busa, inom kada adlaw, duha gadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors. 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa Vitamin D3 sa Pilipinas. Aron sa magtino nga legit o authentic ang inyong ipalit nga Life Extension Vitamin D3, siguruha nga kini dunay LE nga tatak o marka sa matag soft gel ni ini. Kung walay tatak nga LE, ayaw daw ata kay kini siguradong peke og delikado sa panglawas. Palit lang sa Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Medical Clinic sa Cebu City na ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church o sa Consolacion na naa sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Nesbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Dumaguete City, ana akini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal, Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
3: Radyo Mo Nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one, number one.
5: Radyo Boy Nationwide.
0: This time check is brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
9: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan, karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugar troll ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako ada yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayaw pasag di na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugar troll, tabang sa mga senior citizen.
10: Mahalagang paalala, ang sugar troll ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: In 5 meters, turn direct.
12: Ha? Asa ko no?
13: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag-GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banko Sentral ng Pilipinas.
14: Kamakabuhay, andam na ba mo? Anya ng buwan-buwang pa-premyo sa EXL Makabuhay Plus o radio station partner sa inyong mga lugar. Usakay gayon nga makadaugawag kong pa-premyo sama sa TV, refrigerator, oven o daghan pang ubang mga exciting prizes ang nagulat kanimo. Tara na! Apil na! Palit og bisan unsang EXL products nga nagkantidar og 200 pesos sa coping pa. Sa matag 200 pesos na purchase, aduna kay isa ka raffle entry. Mas daghanin mong mapalit, mas daghanin mong entries, mas dakoy mong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope isip proof of purchase, dahil isulat ang imong full name, complete address o contact number. Siguruhang akompleto og saktong detalye aron dili ka ma-disqualify. Kumanana, ihulog ang imong sealed envelope sa official drop boxes sa ABS-FM radio station o mga partner radio station sa inyong lugar. Kung gumanana, appeal na ka sa EXL Grand Draw. Ang raffle drawing mo ay matag-unang semana sa bulan o live na pagabuhaton sa EXL Life and Herb Supercutical Corporation. Kung ikaw mapilian, tawagan ka pinagi sa iyong registered contact number. Busa, unsa pa yung ihulat? Appeal na o palit na sa iyong paboritong EXL products o basin ikaw na ang sunod na grand winner sa pag-premyo sa EXL.
15: Kung pirmi ka apoy, nanluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
16: United Home. Unilab yan.
17: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal.
19: Maayo na lang, na ay Kidilets.
20: Chewable paracetamol and candy flavors.
21: Di ko mabala ka, kay dali ray painom.
16: United Home. Unilab yan.
17: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
23: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
7: At oras karon, alas 12:52 na. Mati mailhan nga ikaw doon ay daghantok si Walawas mundili ka regular kapag pagawasin mong hugaw. Dugay ka mailisan, mabuto ni muntian, makasinati ka ginsomya. Kanunay nga magsakit ang imong ulo para kitsa kalawasan ng lutahan. Dili pa ginhamin sa imong kutis for memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems. Iwan ang pagkaluya sa imong lawas. Busa, magtangan ka ng mga toksin sa imong lawas para imong maangkon ng maayong panlawas. Pag-inom matagadlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Mapalit ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa lain-lain ng mga butika din sa Sugbo, Ingwano Sub, sa banpag ang mga lalawigan sa Kabisayan ug Mindanao. Sa dugang pa na itong mga balita, atong i-check karon si Radiman Jane Gallardo, kaya gito ginuntan kaganinang buntag, pagpangita ni atong na missing a 9 years old na batang lalaki din sa may Barangay Budlaan. Nahuman sa iyang report town dito sa area, taon-taon lang doon ay nakapibaw sa ginikanan, napalga ni dito sa Dakbayan sa Mandawe. Yan ang gisundan dito. Atong i-check karon, unsay latest ni ini, pinagi sa report ni Radioman Jane Gallardo.
3: Radyo mo, CYHP, Tatak, RMN, report!
7: Radioman Jane?
24: Samangkin?
7: Yes, sige, yes. Padayon, Radioman Jane.
24: Yes, kasamangkin, wagin in town na pungan sa inahan, dihang nakita o nakumpirmar niya nga iyahag itong anak ang bata nga napalgan, mga alas 10 pasado kaganiha kasama nga again dito sa City of Toril, Barangay Tingog, Mandawi City na so gikan sa Budlaan na Cebu City at Kasamangken naabot na ni sa Mandawi City matod sa CCDRRMO nga banabana nila 5 kilometros ang gilayon gikan asa natagak ang bata o asa ni siya nakitaan Kasamangken so medyo distansya na
7: gitaan ano? Kasaman Jane kanang sapa sa Budlaan mulusot niya dito sa Talamban nga sapa unya muari dirisad sa kwan nakalusot dito sa Barangay Tingob.
24: Yes, lusot sa Barangay Tingob, Kasamangken. So, nakitaan siya ka ganiyang mga last just pasado ang katong Noidi Anios na batang lalaki Kasamangken. Nagilingan lang naman po ito ka ganiyang sa inahan na si Mike Yuri Ripaha, grade 4 student ni siya Kasamangken. Nakitaan in town ni siya nga gaubo sa may lapukan sa maong sapa dito sa Sitio Turil, Barangay Tingob, Mandawi City. Sa last na nakitaan niya ang bata Kasamangken, dihang gikuha ni niya ang bola nga naanod sa baha dito sa may Barangay Budlaan kagahapon sa mga alas 2 sa hapon. Nag-short sa in-town ni siya og color orange. Pero pagkakita na kaganihang buntag Kasamangken, wala na in-town ni siya short, no? So, unang naka-report ang uyuan na sa maong bata, gitawagan dahil ng inahan Kasamangken kay dito sa Budlaan. Ato latong pagsugod gid-unta sa search and rescue operations sa atong mga personnel or atong mga rescuers. Di pa dadaan dayon sila og pictures. So, nakumpirmar sa inahan kay nakaila dayon siya Kasamangken sa brief in town nga gisulog sa iyahang anak.
7: Hello,
24: so, gidagan gidayon nato diri sa Mandawi City at patigog gidayon ta Kasamangken og didto gid nakumpirmar sa maong inahan no sa pagkakita pud gid nato sa pateng lawas sa bata Kasamangken medyo nagisi gid ang iyahang kilay. So, tuod na pud siguro to sa paglamba-lamba gid niya in town Kasamangken sa mga bato kay layo gud kaayo siya og gilabayan or naabtan niya sa pa pagid Kasamangken. So murag imagine nato nga perti yung bato na. Nadaghan pa ng mga makuyog ng mga basura in town Kasamangken, no? Pero ang maong inahan Kasamangken, matod niya kaganiha pa lang nga interview na to ganiyang buntag. Ang inaha lang yun kaya makitaan lang yun unta ang iyahang anak. Dawat niya Kasamangken kung unsa na'y nadangatan na kung buhi pa ba ni or patay ang iyaha lang, mamakitaan yun niya iyahang anak. So at least pinaagi po sa mga tabang, sa mga tao, sa atong mga personnel, sa mga rescuers Kasamangken sa Cebu City o sa Mandawi City nakitaan gyud kaganihang alas 10 pasado sa buntag si Yuri nga tungod lang pud gid in town sa bola Kasamangken maoy hinungdan nga na-slide siya og nadala gid siya sa kakusog sa bulog sa tubig baha kagahapon dito sa may Barangay Budlaan.
7: Isa na may una nakakitaan niya Kasabang Jane dito na sa may Barangay Tingob.
24: Ang iyahang uyuan Kasamangken, ang mga uyuan niya, guban niyang iyaan Kasamangken. Sa gabi alauna sa kadlaw, naghunong sila og pangita, na ibalik sila 5:30 Kasamangken.
7: So sayo so, kayo.
24: Nila, oo, sayo kayo. Gilakaw nila ang Barangay Budlaan. Gisubay nila ang sapa. Yakuan Kasamangken kanang gisubay gid nila gikan sa Budlaan ang sapa ang posibleng naagian ni Yuri. Gisubay nila padong ni sila ni patigog sila diri sa Mandawi City hangtod nga dito gid in town nila nakit-an nga nag-ubo na si Yuri Kasamangken. So
7: hello itawon.
24: Bisan pa man sa kalisod sa nadangatan sa maong bata nagpasalamat gihapon ang mga kabanay Kasamangken no nga nakit-an ang bata.
7: Sa kanang picture niya Kasamang Jay no katubitaw gipakita nato nga naka-blue siya. Yeah, medyo taas-taas ang iyang buhok, no? Pero kani siya, usang bago ni siyang tupi, aning iya haron? Nga makita
24: yes,
7: na to?
24: Yes, Kasamangken. Diha sa picture or sa video nga nakuha na to, dihang napalga na siya. Ato diha yung usang adlaw, nihangi una siya sa iyahang mama nga magpatupi siya sa dili pa mabalik ang ilahang klase.
7: Sounds
24: kaya wala man ni sila yung klase tungod sa haze or na yung wellness break. So, igabalik Kasamangken. So, at least limpyon ang iyahang buhok. Nagpatupi pagid in town ng bataa Kasamangken sa mga milabay ni adlaw. Nihangyo in town na mauna ang last na hangyo niya sa iyahang mama nga magpatupi in town siya.
7: Hello,
24: so, pwerteng luuya Kasamangken, no? Kay pwerte pang bataa, taas pa unta kaayo ni siya o hayag or taas pa kanin siyang kaugmaon unta. Pero ang gipangayo sa inahan niya, makitaan lang gid niya ang bata o mahimutang lang pud niya o tarong Kasamangken. So, dako pong pasalamat ang inahan nga nakita ng iyahang bata karon gyud nga adlaw nga mahimutang na pud ang iyaha ganing huna-huna Kasamangken bisan pa man nga sakit og subo ang nadangata na sa iyahang anak sa pag diya po na ito kaganiha kasamang kenda. Ako po ang pasalamat, no, sa inahan. Sa pinagi po sa atong sibya, murag na lanog. Mga pumitadras mandawi kasamang kenda. Mm-hmm. Sadaghan po yun ang nakatabang gawas po sa atong mga rescuers. So, daghan po ang nakatabang mga tao nga dali na pa nakitaan ang mga bata. So far, sa paggabihan na ito kaganiha, gidala ang maong bata kasamang ken sa punereria sa may St. Francis. Murag-ari sa Cebu City po kasamang ken niya ipabalsaman na ito nila para po mapahimutang na po ni ang maong bata. Mauna, ang gisundan gid na ito kasamang ken o gikan tas barangay Budlaan at ito nabot sa Mandawi City o na-cover gid ni nato ang pagkakita ni ining naanod sa baha ng Noydi Anis na batang lalaki. So, para mo na itong update, ako ang inyong Radyo Man Jane Galliardo, DYHP, Tatak, Araman.
3: Radyo mo, nationwide.
1: DYHP, RMN Cebu, the official, overall, number one. Number one.
3: Radyo mo, nationwide.
23: This newscast is brought to you by United Home Kittylets, chewable paracetamol in candy flavors. This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duna ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka, unya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls? O ang paglapot sa imuhang dugo. Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension maresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pang mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag-DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
7: At oras karon, alauna-uno nas kahaponon. Ang masunod na balita itong kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga pikagani ang imna mo ang Vita D Plus Coffee Mix. Kay kinoy pinakaunang kape nga Duracell sa goal nga vitamin D3 maunang dakan kag makuha nga mga health benefit ni ini. Abatag sa siya sa Vita D Plus Coffee Mix dura kani 200 ayo nga vitamin D3. Plus dura pagigid na siya Rishi Mushroom Extract kaduray mga powerful anti-tumor nga anti-cancer properties. Nga gitawag kag mga polysaccharides ug terpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix gidugangan pagigini og mangosteen nga fruit extract makabato kini sa oxidative stress so kini dali nga pagdaot sa tubang selula gumikan usab sa sobra nga free radicals sa atong lawas. Mura buddag sa iyo ari sa udto ray bas hapon kanaganan ka mga pi Vita D Plus Coffee Mix gyud makakapina ka maka vitamin D3 pagyud. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika pila sa Binha sa Life Extension Clinic. Samtang alauna dos na, padayon ta sa ito mga balita si kanhi Speaker. Lately, Representative Martin Romualdez ni plead not guilty sa 7.4 milyones ka pesos nga plunder case nga gipasaka bato kaniya. Og laing tutupag ka mga individual, labot sa giingon kalambigitan ini sa flood control nga kontrobersiya. Si Romualdez nihimo sa iyahang plea, pinagi sa video conference gikan sa iyang detention facility sa New Quezon City. Sawa pa ang arraignment ni Romualdez. O ang pag-process sa iyang pag-enter o plea, si Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson ng Associate Justice Carl Miranda, nibutyag nga adunay ubansal nga mga persons deprived of liberty, nga adunay mas grabe nga medical condition, ikumpara kang Romualdez nga na-confined sa Cardinal Santos Medical Center dayon sa Philippine General Hospital. Gumikan sa iyahang heart o brain-related nga mga conditions. Nawa pa kini ma-detain nga to sa iyang sa infirmary. Pamanin siya sa infirmary karon sa Quezon City Jail. Samta sa pikas gabahin, ni atubang na kaganina ang tulog ka mga retired justices as Corte Suprema. Samtang ang usan niini si Kani Chief Justice Hilario Davide Jr. igulang dipadala sa iyang legal memorandum nga gibasa ngadto sa impeachment court. Ang laing tuto ka mga justices ni hatag verbally o personally gyud sa ilahang mga legal nga mga opinion kalabot sa gilalisan ko na pila gyud ang 2/3 o ang 16 votes nga threshold maubagyod ang requirement alang sa pagkonvicto ni Vice Presidente Sara Duterte nga nagatubang karon ng impeachment complaint o nagpadayon ang husay alang ni ini. Ang unang gibasang legal opinion maong iyan ni retired Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. nga matod pa ang 2/3 nga threshold sa impeachment kinahanglang ibase sa mga senador nga qualified nga boboto kaysa sa automatic nga tanang 24 ka mga senador. Base ni sa legal memorandum nga iyang ginuso, isip kabahin sa Amici Curie o Friends of the Court nga nihatag sa ilahang mga opinion para pagiya sa mga senador kung unsay angay nilang iboto sa dihang mahitabo na unya ang pagboto kung pilagyod ang matawag og 2/3 sa threshold nga makapakonvict ni Duterte. Samtang sa iyang bahin, si retired AC Justice Artemio Panganiban na mahayag nga ang 16 vote nga threshold dili angay nga itratar nga fixed number. Mato ni Panganiban ang constitutional requirement nga 2/3 sa tag miyembro dili sa tarang higayon imuon nga abstract sa arithmetic. Matod pa ni Panganiban nga mga senador kinahanglan nga mogamit sa approach sa constitutional provision nga dunay common sense gigiyahan sa kamatuuran ingon man patas kaysa sa exclusive nga modepende lang sa literal nga pagbasa o teksto sa nakabutang dinha sa balaod. Samtang si Justice Renato Puno ginsister ni retired Chief Justice Renato Puno dito sa Senado nga ang Senado lang ang dunay gahom pagdesisyon sa mga kaso nga may kalabutan sa impeachment trial. At ulo sab kini sa iyahang pagatubang isip pa Amicus Curiae o Friend of Court o Friend of the Court karong buntag. Samtang si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna sa iyong legal nga opinion na mahayag nga ang conviction sa impeachment case kinahanglan nga mag-constitute og 2/3 votes sa tanang miyembro sa Senado.
0: Radyo Nationwide.
7: At oras karon ala una sa
0: TYHP Abroad ngayon.
4: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tiga mautiga para pud sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, gipabalik na ni Pope Leo XIV ang sweldo sa mga cardinal ug senior Vatican officials ngadto sa pre-COVID levels. Kini man ang paglas sa maong salaries gihimo ni atong anhing Pope Francis ato sa panahon sa pandemic. Hinumduman ni atong 2021 gilaslasa ni anhing Pope Francis ang salaries sa mga cardinal og balik 10% ug sa mga senior Vatican officials og balik 8% aron magaan ang finances sa Vatican atol nitong COVID-19 crisis ug taliwa sa deficit sa ilang budget. Nasayran nga adunay nakita ang improvement sa finances sa Vatican din base sa annual report niini nitong Mayo ni tuiga. Ang Vatican Bank nitala og net profit nga 51 million euros. Kasama mo sa Abroad ngayon, kiniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP. Tatak, R.E.M.N. Katong mong balita, hiyatot ka nato sa SED Marketing, ang tigamauti ka po na po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatapang bang sa inyong mga gipamati nga mga sakit sa lawas. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayaw sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninor, mas gipahumot ug mas gipa epektibo pa. Epektibo sa mga SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na ka na ang inyong kabataan o mga chikiting o SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga dunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule o ang SED Liniment Oil sa tanang butika sa inyong mga lugar.
7: At oras karon ala una 8 na unya ikalimot ha kay kuto para ba ni karong hapon ang mid-month sale sa mga Life Extension Medical Clinics. Kay mostly ninyo kay nag-sale dito 10% ga diskwento sa mga produkto sa Life Extension. Apil na ang Life Extension Vitamin D3 nga mao'y kanunay nato nga giinom. Unya, kuto pa na alas 5 karong hapon, so paimusli na ninyo. Ang Life Extension Vitamin D3 gawas nga makapaboost kini sa atong immune system. Maghatag usab kini nato og duga nga health benefit og mopabeno sa risgo nga ikaw masakit na ining cancer. Pagkagastoso ra ba na niyang cancer? Breast cancer, prostate, colon, cancer, guban pa nga mga susama ni ining mga sakit nga direktang konektado sa kakuwang og vitamin D diha sa atong lawas. Murang inom tag Life Extension Vitamin D3 ha para sufficient ang vitamin D level sa atong dugo. Ang bata or hamtong pwede kag mainom aning Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Affordable ang kada soft gel ni ini. Mapalit nimo sa mga butika pero sabdi na sa Life Extension Clinic. Kaya sigurado ha lang yun nga imo mapalit na Life Extension na Vitamin D3 katugin doon ay tatak nga LE ha. Kaya mo na siya initial sa Life Extension. Nagpasabot ka na nga authentic or original ang produkto nga imong napalit. Unya, ang Life Extension Clinic nag-offer sa libreng consultation kaladlaw. Busa pa'y muslim ni. Pwede rin ka mudretso mag-walk-in sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City. Nani may mutang diri sa may Usmania Boulevard. Buyon ka na sa may Cebu Duk o Cebu Gospel Church. Desconsolasyon sa may ADM Building sa Barangay Kansaga at Ubangan sa Jollibee. Ang mga taga Dumaguete City or mga taga Sikihor, kung makalabang mag Dumaguete, adto mo sa House of Taft Building sa Tafta Street. Barangay 8, dol ka na sa may Kamanhak Terminal. Kontaka lang ninyo ang hotline sa Life Extension Clinic. Ano sa Indugang Pagotana? Ang 416-1655 o ang 0917-318-1161. Ay kalimot ha, kato na problema sa constipation, dali rang ma-constipated, makatabang nimo ang pag-inom sa super fiber powder ni siya o sa kasasya'y ani, imo lang i-mix o sa kabaso ng tubig. O niya, pwede kang mo-inom kung naris buntag before ka mag-breakfast. Kung naris sa gabi, kanang before food ka nga matulog. O para mas nito tang epektos pag-take nimo sa super fiber. Dungani ka nag-inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang super fiber, mapalit na sa mga butika, apilaw sab din na sa Life Extension Clinic. Wala man taigo nga oras, so ba na ko deris control kasamang Nestor Homicilio o Gerald Albios. Ako sa aming Radio Man Ken Galinea. Salamat sa inyong pagpamina. Unya tangi kay musunod na po ng atong drama. Kini ang akong suliran. At oras karon, ala una 11 na.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sabugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo. Among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
8: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
9: Dinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
10: Kini ang akong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
26: Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikaluhaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlawang panginabuhian. Aba na doon ay suliran na dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na mo'y mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kining atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
6: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kada og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna.
10: Kini ang akong suliran.
25: Kini ang akong suliran.
6: Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubo sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
27: Mensahe alang sa maayong panglawas.
28: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
27: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
11: Make your home a cozy and happy place. From September 4 to October 4, enjoy up to 50% off on great selections at the Metro Home Sale. Discover our wide selections of fabrics, linen, furniture, home decor, houseware, storage, and home improvement at amazing prices. And here's more. Enjoy 0% interest on installment up to 12 months with a minimum spend of 10,000 pesos on credit card purchases. Come to the Metro Home Sale. Per DTI Fair Trade Permit Number FTB 265553, Series of 2026.
12: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
13: Ako sa Jubilin, sobrang kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom. DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
12: DTX 500, mapalit sa mga butika.
14: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
15: Uy, nga naman, Marie.
14: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
15: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may magkasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ang among mga anak ininikusuha.
14: Yun sa man ninyo, Marie.
15: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
14: Unifins?
15: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
14: Kadako di ay, Marie. Tudlui ko.
15: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya di ha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
18: Mapalit ang kompleto mga produkto sa Unifeeds sa tanan JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa Ubay 0385001686.
19: Uyat, ging nang kus doktor. Likayan ko nuna ko ang tamis.
20: O nga nung nagkapi, magkaan nga tamis, wala Sir Max.
19: Ah, lagi. Basig glass na ni.
20: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapait. Lamina, makapabtik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar o sa gustong aktibong kinabuhi.
19: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
20: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
21: Set Living Testimonies.
29: Ang kapikas ni Jaime Ferrano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
30: Ako nga tawa, na goiter. Po na to siya, din tapos, nakalungog ko sa istorya aning panyawan capsule. Itry na ko, onyak.
29: Ang SED Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
31: Life Extension, Vitamin D3.
32: I'm Dr. Suzette Z, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
33: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
34: Mapalit sa mga butika.
33: Life Extension and vitamin D3 for longer life.
0: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una, karagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayog bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural at original. Dito ako bilib.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
8: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
9: Okay, ma'am. Uy, magulak kay kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na celebrity kay. Paggamit na ako isa-isa lang, nakuha na itong ganagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O diliyak dos.
16: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, kutis Celebrity ka.
31: Life Extension, Vitamin D3.
17: Am I speaking with William Hill?
22: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking Life Extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person you ever saw this age. So Life Extension is the only one I trust. And
17: for you, what's the best brand of Vitamin D3 in the Philippines today?
22: I have the D3 right here, Life Extension.
33: Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
23: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 ka buok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating na drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox? Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
1: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
2: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
0: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
1: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
2: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
0: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
3: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
4: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
5: The Wonderful Supplement.
6: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
11: Biotroph Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.
15: DGX 500, ang tubag kontra sakit nga diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Kikan sa pareha. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
16: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
15: DGX 500.
17: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Dua lang ka kapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
15: DTX 500. Pumali sa mga butika.
7: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
8: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
9: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
10: Salamat sa Biotroph Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
13: Biotroph Herbal Capsules.
12: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
13: Mapalit ang Biotroph Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
14: Biotroph Herbal Capsules, the wonderful supplement.

0: Mayong adlaw ka ninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilapin na kaninyo Dr. Rene Oprah o Attorney Elaine Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag o kinabuhi ning akong suwat suliran, taguan lang ko ninyo sa pangan nga Jean, 29 anyos, o sa single mom, duha ang akong mga anak, taga Lanao del Norte, Mindanao ko. Punto legal kining akong suliran, kabahin kini sa duha ko ka mga anak. Lahi-lahi man ko ni silag amahan nga pulos o magda sa pilyado sa ilang amahan. Aron inyo hinsaptan, sugdon ko dihang 17 anyos pa lang kong namabdo sa una na akong anak. Ingon ini ang mga panghitapo.
1: Unsa ba ka nang gusto ni mong isulti, Jean? Nagkukunukon ka man diha. Dali ah, kay may buhaton pa ko.
0: Ma, kuan ka nang...
1: Oh.
0: Ma!
1: Uy!
0: Mamdos ko!
1: Ha? Ay, mamdos ka? Nasa ba yaman? Unsa, Jean? Unsa yung wayamahan? Tamparoson tayo noon ka diyaron? Mahimo ba ng bata o guwayamahan?
0: Kuan ba? Wala siya magpakita na ako, ma.
1: Ginoo ko ni mo, Jean. 17 anyos ka pa in taon. Una mo mabdus ka na. Kinsa ba ng lalaki, ha nga, maana-ana, ha? Kinsa!

0: Mayo, kinakasulti ka ng mama ni mo.
1: Nangorso na lang ko, Carl. Uy, kain saan man ako, eh. Ngamod ako, manggining akong tiyan.
0: Hoy! May gani, kay wag kakulata ang mama ni mo. Kay, nag-eskwila pa ba yata?
1: Nakuha lang siya. Nasuko. Pero, nidawat naman po siya. O, tiwasan lang ko nun ako ng akong pag-eskwila.
0: Mayo, kay pisabot na sa mama ni mo. Aw, hinuon. Buotan mo sa gunas mama ni mo.
1: Ang problema na ako, si Papa.
0: Uy!
1: Mapabiyat siya kahibaw.
0: Hala, tuod. Si Papa ni mo. Lay! Istrikto na ba kayo ito?
1: May tagparehas ni Mama, uy. Magkadawat las, Papa.
0: Ay! Kalay-kalay gito si Arnel, uy. Animal gito siya. May lang sa primero. Pirmi pa na ito nga. Kanang manlibrig snacks. Ako pa'y tabang-tabang o bridge ninyo. Ya, asa naman taon ni Tauhan na taon? Kalit naman siya sibat nga, ni Mabdos ka na.
1: Nipahawa naman gani ko no siyang itrabahoan.
0: Uy, baruganan. Lagot si Koy.
1: Matawang akong anak nga, uy, amahan pa yun.
0: Jin.

0: Wa naman kit siya mapakita, ma. Dili na makontak. Ugo na kit maparamdam. Maong iparehistro ko na lang ang akong anak na magtaas akong apelyido, ma.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas!
2: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
3: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
4: ACS. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
5: Put na migmati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maimang to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
4: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
6: Akong bugas-bugas.
7: Akong katul-katul.
6: Patay ka butangan.
8: Bugas-bugas o katul-katul.
9: TTX 500 na.
8: TTX 500.
9: Aduna kini antimicrobial properties.
8: Nga makatabang sa pagkuha.
9: O pag-ayo sa bugas-bugas.
8: O katul-katul.
9: TTX 500.
8: Mabalik sa pinakadul nga butik sa iyong lugar.
9: TTX 500.
10: Ako sa Janice. Dugay kayo maman akong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipati ko sa kumbanao. TTX 500 keto capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Lamat kayo sa TTX 500.
9: TTX 500.
8: Mabalik sa mga butika.
11: Uy, Mari, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
12: Uy, nga naman, Mari.
11: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
12: Mauna diya, Mari. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Mari. Susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
11: Yun sa man ninyo, Mari.
12: Nag-unifins mi, Mari. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Mari, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
11: Unifins?
12: Kaayo, Mari. Imagine na, Mariha, sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwintan ako, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
11: Kadako di ay, Marie. Tudlogi ko.
12: Oh, dahil feeling guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
13: Mapalitan kompleto mga produkto sa Unifeeds sa kanang JM Poultry and Livestock Supply, Bohol Branches. Sa Carmen, Bohol, matawag sa telephone number 0385107214, Gindulman 0385001528, Hagna 0385020748, Sagbayan 0385000135, Talibon 0385107176, Tubigon Bohol 0385086213, ug sa ubay 0385001686.
14: Seth Living Testimonies.
15: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
16: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gana motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
15: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
16: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
14: Living Testimonies.
17: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
14: Seth Living Testimonies.
15: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong

0: pananaw.
1: Di na ko kita. Nikalit lang og kao kung pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kita.
0: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-said Panyawan Coffee Mix.
1: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakita hantod karon. Dali mo uso sa inyong sugar. June Largo.
2: Living to 70s.
3: At first I was afraid.

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Seth Living Testimonies.
2: Taas ang sugar mo ang naibikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakuit bakto sa kidney. Sakit iihi na. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Seth Panyawan Plus Mangosteen. Usap ang pag-inom sa Seth Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastida na tabangan.
3: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bakto.
1: Living Testimonies.
4: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza nga dunay balatian sa kasing-kasing.
5: Kahibalo ba mo? Pirmi gyud magbugat og maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, miarang-arang ang akong BP nahimong normal. Ako diay si Liza.
4: Vertigon! Balik ka Aptik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
6: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
7: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
8: Kapoy, kayo niya, talagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya, makasaka ko, makalagsak. Bukid to roon eh. Gani ay. Sa tiyan nga nag-mintin ko. Ana ay.
9: Pwede na. Makasbilay
8: mo ito. Anak ko, nabinta na ko.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
10: Home is where the heart is. Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi may iwasang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, tulong din ng MX3 Capsule. Verified ito with Alpha, Beta at Gamma Mangosteen. Ako, si Vivian Balabis. MX3 Capsule, dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Be extraordinary with MX3.
1: Set Living Testimonies.
2: Ang pangagod kun athlete Swoot o Alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod, natabangan sa Set Liniment Oil.
13: Tinood na ang Set Liniment nga giyaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giyaplasan na ako siya, Set Liniment, niuga karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
2: Ang Set Liniment Oil sa kahaplas nga adunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katul-katul sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ni ini.
13: Eric Ko, yan ba sa nanggani?
1: Living Testimonies.

0: dilis mo dang singing, murag kalkad nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: slays and sways like silk.
1: With regular use,
3: sway it with Sun Silk.
4: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
5: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
6: Mapalit sa mga butika.
5: Life Extension Vitamin D3. 3 for longer life.
7: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines tour, featuring the band's new single In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
8: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
9: Kumakapuhay, andam na ba mo? Kay Ania na ang papremyo sa EXL. Worth 1 million pesos, appliances, and exciting prizes ang nagulat sa inyo. Apil na! Palit na og bisan unsang EXL products na nagkantidad og 200 pesos o kapin pa. Kaysa matag 200 pesos nga purchase, aduna ka na'y usa ka raffle entry. Mas daghan imong mapalit, mas daghan imong entries, og mas dako imong chance nga makadaog. Ibutang ang imong EXL products sulod sa envelope, isip prep a purchase. Dayon, isulat ang imong full name, complete address, o contact number. Siguruha nga kompleto o sakto ang detalye aron dili ma-disqualify. Human-ana, ihulog ang imong entry sa official drop boxes nga nahimutang sa ABS-FM radio station o mga partner radio stations sa inyong lugar. O human-ana, apil na ka sa papremyo sa EXL Grand Draw. Ang raffle draw, himuon matag unang simana sa bulan. O live na pagkabuhato sa EXL Makabuhay Plus Facebook page. Kung ikaw ang mapilian, tawagan ka pinaagi sa imong registered contact number. Busa, unsa pa inyong gihulat? Apil na! O palit na sa inyong paboritong EXL products. O basin ikaw na ang sunod nga grand winner sa papremyo sa EXL.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayandero City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa dihang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: nagyud magpakita ang amahan sa akong anak. Maong diha ang iparehistro ko na ang akong anak. Akong apelyado ang gida sa akong anak. After 6 years, nakauyap ko klain. Og ni Mabdus na sab ko. Unya?
1: Ha? Mabdus na sad ka dyan?
0: Pero ayaw ka bala ka ma. Manubag man siya. Og ni ana man sab ko sa ustong edad ma, di pa? 23 na baya ko.
1: O bitaw, 23. Pero wa pag yapon kay buot.
0: Mama ba? Nakat-on na sab ko sa primerong nahitabo na ako. Uy. Og nihin kayo na ma. Bisiguro na ako nga manubag na kitning nakapamabdos na ko ron. Og magtipo na mi ma.
1: Unsa?

0: Mike, aplipi, ni anak ko. Apli, uy, kay kapoy, baya kayo, puy-puy, kay daan yung grocery. Di anang yung papalit ni mo na ako. Mike!
1: Ay, pilak ka umuntos, Mike, Dejin.
0: Oh.
1: May daang anak kong bag.
0: Ha? Nga nung may dama ang dakong bag, noy?
1: Ay, abay na kong nung nasayod ka. Abiyahe ko nung siya.
0: Sa? Walang ko kay Pao!
1: Uy, naunsa, gudi ay. Ingon pa man gani kung niya kung dili ka ba mukuyog. Dili ko no kay may trabaho ka. Ay, asa magkaha dito si Mike?
0: Kinuo ko. Di nini mo mahimong buhaton ako, Mike. Ako siyang tawag na. Hindi na siya makontak.

0: Ikaw man di ay ni Jean. Tisa, anong may damang kang dakong bag, ha, Jean?
1: Ma, muulit na ko din his ato. Gibiyaan akong Mike.
0: Unsa? Gibiyaan ka na sa nakapamabdos ni mo? Ginoo ko ni mo, eh. Ikaduhan na ni mong pagmabdos nga gibiyaan kag lalaki.
1: Pasaylo ako, ma. Tinagit ko mausap,
0: sabi
1: ma.
0: Sabi niya! Di mausap, kaya ya ka lang. Napay anak ni mo ay nga, imong gibili na ako. Naghilak nga akong naabtan sa eskwelahan pagkuha na ako. Umas yung klase.
1: Ha? Nga naman?
0: Gibuli ko no siya sa iyang classmates. Nga wak siya ay papa.
1: Unsa?

0: Danghag uwa lang ba ko'y swerte sa kukma? Kaduha ko pa ang kingapulos may biya na kong mga amahan sa kong mga anak. Ang ako mga pangutana mo, kining musunod. Unang pangutana, pulos na miya na ko ang duha kalalaki nga nakapaanak na ko. Og blanco ang father's name sa birth certificate sa akong mga anak. Unsa may pwedeng matawag sa akong mga anak ani? Wabay kaso kung blanco ang father's name? Ikaduhang pangutana, kung makita ko pag-usab ang mga lalaki nga nakapamapdos na ko, pwede ba na ko silang ikiha sa ilang pagbiya na ko o sa among anak? Unsa man sa ang kasuha? Ikatulong pangutana, kung pananglit, may lalaki nga andam nga magpakaamahan sa akong mga anak, pwede ba nga ang iyang pangan ang ibutang sa father's name sa birth certificate sa akong mga anak? Pero na-endorse na ra ba sa PSA ang ilang mga birth certificates? O sa may akong buhaton? Ikaw ba ito katapusan? Kanunay nga mabuli ang akong anak sa ilang eskwelahan tungod kay wa sila'y amahan. Pwede ba niyang makasuhan ang mga nang bully sa akong anak? Palihog, tabangi og tambagi ko, kini ang akong soliran, Jean.
1: Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan og ako ang muhatag ninyog tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana og mga problema na may punto legal. Of course, yung mga medical nga pangutana na si Dr. Rene Obra Bosa ay namupagdugay, ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klaseng pamaagi kung unsaon ninyo pagpadala ang inyong mga suwat o suliran namo o saragyod ang amo ang hangyo, guys. Please, klaruha. Duha di ay oy. Pwede duha. Plus one lang. Una, iklaro lang yun ang mga hinungdan, sinugdanan, anang inyong mga pangutana o problema. Dili lang tamo diretso o ga pangutana right away, no, sa question. Pasabtami sa sitwasyon. Unsang pagkitabu ang anong naingon ani ni. Para mas klaro po among mahatag nga tambag niya. Mas nindot po ang inyohang mapaminaw nga drama. Di mo mingon, di mo na mo yung mahitabu. Gapataka man ang drama. Tapos ang scriptwriter lang. Yawa makamusuntig unsay na itabu. Di mo gimugna-mugnaan, di ba? Ikaduha, muhang yung me, no, nga kung pwede, let us know where you are, no, asa mo na minaw, asa nyo gipadang inyong suwat, para makabaw po, migasa ng dapita, uy, naabot ang ato ang programa, ang tingog lang, at least, ang tingog ni Attorney Elaine, naabot-abot, nag-disano sa mga nagkalain-laing dapit, maski pag siya, wapang taon ka adto dito, at least ang tingog man lang. So we will know, no? If di mo ganahan nga among isulti or isibya kung taga-asa mo, we will respect that. Amo nang itago, di na nako i-announce on air. Okay? Letter sender, tato karong adlaw, oy taga-Lanao del Norte, Mindanao. Gikan na ba yun, no? Nag-barm election. I really hope, no, wa lang yun unta to, but we've received news of some mga kagubot, ginagmay. But of course, Mindanao is a peace-loving nga region. They are pro-Filipino, pro-Christian, pro-Muslim, pro-life, no? Ana, gyud na. Kibaw kita, ana. So, shout out and regards, no, sa atong mga kaigsuunan din ha sa Mindanao, no, nga ni-participate atong ato ang barm election. Yeah, rhyming man pud sa barm, ang bar, congratulations sa tanan nga mga nahuman og take sa 2026 awesome bar exam. Lisod-lisod ra ba to nga bar exam, pero congratulations kay nahuman gyud ninyo, no, di lalim ha mag-abogado. So I hope daghan pong mupasar karon taiga. Shout out and congratulations sa mga estudyante nako sa University of San Jose Recoleta School of Law nga nitig sa bar. Letter sender si Jenny, 29 years old, single mom, nay duha ka anak. Kabahin ni sa iyang duha ka anak kay lain-lain man ni sila og amahan, pero puros pur wala nagda sa apelyido unya. Bata pa mangguni siya, no, na pamabdusan, nakaduhaan lang yun, no? Ingon pa niya, danghag or why swerte sa gugma? Di siguro, day, dili na ingon nga wala kay swerte sa gugma, kay puros ni biya. Maybe they are not the right ones, and then maybe you were just too weak lang yun kaayo ba? Weak ka ika, marupok ka ika nga. Grabe lang yun damo love. Nga, tungod sa imuhang grabe nga paghigugma, imo dayong gihatag imuhang kaugalingon gyud para sa imuhang hinigugma. So mo na imong gidangatan, but ayaw because kaning mga bata are just product sa imuhang paghigugma ug lain. And that let always be a reminder of who you are. No, dili ingon nga wala kay swerte. Ayaw ana, positive ta. You know, I always want to look at the positive side of things. No, kana, you take it as that. No, so una niyang pangutana. Pulos na miya niya ang duha ka laki nga nakapaanak niya. Ug blanco ang father's name sa birth certificate sa iyang mga anak. Unsa may pwedeng matawag sa akong anak ani? Wa bay kaso kung blanco ang father's name? Walay kaso. And that is the correct way. Ako sometimes kung walay klaro ning amahan, then you don't deserve to be. No, your name does not deserve to appear on the birth certificate sa akong anak. Ngano di ay, no? Og akulay mo padako ani, ug wa pud kay klaro, wa pud kay labot. So di pud nako ibutang kay pwede man. Ngano? Tungod kay ang pap kay ang inyong relasyon di man sulod sa kaminyo on, wa man mo na minyo. So ang status sa bata is illegitimate. Unya wa man ka sila mo angkon ana, di man sad ka sila willing mo take responsibility, ay nalang sana sila ibutang din ha. No, kay puhon kung pananglitan naa kay mamit finally after good prayers, no, good morals and right conduct na to makakita na gyud ta ni Dawan and si Dawan willing mga amahan ato silang i-adapt, no, mo manay process of para mahimo siyang legal nga amahan, adoption man gud na. Masayon kung wa ang pangan sa papa sa birth certificate kaysa kung naa, kay kung naa need pa nato sila pangitaon ug pangayoon pa ang ilang consent or pagtugot na dili na sila mahimong amahan anang bataa legally ang katunang adoptive father. So ayaw lang ay nagkabalaka ana, no, ayaw kung makita ko pag-usab ang mga laki nga nagpamabdos nako, pwede ba nako silang ikiha sa ilang pagbiya nako ug sa akong mga anak? Unsang kasuha ang pagbiya sa imuha? Dili na siya kaso, di na kasuable, di na pwedeng ikiha, di ba nato pwedeng ipamugos, no, ang relasyon. Di sa nato pwedeng ipamugos, no, nga mupuyo sila or mustay sila, unya kay di man mo minyo, wa pug kay entitlement sa suporta. Pero sa ilahang pagkaamahan din ha, aw o kana. Muna akong giingon, are they willing, no, to become a father? Kay willing sila aw ipa-acknowledge na to. Pero og di sad sila ganahan, di sila mo angkon, di sila mo tabang, aw. There are two ways. Pwede nga ato ang blanco lang na, pasagda na to atong padak-on on our own ang bata. Pero kung need yun na to ang suporta, then mo file na lang yun tag paternity, no, and acknowledgement para makakuha tag support sa bata. Kay di man tawa, man tay basis, kanuman, wa man ang ilahangan sa birth certificate. Mo lang po na'y nakaapan if wala. Muna naingon ko nga, willing ka, barugani, ikaw lang sa, then wa lang sa naingan. Pero kung need yun na to po, no nga, they take responsibility, we will have to have them acknowledge the child, no? Or kung willing sila, no nga, you know, wa man lang gani mo na, nadag nagkadayon, way swerte ang inyong relasyon, wa mo gitadhana sa isa't isa na nagbunga man tong inyong relasyon, basin pa day he will take responsibility. Okay? Next is, ang kung pananglit may lalaki nga anda magpakaamahan sa akong mga anak, pwede ba ang iyang pangalan ang ibutang sa father's name sa birth certificate sa akong mga anak pero na-endorse na raba sa PSA ang ilang mga birth certificate? Unsa may akong buhaton? Muna'y akong giingon, process of adoption. Kay ang birth certificate, like I tell you, will only appear unsay mga factual, no, nga mga panghitabo ang tinuod. Yung ang kanang nakabutang din ha, name of father, ang pasabot anak, supposedly biological father. Kinsay kauban ni mughimo aning bataa. Kaya di man pwedeng ni logwa na nato, unya kahuman, why ni tabag himo. So ang birth certificate will have to write kinsa gyud ang actual and biological father. Now, with or without the name of the father sa birth certificate, that is okay, even if nasubmit na. Kung ugaling maabot na, and I will pray for you, no, Jenny, nga maabot na si Mr. Wright, nagidawat ka for who you are, what you are, including the two children ni mo, dwell and good. No, magpasalamat ta kay this is it na gyud. The process, dili na ipausab. You cannot change that. Dili ha, sayop nang ipausab, guys. Ang process, timanin ninyo, the process will be called adoption. Sayon na lang kayong adoption karon kay di na mo kinahanglan mo adto korte. No? Sa una, maadto pagkorte. Karon na anto na lang mo anong opisina sa DSWD. Ikaupat o katapusang pangutana, kanunay nga mabuli ang akong anak sa ilang eskwelahan, tungod kay wala sila'y amahan, agay. Pwede ba ning makasuhan ang mga nangbuli sa akong anak? Kana, Yes, pwede yun kaayo. Why not? No nga. That is not allowed. Bullying in all forms, whether tungod sa imuhang physical attributes, tungod sa imuhang pagka-illegitimate kay wala kay papa, or for whatever other reason, is not allowed in school. Ireklamo na kay responsibility na sa eskwelahan to make sure nga walay mga bullies sa ilahang eskwelahan. I-report dayo na sa teacher, ipatawag ang ginikanan, ireklamo gyud na siya, because nobody should ever be discriminated tungod lang kay wala siya'y papa. Naa siya'y papa. Wa lang kaila. Imposible yun ang tao. Mupod na, no? Pasabtag yun ang atong mga anak. Especially sa inani nga situation, kitang mga inahan, we have the responsibility to be like the mother and the father. We need to be strong for our children. Pasabta sila, i-empower sila, ayaw sila, ipa-feel. Pasabta sila nga, dili ni mo dapat ikauwaw, nga wa ka kaila sa imong papa. No, it's a matter of making them understand. Ang importante ka, mauta mo pasabot, no, sa bata, kung unsa gid ang ato ang sitwasyon. Nganong nahitabuan ni, unsa may problema, ha? Anak na siya. Mga sukintig pamina, and of course, dili sa kumu-ending. You make the child feel nga, you are not less of a person just because illegitimate ka or nataw ka gawas sa kaminyoon. You are loved. I-empower na ang bata, ang pamilya na to, kung buhi pa ang luluglula, dapat magtabang yud mo, ambag-ambag yud mo to make the child feel nga gihigugma siya sa mga tao nga nag-alirong niya, maski pagwa mangani siya kaila siyang amahan. Okay, mo na gid ni mga suking tigpaminaw, hinaut-unta nga namoy nakutlo na pagtulun-an karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Datak RMN, daghang salamat og maayong adlaw.
2: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Daghan nagaantos sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pang balatian tungod sa mga toxins. Ang toxins mo hinahinay pagdaot sa lawas sa tao. Kung magpabilin ang toxins sulod sa lawas sa tao, ang toxins mo atake sa mga cells o tissues hangtod madaot ang function sa mga cells, organs o system sa lawas. Busa, aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
4: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan na ko ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang findings sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga G-Detox Plus, sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri, sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
2: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
6: RMN Newsbreak, Newsbreak.
7: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadies. Sa tuwang balita natin ka natin sa SED Marketing, ang tigamautiga po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, ng epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, Gipaybaw sa Energy Department nga sobra sa 60 mil ka mga electric vehicles kun EVs ang nahalin sa nasod karong tuiga. Matod ni DOE Energy Utilization Management Bureau Director Patrick Aquino nga sa 270,124 nga total sales alang sa 2026, balik kapin sa 24% o sobra sa 66 mil ini ang mga EVs. Katong mga umalita, ihatod ka nato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang malatian sa kidney, ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami ug humot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang Sed Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mopalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape? Adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan. Sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa Sed Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong tatak Sed Marketing, Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

Korean drama presents Hanjumanan So So Ka Awe. Ano pa daw sa yung kaagi ka ron? Mokining sa kababae nga taga Hinaplanon Iligan City, Lanao del Norte. Ang nga tumatatampo, regdasingan nga, Maria Claire.

0: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog nga atay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. TTX 500.
1: Ako sa Janice, okay kayo mo man akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao, TTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Mag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
0: TTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
4: Ang mas gipaepektibo ug mas gipanindot nga Catalyst ointment nga inyong gidaig sukad pa niya tong tuig 1929 karon antibacterial ug antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap moayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pinakan sa gagmayng mananap, buni, up-up ug uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial ug antifungal soap manalipod sa bacterial ug fungal infections. Busa, panalipdi ang inyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kay kaepektibo, kay kamaayo, kay kamaraginuton. Okay gyud ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
5: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
6: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
5: So fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
3: This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
7: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
3: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it.
8: Ang kanang imong vitamin D3 na kay approved therapeutic effect gikan sa FDA Philippines, kana ka na clinical trials ug medical studies. Kung wala, ang Life Extension Vitamin D3 naa. Ang kinahanglan nato basihan sa atong gisaligan. Dapat good 1000 IU para epektibo. Itatak sa atong huna-huna ang Life Extension Vitamin D3 ang atong pilion kay kini di kalidad. Potent ug standalone vitamin D3. Life Extension Vitamin D3. The doctor's recommended vitamin D3.
9: Day Claire, ila-ilaw rin sa akong amigos, Marco. Uy, Marco, si Maria Claire.
10: Hi, Maria Claire.
9: Hello.
10: Kanang, pwede, Claire na lang. Ako itawag niyo mo. Taas sa danang Maria Claire.
9: Pwede, Raoy.
10: Anya, ang saban? Miga na ta?
9: Opa!

0: Mayo tadi kay kamayrang tao sa merkado. Nakapalitan ko sa gisugo ni Mama.
1: Hi, Claire!
0: Oh, Marco! Ikaw mo gudain na!
1: Di mo tayo ikan.
0: Naala ko yung ipalit.
1: Hmm? Pauli na ka?
0: Hmm.
1: Pwede ba nga ako kayo hatod?
0: Oh, ikaw!

0: Kaysama itong naghatod ni mo, Maria Claire.
1: Si Marco to pa.
0: Usama, nanguyab to ni mo?
1: Wapa, uy. Amigo ra mangod mi ato.
0: Mayo. Dili ko gusto nga mag-uyab-uyab ka, ha? Kay naan ako'y lalaki nga gitagana ni mo.
1: Ha? Kaysa maglaki ha pa?
0: Basta. Mahibaw ka raon niya.
2: Aw, kung muna nga, naan na nilalaking gianda mga imong amahan para ni mo, aw, muna tayo mahimo, anak.
1: Hambot, ani part, uy. Naglibog, mga kong papa, uy.
2: Ay, kuan, deray. Nang regards mo ito sa Marco ni mo.
1: Ha?
2: Ingan man to siya nga, makikita ko na siya ni mo, kaya na ako na siya tuyo ni mo.

0: Salamat, Claire, ha, nga nakikita ka na ko.
1: Ang sari mong tuyo na ko, Marco.
0: Ah, kuan, naunta ko yung sulti mo. Mayon tag, di ka masuko, Claire.
1: Unsa man na?
0: I love you, Claire.
1: Marco.
0: Mo na'y tinuod, Claire. Love di ka. May chance ka kunin mo?
1: Ang tinuod, Marco. Ganahan man sag kunin mo.
0: Oh. Kun mo na. Uyab na ta?
1: Oh, Marco. Ako na kang gisugot.
0: Salamat, Claire, nga imurugid kong gisugot. Salamat, yung gayo.

0: taas na uric acid. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
1: Naghanaw og tambang ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kinta na gyud akong gibati.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: This time check is brought to you by Nord Chicken Cubes. Miti sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nord Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.

0: believe.
1: Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MXtraordinary with MX3.
4: This Time Check sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
5: Zen Living Testimonies.
6: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
7: Na landing ko sa ospital yun at nalugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
6: Pinagi sa gahom sa Zen Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
7: Salamat kay na atong Zen Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punagitan. Pupukso itong ako.
5: Living Testimonies.
8: Life Extension Vitamin D3.
9: Pwede ba makausap si Ma'am Delia Flores?
10: Oo, nagkaroon ako ng brain stroke, tapos nahirapan ako ng pagsalita, paglakad, sa kadami-dami ng mga gamot na binigay sa doktor, 21 kaklase na gamot.
9: Hindi po kayo gumaling?
10: Oh, hindi. Hanggat na lumaki, nag-heart enlargement na naman ako. Mm-hmm. Vitamin D3, Life Extension lang talaga ang gagamitin ko. Okay talaga sa buhay ko dahil gumaling ng dahil sa Life Extension Vitamin D3.
8: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy na kayot tan-awon.
12: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
11: Worth it?
12: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
13: Glow Pond's Miracle.
4: This time check is brought to you by our gentlest care for every Filipina, PH Care.
14: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating na drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Eniscario Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle dropbox? Kada simana, doon na kay chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
15: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
16: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
15: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
16: Pahit para walang pahit, linis, fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
15: Heavy duty linis, bawat pahit.
17: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.

0: Usama ni katinood, tinagong nahibawaan. Nga uyab mo niya ng Marco, ha? Clear?
1: Pa.
0: Buwagi ka na tawana.
1: Nga naman, pa.
0: Kay may lalaki na ko nga nakita nga mo'y angay ni mong minyuan.
1: Kinsa man ang lakiha, pa ba?
0: Si Jason!
1: Pa, dili ko ng Jason, uy! Kung ako'y gusto ng tawana?
0: Si Jason ang gusto na ko nga imong minyuan. Aron may impasada na akong utang niya.
1: Unsa? Unsa utang, pa?
0: Dako kong utang ang Jason. Mausya ang minyo eh, aron nga maimpas ang akong utang niya.

0: Unya, sabi may plano ni mo. Makibinyo ka sa lalaki nga may gusto si mong amahan?
1: Dili ko, Marco.
0: Oh, di maayo eh. Wado ko sa inyo, Claire. Magigatubang ko si mong amahan.
2: Kung sa'yo mo ito kayo, no?
0: Noy, ako si Marco.
2: Nakilala ko ni mo. Uyab ka sa kong anak.
0: Nay.
2: Di ba kayong nantanong ka, Claire? Gandili ka mag-uyab-uyab kay may lalaki na kung gitagana para ni mo, si Jason?
1: Wa, lagi ko'y gusto ni Jason pa. Si Marco ang akong gihigugma.
2: Ayaw kong supak ka, ha, Claire? Si Jason ang akong gusto nga imong inyuan. Uy, Marco. Huwag niya nga kong anak, ha? Kung dili ka gusto, nga ba napatant ka?
0: Ha? Nay, di na ko mahimong buwagan si Claire. Kay, nahigugma ko niya.
2: Gahi, gigini kang uhap!
1: Pa! Pa, ikaw na! Ayaw masakit ka si Marco, pa! Marco! Marco, bila na din eh! Masi mapatay ka sa kuamahan!
2: Ha! Kung wapa siya musibat, aw, hayaon yun! O galo ka! Sige, magkakilak-hilak niya!
1: Wagod sa si Marco, pa! Ganong imo matawad sa gitapatan, uy?
2: Ha! May ganim, isibat siya kay kunwapan, ha! Hayaon yun!
1: Pa!
2: Huwag ikaw, pangandaw, ha! Kay ugma, buhari si Jason. Arong sabutan ang inyong kasal.

0: Dili mahimo. Dili mahimo nga maminyo ko sa lalaki nga wako'y gusto. Ah, gusto. Ako ang chatan si Marco. Magpatabang ko niya nga makalayas din sa amo. Salamat ha, Marco. Ngayon mo kong gitabangan nga malayo ko sa amo.
1: Di ko gusto nga maminyo ko sa lalaki nga wako'y kay gusto, Claire. Tungod lang kay ibayad kas utang.
0: Salamat kit kaayo.
1: Oo, nya. So may panunin mo ron.
0: Ihatod ko sa kong iyaan dito sa Iligan City.

0: Pastirad, mao din ay hinungdan nga naabot ka din is amo.
1: O, ante. Gusto lagi ni Papa nga akong minyuan si Jason, aron maimpas ko na iyang utang.
0: Pastilan, gineng imo amahan, oy.
1: Mao nga, mohang niyo lang unta ko ni mo, ante, nga ani lang una ko sa inyo.
0: Ay, wag yung problema. Welcome ka din is akong Pinoy-anan.
1: Salamat, ante.

0: Onya, Claire, okay naman ka din si mong auntie. Upaulit na ko sa amo, ha?
1: Sige, Marco. Usbon ako. Salamat kayo sa mong pagtabang na ako nga malayo ko ni Jason.
0: Mahal ti ka, Claire. Mong di ko gusto nga maadto ka sa lain.
1: Salamat, Marco.
0: Pag-amping din niya. Kaya ako rakang balikon kung makakita na kong mayang trabaho.
1: Sige, Marco. Paaboto na ko ang imong pagbalik.
0: Sige. Oh. I love you.
1: I love you too, Marco.

Tungod sa panabang ni Marco, nalayo ko sa lalaki nga gustong paminyuan ni Papa nako. Sa pagkakaroon, niagyapon ko sa akong iyaan nagpuyo o nagpaabot sa pagbalik ni Marco. Dini na lang kutob o daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN.

0: the original Koi Herbal Capsule.
1: Ko si Evelyn Paraguso, nag-edad kong 55 na ako sa Loriga. Sa wala pa ko nakainom sa Koi Herbal Capsule. Kanang kapoy, akong lawas, nagkalihok, laay kay iliw, labi na man laba. Ana, mandagan kayong sakit-sakit ba, ang kahuman niya. Moto, nakadungo ko sa radyo. Niinom ko, disuway ko, ana niya. Moto, mga abtan, mga simana kapin. Magsiklagsik na akong paminaw ba, didagang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
0: The original Koi Herbal Capsule.
2: This time check is brought to you by San Miguel Beer. Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
3: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
4: Nila intinado, puro patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Motor kong sinun nga, ginuotundoy ko kung sa akong angay, tumarong na pagmasalamat sa makabuhay nga hindi. Tabangan ko na nga hindi ko mabutas yun na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naayag, ipamati pareha sa ako ang interindyong. Dangot-dang mo sa makabuhay kay Murray makatabang sa atong kinabuhi.
5: Makabuhay! Maulan man, no worries na amoy kulubang damit.
6: Charm! Fabcon! Pamumpong makabloom, tanggal amoy kulub sa bangon ng Charm!
7: Charm Fabcon with Bloom Fresh Technology kills 99.9% of kulub-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
5: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
6: Pangdong kumakablog sa Charm!
7: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
5: ACS!
2: This newscast is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it!

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. AC.

Sugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagduib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado o patas ng ustisya. Sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Menyusa. Spinner, Ariel Mangkaw. Soundman, Ricky Bangis Gari. Audio editor, Lloyd Gabiara. Dalit sa RMN Production Center. Tatak! RMN!

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: That portion was brought to you by Tanduay 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tanduay.
3: Nawan ang nabakaugana sa kama?
4: Basin og
3: may diabetes ka?
4: Ang TTX 500 na!
3: Ang TTX 500!
4: Adunay powerful extracts,
3: nga phytochemicals,
4: og antioxidants,
3: nga gigan sa palaya,
4: og desugared sugar cane,
3: mga organic compounds,
4: nga effective.
3: Matok sa sakit nga diabetes!
4: TTX 500!
3: Kapalit sa mga butika!
4: TTX 500!
3: Ang tubang!
4: Kontra sa sakit nga diabetes!
3: TTX 500!
4: Efektibo!
3: Sa pagpamubo sa blood sugar levels!
4: TTX 500!
3: Imo sa desugared sugar cane extract,
4: og anti-diabetic property,
3: gigan sa palaya!
4: TTX 500!
3: Garantisado,
4: highly recommended
3: sa mga eksperto.
4: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
2: That Time Check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality. ACS.
5: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatokan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
6: Send panyawan capsule with garlic.
5: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
7: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
8: Hello, Washi!
9: Hello, Mommy!
8: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
9: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
8: Mula noon hanggang ngayon!
10: All you need is Pride! All you need is Pride!
11: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
12: ACS.
13: Zed Living Testimonies.
5: Ang Zed Panyawat Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
14: Ako, poriba ko ala, ang kalin panyawan coffee, akong gininitin kay high blood ako, labang tila, kay mababa man ang imong bitis.
5: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Zed Marketing, ang Zed Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
14: Sigurado na kung taas imong bitis, magbaba na iya. Jaime Verano.
13: Living Testimonies.
15: Usa ka simanang tambal sa pamilya? Igo ka ha sa 150?
16: Pwede sa Actimed. Actipit man!
15: Dimples! Ko igo ang pantabang sa blood sugar ni Han? Ang pang-allergy defense na ako?
16: Actimed! Actipit!
15: BP support ni nanay? Vitamins ni kuya?
16: Actimed! Actipit!
15: Unya ang quality.
16: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa ka simanang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
17: Ginhawa ang Generica.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Zed Living Testimonies.
5: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na spartulon.
14: Akong asawa na goiter. Po na to siya. Din tapos, nakalungog ko sa istorya aning panyawan capsule. I-try na ko. O niya, tinuol magig siya di ay.
5: Ang Zed Panyawan Plus Mangustine. Makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
14: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
13: Living Testimonies.

0: og karon sray sumpay ning atong sugilanon Eskwadro.
1: Tapos na ang kasaysayan sa iyang mga buhat nga dautan, by Sarge. Natusak-tusak sa dagang bala ang iyang kalawasan, by. Ang sama ka niya. Dili maayong ang angon.
2: By, Misael.
1: Walang big boss sa ilang sindikato. Bugto na. Apanligon paghihapon sila.
2: Gusto ka, by. Tungod sa dako nilang network.
1: Ang prinsipyo na nila, nga kung doon ay mawa, nasa mo puli dayon.
2: Bisag wala kinayinsig ka, bay. Apan magpadayon gihapon ilang organisasyon sa sindikato.
1: O kang eskwadro, magpadayon paghihapon samtang buhi pa o may igo pang kusog.

0: Major Gaspara, huwag gid makaling kawas sa mga kamot sa eskwadro ang Big Boss.
1: Gipasamot gid niya nga kong kasuko. Gipasuko niya kong bayo sa eskwadro. Bangit! Sa ilong!
0: Basta na, Major Gaspar. Igo na na.
1: Patay na ang Big Boss. Gipatay na si Boss Lee.
0: Major.
1: Eskwadro! Magbayad kinimdibuhat sa among Big Boss! Magbayad ka! Magbayad ka!

maisog ang eskwadro. Kadagana ka na niya ng pamatudan. O karon sa naitabo sa Big Boss. Kana, nagpamatuod nga mo patay kit siya sa mga tao nga mga sakbut sa katilingpan. O sa mga tao nga dako unay mong sa niya. Nahibaw ko nga lakip na ang akong pangan nga naa sa iyang listahan nga kuhaon. Dako ang akong sa nga nahimo. Human ko pa siya sa General Mart.

0: to sa mga illegal na buhat ang gisalpids!
1: Oh my God! Buhat na ba sa kinisa eskwadro ng Butyang?
0: Ay, dili ako sure! Pero, dakong akong pagduo, hindi aliya!
1: Sila si Miss Elog by Sarge. Pangutan-on ta sila bahin ni Ininang.
0: Wala man sila, Inday!
1: Nang, nagkapasamot kinisa akong gipating kabalaka.
0: Inday, aliya!
1: Labing siguro, dili gidon niya sila lungan sa mga sakop sa sindikato hangtod nga makuha sila ng Butyang.
0: Ala, mag-aampo lamang kita, Inday! Ngaunta ipalayo si Dudong Misael o si Baysar sa kakuyawin tawon! Maluoy lamang lagi ang ginuo!

0: Wa kay angin kabalaka na liha. Kalimpyo namang pagkahimo ni Bysarge ang paghipo sa NC.
1: Miss Anne.
0: Bisan sa dapit nga dito na mo siya i-pick up.
1: Din mo din hindi siya i-pick up, ha?
0: Sa bukid. Sa parking lot sa Osaka Chinese Temple.
1: Unyag na ang CCTV.
0: Why CCTV sa mong dapit? Isiguro na nanamulaan ni Bysarge.
1: Miss Anne. Nagkasabot naman tinghali ang kalag ni Daddy Mart. Kung nilubong na lang sa nato sa kalimot ang krusada.
0: Dili ka na mahitabo samtang buhi pa ang kagaw nga Major. Huwagit kita'y kalinaw tungod anang Major Kaspar.
2: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.

0: This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapuy kayo, sir. Bago akong trabaho na kapuy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Kung ano, maninda ko liha. May asa sa bukat. Sulay mo, diba? Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Kanang gigas sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si Ani. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.

0: White Rose Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puting power times 2. Plus shea butter and tea tree oil.
2: We are one by the power of 2.
0: White Rose Papaya.
1: Kuti sulit ang glow on.
0: Regular use helps. Results may vary.
1: White Rose Papaya.
0: Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
4: ACS.
5: Nabalaka lang ko. Naipaw kagit ko man sa taga kamahal.
6: Sayot ka sab. Nga mahal ka tika. Diba? Mahal ka tika, Aliyah.
5: Oh, Misal. Mahasakit ka.
6: Kutub sa kumay mo. Panaliptan ka tika.
5: May abot manggut sa kong una-una nga mo settle down na lang ang tata. Ogpoy ana nato ang kalinaw.
6: Unta, Aliyah. Unta. Kay misang tupsab ka na sa kong kaisipan.
5: Misael.
6: Pero samtang buhi pa ang mga tao nga anino sa tanang kadautan, dili o dili kita magkabaton o kalinaw.
5: Pero hangtod asa, o hangtod kanus apa manikita nga ingon ini, ha? Misael.
6: Aliyah.

0: Salamat sa mga pagdana ko in yung restaurant, Major.
1: Ah, nabusog ka ba, Lena?
0: Oh, nabusog yun ko. Apan, nabalaka ko. Natingali og madakpan no niya inuon ko. Wanted ba ako, Major?
1: Basta ako ang kauban mo. Safety ka.
0: Salamat.
1: Kung maglagaw-lakaw kay ning sudad, ngadili ko ni mo kauban. Ayaw yung kumpiyansa. Kay dakpon ka dyan.
0: Oh, si Pichak.
1: Hey, Lina. Saan ka?
0: Uwa man, Major Gaspar.

si Pinchak. Klaro ko kaayo siya nakita din kanina. Hait kayo yan tinanawan ako. Nagkauban ko ang major nga nangaon sa sud. Nasuko ka siya na ako. Mauka? Bahala na. Atuon ako si Binjak sa yanggi po yan. Kinahanglan nga mapasabot na ako siya. Kung nga nung kauban ako si Major Kaspar, ug pangaon sa restaurant.

0: Kinsa lang na nawag nimo, by Sarge?
1: Ah, tubaga, by Misael. Numero na sa cellphone sa kagaw nga Major Gaspar. Oh.
0: Hello. Kumusta, kagaw?
2: Pangag sa ilong. Usara yung mga pangutana ko. Kalibil bagot na mo. Nga akong gikaaway.
0: Ikaw na sa bang makatubagan ang pangutanahan ni mo, Major Kagaw?
2: Yan, Ligo, bisag unsa. Kay hapit ng adlaw na mag-anduhay unyatang uplo ka ka.
0: Unsa may imong tuyo, gananawag man ka? Dili ra ba minay mo kalibil?
2: Gusto lang ako ipaibaw ninyo. Ni anasad ko. Napalit na sa katungdanan isip Police Major.
0: Ah, mau ba?
2: Misael, magbayad ka sa imong pagpatay sa Big Boss sa organisasyon sa Markang Dragon.
0: Mahitabo sa unya nimo ang iyang gidangatan sa ako mga kamot, Major Gaspar. Paabot lang.
2: Pagkiro ka yun! Ayaw panganti kay ni anak ko ang pabor, ang maayong kahigayunan, oplok!
0: Sa makauna lao niya nato, kay managsama mantag mga tinguha. Apan, ako paning kamutan, nga maligas ka.
2: Ambisyoso ra kay kami sa El! Pangag sa ilong!
0: Ato ni tapuson, gihagit ko ikaw. Kung tinuray kang isog, Major Gaspar.
3: Three o'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
4: Newsbreak.
5: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang balita hatod kanato sa SED Marketing, ang tigamaog tigapurapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, nipatuman og indefinite nga suspension ang kagamanan sa export sa fresh ube o purple yam ubanan sa planting materials niini aron mabantayan ang domestic stock niini taliwa sa nagkalambong nga global demand sa maong produkto. Ang maong palisiya tinguha mo protektar sa limitadong propagation na stocks ug mapugngan ang mga foreign competitors gikan sa pag-establishar og rival supply chains sa abroad. Katong maong balita gihatod kanato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang SED Panyawan Coffee Mix ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama maong ibiktibong sabon nga pampaputi, papabataw, papahami sa inyong mga kutis. Aduna kini goat's milk, kanilang natural ingredient aron sa papahami sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene o glutathione, nga nailang pampaputi o papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong hapanit mga kasama, tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap, aduna natural nga moisturizer, anti-aging, kauban sa olive oil. Busaon sa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc, ug Roosevelt Drug sa Batu, Leyte, ug sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: RMN Newsbreak. Newsbreak. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. This newscast is brought to you by Silka Green Soap. Kitang-kita ang kutis silka in as early as 7 days.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa kalakalan at ekonomiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa unang mga kronika, 29, talatang 11 hanggang 13. Sa inyo, O Yahweh, ang kadakilaan, ang kapangyarihan, ang karangalan, at ang pagtatagumpay, sapagkat inyo ang lahat ng nasa langit at nasa lupa. Sa inyo ang kaharian at kayo ang dakila sa lahat. Sa inyo nagmumula ang kayamanan at ang karangalan, at kayo ang nagahari sa lahat. Taglay ninyo ang kapangyarihan at kadakilaan, at kayo ang nagbibigay ng lakas at kapangyarihan sa lahat. Pinapasalamatan namin kayo, O Diyos, at pinupuri ang iyong maluwalhating pangalan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Ikaw lamang, O Diyos, ang tanging pinagmumulan ng lahat ng tagumpay. Tulad ng iyong inihayag sa iyong banal na salita, na kung wala ang tulong mo sa pagtayo ng bahay, walang kabuluhan ang pagtatayo nito. Kung wala ang pag-iingat mo sa bayan, walang kabuluhan ang pagbabantay dito. Ikaw lamang din ang pinagmumulan ng lahat ng kayamanan at mga ari-arian na iyong ipinagkakaloob sa mga nagpakahirap sa pagtatrabaho para sa kanilang kapakinabangan at kasiyahan. Iyong pinahintulutan na makamit nila ang mga ito, hindi dahil sa sariling kakayahan at lakas, kundi dahil sa iyong katapatan at kabutihan. Ibinigay mo sa kanila ang kakayahang maging mayaman upang sila ay maging mayaman din sa mabubuting gawa, maging mapagbigay at matulungin sa kapwa. Dalangin namin tulad ng iyong pinag-utos na turuan mo ang mga mayaman sa mundong ito na huwag silang maging mayabang o umasa sa kayamanang nilang madaling mawala. Sa halip, turuan mo na umasa sila sa iyo na nagkakaloob sa kanila ng lahat ng bagay, na sila ay maging bukas palad sa kanilang kapwa, lalo na sa mga mahihirap, nang sa gayon sila ay makapag-ipon ng kayamanan sa langit na hindi mawawala at matamo nila ang tunay na buhay. Iyong ipakaloob sa puso ng aming mga mangangalakal ang habag at malasakit para sa mga manggagawa, at huwag silang pagkaitan ng nararapat na sahod at mga benepisyo, kundi maging makatarungan at makatao sila sa kanilang pagkikitungo at pagbayad sa pagpapagal ng mga naglilingkod sa kanila. Igawad nawa nila ang katampatang sweldo na walang antala o panlilinlang sa lahat ng panahon. Iwaksin mo sa kalooban ng mga mayayaman at may kapangyarihan ang lahat ng uri ng pang-aapi sa mga mahihirap at walang lakas, kundi ipagkaloob mo sa kanila ang kahabagan, kabutihan, katarungan, at tunay na malasakit sa kapwa. Alisin mo rin sa kanilang puso ang makapaninirang pag-ibig sa salapi at palitan mo ito ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at mamamalasakit sa kapwa. Palakasin mo, O Diyos, ang kalooban ng aming mga mangangalakal na ipinamumuhay ang katuwiran at katarungan, kakumbabaan at pagmamalasakit sa kapwa. Igawad mo sa kanila ang higit pang tagumpay at kasaganahan upang marami pa silang matulungan at mabigyan kinabuhayan. Protektahan mo rin sila sa mga masasamang loob at sa mga nagnanais na sila'y sirain o pagsamantalahan, at pagkalooban mo sila ng katarungan. O Panginoon, pagtibayin at pasaganahin mo ang aming ekonomiya. Bigyan mo ng dunong, integridad, tagumpay at katapatan ang mga nangangasiwa sa aming pamahalaan na mga plano at programang pang-ekonomiya at infrastruktura. Iyong pigilin ang pagkalat ng karahasan at krimen sa aming lipunan, at ang pang-aapi at katiwalian na siya nagpapaalipin sa karamihan sa kahirapan. Paghariin mo ang katuwiran at katarungan, pag-ibig at pagmamalasakit sa kapwa sa aming bayan, mula sa aming mga pinuno hanggang sa mga pangkaraniwang mamamayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.

Pangihigala at ang iaguban pa mga sumpay ni atong sugilanon. Esquadro! Tagsulat Marvin Sanchez Caballero. Ubo sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa, spinner Ariel Mancao, soundman Ricky Pangisgari, audio editor Lloyd Gabiara. Talit kayo sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Timan ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Oh, nga naman lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulumnganan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkakit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pag tango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon, Malka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo!
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok na reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
7: DTX 500 ang tuba kontra sakit nga diabetes. DTX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500 imo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butiga sa iyong lugar. DTX 500.
8: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 2 lang ka kapsula kada adlaw sulod sa 3 ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas.
7: DTX 500.
9: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Jigmanikad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ko bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be extraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection.
4: Bulyat, ging ng kus, doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
5: O gano'ng nagkapi, magkana nga tamis, wala, Sir Max?
4: Lagi. Basiglas na ni.
5: Maunang taas mo sugar. Murag precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina, makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
4: Bulyat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayo lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
5: Basta kaping seed panyawan, diabetes. Malikayan! Seed Panyawan Coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
6: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
7: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
8: Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: May budget.

0: og karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobreng dato!
1: Nagkuha ka, aron imo kong lambusan na ng dos por dos?
2: Dili, uy! Abi na kung ikaw tong tao nga akong gisampit ganiha nga dili gid mo tingog.
1: Unsa? Doon ay tao din eh.
2: Doon na!
1: Dili ka siya mao ang tao nga akong nakita sa luyo sa Mentiryo, bay?
2: Unsa?
1: May animo sa tao nga akong nakita sa kilid sa paril sa Mentiryo. Nag-itom eh. Pero, kalitang nawa.
2: Sa? Huwag nga nang miabot man sa kasaluyo sa Mentiryo nga naniid makakasbahay nilang dindo, pater.
1: Dito na ko sa bahay nila sa ibabaw. O, nakita ko ang itong mga van nga misood sa luyo nila nga gate.
2: May gate sa luyo sa ilang bay?
1: Doon na. O, makapahibong kayo, bay?
2: Nga naman, bay?
1: Mas pabor kung adto sa atubangan nga gate ang mausakinan. Pero, nga nung sa luyo man siya mo agi. Di ba?
2: Ako pa? O, unya, huwag yun kakasood.
1: Gusto gil kasi mong huna-huna, bay? Dili sa yun sudlon ang bahay sa mga patir.
2: Pero tempang, nga nung naabot mang kasminteryo?
1: Nabantayan ni Poldo nga na ako dito. Iyak kong gitirahan sa yun shotgun.
2: Unsa?
1: Mauna, hapit ko maanhing.
2: Ah, grabe, huwag yun siya mo ilan yung iaigagaw. Iyagit kang giunag po sila.
1: Nagtuo ko nga wa siya makabantay nga ako ni. Di sa't siya sigurado nga tawagit ko.
2: Unsa mo niyang gituhuan?
1: Oo nga ko.
2: Unsa? Ya baga giguto ka nang igagaw ni mo eh. Uy, iya pa gid kang ipabutan.
1: Mayo sa doon nga nahitabo ta bay. Kay akong nadiskubrihan nga buslot ang paril sa luyo sa Mentiryo. Ug doon na ni agianan paingon sa musuliyo sa mga patera.
2: Mauba?
1: Ug ang tao nga nakita na ko sa Mentiryo. Posible nga mausab ang tao nga mianhi dinhi.
2: Kitsam ka siya, no?

0: Bil chi? Oh. Nhà lấy uống bơm không?
1: May mo bag. Ito na lang kumukaon sa kusina.
0: Ani ka din hi? May dextrose ka pa?
1: May mo bag ng tango ng dextrose.
0: Ang doktor ay makahukom, anak. Sige na, kao na.
1: Dinhi na ang doktor.
0: Dinhi sa gabi eh. Nahinano kag mayo. Human sa kagubot sa gawas.
1: Gusto kong mugawas din do.
0: Dili ka mahimong mugawas.
1: Pero dili man. Piniriso na ba ko din eh?
0: Dili man. Makahimo ka sa paggawas kung malagsi ka na sa hingpit.
1: Luya lang ko. Luwa ko'y sakit.
2: Luya ka. Tawad kayo doon na kayo sakit, Milty.
1: Oh. Sir Darwin.
2: Klaro kayo sa imong bayhon nga doon na kayo sakit. Busa, ayaw na lang pagtuman sa imong gusto.
1: Ansa?
2: Alang sa imong kayuhan nga dili ka una magawas-gawas, Milty. Ayaw ka bala ka. Kung mamayo ka na, magsugod ka na sa imong trabaho.

0: Ana wa parel Dennis lo yung bahin sa cemetery.
1: Hala. Tuku ato da na buslot ta ba eh?
0: Ituyo na pa buslot. Di na maklaro kung di good ka mo paso din yung depita kay sook naman eh. O nasalip dan sa nagsapaw ng mga nitso.
1: Nya. Imo na sab na ipasiminto.
0: Aw, mao gina. Pero ako na nang alihan og sin og ilansang.
1: O mas may pa.
0: O ang makapahibuhon kay bay. Kay ang dahan pa ingon sa buslot nga parel. Paingon sad sa musuligo sa mga pater.
1: Tukod no?
0: O ang bayon sa lalaki nga imo nakitan. Posible nga mao ang lalaki nga akong nasundan nga may dang pata paingon diha sa musuligo sa mga pater.
1: Unsa?

0: Uminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP Cebu City.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagkagis bilabila herbal oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gon nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
1: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
5: ACS. Ang lamig!
6: Teka, yakapin kita.
5: Sarap ng feeling.
7: Everest Air Conditioner.
5: Han, ano ever best place mo in the world?
6: Siyempre, right here with you.
5: Aww.
7: Everest Air Conditioners. Clean, healthy air. Energy saving. Ever best from Everest.
4: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
5: ACS.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana napaso sa Hit Gun iyang yaplasan sa Said Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikita di ang akong bukton sa Hit Gun motor napaso ko. Pagkapaso niya ako din siyang gibutangan og Said Liniment.
9: May gani kay nag Said Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
10: Tangan siya Said Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
8: Living Testimonies.
4: This time check is brought to you by MagMaxVit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
11: Problema ba ni mong pagpaniwang o pirmi lang din ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
4: That portion was brought to you by Actimed. Hatid sa inyo ng Actimed, ng Generica Drugstore. Ginhawang Generica.
12: Life Extension, Vitamin D3.
13: I'm Dr. Suzette Zin, a medical practitioner, and I highly recommend Life Extension Vitamin D3 to my patients because of its purity, potency, and the best quality. The number one vitamin D3 brand in the market today, Life Extension Vitamin D3.
14: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
15: Mapalit sa mga butika.
14: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
4: That portion was brought to you by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Di bitin.
16: Di gud masipyat ang akong nauna. Bye, Mikmik. Anak, gud sangko sa musuliyo sa mga patir ang dan. Tanawa.
17: Gusto ka bay? Ugdaan na kining maong dan?
16: Buot ipasabot. Nga gisigihan ni agi-agi din eh.
17: Unya, gikan sa sud. Anak, di mo gawa sa luyo nga paril nga nabuslot.
16: Ang pangutan, kung kinsa ni mga tawana. Dali bay, sunod ako.
17: Huh?
16: Doon ako'y laing ipakita mo.

0: Salamat kagabihan ko ni Tinto dinhi sa akong kwarto. Og maayo na lang kay gitangtang nilang akong dextrose. Kinahanglan makagawas ko dinhi. Ano man ni? Malipong pa man ko. Salamat gaway tao sa sala. Wala mo tayo makabantay na ako sa kapagkawas karon. Nahanglang makabiya ko din. Nialikit ko sa kawas sa bahay. Malawas ko sa gate. Mato ka ni Johnny.
1: Uy! Mulche!
0: Baldo. Baldo. Habang.
1: Ala. Kaluspad ko di mo. Nga nang may gawas ba ka? Huwag magluya pa ka.
0: Tabangi ko. Mwento ko ni Johnny.
1: Unsa?
0: Baldo, sige na. Pagawas ako sa gate.
1: Pero, hindi man mahimo.
0: Sige, di mahimo.
1: Kuan, di ka mahimo magawas ng gate. Huwag ka na ang mando ni Sir Darwin.
0: Dili ko di mo mahimupungan. Magkawas ko.
1: Nancy, ayaw lagi.
2: Ay, Nancy, Nancy, Baldo. Ayaw sa pagkawasan.
1: Dali, dali, Nancy, dali, dali.
0: Buhi ko, Baldo. Ipagkawas ako ninyo. Pupaulin ako sa amo.
2: Tara siya balik sa suod sa bahay, Baldo.
0: Dili ko. Buhi ko.
1: Nancy. Ganiya magkasigawas.
2: Tungkol kay imo siyang gibiyaan. Ibalik siya sa suod. Ibalik!
1: Dali, dali. Dali, Mitchie. Balik siya mong kwarto. Dali.
0: Buhi ko.
1: Dali.
0: Buhi ko. Buhi ko ninyo.
1: Oh. Bay. Singgit mo ang gikan si babaw.
3: Mura marugikan sa mga patir? Sa ilang bahay?
1: Oh, wala sa may. Tingog gito sa babae, di ba?
3: Oh, babae. Babae, yun. Layo lang kayo. Di na maklaro.
1: Wala naman, sab.
3: Unsa may mo ipakita na ko diha sa gawa sa paril cementerio?
1: Kanay. Kanang dana.
3: Dahan tuod na?
1: Tanawa. Kung asa paingon ka ng maundan.
3: Paingon mo na si Babaw, bay?
1: Paingon ka na sa bahay ni Dindo, pater.
3: O klaro kaayo ang dan?
1: Buti pa sabot, nga pirmining agian din hig mga tao. Unya, kung mabitpid ka diri sa paril, paingon dito, adto ni sangko sa kumpayag, di ba?
3: Mo nga ang tunog nga akong napati kapi eh, tawag ito, bay, o gikanto din hi?
1: O siya ang anino nga akong nakita nga migawas ang paril nga nabuslot.
3: Bay, Jenny, unsam kay but ipasabot ining atong mga nadiskubrihan doon, no?
1: Ambot, bay. Pero, kinanang atong mahibawaan kung anong doon ay naghimog agianan din hipaingon sa musuliyo sa mga patir.
3: Kung doon na may mga tao nga dili mahadlok mo buslot anang paril sementeryo, bay, ang mga patira.
1: Gusto ka. Mga patir lang ang makahimo, anak. Mao nga kinahanglan lang makasuhod gid ko sa bahay sa mga patera.
3: Saan mo lagi nimo?
1: Kung di man ako ang makasuhod, kinahanglan lang dunay laing makasuhod nga atong kasabot.

0: should.
1: Lula, kagrisi ibog ni mo musuod sa bahay sa mga pater, Lula.
0: Tugod kay Duna, pagkihapoy atraso siya kung pamilya ka na si Darwin, pater. Mao nga ako ang musuod dito. Sultihin lang ko kung unsaon ang unsay akong buhaton.
2: Di ka mahadlok, la?
0: Tiguwag na ko. Wa na ang akong apo. Wa na ko ikawilihan ining kalibutan na.
1: Ang ato nilang problema karon kung unsaon niyo pagsuod dito.
0: Nahibaon ako kung unsaon.
2: Ha? Ha?

0: kay magsigi lang kag bangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di ka kalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
1: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
2: Sabay gibati mo sakit imong hawak ana.
1: Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko parte sakita sa akong hawak tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gyud sa akong lawas gyud
2: ni. Sa pa murag magpangita na ka.
1: Magpangita gyud akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
2: So karon gimintin na lang nimo.
1: Gimintin lang nako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako kayong diferensya yun. Salamat.
0: Busa sa unsamang banatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
3: That portion was brought to you by Multivitamins Plus Minerals, Centrum Advance, Alagang Di Magkukulang. This time check is brought to you by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. This new sponsorship is brought to you by Tender Juicy Hot Dog. Batang TJ tayo.
4: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganun din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
5: Tunay Natural at Renal.
4: May seal of quality excellence pa sa MX3 Capsule. Dito ako bilib.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
3: This time check is brought to you by GCash. Magload na sa GCash G-Load. Daming pabonus, di bitin. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
8: Let's go! Go with the flow!
9: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
8: go with the flow!
9: Charmy Cottony Napkin for heavy flow!
8: Charmy!
3: Charmy, let's go with the flow.
10: At first, I was afraid. If to
8: na boss, the nori mong luto na, hey, hey!
3: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo. Kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
11: Ang katimog sa ilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Pamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pang mga sumpay ning atong sugilanon, Pobreng Dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakkasa. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Soson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production Center.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Maing hapon, kini sige sa mga Eli Balanos. So, ganyan itong balita ng Urasa sa kapon. Ngato-gato.

0: sa Koy Herbal Capsule. Gikwestiyon ni si Bosery Counselor Harold Kendrick Go ang pagkatag-usa ka milyon ka peso sa kagamahan sa bayan ngadto sa Rotary District 3860. Abang kundi rin ihatag isip reimbursement sa city government sa nagasto pagbigayon sa Rotary District 3860 District Conference. Alang kang Go, di makiangayon ng masubuan ng mga pabayroon pagpasugda sa maong kalihukan. Di pasabot hinong ni Kunsan Naid sa Archival. Kadaghan ulatabang sa syudad ang Rotary District 3860. Tungkol sa maong kalamuan, ang city council pinagi ni Go ni Lasting sa obang grupo ng mga ayo sa Bukayo dagikan sa kagamhanan sa Dakbayan. Nasayang hinoon nga city government magkatagan og assistance sa rayang non-governmental organization, people's organization o guban pa nga accredited ni ini. Mga kasama, batasan na pag-inom kanunay sa original Koy Herbal Capsule o tag-adlaw aron malikay atong kalawasan sa rayang sakit. Kini makatabang sa paghatag og alibyo sa daghang balatian sama sa high blood pressure, heart failure, arthritis, diabetes, meuma, goiter, insomnia, migraine, ulcer, alveolar tuberculosis, diarrhea, beriberi, dysmenorrhea, skin infections o guban pa. Dito kay original Koy Herbal Capsule doon sa gulong kapalia kamunggay luya ahos ug ginseng. Gawas nini ang original Koy Herbal Capsule gisagapan usab og organic vitamins ug minerals sama sa vitamin A, E, C, zinc, potassium, calcium, iron ug daghan pa. Ang original Koy Herbal Capsule mahimong imnon katulo sa usa ka adlaw, usa ka oras ug tunga sa di pa makaon samtang tag usa ka kapsula usab sa kabataan. Sa tag 250 lang matag kapsula kini garantisado makatabang paglikay sa mga sakit o paghupay sa gamit ninyong mga balatian. Ang original Koy Herbal Capsule nga ilang God's Pathway to Herbs that Heal, eksklusibong gipropod sa Belgian Marketing. Usapin niyo gipaabot. Palit na!
1: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: Ang RMN drama. Mamasin na usab. Pagdalit kaninyo ning Sugilanon.
3: Kontinuod pa ko ni mong mahal. Nganong karon ka man lang mipakita o mibalik. Hindiin ka man di mga higayon nga gipangandoy ko ikaw nga magakos o kasubungan.

0: James, pasaylo ako. Nakaamgon ako sa nahimo kong sayop.
1: Bisan di ko ba unas makadaghan higayon kini akong kasangkasing Milani. Dili ko ihikaw ni mong ako pasaylo. Apan dili na ang pagsaling at kanhing bukos kong gihatag ni mo.
0: Utang buot. Hatagi kong bisag katapusan na lang higayon. Aron akong ikaw mamatuon ang akong pagmasol.
1: Dili sa yun nga dawaton ang kamatuoran nila ni. Nga usan niya na kay gayon. Imo kong gibudhian. Panandam ko nga muhatag ka ni mo higayon. Kung mapahiluna mo pagbalik ang nagunob ng panahon.
2: Kun mahiluna pa.

0: kun ikaw matuod ka nahigugma. Palabihon mo bang kabuton ang katumanan sa personal mong pangandoy o ambisyon, bugti sa kalipay sa imong mga mahal sa kinabuhi? Kun mahilo na ba ang panahon? Tuaw sa kabinuhat kanakabsan sa paglaom. Nga mabalik pa ang kamadagayaon sa kapanimay nga gibugko sa matuod nga talikala sa gugma o kamalipayon. May bigli siya pa nga mudan ag kaniya aron mapanhaw ang tugay ng patay niya nga paglaom.
1: Ang buhay kong ito ay tangan mo. Nabubuhay ako.
0: Sugilanong ni Sanuat ng Glenn Pino, direksyon Dino Berungan Eliseo. Music scoring, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sounds, Ricky Savage Bangis Garing. Recording Engineer, Lloyd Cabiana. Dalit kalatur sa RMN Drama. Kun may luna pa ang panahon.

0: believe.
1: I am Venus Ra, a beauty queen, youth advocate, and a servant of God. Sa MX3, dito ako bilib.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be extraordinary with MX3.
4: This newscast is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
5: High blood, usa sa pinaka-problema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
6: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namaglayan akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Kape, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging maglayan ng kabuhi.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Let's go! With
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad arun likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
7: go with the flow.
8: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
7: Charmy!
9: Charmy, let's go with the flow.
10: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus, Kojic. Mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan, nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Kinamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alan sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione, o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.

0: kil si ilang ka. Musugot ka ba di ay na magkabuwag kami sa hingpit si mami ni mo, Milani?
1: Ha?
0: Tubag ako. Musugot ka ba di ay na magkabuwag kami si mami ni mo?
1: Ha?
0: Ayaw kong tubaga sa iyong paghilak. Nangutana ko ni mo. Dili ka makatubag. Dili ba, Chelsea? Naibaw ko kung gano'ng nga naingon ka niini. Kasabot ni ko. Kana tungod sa kahigpit ni mami ni mo, Milani. Pero wa magpasabot. Gawa siya magmahal ni mo. Kati man iya, siyam kakabuhan nga gidada sa iyang sabakan. Marigaan to si mama ni mo. Lagiras papanganak niya ni mo. Gisugal niya ang iyang kinabuhi. Ano nga, mahimugso ka lang. Huwag ka na. Usa na kada kong timaan. Nga way sama ang paghihugma o pagmahal ni mami ni mo, Milani. Diha ni mo.
1: Pero kung tinuod nga mahal o pinangga ko ni mami, dad, nga nung sikihan man ko niya kasaba, be. Nga nung halos maman siya panahon ako, be. Sige, yun nga, ingnun ako siya paan doon sa school. Watch your time. Lahi man siya ni mo, dad. Ikaw naman, pero may makasabot na ako. Hindi man siya parehas ni mo, be.
0: Chelsea, tangga.
1: Ingon anak na ay nang pinangga. Bisan wa tayo sa kasabaan ta. Ingnun ta. Kung wa siya mamabdus na ako, hindi lang siya magpakasal ni mo.
0: Sa? Nakasulti siya ni mo ni anak?
1: Bermi. Bermi.
0: Chelsea, langka. Pagkaksa ko. Pagkaksa ko.

0: Uy, Delaco. Delinaco.
1: Tuan siya katituran.
0: Oh.
1: Lagi ang istindahan. O dahil taglangsang para haloblak.
0: Ay, sarang-sarang ko riyo, ha? Naghuot mo yan yung dugan ko.
1: Kaya ko naghuot man lang. Ay, kumot siyong uyab.
0: Hilo mo eh. Yabag ka. May nagbigat lang prihas ni mo.
1: Kaya si ate, kadora ko ni mo eh. O makalabaw ni mo.
2: Ay, hilo mo eh, hilo mo eh.
0: Manunggat na sa mga trabahante rin ni Slumber. Mauwaw to. Huh, patuwayan ko lang do.
1: Ano lagi ka? Ano may kalit makatunga din he? Naglayo mga lawas din mo. Yung ipapahuwar biya ka kuha ni Dong James.
0: Da! Nayon na tako humanag kong inom sa tambalog na katog. Pero karon, ibalik na po.
1: Ano man?
0: Ano? Angang! Isakitan mo kong namati sa mahanog anak dito sa bahay nga maraman to silag naghinilakay.
1: Naghinilakay ba ko eh? Idong James yung nechilse, naghinilakay. Nga no, God!
0: Ay, sentimental kayo, doon dito, ay. Makahila kong makaihi kas katatsing sa ilang panagsulti.
1: Grabe, sabi mo, tiyo, ay.
0: Mingon ka ba yung grabe? Lagi! Sam ka, ay.
1: Kaya nga naman lagi, ikaw, diba? Nangukoy na po tingali kang Idong James, no? Yakin na rong timing ka. Nangukoy ka.
0: Ay, paminaw, paminaw, paminaw. Kisa may dili magkahila kung makaihi ano nga maminaw. Nga naghisgot na to sa Chelsea, bahin na de Milani. Nga ko na magpangga o magmahal niya isip anak.
1: Uy, hala no ah.
0: Oo.
1: Mabatituran.
0: Sulti na ganita, manguta na pagyod.
1: Ay, ako lang, akuan ba? Ako lang iklaro ba?
0: Sawa ka di, uy. Samantawan ka, uy. Amaw dyan ka, di ka kaklaro.
1: Ate, oy.
0: Si Ate, oy, kakaroon.
1: Ano ba na ito, be, ha? Istoryahe ko, naon sa sila dito, be? Sayari ko ba? Istoryahe ko, tituran.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilyang protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: naman anak tayo ng pinangga. Pisanwa tayo sa kasabanta. Hingnuntakot, wapas niya mo maplos na ko. Lulit siya maging papasal ni mo, be.
1: Diyos ko. Tabangi ko. Hatangi ko kaligo nga makaya na ko ng tarang pagsuway. Nga ako nahiagupan. Maluwi ka na ko, Ginoo.

0: Ciao, papi. Ciao, se si decise con chi non gusto.
1: Uy, kabutangan siya kung kalawin ni Chelsea, pre. Ikaw siya gihiwa, o gisamad siya marang akong kasing-kasing sa tanan akong nabati, gika niya.
0: Kalma lang, pre, James. Kalma lang, pre. Magsawal lang ginang tanan mo. Huwag naibaw kung malagpasan na rinin mo. Ginaibaw kung ligon ka. Huwag na ko ang pagsali sa Ginoo.
1: Huwag ko maibaw, pre. Kung hangtod ka no sa anak ko, kini makaya. Huwag yan.
0: Ayaw ko ito ang padahal na, pre. Isang parang nalang ko ni Dechelsea. Dugang ipangimong kaligun, pre.

Ahak ni. Mas nakonsensya kung maayos na nang gisumbong ni Pre James na kuta. Bisan tuon sa cellphone namin nagkasulti. Pero ingon sa, gibati kong malanay kusta na niyang gipamung. Nga masabot mo yun sa iyong tingog. Nga daw hapit na dili nga, dili madaog ang problema. Saan kaya ko'y katabang niya, no? Araw makabawi ko. Kinilargir ba ikalimod? Nakadugang ko sa iyong problema. Unsa man.

0: Noon sa man ko. Karoon pa na ako mohuna-huna. Kung nga nung nagpadaman ko sa kong pagbati. Kanhi sa sinugtanan, yang gisigihan kong agni ni Sir Baldwin para ni Sir James, bisang kong dako kiniminyo. Mungisir ako. Apansang atong hato. Sa hinay-hinay, bisan tuod ko na wak ko niya hataki og igong pagtagad. Apansa ko nakita niya sa mga hiyas ni Sir James nga wak na ko makita sa kanina kong hinikugma. Hinahinay nga nakapig ang akong simpatiya o pagbati niya. Labi na sa dihang gisayran ko ni Sir Baldwin nga nagkagaan ko no ang pagbati sa misis ni Sir James nga to niya. Umay na himong hinungdan nga. Nga sa hilom, may batik na kukaluoy niya. Apan, oon sa magigkadain yung pagbati na ko nga to ni Sir James. Ah, naikugma na ka ako niya.
1: Naay high cholesterol o diabetes?
2: Oh no!
1: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
2: Yes!
1: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
3: Unilab quality yan.
4: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
5: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
6: Pwede sa Actimed. Actimed man!
5: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako?
6: Actimed! Actimed!
5: BP support ni nanay, vitamins ni kuya.
6: Actimed! Actimed!
5: Unya ang quality.
6: Sa Actimed, Actiak. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi man ang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako murag kapoy na kayot tan awon.
9: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
8: Worth it?
9: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
10: Glow Pond's Miracle.
4: This time check is brought to you by Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Available in major appliance stores nationwide.
11: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
4: ACS. This newscast is brought to you by Dolphinol. Sakit ng ngipin? Get the bilis relief na subok na in as fast as 15 minutes. Take Dolphinol, the most prescribed mefenamic acid. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayong hapon, ato si Radyo Man Josephus J.Q. Piano sa itong News Break Karo Kapuna. Ato gato sa Datayx sa 513. Video mo matanon ang nanidad. Mag-Datayx sa 500 ka. Ang Datayx sa 500 na mga superior at those dance na maoy naputin niya sa mga senior. Apoy mas kanyang solos, matok sa narabis na free early chaos. O may parabi sa evolusyon, yung veris mabisyo sa mas pag-inom sa alkohol o ang pagpanabako. Sa itong na balita na dakpan, kinigusak ka 43 anyos sa laki nga nagubot o garmas na walisin siya. Ito sa may barangay Hampang Lungsod sa Argao. Ang gitanggong na karoon sa Argao Police Station, mao si Gilbert Nier, 43 anyos sa Gabrigon o nagkuyo sa smutok na lugar. Nadakpan ang mao ga suspek kumana na doon sa kakonsensya sa kasunod pa ibao sa kabisan. Na doon ay tao nga nagbitbit o garmas nga nakita dito sa smutok na lugar. Galing mi-respondi ang mga polis sa Argao Police Station o ilang nakitagin sa akto. Dati ni Maug Suspect o garmas nga 357 revolver nga doon ay upat ka mga bala o gilihang gisusi. Huwag lisensya ang Maug garmas nga kinigagitanggong na karon sa Argao Police Station. Yan na nakaroon ang tukmang kaso batok sa Maug Suspect nga si Mier. Patong news break karong hapon ha. Hatod ka na to sa Datayx sa 500, ang Datayx sa 500 kampiyon nga presyon na 1.3 million oras finis sa advance, efektibo kini pangkontra sa mga free radicals sa Gauss Nation. Sa Datayx sa 500, atong panit, pabataon, internal organ na yahon, ang Datayx sa 500, digital batas na batas, fatal liver disease, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, fatal liver disease, kidney disease, gas inflammation, RPCDT, insomnia, acrobatis, GERD, ang Datayx 500 ang sekreto! Sumagagwapo!
1: RMN Newsbreak! Newsbreak!
3: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
4: Hello, Washy!
5: Hello, Mommy!
4: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
5: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy-easy ang labada!
4: Mula noon hanggang ngayon!
6: All you need is Pride! All you need is Pride!
7: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
8: ACS. Ang kinis na niya.
9: In fairness, nag-glow up.
10: My budget.

At ang ininyo ang sumpay sa atong sukilanon. Kung mahilo na ba ang panahon? Writer, Glenn Pino. Director, Dino Birungan Eliseo. Music scoring, Ariel Mangkaw. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Sound, Ricky Bangis Garing. Dalit ka na to sa RMNP.

0: po ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
1: Hello?
2: Nganong ikupya mo ang karaang painting?
1: Ako ni nakit andin sa among bodega. Busa, ako ang tag-iya ini. Ugwa kay labot kun ako ning kopyahon.
2: Pilay presyo sa original.
1: Tili ni baligya.
2: Kinahang lang imo ning ibaligya nako.
3: Amang kolektor.
2: Palayo na sa painting.
1: Unsay na sa painting?
2: Ayaw na pangutana. Palayo nini. Kahong dayon.
1: Ha?
2: Dagang.
1: Ano man? Rebecca, kining imong mga pinintal ang dangan sa kong kinabuhi. Busa kinahang nagkupon ko kining tanan.
4: Ano nga karang imong ibuhat, Marian?
1: Masang digo, Fredo. Sunugod ko kining tanan niyang pinintal.
4: Ayaw! Masuko siya!
1: Kinsa masuko?
4: Ang kolektor!
5: Adunay mga tao nga maulipon sa ilang gugma sa mga butang. Hangtod nga malimta na lang nila ang kabililhon sa pagbati sa usa ka tao. Ang kolektor, laing sugilanon nga puno sa tanghaga, mga pangutana nga lisod tubagon. Ang kolektor, tagsulat Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Recording Editor Ariel Mancao. Mga tunob og kasikas Aldwin Nakurda. Ang kolektor, dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ang kolektor.
6: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong gitumar kada adlaw para sa akong high blood, cholesterol ug diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
7: This newscast is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutein, mas epektibo, mas klaro.
8: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
9: ACS. Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
10: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inong DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
9: DTX 500, mabali sa mga butika.
11: Girl, after work fresh gihapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
12: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
11: Worth it?
12: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel. Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and Oil Control variants. Pond Sprite Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
13: Glow Pond's Miracle.
7: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.

0: Cordero! MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib! This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill, because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
4: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic, bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026, hangtod September 30, 2026. Palit lang o 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, Ground Floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, Corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. So what day og ihulog sa official raffle drop box. Kada simana, doon ang chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Dunay cash prize nga pwedeng madaog ug dunay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency ug RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN at IFM Cebu ug kontakon pinaagi sa ilang registered nga mga detalye. Promo from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
3: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world class quality.
5: ACS. Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
6: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Gani iha kong gipa inom sa capsule na. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian dayong ko anang pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
5: Wow.
6: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung ko aninya.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agabi. Aguanta pa!
7: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
8: Seth Living Testimonies.
9: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hit Gun iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
10: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hit Gun motor napasok ko. Pagkapasok niya ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
9: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
10: Tangan siya Seth Liniment wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
8: Living Testimonies.

0: Ang miyagi ato na sayran, huwag yun mutugan si Lula Carlota kung si Kinsa si Rebecca o kung nga nung magdamani o dimalas ni Marian. Karong mga higala, anitambahin na mo pa dayon ning bagutang sugilanon ang kolektor.
1: Arandili ko ma-rape.
2: Wa, sa'yo mo rape ni mo, oy, Chiska. Kaya ang lalaki mahadlo kung magulitan ni mo.
1: Lain ka, ayoko, Jared. Ay, wa, respect na ako.
2: Joke lang, oy, Chiska.
3: Dali, mauban ko ni mo, Jared. Mau-practice ko karate.
1: Uyala.
2: May nanawag din.
3: Hello? Hello? Hello? Kinsa man ka? Ngano dili mo ka mutingog? Nahibaw ko nga naka sa pikas linya. Tingog! Kung sa'y tuyo ni mo! O, unsa man ka? Ganahan na kang mamati sa kong tingog?
4: Marian.
3: Oh, ako si Marian. Kinsa man ka? Kung ang painting ako na nasa bangi mong tuyo, sorry na lang ka. Di na ko ihatag ni mo ang painting. Di na ko ibaligyan ni mo. O kung mamugusag ka sa pagkuha ini, suwayig sa ka din sa bahay aron mapusilan ka sa among gwardya.
4: Di mo nang ihatag na ko.
3: Di lagi na ko ihatag. O di saan ako ibaligya. Nakabati ka? Ayaw pag-usig sa imong panahon sa pagkuha sa mong painting kay dili ka makahikap ini. Oh, hello? Hello? Ki-off na ang phone.
2: Dili na ni maayo. Kinahanglan ato ning report sa mga polis.
3: Niya, unsa may itong isulti sa mga polis?
1: Ato yung nung nagibaharin ka.
2: Marian, ayaw yung kumpiyansa ha? Ayaw na yung blakaw nga, ikaw rin usa.
1: Bitaw girl, listen na ko'y madiskrasya ka. Maayo din nga nga, makuha na lang ka personal bodyguard. Kanang parehas kagwapo ni Kevin Costner sa movie nga Bodyguard ba?
3: Hilom, uy. Uy, lakay ka na muna, huna.
2: Dilit na ni joke, Marian. Maayo, magitag paagi ang mga tao kun asa ka makuntak.
3: Nakuha lagi tingali niya sa organizer sa contest ang akong number.
1: Or, usa sa mga organizers ang nanawag ni mo.
2: O dili ba, usa sa mga sponsors.
1: Girl, pare na ako, no, for me, you know, kinahal na mag-amping ka sa tanan ni mong mga liho.
2: Gusto tingali si Lula ni mo. Mas maayo tingali nga, imong ihatag sa nanawag ang original nga painting sa kuna.
3: No, dili may mo. Ako ang nakakita ini busa ako ni. Gawas pa, sa among bodega na ko nakitaan ang mong painting. Busa kami ang tag-iya ini. Ug anha na diha sa kong kwarto.
1: Ay, samot na kakulba. Ang ako lang kun, musa ka din sa inyo ang kawatan.
3: Oo, maigo na gusto sa kong kumo.
2: Dali na. Wad to ka sa gym. Aron makasugod na ka sa pagpraktis ug karate.

0: yun, di kamlok magyay.
1: Ha! Ingabito ko ni mo. Gitudluan ko sa bata pa ko sa kong amahan. Ano gud lang, na-disgrasya siya mo nga. Sa'yo si Mibiya na mo.
0: Sus, hindi taon ta kong buhay para magpapakaroon, no? Siya untang manalipo di mo.
1: Why, swerte. Kay bata pa ko, namatay si Papa Nick.
0: Taray ka, balaka. Ako'y mabantayin mo. Tawagan lang ko kung doon na kay lakaw, ha?
1: Maikog mo sa tani mo, Ana, oy. Ikaw rin ba'y gisaliga ni Lulu Amir sa inyo?
2: Unsa? Ikay mo bantay ni Marian?
0: Olo.
2: Unya? Okay na niya, apo, eh. Uyab naman ka mo.
0: Hindi pala ginin uyab ni Marian, no?
2: Unsa? Uy! Pagkahingay ba ni Muglihok, apo? Ang anong dili pa man mo, uyab?
0: Huwag ko man kumakaingon, no?

0: Tinuod ka, lo? O niya, kana si Lula Carlota, ganang ikontrahan makana.
1: Oo. Oh, hinoon kana si Carlota. Muna'y bagtik sa tanang nakong naoyab. Di na, madag kidat-kidhat lang. Ay ako nang giagi og hangyo, dayon lobo.
0: Unsa? Nagkauyab gini mo anang Lula Carlota?
1: Ay mo lang. In love kayo na nakong tigwanga.
0: Lulo, baya. Kung manulti, mura sa diri tiguwang.
1: Ay, lawas ray tiguwang nako, do. Pero, ang akong utok og kaha, bata pa kainin ni mo, eh.
0: Unsa?
1: Pero, apo, nagkahuna-huna ko ba?
0: Hmm.
1: Mas maayo masab tingali, oy nga. Ako na ginang paulian si Carlota.
0: Di unsa magyudan ni mo si Lola Carlota, lo?
1: Ay, sila'y pangutanya, apo, eh. Onya, kung mangutanya ka niya, hatagi og buwak sa kalatsutsi. Aron, mahinomdom siya na ako.
2: Nang Balyang, ang likod ka gita, ayaw kalimti sa paglock.
3: Ay, oo, oh, Inday! Pero, ano bang lock mo tagbaayo, Inday Marian?
2: Managana lang ta, nga di ta masaka o kawatan din eh.
3: Ay, unsa?
2: Doon ay gusto mo kuha sa karaang painting sa kuna nga naa sa kong kwarto ng Balyang. Busa, kinahanglang magbantay ta.
3: Hala ka do.
2: Nang Balyang, naunsa ka?
3: Ay, ganina ra ba? Sa dihang na miss ko tanom sa gawa sa atong koral, may nakita man kong lalaki nga nagbarog-barog sposte!
2: Unsa? Tao? Naklaro ba ni mong iyang naong ng Balyang?
4: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosil Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
5: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines. Presented by Concert Republic.
4: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand new songs in their Love in the Philippines tour at the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
6: Sabwana, reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
7: Kargado! Sa mga bisdat na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutabang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
8: Kargado!
9: MaxFit Kargado!
10: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult a doctor.
11: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan. It's a belly friend.

0: Telco Pro.
1: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib!
2: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
4: The original Koi Herbal Capsule.
5: Ako dahil sa Inyesa Flores, taga Alaska Mambaling, Cebu City. 50 yun, no, Anies.
6: Wala pa kanina mo po yung herbal capsule, ma'am. Kasi may higit pa matinig.
5: Daghan, high blood, sisakit akong ung, lipong-lipong ko.
6: Karoon ka, nakain mo po yung, ma'am. Kasi may masama na itong higit pa matinig na rin.
5: Dili na kayo, kapoy, akong lawas. Muna nga, kinalanjo ko mo inom o koy para nga ma-lip ako ang pamatis akong lawas. Daghang salamat sa original Koi Herbal Capsule.
4: The original Koi Herbal Capsule.
7: May mga nakadaog na sa BioJessic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando, sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos sa karong week 1 draw nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations sa satanang week 1 winners. Padayon lang ang alagang BioJessic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.

0: Drink responsibly.
1: Tubagak ko ng balyang. Naklaro ba nimo ang naong sa maong tao?
2: Ay, wa madayoy. Nagkaw, manggunto.
1: Nagkaw?
2: Oh, nilagaw masad siya sa dihang ako siyang gitanaw.
1: Unsa iyang bayo nang?
2: Ay, sakto sa barog. Mura magtugbarog ni Robin Padilla.
1: Unsa?
2: Maayog purma. Nagjakit og itog. Basta, artista kayong purma. Isar kaayo.
1: Siya nagitingali ang misteryosong tao na nanawag na ako ng balyang. Nang, sa sulod na makita ni mo ang mong tao, tawag ako ha.
2: Ay, oh, sige, inday.
3: Unsa? Nagkasiguro ba sinang balyang nga ang inyong bay ang gitanaw sa mong tao?
1: Dito man kuno ni sa at mga poste na barug-barug.
3: Mariana, maayo tingali nga magbutan ng gwardiya di sa inyo. Kamuntulor ba ang naadiha? Nga, pulos ba yung babae?
1: Pero, di may maka-afford a gwardiya, Jared.
3: Kung sugot ka, ako lang unang ubantay diha.
1: Unsa? Ikay mo gwardiya na mo?
3: Igot na mong ubanan diha.
1: Pero, Jared, maikog man sad mi nimo. Uy.
3: Mariana, ayaw kay ikog.
1: Unya na lang tingali. Manawag lang ko nimo. Kung klaro na gyud nga doon na may kahadlok ang tao.

0: Sa kita ko nga wak kapait na ba ining taguang na ta dili na ta makalaw tayo gling ko dugdug ay
1: Boy, usap maroon usap baka itong nabuak. Hoy, Balyang! Usa man ang nabuak sa gawas! Balyang! Ay, ganong gipaong mani mo ang tanang suga sa gawas o sa sala? Ngit-ngit kaayo!
2: Maklaro ang ihang naong!
1: Ha? Dira siya! Dira!
2: Kinsa ka? Uy! Ikup! Nilagan siya! Hoy! Kinsa ka! Kinsa ka! Nilayat na sparil ay!
1: Aray!
2: Ano la? La, dali! Dali!
1: Sakit sa akong batang.
2: Pahuay na dito sa imong kwarto, Lila. Sige na.
3: Mayan, kumusta man mo?
1: Abi na ko og pulis ang imong gitawag. Si Jared man lagi dyan na yung miabot.
3: Ako na muna wag pulis, Lula.
1: Aray ka sakit.
4: Hain man kawatan, hain!
1: Nasamot ba yung dimalas na ako nga niya itong tigawa nga ka?
2: Lula, ayaw ko nag-awaya si Lulu. Niya sila kay ubananta nila.
1: O siya!
2: Lula, klaro kaayo nga ang karaang painting ang tuyo sa maong tao. Siyagin ang nanawag na ako.
1: Sa sunod nga manawagan niya, ihatag na niya ang painting!

0: Mga sukit ang muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita ako food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kining mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginama sa said marketing.
1: Cheers sa barkada nating
2: Night Shift,
1: OT,
2: Breadwinner.
1: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
3: Drink responsibly.
1: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
4: It's Mele Francisco.

0: Kinsa makakining tao nga nang hasol nila ni Marian tungod sa karang painting ni Rebecca. Kinsa magigka kini si Rebecca? Mga higala, kidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ding bag-utang sugilanon ang kolektor dalit sa RMN Production Center.
1: Gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Dinix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, ug sa mga nag-unang butika.
2: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
4: Day andat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
5: Naluhoy manggug ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po dang yung hubak ko gayoma, mitaas pa gyud ang yung blood sugar.
4: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lolo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
5: Papa Ranch, okay na kanya kong lolo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
6: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
7: Ah! Akong bugas-bugas, akong katul-katul, na ikaw butangan.
8: Bugas-bugas, ug katul-katul,
9: i-DTX 500 na!
8: DTX 500,
9: aduna kini antimicrobial properties
8: nga makatabang sa pagkuha
9: ug pag-ayo sa bugas-bugas
8: ug katul-katul.
9: DTX 500, mapalit sa pinakadulong nga butika sa inyong lugar. DTX 500.
10: Sa Janice, okay kayo maman akong menstruation, din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa akong banao, DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na akong menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
9: DTX 500.
8: Pumali sa mga butika.
11: Hi, ako si Mitia, sales lady. Holding na katindog. Smile kayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba yung kumabantayan sa akong mga customers? Mayugani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide na makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it help you to look fresh and focused. Mga confident kay ko, mag-istorya sa customers. Kwapa ka. Stress Tabs.
12: Multivitamins plus iron is his nickname of Stress Tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
14: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Pariyasa ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
15: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan na ko og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon o exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. Unsa man ang kinhanglan at tubangon sa kada adlaw. Sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko ang Centrum Advance.
16: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
18: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes. Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! kitang-kita ang Kuta Silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
17: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
18: ACS. Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
19: Burmans na, pero parang hindi pa rin feel ang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, make creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
20: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
21: Girl, after work fresh gyapon ka? Ako, murag kapoy na kayot tan-awon.
22: Girl, Pond Sprite Miracle Facial Wash akong gamit.
21: Worth it?
22: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
23: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh, bare-faced glow with regular use. Choose from Bright Miracle Acne Control and oil control variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
24: Glow Pond's Miracle.
25: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment, born for happiness.
18: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.
27: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
17: That portion was brought to you by Bygone. 100% knockdown. This time check is brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
28: San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa Suking Sari Sari Store. Drink responsibly.
29: Hindi na

0: Unilab quality yan.
1: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tucson and Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ubong makulit? Just stop it.
3: Extension vitamin D3 can handle gown.
4: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay ng pagkalibang. Super Fiber. Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
5: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mommy, makailumdum ka ba atong last kag ipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, kabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masin nati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
6: Oras sa DYHP, alas 5:20 sa kahaponon. Headlines. Ulohan sa ato mga balita kagamhanan sa dakbayan sa Cebu mangayo kadtong exemption sa election ban nga ipatuman unya sa Commission on Elections kon COMELEC. Infirmary sa lungsod sa Cordova buksan na sa ikaduhang quarter sa sunod tuig. Mga qualified nga solo parents sa dakbayan sa Mandawi makaduwat sa ilang financial assistance. Mao kato mga headlines. Sugbo Kabisaya ug Mindanao, Pilipinas, worldwide. Maayong hapon kini si Radio Man Aida de la Cruz Campos matod sa ato mga balita news updates. Ano karong Miyerkules, September 16, uwanon nga kahaponon. Kumusta ba yung mga lugar karon? Metro Cebu area kamo diya sa norte, kumusta inyong kahaponon? Ingon man diya sa south gabahin sa Cebu, sa Bohol, diya sa Negros. Maayong adlaw kaninyong tanan, ang pingkarunay, labi na sa pagbunok sa awan, labi na sa mga areas nga risgo kayo sa flash floods o landslide panahon nga mag-uwan-uwan. Naminaw sa ilang mga radio, maayong adlaw kaninyong tanan sa ato ang digital platform, DYHP Adivin Cebu Facebook page, YouTube channel, DYHP app. Ayan, salamat sa iyong pagpaminaw. Karon sa mga detalye na. Ang kagamhanan sa dakbayan sa Cebu mangayo karon og exemption sa election ban nga ipatuman sa COMELEC kasama mo sa balita Radio Man Eli Bulunos.
7: DYHP RMN Report.
8: Kining maong balita hatod nato sa EXL Makabuhay Plus Coffee Mix 17-in-1 mangayo og exemption ang kagamhanan sa Cebu sa election ban nga ipatuman unya sa Commission on Elections on COMELEC. Kini kung hinayon ang gidakda nga barangay ug iskay elections unya sa buwan sa Nobyembre. Dili buot ang city government nga mabalda pagpanghatag og ayuda niini atol sa election period. Partikular na sa fuel subsidy ug uban pa nga gitinguhang hatag sa kagamhanan sa tapayan sunod buwan. Matod ni Mayor Nestor Acheval, kayang taasan City Treasurer Emma Villarete nga mag-apply o exemption nga ito sa COMELEC.
9: Ngayon na ako si Emma nga mag-apply tao o exemption kung naamang ga-election po magayon ba?
8: Si Mayor Nestor Acheval na sa hinoon nga aprobado na sa Senado sa Ubus by Balawranan ang pag-uswag sa barangay with state elections nga ito na sa 2-2-2-2-8. Mga kasama, ang EXL Coffee Mix 17-in-1 kini ang perfect coffee for you.

0: balitaan, gikan sa main bakalso sa iskina 3 de Abril, palugis sa may in bakalso flyover mambalingog sa may Basacuardo Highway, ag is RP sab garmaura sa medyo hot-off kung palungka ka sa Talisay, nanotaning doon nagapidagang musog gawas rin sa Dakong Mall, rin sa may is RP habig o kinindaan nga kinigabayan sa Dakong Mall, rin sa may SMC side, nagkasinari sa Miss Kaon sa Dagan sa mga sakang karugabaga o rasa. Ag kaya dibukaan medyo aturatong mention ng mga daan ngayon nakasinati karong mga rasa at mga daan sama sa Governor Kingco Bantarol o Gen Bacalso maura'y nakasinati ng kaon silaga sa masikang karong mga rasa sa mabugnawod ng punon. Ikanalis ko sa lang sa traffic update. Ako niyo Radyo Man, Joseph Osgano, DYHP, Tatak, RMN.
1: Radyo mo, Nationwide.
2: At ora sila 5:33 sa kahaponon. Pito ka mga tao na nangadakpan sa naglahi nga anti-illegal drug operations sa Philippine Drug Enforcement Agency 7. Ingon man sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa Bohol, may resulta kini sa pagkasakmit sa kapin 1.4 milyones ka pesos nga gitungo ang shabu. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
1: DYHP RMN Report.
2: Mga kasama, sa trabaho nato, ilabi na kong padayon ang gibuhaton, dili pwede nga. Atong balikan ang report ni Radio Man Arnold Bustamante.
3: Dito ka mga tao nang nagdakpan og duha ka drug den ang nagabungkag sa baraglaheng anti-illegal drug operation sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 sa Cebu ug Bohol nga resulta sa pagkasakmit sa kapin 1.41 milyon pesos kabaro sa illegal nga drugas kagahapon. Labing awahing nga operation sa Area 7 ug Labangon Police Station 10 sa Cebu City Police Office nahitabo aras 8:15 kagabi. Din usa ka drug den ang nahimutang sa dalan katipunan barangay Tisa sa Sugbo nga resulta sa pagkasikop sa tulo ka mga suspek. Ang mga nagdakpan nagilan ni Area 7 Director Joel Plaza nga silang alias Junjun 44 na may target nga naparagan sa drug den alias Sino 46 anyos ug alias Darwin 50 parking boy nga pulos taga barangay Tisa nga natlan nga naghingos og shabu. Nasakmit sa mga operatiba ang 8 ka pakete sa gitong shabu nga motimbang sa 16 gramos gadto na estimated average market value nga 108,000 pesos. Usa ka improvised scoop nga dunay traces sa shabu likit na aga buybas money ug nakadayang drug paraphernalia. Pagka-alas 7:08 sa gabi sa susamang adlaw nakasikamusab ang Pilia 7 ug Labangon Police Station sa usa ka 19 anyos nga lalaki atong sa gilusan nga bypass operation sa 3 de Abril barangay Labangon sa Dakbayan Sugbo. Gila ang suspitsado nga si alias Nicky nga nagpuyo sa barangay Kalamba sa Dakbayan sa Sugbo. Nasakmit ikan kaniya ang 7 kapakite sa gitong shabu nga doon gibugaton nga 175 gramos nga mubalor ang tanan sa 1,190,000 pesos. Lagi sa nakuha ang bypass money o sa cellular phone o sa motorsiklong gamit sa iyang pag-deliver sa legal nga drugas o gumang pang mga ebidensya. Sa sayo ni ini, alas 3:20 sa hapon, tulog ka mga drug personalities ang nanagparusap apil na ang Osaka drug den maintainer sa gilusan nga bypass operation sa Periya sa Bohol. Uban sa Tagbilaran City Police Station o Bohol Maritime Police sa Purok 3 sa Barangay Poblasyon 3 sa Dakbayan sa Tagbilaran. Ang nasikop mo si alias Mark 39 anyos, security guard na residente sa mga lugar o nagkip sa nanagpan ang duhangan atan sa sulod sa drug den na naghingos o siyabo nga silang alias Ong 33 anyos taga Poblacion 3 o alias Francis 39 anyos kargador nga residente sa barangay Kamayaan lungsod sa Lubok lalawigan sa Bohol. Nakuha sa mga personnel sa Perea Bohol o kapulisan ang unom kapakete sa gituang shabu nga motimbang sa 16.61 gramos nga mukatidad ang tanan sa 112,948. Ang atulog ka suspitsado ang kasamtangan nga gikustudiya sa Tagbilaran City Police Station samtang ang upat nga nanagpan sa Dakbayan sa Sugbo ang naa sa Perea 7 Detention Facility sa barangay Lahog. Mato ni Lee Alcantara, Information Officer sa Perea 7, nga pulos kipaubos sa case build-up ang baong mga drug den. Human nila madawat ang informasyon gikan sa kasaligang tinubdan. Ang labing dakong ang drug personality, din makamarigya siya og duha ka kilo nga shabu matag simana, mao ang 19 anyos nga si alias Nicky. Tungod na ilang ipalawaman pa ang ilang imbisigasyon, aram mahimauan kung kinsa ang nagsupply niini sa illegal nga drugas. Giandam na ang kaso nga ipasaka sa Perea 7 batok sa mga suspitsado, samtang ang mga ebidensya nga nakuha na nasa kustodiya sa Perea 7 Laboratory Office alang sa imuon nga chemical analysis. Kasama mo sa Perea 7 ang Radyo Man Arbo sa Mantiriwa HP, Tatak Aramen.
1: Radyo mo nationwide.
2: At ona sila 5:37, kining ang portion dalit ka nato sa DTX 500. Ikaw naghamid mag mga sakit karong panahon na mag-DTX 500 na matag-adlaw. Doon na kinit charantin. Gikan sa paliya nga nagsuhid sa insulin function. Kung imong blood sugar mo bo, kontrolado ang imong BP. Ang painom sa DTX 500 matag-adlaw, magkatabang lang, magkapanilot si mong tulog, magkapugong sa mga sakit-sakit sama sa hyperacidity.

0: red, pati liver, skin wrinkles, alopecia, o gaban pa. DTX 500, best choice against diabetes-induced hypertension. Ato oras sa 5:38 mga qualified nga solo parents sa Nagbayans Mandawi na kanawat sa ilang financial assistance. Kasama mo sa Balita Radio Man Ken Galenea.
1: CYHP Tatak RMN Report.
2: Mabot ang bill 757 ka mga qualified ng mga solo parents sa Nakbayan sa Mandawi ang nakarawat na sa laing katunga silang tinuig na financial assistance gikan sa lokal nga kagamhanan sa syudad. Ang ilang nadawat ni kabatog 6,000 kapesos human himuon ang 12,000 kapesos sugod sa sunod tuig ang ilang tinuig na financial assistance gikan sa 11,000 karong tuiga. Ang ilang naandan ng financial assistance mabot lang og 10,000 apan giaprubahan na karong tuiga sa konseho og nahimuon usab kini nga balaod nga himuon kining 12,000 sugod sa sunod tuig. Ang tinuig na financial assistance sa kapamaagi paghatag og tabang ingon man pagpakita nga wala pasagdi sa lokal nga kagamhanan sa syudad ang mga solo parents nga way kaabag pagatiman og pagparako sa ilang mga kabataan. Kasama mo sa Nakbayan sa Mandawi ang ini Radio Man Ken Galenea Tatak RMN.
0: At oras sa 5:39 na. Tag-init na po. Bakasyon ready na batanan? Dahilan kayong pwedeng buhaton og adtuon karon pero sayang ang mga plano kung maigo ka og bughat nga naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat. Pero dili man nato makontrol ang init sa panahon, naatay diskarte sa bughat og sa uban nga gadungan-dungan nga sakit, may diskarte Rexedol Forte. Kaya ba natan di ilang ang bughat bisan pag naay kauban nga pamaol, sakit sa ulo og hilanat? Mas paspas banat sa upat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Maunang karong tag-init, mga kadiskarte, siguradua kanunay nga naay diskarte sa lain-laing sakit nga pwede mo atake. May diskarte Rexedol Forte. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexedol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: At oras sa 5:39 na dugang pa sa ato mga balita sa ato pagbalik human sa mga pahinomdom.
1: YHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Mga kasama, kung ikaw ang gisaligan sa balay, padayon lang sa pag-atiman. Pero tungod sa pamuwaw o kakapoy, usahay dire na musulod ang sipon. Palabyon lang una ang runny nose o pag-atsing. Kung makasinati na o simptomas sa sipon, mag-Usef Z Plus with zinc na. Kung padugayon manggod, mas mudaghan ang sipon nga virus sa lawas o pwede pang makatakod sa uban. Sa mga unang adlaw sa simptomas, diha usab pinakadaghan ang sipon nga virus maong kinahanglan dayong pakgangon. Maong sa unang sinyal yale sa sipon, mag-Newzep Z Plus with zinc na dayon. Adunay zinc gamutabang sa pag-boost sa immunity, tabang aron mas napadali ang pag-ayos sa simptomas sa sipon. Sud sa duha ngadto sa tulo ka adlaw, inubanan sa saktong diet ug exercise versus sa previous formulation. Kung tambalan dayon dali ra nga maayo og makadaginot kaysa pasagdan ra nimo nga mosamot og mamahimong mahal ang pagtambal. Kung dali maayo, makabalik dayon sa trabaho o mga importanteng buhaton. Maong sa unang sinyales sa sipon, mag-Newzep Z Plus Forte with zinc dayon. Phenylephrine HC alcorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Newzep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
0: Mommy, makahilom-dum ka ba atong last nga gipanuhot si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom? Gabi sa lunsao ni mo og kugos, karga og duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak? Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mommy, panuhot stress, dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay si Methicon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines prescription data on antacids and antiflatulence among pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribe Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
5: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog atay. Mag DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto, DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX 500.
6: Ako si Janice. Okay pa yung moment ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500. Pabali sa mga butika.
7: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
8: Sauna, diabetiko. O grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gid akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
7: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
8: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom ta niini.
7: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intaw nulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health makabuo. Ginamakini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang, go lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
9: May buhay sa makabuhay!
11: Ach! Ilong Ranger?
12: Tanaw nimo, unsa na? Sip-on o dili sip-on?
11: Dili sip-on. Di siguro ni Madayon.
12: Ang hatsi o granny nose? First sign na nasa sip-on.
11: Sip-on dayon?
12: Oo. Oh, diha pinakadaghan ang sip-on virus o pinakataas ang viral load sa mga naunang adlaw sa sintomas. Makatakod! Pag Niazep C plus 40 na, na-icing that helps boost immunity. Tabang aron mas bilis galing sa sip-on symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign sa sip-on, pag Niazep C plus 40 with zinc dayon.
13: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Neozeb Z plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
15: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
16: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
17: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
15: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with lutein.
16: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
17: Salamat sa lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
15: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
18: Yeah.

At oras, alas 5.50 na sa kahaponon, personal nga ni Patim Aw sa Senate Impeachment Court, ang tulo ka mga retired Supreme Court Justices, at sa ika-26 ka-adlaw ng impeachment trial ni Vice Presidente Sara Duterte karong adlaw, ang mga retired Chief Justices sa nasod nitambong sa trial aron mohatag og legal guidance bahin sa gi-required nga votes aron pagkonbikto sa Vice Presidente. Ang tulo ka Friends of the Court, mao silang kanhi Chief Justice Artemio Panganiban o Renato Puno o Rinaldo Puno, ilun man si retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. nagsilbi usab isip amicus curiae apan diso kini sa iyang paruganan pinagi sa usa ka legal memorandum ibis nga mapatim-aw sa korte nga personal ang maong huwes gipaabot nga motimbang-timbang kini sa constitutional interpretation sa 2/3 of vote requirement for conviction sa impeachment trial.

0: Kasama din sa DYHP sumbonganan sa atong tulumanon karong hapuna, karong gabi una na atong i-update usa diha kaninyo ang ato ang natabangan kagahapong adlawa. Ito yung taong usa ka amahan niya nawagan o tabang para sa iyang anak nga doon na leukemia, cancer sa blood, nga makinahanglan o lugang pa nga mga tambal na discharge sa i-discharge sa ospital apa doon na pa balance sa tambalanan. Ingon man panginahanglan sa tambal samtang i-discharge ang maong 11 years old nga bata nga nasakit og leukemia. Lumad nga taga Zamboanga apan na sila karon diri nag sa Osaka Foundation nagsaka nga nahimutang sa Sambag Uno sa Dakbayan sa Sugbo ang maong bata in town na admit sa ospital tulo ka semana na o gapaingon ang tanga ma-discharge apan doon na pa obligasyon nga isi-settle ang pamilya. Ngunit man tambal nga palitunon para sa padayon nga treatment sa mga bata. Ugtuod man ang amahan nga si Ariel na nawagan sa tong tulmanon kagabi sa DYHP sumbonganan o niapilar o tabang sa mga tigpaminaw. Kagabi ato na turnover ang kantidad nga 8,100 pesos ngadto sa amahan sa bata o ni ay pasalamat ato ni paminawon gikan ni Ariel nga mao'y papa sa 11 years old nga bata nga nasakit og leukemia.
1: Tama sa nagtabang kanamo sa akong anak pinaagi sa DYHP nakadungog mo sa akong panawagan o ako nakadawat og 8,100. Salamat kayo sa inyong natabang. God bless you. Akong anak si ID Pasagdan nga inyong natabangan na nami sa hospital for discharge na kami. Salamat kayo sa inyong tabang.
0: Sakit tungod to sa leukemia, no?
1: Yes, ma'am.
0: Si Ariel Pasagdan sa iyong magpasalamat kaninyong tanong update di kaninyo sa ato natabangan kagabi pinagi sa inyong generosity sa inyong kaayo nga ato natigo ang kantidad yawat na lang sa pagpamalit og tambal o baka dugang-dugang sa ilahang hospital bill pinaot nga discharge to kagabi ang maong bata nga si Ivy no, nga pinagi sa iyong amahan nga may nanawagan sa atong tulumanon kagabi. Ning bahina mga kasama, atong patalinghugan usab lain na to nga bisita karong gabi una unya mga imig pasensya kaayo kay sun sa pila ka adlaw na sunod yun no ang ato ang mga bisita kay sa untaman puro magitabangunon so far ang mga nadangat diri sa atong sibyaanan unya wa may laing way nga mahatag gawas sa mga guidance, gawas sa atong pag-iya o referral letters o endorsements sa ilahang maadtuan nga possible nga tabang. Apan ang atong tulumanon sa DYHP sumbonganan nga nailhan na po sa kadaghanan ganis sa mga bisita diri nga mahinaot nga matabangan. Ang pasyente o sa katentay 8 anyos nga nakasinati o nasakit o breast cancer stage 3. Kunya, mauni diagnosis apan sila sa pagkakaroon i-require nga mo undergo ang buong pasyente o CT scan. Apan na delay galisod sa pila na kabuan, gumikan kay maglisod man sila sa pagtigong sa moong kantidad pagbayad sa CT scan. Lumbad nga taga San Miguel Bohol ang mga paryente ni ini na adres sa Cebu o ang igsuon sa moong pasyente may naakaroon sa itong sibiyaanan para mahinabi o musugid ka na to sa sitwasyon in town sa pasyente. Mayong gabi eh. Og welcome din sa DYHP pa doon sa microphone. Ang imong pangalan, palihog?
2: Buenaventura, ma'am.
0: Buenaventura?
2: Enero.
0: Enero, oo. Pili pangidaro ni mo, Mr. Buenaventura?
2: 52, ma'am.
0: 52, okay. So, ang imong igsuon, kasi pangalan, kada Janet, pasyente?
2: Janet.
0: Janet. Pili may kabuk ang mga anak ni Janet o niya? Unsa man ni
2: Tulo,
0: Minyo ba?
2: Tulo.
0: Tulo ka mga anak.
2: Oh.
0: Unya na ni partner or na iba na?
2: O, na ay kalibin.
0: Kalibin. So, tuaron sa Bohol ang pasyente.
2: Oo, ma'am.
0: Oo. Kumusta man sa dihang nahisayod mo nga, mo ni iyahang gibati, no? Mo ni iyahang sakit nga breast cancer. Katong nga mga nilabay ng mga buwan sa inyuhang tinguha nga ma-capacity scan, wa ba gid na ma-push through? Wala gid mahina yun?
2: Na capacity scan, ma'am. Yan expire lagi.
0: O, hangano na expire man?
2: Dugay mi naka bayad atong 27 mil diri sa Cebu. Giabta na pud sa expire aning CT scan nga sa una.
0: Oo, so unsa man ta atong 27 mil ngayong gibayad lang katung, sa Cebu para unsa man katung, to?
2: laboratory to, ma'am, katong unod nga gikuha sa doktor.
0: Biopsy.
2: Sa
0: oo. So, biopsy. Sa to pa, pagka-biopsy, nagkinahanglan og dako ang kantidad, unya, nagtigo mo, hangpag nga, na-expire na noon ang CT scan.
2: Na-expire na yun ang CT scan, wala dawata sa doktor.
0: Stilan.
2: Nangita na mo sila glaing CT scan niya. Guba man nilang CT scan sa hospital. Nag-inquire me, maulang itong 55 sa Ace Hospital.
0: Oh, so nahog ni Ron nga, balik mo sa uno.
2: Oh, balik sa uno, ma'am. Pero ang katong okay na itong laboratory, di namin bayad siguro ito kay tuwa naman nila.
0: Ang CT scan na lang. Yun, kung sa resulta, ana, mo inyong ipakita dito sa doktor, kauban tong sa laboratory nga gibayaran sa 27,000.
2: Oo, sa sila mo dapat ugtambal sa kumangon, kaya wa man sila ka dapat ugtambal sa kumangon.
0: Sa pagkakaroon, kumusta man na imong igsuon nga si Janet?
2: Baho na siya, ma'am. Nabaho ang katong biopsy.
0: So, kinahanglan gyud ay siguro na ma-operahan, no?
2: Eh, timuhon pa ko na siya, ma'am. Niya, patumaron pa og tambal o makuha ng CT scan.
0: Mo'y
2: kuhan sa doktor.
0: Oo. So, tuwa siya karoon sa Buhol, o niya, ikaw mo'y naadili sa Cebu, nitabok lang yun ka para makapanawagan karoon gabi una.
2: Oo, nitabok lang yun ko diri kay para wa mong yulay muli hukbod kay murag ako paminaw, murag mabuhi pagkat siya bisagbaho kay...
1: Kuha mo siya, murag... Huwag man po siya mo. Ingan na naging niwang. Kuro mo po yung liho ko eh. Daghan po mga anak ang isuhon, ma'am.
0: Stilan po. Tulog ka mga anak ni Janet o niya ikaw isip yung suon. Maguwang ka, Kuya Buenaventura?
3: Oo, ma'am. Ako yung maguwangan lang eh.
0: Ikay ka na maguwangan. Stilan po. Sige lang, no? Way, kuan ana, way sa payan anang makahilak sa maong sitwasyon. Anda na ta diri kasamang Pedro Pungasi. Welcome di ay sa atong tulumanon. Nakabisita si kasamang Pedro Pungasi. Personal po niya nga gikuyugan kini atong bisita karon sa atong drama department. Kini atong nanawagan mao lagi na diri sa DYHP. Sa mga higayon nga adunay mga ipang-refer sa higayon nga ang atong mga kauban dun sa personal nga pakuyugan diri sa atong sibiyaanan. Ingon ana po ang serbisyo diri sa DYHP, no, nga paghatag og moral support o paghatag og abag, no, sa mga manginahanglan. Mauna nga nadis ka sa mga Pedro po nga si diri karon sa ato ang drama department, naguyog niining ato ang bisita karon taon, nakahilak ang usa ka igsuon. Napo kay pamilya, o sabay angga ni mo?
2: Boy.
0: Oo, napo kay pamilya Kuya Boy.
2: Naamang, pero may magkita kay pag-uli na ko pagka-Martes. Luoy naman kayo kung kuha, ni nilitsunan na kung pati rin pagka Merkulis.
0: Oo. Ubay-ubay mo nga magsuon, sa mga mag-iingon nga, namos 11 ka magsuon, ikay ka na magwangan.
2: Nay, magwangan ang ubabay na sa kuhaan pinamungahan.
0: Oo, so lagyo na di ay. Oo. Usa may nakatukmod ni mo nga, bisan ikaw pamilyado ka, bisan uglayo ang Buhol, apan ikaw gay mga nangursunada nga, muanhi din ay manawagan para sa mag-iingon.
2: Sige, nakadungog mong ko sa mga programa po diri, ma'am, nga. Usap po na po yung nag-advise na ko nga, mga ito, basig matabangan lang eh. Di, matunga ko nanimpada na po kung nga reba, sinog. Kuhan kay, akong paminaw, kung igsonog, mamatay pa. Patay na yun siguro kay. Dugay rin na siyang nabaho, ma'am, pito kabuwa naman niya. Mga istorya pa, manghihapon siya.
0: Oo. Silan. So, mauna, ang imuhang katuyuan diri nga, pahigayon ang CT scan sa imong igsuon.
2: Kining CT scan agad may problema na mo, ma'am.
0: Pero okay na tong katong 27,000 nga biopsy.
2: Oo, nabayaran na na mo, ma'am.
0: Oo, taon.
2: Di man mo dawat ang doktor o walay bago nga CT scan.
0: Usa sa mga, kung doon na may rason, usa sa mga rason nga nagtukmod ni mo nga muanhigyo dili sa DYHP, unsa rin mo ka pinangga ang imong igsuon?
2: Pinangga, yan na lang ko siya, ma'am. Kaya bata pa mga hupod niya, luoy, ma'am. Pagay, usapod, ako ragi, kuan po nila og sa kanang atakihon siya sa sakit. Ako man po yung pangitaon. Ako may pangatoon eh. O nang niuli na po ko kay. Dito ko dabaw ang trabaho, niuli lang ako na hunda nga. Luoy man yun. Pito na kagabuan ang ikan pagbayopsi.
0: So nagtrabaho ka dito sa Dabaw, apat yung magibiyaan yung trabaho para muanhi sa Buhol, kaya kagipangita sa mga isuon.
2: Oo. Kaya wak manghilain po nga mulihok. Kato po mag-abot na trabaho na kung Dabaw para rapot siya matambal. Kaya naamayan siya, ngayon sa doktor nga tag-68 ang buok, huwag mo sakit ang iyang kuhan.
0: silan pod.
2: Mm. Yeah, kay kadugayan kay di man mo tuo sa kuan tambal.
0: Tambal, oo. So mo nag-iingon nato nga sakripisyo pod ang imong gihimo sa imong bahin. No nga ikaw pamilyado na kay trabaho dito sa Davao apan di uli kag buhol para pag-susi personal o pag-atiman sa imong isuon. Mga talagsaon pod no inana nga mga hiyas mga kasama sa pagtabang o kapag-suporta sa igsuon bisan sa inana nga paagi ngun ani nga paagi kay tinuod man wa may ikakaya pinansyal unta to kun dunay ikakaya pinansyal atong higayon nga gikinahanglan diha diha dayon unta masitiskan
2: nangita galay kog titulo sa mo ang lote kay iprinda na lang sa mo.
0: Mm.
2: Wait, sa buto na mo may igsuon unta ya sa man wa man pud mo pud ka kun kay pagpalit lang papa na kuan raman di ay kanang murag
0: rights or tax declaration.
2: Oh, declaration ra di.
0: Pila may kandidat sa pagpa-CT scan di ay sa mga isuon.
2: Katuloy magpa-inquire na mo lagi. O pag kining ni CT scan na ma'am, libre ni siya ma'am sa
0: pag-permero.
2: O permero. Unya karon pagsunod pa kay ningon na sila guba na sa provincial.
0: Silan.
2: Mm. Yeah, nagadbaya sila sa katong isang hospital. 55 man niya. Mga itong akong igsoon ninyo na hindi naging siya kaabot tubre ko. Patay
0: silan
2: na siya. Mga itong naning kamot talaga ko. May nga reko ilang manoy nga. Kuha nagpa tabang-tabang po ko nila kasa pa doon. Mga itong advice ko lang arider eh. Eh, namasin lang ako nila.
0: Oo. Oo. Okay mga kasama, yun nadungog no ang panginahanglan karon pinaagi sa ato ang bisita ang iyahang dako nga pag-sakripisyo o iyahang pag-hatag in town o pag-alima sa iyang igsuon nga patul pa niya kung galing madapatan pa o tambal kung galing ma-laboratory o dunay sakto recommendation kung unsay sunod nga lakang recommendation sa doktor maka-undergo iyang igsuon kay tanaw pa niya ni laban man sad no nagpakaayong o nagpakaligon ng igsuon nga pasyente nga si Janet sa iyang sitwasyon karon nga dunay tulo ka mga anak muna nga sa tan-aw aning atong bisita karon iya lang pong himuon kutob siyang mahimo nga pagsuporta nga to siyang igsuon taliwa sa kawad-on mga kasama og manay rason nga naa sa diri karon sa atong sibiyaanan. Ato oras, alas 6:04 na sa ato ang panag-uban diri gapon sa DYHP Sumbunganan. Balik ta sa human sa mga pahinomdom.
4: The angel of the Lord declared unto Mary,
5: and she conceived by the Holy Spirit.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at
4: the hour of our death. Behold the handmaid of the Lord.
5: Be it done to me according to your word.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Sinners,
4: and the Word was made flesh
5: and dwelt amongst us.
4: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us,
4: the Holy Mother of God,
5: that we may be made worthy of the promises of Christ. For God, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

Sa mga nagtawag, no, sa ito ang numero, yes money, ito number 0918-554-2071 or 0991-207-9880. Maing gabi isa mga bulanon. Unya sa yun, bagay tadi asa Bohol. Unsa man ka gamay, unsa man ka pobre, apan nagihapon ang pagtinabangay. Mayong gabi ini yung tanadaghan ta nga mga instances din nga ato mga donor nga taga Bohol. Ayan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa DYHP o sa mga kaigsuunan nato, sab. Mga kasama nato diha nga nag-donate. Ayan kayong salamat kaninyong tanan sa pagpatalinghog din ng atong tulamanon. Kapaw sa tanan, ang paghatag o tabang sa mga mudangop din sa atong sibiyaanan. Ayan kayong salamat. 100 pesos ikan sa 9969 kaming tabang. Katidad ka sa mga Aida, hinaot nga makatabang ni sa iyahas. Yes, salamat ka ayo. 440 pesos gikan sa 8065. Dagan kayong salamat. 100 pesos. God bless po. God bless also gikan sa 0483. 17 pesos 6775. Dagan salamat. 20 pesos gikan sa 8709. 71 pesos and 72 centavos para sa breast cancer patient ika sa 8172. Murag iyan na naging hurot ba? Kung sa may naan niya kay Kidaman, no? Kasamang Pedro, 71.72. Dekan kayong salamat ninyo. Sir, ma'am, thank you. 300 pesos gikan sa 0978.

sa mga nag-message ni padangat ang inyong tabang 0918-554-2071 or 0991-207-9880. 100 pesos ikan sa 8932 dengan salamat. 200 pesos ikan sa 3794 salamat. 100 pesos ikan sa 7088. 200 pesos gikan sa 9134. 100 pesos gikan sa 5147. 120 pesos from Dawis Bohol gikan sa 5959. Salamat gikan sa Dawis Bohol. 100 pesos 9046 akong gamay nga tabang alang sa pasyente gikan salamat ninyo. 100 pesos gikan sa 3271 keep it anonymous. Salamat kayo anonymous. Salamat. At balik ko na itong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880 under Aida Tampos ni nga GCash number. At natigom kiri, at matigom mo po itong ipadangat sa itong nanawagan karon. 100 pesos, ikan sa 5766, ikan sa lamat. 100 pesos, 1798, thank you. Sa 0991-207-9880. Salamat kayo sa inyong tabang. Di ay 300 pesos. Gikan sa 3473. Salamat kayo sa tabang. Gipadangat dali sa itong GCash number. Kung galing walk-in, inyong itunod dali personal, nadali ato ang bisita na samtang nagpaabot no sa ato ang kinatibukan nga matigom karong gabi una. 100 pesos, 0994. Dagan kayong salamat. Dirini sa itong 0991-207-9880. 9577-4 CT scan. 300 pesos. Salamat kaayo. 50 pesos, 6322. Salamat. 100 pesos, gikan sa 4481. Salamat. 100 pesos, Regasa Store sa Tuyan City of Naga, atong suking tigpaminaw o atosad nga donor. 2471, 50 pesos. 'To balik ko na atong gitabangan karon kining stage 3 nga breast cancer patient. Unta to nakapasiti scan na dito sa Bohol apan na expire ang CT scan gumikan kay nailaing recommendation sa doktor nga i-undergo nga laboratory. Napag na ang laboratory nga mukabat og 27,000 apan na expire na pud ang CT scan. Mo nang karon ang ilang panginahanglan nga ma-CT scan mahiling og balik og money rason nga na dili sa tong sibianan karon. O ginaot sa panghangyo, sa igsoon, nga gusto yung taon nga makita ang kayuhan sa niya maka-undergo og treatment ang iyang igsoon nga babae mo nang siya mo ang nanawagan diri. O ginaot nga, magsilbig hapuntang paglaom para sa uban. Taliwa sa kalisdanan, apan, mahimog hapuntang instrumento, na binagyod, dasig sa ingon ani nga mga sitwasyon sa kinabuhi. Nga maingon magyod nato nga bugtong ikapasalamat o pulong gikan nila mo ang pagpasalamat alang kaninyong tanan, kanatong tanan nga believer nga nagtuo nga ang kaayo, ang maghatag og tabang unsa man kagamay, makasama kay igsapayan para sa uban. Account ending number 0872-283 pesos, dikang salamat. 100 pesos ikan sa 8022. Kung GCash number ni nga 0918-554-2071. Yapay lain pa. Dili sa itong 0991-207-9880. Dayan salamat sa inyong pagsanong. 500 pesos gamayang tabang, hinabang para sa breast cancer patient. Gikan sa 1933. 500 pesos. Salamat kaayo. 35 pesos. Gikan sa 6706. 100 pesos, gikan sa 8083. Salamat. 25 pesos, 7692. Salamat sa inyong tabang.

Atong balikon, mga kasama, magubos ba itong tulumanong karong gabi una, apan palayon mo nga pagpadangat sa iyong tabang sa tanda apan dire ang igsuon sa pasyente nga nanawagan para sa inyong tabang. Ato balikon, atong GCash number 0918-554-2071 or 0991-207-9880, mga kasama.

At oras alas 6:25 na sa kahaponon o kagabion. So far, dire sa ito pa nag-uban, Kuya Boy. Dire sa ito mga number 0918-554-2071 o sa 0991-2078-80. Nakatigom na ta karon dire sa ito pa nag-uban. O 6,042 pesos. No, 6,042 pesos.

0: Okay, salamat sa mga nagtawag na to confirm as ato ang numero. Yes, mo nito number 0918-554-2071. O niya na ay nagtawag na posibili nga mo pa dangat pa no sa ilang tabang, dugang tabang. Ikan kayong salamat kaninyo tanan so far. Si ato ang bisita karon o kasamang Pedro nakatigom ta karon og 6,042 pesos. O gadugang pa nga tabang. Pwede pa niya ipaapas ang tanapas at atong bisita karong gabi una. Ba't kaning 6,000 karong atong natigong? Ako na punig, igsa pa yan. Ako na punig, ikatabang. Kuya Boy, sa imuhang panginahanglan karon no? Sa ato ang tabang na nakuha gikan sa itong mga sungkinti paminaw. O sa imo mensahe sa tanang ni tabang karong gabi una.
1: Dako na kong pasalamat. Bisan kami sa among kapubre, dili may kabawas ninyo sa inyong tabang. Pero nasayod ko nga ang Ginoo. Nagtanaw sa inyong gibuhat nga wa po mo magpasagad ang Ginoo nalay mag-igo mubaw sa inyong kaayo nga rin namo. Og daghang salamat.
0: Og na kay bensahe karon sa imong igsuon nga si Janet, unsa man na ang imong gustong isulti?
1: Janet.
2: Okay ba kung naminaw karon? Og mabuhon nagbuo na tiga si Tape. Pag-ampo lang po rin daw si Kidia. Ginuura yan mo eh. Ang kuha na to. Ako din eh. Bukatawag tarong basic manguna ninyo liya. Basta, ay lang gikalimot o gampo. Eh, naanag ko na kuwan din eh. Daga naman pong ni Tabang. Manigkamot o mapuhon nga masitiskan yun ka. Tawar na to ma'am.
0: Atong oras, alas 6:28 na sa kagabiyon. Mga kasama nyo, nabati ang ato ang bisita karon. Oh, medyo ma-emotional yun ka. Labi na kay mamaginag ibati sa kasing-kasing nga pagpadangan, papangayo o gatabang. Labi na gidris ka hangin na di magidlalim. Apan gumikan kay gihimo ka na gumikan sa gugma, no? O ang pagbati nga to sa imong kadugo, labi na sa igsuon, mga kasama mo naghihimo niya karong gabi una. So, ligan kay salamat sa inyong pagsalig din sa DYHP, sa inyong pag-anhi din sa Sibia Anan sa DYHP o Ginaon, nga walang kapakyasa din sa inyong pag-anhi din. Uga, dengang salamat sa imong pagsalig o sa mga nagpaminaw nato sa DYHP, sa mga nisuporta, sa mga nipadangat sa inyong tabang, dengang kayong salamat kanyang tanan sa makausapan.

0: So far, nakatigom ta diri sa tong sibianan karon og 7,770 nga kasalamat kaninyong tanan. So, okay, nga portion, dalit ka na to sa EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama. Ang EXL All-in-One Skincare Oil, di lang kini basta-basta skincare massage oil, ginamakini sa puro nga lemongrass essential oil, mga halamang gamot, ng mawag natural insect repairant property, ito mga protection kontra sa paak sa lamok, sa natural ingredients din, makasiguro kaluwas, epektibo ang protection kontra sa paak sa lamok. O kalugalim, yung kagpagpanghaplas, mga kasama, epektibo kanunay, ang paghaplas sa EXL All-in-One Skincare Oil, mga kasama, labi na yun kung ikaw na problema sa pagkatulog. Sa iyong paghaplas, doble effect na niya, labi na kay pagpanalipod kontra sa paak sa lamok, the same time, maayos sa iyong pagkatulog. Pinagi sa paghaplas din ng EXL All-in-One Skincare Oil, gamaayos sa panit. Samtang sa pikas bahin sa atong pagpangapi. Ang pagpangapay, mga kasama, gamit na, inom na ta kanunay. EXL Coffee Mix 17-in-1, naghatag ka natog energy, naghatag ka natog immune function, blood sugar control, o ang sagana sa mga vitamina o nutrients, ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kung mag-isigot panggalitag, kape, no, balansing, labi na. Pero galing, naglikay ka sa sugar, EXL Coffee Mix 17-in-1 na na. Recommended kayo alang sa mga healthy coffee lovers, ang importante, vegan o gluten-free ba ang recommended kaayo ni sa mga healthy coffee lovers. EXL Coffee Mix 17-in-1. Ato partner sa Master Control, kasama ang Nestor Homicilio, DYHP Digital, kasama Nimble James Canyone, Sansmere Site, Jeff Tech, Robel Boyser, Alantaladoa, Oliver Atis, Jerome Yap, o niya, may magkaminaw, di sa taga Mabog Pilar Camotes, sila ni Sir Jess Borja, naman ni Sir Lloyd Borja, Coast Guard Officer di Asa Pilar, ni Atata Joseph Borja, o sa nila ni Sir Paulino Paling Borja, Prensi Borja di Asa Mabog Pilar Camotes, o ni Baby Bilarmino Pentabilio, salamat sa iyong pagpaminaw, o ni Rogelio Liurag, o Merlin Agbay, Titio Luton Agsungot, mayang pagpaminaw ninyo. Kini si Radio Man Aida de la Cruz Tampo, salamat sa iyong pagpaminaw, mga aswi ni Kuya Guliat, musunod na.
1: YHB-RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.

0: mga aso'y nga kaibulungan para nato nga mga bata.
1: Ang butan nga bata
2: ni tatay mo tuman.
1: Ang
0: mga aso'y ni kuya kulyat. Dalit kaninyo sa RMM Production Center.
2: Tatay!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City ug sa mga nag-unang butika.
1: Bayou Draw Herbal Capsule.
3: That portion was brought to you by GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pabonus. Dibitin!
4: Nawan ana makaugana sa kama?
5: Basin og
4: may diabetes ka?
5: Ang TTX 500 na!
4: Ang TTX 500!
5: Adlay powerful extracts,
4: nga phytochemicals,
5: ug antioxidants,
4: nga gigan sa palaya,
5: ug the sugared sugar cane,
4: mga organic compounds,
5: nga epektibo
4: atok sa sakit nga diabetes.
5: TTX 500!
4: Sa mga butika.
5: TTX 500!
4: Ang tuba
5: kontra sa sakit nga diabetes.
4: TTX 500!
5: Epektibo
4: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: TTX 500!
4: Ibo sa the sugared sugar cane extract,
5: ug anti-diabetic property,
4: gigan sa palaya.
5: TTX 500!
4: Garantisado,
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
6: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026. As approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
7: Hi, ako si Tia, sales lady. Holding na katindog, smile ka ayo, business stress na. Para sa benta girl, per delicate malikayan nga tungod sa stress o puyat, mahagard ko o kulang sa alertness. Makauwa ba ako mabantayan sa akong mga customers? Mayagani kay dunay nag-recommend sa ako o stress tabs. Adunay vitamin C, E, ag niacinamide nga makatabang mabalik sa mga nutrients kung mawala tungod sa stress. With proper diet and exercise, karon, it helped me to look fresh and focused. Mga confident kay ko, makikistorya sa customers. Kwa pa ka, stress tabs.
8: Uti, para Miss Iron, is your nickname of stress tabs. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
10: Ako si Catherine Singcon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay ug asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kini nako, mamahimong andam. Unsa man ang kinahanglan at tubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa o empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
13: Mapa-on cam sa TV o on-air sa radyo. Agwa, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3, tunay, natural at orihinal.
16: Ang daming balita.
15: chika at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
16: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat didto ta sa Masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos at 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.

0: kumusta? Kumusta ka mo tinanoy sa mga tao ni Former Kapitan Jun Ramos? Ginagbuhat siyang Miguel Foliar Fertilizer o Miga Plus. Bayong hapon ka na itong tanan, Dong Lando. Kumusta mo riya, Dong, ha? Sige, gin mo paminaw. Ano na ginaanak ko rin nyo riya? Lasige, padayon magbuhat iha sa inyong mga buluhat. At sa tanang mga tao ni Ma'am Jasmine Mabini Navarro, thank you kayo ninyo. Salamat kayo, Ma'am Jasmine, diya sa babag o ni Sir Raul Alibio Soto. Sa ilang mga anak o ni Sir Apiot o ni Ma'am Sir Rene Soto. Nahala, mga bata, mga kasama, aniya kita sumpay sa kung aso'y ninyo ning simanaw na nga naguluhan ang Inday ni Undong.
1: Mau ka na, pa. Usay mo ikisulti ni pa. Ug nakadungog kagaganiha sa gingon ni Undong, di ba? Matun niya. Gibantayan sa kuno ka sa iyang amiga nga si Inday dito sa bukid.
2: Kun mao ka na. Talagsaong bata si Undong. Dili siya ordinaryong bata lang.
3: Oo, say buot mong ipasabot pa ba?
1: Usay dili ordinaryong bata si Undong, pa.
2: Wa kamoy angay kabalakan sa inyong anak. Angay pagani kamong malipay kay siya ang napili nila.
3: Unsa? Usay napili pa ba?
1: Pasabta mi pa. Unsay dili mi angay mabalaka? Usay napili.
2: May abyan ang inyong anak.
3: Unsa? Abyan?
1: Usay but nimong ipasabot pa.
2: Base sa inyong gisulti karon kanako. Akong nasabot nga may abyan siya. Gitugahan siya og higala nga dili sama kanato.
3: Dili sama nato?
2: Oo. Linalang sa laing kalibutan. Dili makita nato mga ordinaryong tao.
1: Oh, unsa?
2: Usa ka fere o engkanto. Puti nga engkanto.
3: Fere?
1: Fere?
2: Mao ka na.
3: Puting engkanto?
2: Oo.
1: Puting engkanto?
2: Ulagi. Og tingali. Gitugahan ang inyong anak.
3: Gitugahan? O say, buti mo ipasabot pa, oy.
2: Ako masayon kung unsang gituga sa inyong anak. Moabot sa unya ang hustong panahon nga masayran nato kung unsa man ka na.
3: Pero pa, nganong nakasulti ka man, ana? Mutuo ka di ay ingon, ana?
1: Mutuo ka di, pa?
2: Oo, Wilma, kabantay mo, ana.
1: Oo.
2: Mutuo gud ko ni ana. Og dakog pagtuo, nga naa sa mayong kahimtang ang akong apo. Og dili ka mo angay mabalaka kaniya.
1: Ha? Nga naman, pa?
2: Basta, ayaw ka mo kabalaka sa akong apo. Gikalipay ko kini. Kung tinuod ba ugaling kining inyong gisulti ka nako. Busa kalma. Kalma lang mo, Wilma, Dindo.
3: Ay, si Undong.
1: Ah?
3: Ay, ako nga tuon sa kwarto, ha? Undong! Undong! Uy! Undong!
1: Oh, Wilma, nga no?
3: Wama si Undong din sa iyang kwarto pa!
2: Hain mo nga akong apo!
3: Dindo, nawa si Undong sa kwarto. Ang atong anak, Dindo, hain mga ka,
1: ha? Ah, sama day siya. Di ba imo matong ipasuot sa kwarto?
3: Maugadi, nagtuo ko nga naara siya sa kwarto.
1: Tingaling ni Gawas.
3: Makitan unta natong ni Gawas pa. Pabilay ang ianan kung mugawas siya. Muagi ko siya din sa sala.
1: Oh, time pa. Saluyo.
3: Ha?
1: Saluyo, Wilma. Saluyo. Sa tabay. Basinaas tabay.
0: Sa dili pa kong padayon mga bata, painumdum sa ta.
4: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
5: Hindi na ako kaihi, tapos sakit na ako kayat iyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawad tong binabina sa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo natudayo na pasalamat ako na tanggal sa binabina herbal capsule ni Lugwa.
4: Sa Paragis, bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata. Unya na nga tulpa, fix it with Alvex.
7: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
8: Fix it with Alnex.
7: Source, RQVIA-PMDI2S2025.
9: Unilab quality yan.
7: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
11: This news is brought to you by Virtual Pag-ibig. And chill because Virtual Pag-ibig is here. I-download na ang Virtual Pag-ibig online app.
12: It's Mele Francisco.

0: Bygone, 100% knockdown.
1: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic ug banaba.
2: Send panyawan capsule with garlic.
1: Ginuma ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatak kini nga magaling.
3: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bitbit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa RMN Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Ennis Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Sumati og ihulog sa official raffle drop box. Kada semana, doon aki chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa usa ka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
4: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
0: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati kagwai Churgao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nagkagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Bilin ako kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Matong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule.
7: Salamat sa EXL Makabuhay Buhay Plus na ayo ko.
8: In 5 meters, turn direct.
9: Ha? Asa ko no?
10: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naay bonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.

0: sumbay sa akong asoy kaninyo.
1: Sa tabay?
2: Oh, dali, Wilma.
1: Dindo, wadi di sa tabay si Undong.
2: Oh, ginoo ko. Samantaw, nagatong anak, Wilma.
1: Ginoo ko, Dindo, nahadlok na ko. Mao na baka niya giingon niya ng dadun siya.
3: Mauna ni.
1: Pa-unsay!
2: Unsay!
3: May abot na ang adlaw. Kunwa ko masayop, atuan na siya sa ilang gingharian.
2: Sa gingharian?
1: Gingharian pa?
3: Oo. Oh.
1: Pa, mawa na namo ang among anak, mauba? Ganong ilang magkuhaon na among among anak?
2: Mauna pa, nga naman, dili sila ang nanag-iya sa among anak pa. Amo kining anak. Unya sa imong ara lang kasayon nga ilang kuhaon ang among anak.
3: Ay, wa na ko'y katubag din yung duha ni Ana Wilma, Dindo.
1: Dili ni mahibo pa. Dili ko musugot nga ingon ini lang kasayon nga kuhaon nilang among anak. Dili yung ko musugot.
2: Mga yun, tagtabang sa mananambal, Wilma. Muduol tag mananambal, niya mantigo sa sama ni ini. Aron mabalik ang atong anak.
1: Panito, uminimo. Nagikuha sa inkanto ang among anak. Musa muduol mi og maantigo ini. Mga ingon ini nga sitwasyon. Mga yun, migtabang kung sa among buhaton nga mabalik ang among anak.
3: Ayaw, Wilma.
1: Ha? Ah? Nga naman pa?
3: Pabutaw na ninyo nga mabalik siya karong hapon sa alas 6.
1: Unsa?
3: Paminaw una muna ko. Oh, nakasabot mo. Pabutaw niya ninyo ang alas 6.
1: Sige pa.
2: Sige pa.
1: Pabuto na mo.

0: Wow, mana imong lugar, Inday?
1: Oh, Undong, maunang among kaliputan. Kaliputan sa mga engkanto.
0: Oh, hala, hala. Lahi lagi mong itsura din, Inday. Nakay pako. Nakay wings. Makalupad lagi ko.
1: Makalupad mangit ko, Undong. O kuni ako din sa among kaliputan, ingon ini kitang akong itsura.
0: Oh, nindot kay tanawon, Inday. Nindot kay ka... Tiyada kay katanawan mo na kagunang fairy.
1: Makadungag pita ko ana dito sa inyong kaliputan. Fairy ko no ang sama na mo. Usa ako ka-inkanto, Undong.
0: Oh, inkanto? Bad na inkanto?
1: Kaya nga no, bad pati ay ko.
0: Oh, diliman.
1: Sa ato pa, good ko, Undong. Doon ay bad o doon ako'y good na engkanto. Ang puti, mo ka na ang good. O ang itom, mo ka na ang bad.
0: Oh, mo ba? Oh, wow! Ganda kang flowers. Nindot kayong mga colors. Ganahan kong flowers.
1: Oh, apunta kami din sa mga buwak, Undong. Mga nindot o takong kahoy. O naamay dagang busay din eh.
0: Busay?
1: Oh, samaan ang nasa unahan. Dali, at tuta.
0: Look, look, nanata din ito sa waterfalls. Layo pa man nata ito, Galina. Na magic. Yung magic ni mo, Inday?
1: Dinhisa mong kaliputan, dali ka magmasulupon. Malingaw ka din, Undong. Malipay ka din,
0: Hello, oy. Dagang magic? Kanindot sa waterfalls.
1: Ganaan ka, maliko?
0: Oh, pasinlaom na da. Madlo ko.
1: Ayaw ka, hadlo. Ni aman ko. Sige, tanap na sa tubig.
0: Gigi. Hello. Nga naman eh, waman ko mapatidlom. Waman ko ma... Hello? Huwag ko matidlom sa tubig, kakutil! Hello? Wajon!
2: This song is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ-tinyo mo.

0: batang inyo, mga batang, sumpay sa kung aso ninyo ni Sibnaw na nagluluhan. Ang inday ni Undong, dinilang sa mga aso ni Kuya Gulyat, kinitra, dalit ka na to sa Aramen Drama.
1: To, ni Tatay Mutuman.
2: Ang putang bata.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak.
4: Mayong gabi kiniyo Radyo Man Marisa Abadies. Ato ang malitatod ka nato sa SED Marketing, ang tiga-mautiga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita, ni-issue ng Securities and Exchange Commission CONSEC o cease and desist orders batok sa mga investment firms nga nakalapas sa mga balaod batok sa unauthorized solicitation gikan sa publiko. Duha ka mga firms ang duan na sa SEC paghunong sa ilanga tagsa-tagsa ka mga operasyon nga gikitahong ni dasig mga kadudahang investors na nagtinguha og guaranteed returns. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
5: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang number one ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kaniadto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo nga 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, ug 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, ug 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o din sa Josh Pharmacy sa Kawayan Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu Numero 1 Tatak RMN.
6: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
7: Napagi ko ni Rima! Pahit ko kayo pagdiri!
6: Kasarangan nga kasinatian.
7: Naalok tinigong lang.
8: Sure ka?
7: Pagkasalita!
6: Nagkadai ang kasaysayan sa pagpanimpad sa gawas sa nasod.
9: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
6: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
10: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
6: RMN Drama presents.
11: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
12: Bagong bayani ng
6: bagong bayani. Tulumanaw niya nakatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Nga gihimo anog drama sa radyo. Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakorda. Recording editor Lloyd Gapiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Kahit na konting
14: This time check is brought to you by iBerry Gold. Mas daghan ang lutin, mas epektibo, mas klaro.
15: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako ako kasi ever since nagtrabaho ako. Kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito ha. Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's chicken fillet was found to be the pinakamasarap na chicken fillet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken fillet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
16: This time check is brought to you by Tusaran Forte. Ubong makulit? Just stop it. That portion was brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow. This newscast is brought to you by Our Gentle Care for Every Filipina, PH Care.
17: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap, boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. With regular use, kitang-kita ang kutis Silka with Silka Green Papaya Soap. Boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap.
18: Ang kinis na niya.
19: In fairness, nag-glow up.
20: My budget.

0: the Pasela Recadals. Kini ang tulumanon.
1: Maudi ni for the airport? Kanin to to eh. Hala, uy, dilim ako makatuo nga nakaabot ko din eh. Excited ako makatrabaho din eh. Murag feeling na ko. Ganahan kong mustay na din eh. Thank you, Lord. Nakaabot agi ko din sa Germany. Doon ako sa exit. Aturaman ko na dito sila si ate mag-atang na ko. Magdali ko.

0: Nana ko din silang Ate Pang.
1: My Lord, si Frank ang nga nabuti ah. Hamas na si Ate Ron.
0: Ito ah, nang lakaw balik. Igor ako nilang gihato din isabay, gipahimutang.
1: Oh, ipalihaw lang niya kong pasalamat nila, Mang. Sa ilang pagkatiman ni Muria.
0: Sure, Pang. Pang, nice ka ayo diri ay. Grabe. Murag dili naman kung ganahan mo balik sa Pilipinas, uy.
1: Mang.
2: This Time Check is brought to you by Bygone, 100% knockdown.
3: Ang kinis na niya.
4: In fairness, nag-glow up.
3: May budget.

0: Wa ko makapugong sa kong kaugalingon sa pagdaig sa maong lugar, Priscilla. Ug nakasulti ko sa kong bana nga dili na ko ganahan mabalik sa Pilipinas. Mga kasama, atong atangan ugma ang laing sumpay ning suwatampo ni Ozzy dinining atong tulumanon Bagong Bayani.
1: Kung doon ay kamuhi sabilanon sa OFW, suwata kini agipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimusad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kining sugilanon gisuwat sa radyo ni Ingrid Miss Iver Todaso. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner Randy Tayat. Editor Lloyd Gabiana. Soundman Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Daganas, sumiingon.
0: Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamina.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu. Numero 1 Tatak RMN
3: RMN Production Center Mudalit kaninyo ning sugilanon.
4: Dayon, muna.
5: Unsa kining dapita, Adonis?
4: Niya ka sa atong paraiso.
6: Oh, mabdus ka! Kinsa yamahan ni anak mo na! Kinsa!
5: Wa ko mahibaw, Papa Damian!
7: Sudah ko nung patyo sa para! Siya ang nagdaragi, Mara! Dili ka doon napit!
3: Ammara. Tagsulat, Cecil Danusos Cabrera. Director, Ray Arellano. Spinner, Joel Pense. Audio editor, Randy Tayan. Soundman, Ricky Bangisgaring. Laing dalit kaninyo sa RMN Production Center. Ammara.
8: DGX 500 ang tubag kontra sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpabubo sa blood sugar level. DGX 500 ibo sa disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DGX 500 garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mapalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
9: Oh, si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama. Oh, DGX 500 dua lang ka kapsula da adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best og epektibo ang DTX 500.
8: DTX 500! Pumali sa mga butika.
10: Ako si Catherine Sincon, 40 years old. Sa buntag, usa ko ka full-time employee. Sa gabi, full-time nanay og asawa na ko. Walay pahulay ang mga asama nitong ilaw ng tahanan. Maokinahanglan ako og suporta, dili lang para sa resistensya, pati na para sa tibuok lawas, para sa trabaho og familia. Kauban ako ang Centrum Advance. Ang Centrum Advance, kompleto from A to Zinc. Kauban sa saktong kaon og exercise. Nagatabang kininako, mamahimong andam. unsa man ang kinahanglan atubangon sa kada adlaw, sa trabaho man o pag-atiman sa pamilya. Ako si Catherine, inahan, asawa ug empleyado. Adlaw-adlaw gainom ko og Centrum Advance.
11: Multivitamins plus minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Multivitamins plus minerals, Centrum Advance. Alagang di mangkukulang.
13: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando, sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos. Karong week 1 draw, nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations! Sa satanang week 1 winners, padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat!

0: bygone. 100% knockdown.
1: Ang katinig sa Ilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Zen Living Testimonies.
5: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
6: Na landing hospital yun at nagugus ko ginhawa. Nang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
5: Pinagi sa gahom sa Zed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
6: Salamat kay na atong Zed Kogon karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa barangay Punagitan. Pukul sa itong ako.
4: Living Testimonies.
7: Samok na ubo, ubo, ubo. Undangin na. Tusiran Forte. Motabang magpaundang, undang, undang. Sa non-stop tri-cough o katol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip, ubo nga samok. Pag tusiran, tusiran.
4: Tusiran Forte.
2: Unilab quality yan.
8: Dextromethorphan, HBR, plus phenylpropanolamine, HCL, plus paracetamol is the generic name of Tusiran Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ubong makulit? Just stop it.
10: Graduating from EQ dry taped diapers, Anya moves up to EQ pads. With the new anti-lawlaw garters that prevent sagging, bisan puno. From day one to active toddler, EQ continue. Use EQ dry, then EQ pads.
9: EQ pads. From day one to toddler, EQ continue mo.
11: Dr. Liberal Estadal, Dumitris, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko yung time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong itry. Gentil lang siya sa tiyan. Hindi siya acidic. Giginahan ko. Introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya mga kagkaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahin ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay product. Daga salamat.
12: May buhay sa makabuhay!
13: Hala, inig na ay hilanat ako ang anak. Lisod pa tumarunog pait na tambal. Maayo na lang na ay Kidilets. Chewable paracetamol and candy flavors. Di kumabala ka. Kay dali rin painom.
14: United Home. Unilab yan.
15: Paracetamol is the generic name of Kidilets. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Na ay high cholesterol o diabetes?
17: Oh no!
16: Block the bawal with Glucopro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
17: Yes!
16: Say yes to Glucopro. Use under medical supervision.
2: Unilab quality.
9: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

0: Usman, saktuan nang butong mo na.
1: Daghan ra mang gani ni Noy. Salamat kaayo Noy ha. Nangunay mo kagkatkat sa lubi, uy.
0: May lang matang ba mukaw butong ba? Eme, magkwantong pitsil be, aron may sundan sa kuskuson yung butong.
1: Ayaw na lang, Noy.
0: May mga isurong pitsil, good mo na.
1: Buka na lang palihog, Noy, kay ako lay kuskus og, ditsawan rin ako kaon.
0: Usa? Mura mo kang langa, mula.
1: Oh, ha?

0: Sa tila nas muna paiking good, mamayang ganahan nga, kuskuso ng unos butong. Nya, dili lang iso spitsil.
1: Aron ma-feel na ko, no, iking nga mamutong mi.
2: Ama Osad, kabantisip ko, anak. Mas lindo tinood ang kuskuso niya, niya di sugungit ba. Bebebe, karang wagay, bukong ko ng butong. Ikaw mo rin bahala, ha? Isok, isok. Okay, ha? La, dawato mo na.
0: Wow! Ang binibi! tamisa, pero buyag sa tubig's butong, uy!
2: Bebe, ang bibi, kaya ako na mukong tiwas, pe. Pagkakao ka sa unod na.
0: Di aran na yun,
2: sa batay ha, batay, kay iba ikaw sa kwan sundang. Tigas na.
0: Wow, nindutas unod, uy.
2: Manang itawag kong sablay luwag. May abinang upang butong niya, Jepe, kay ako ng hutdog buak. Araw matagbaw mo kao nila.

0: Dayan, magmo. Anong karon lang mo mauli?
1: Paamin ako, pa.
2: Amin sa ko, pa.
1: Nihapit mi silang Emmy, pa.
3: Nag-unsaw mo dito.
2: Namutong mi, pa!
3: Unsa?
1: Sino iking amikat-kat sa lubi, pa? Sa'yo maming namuhi, kay nag-meeting man ang mga teachers.
3: Ah, di ay. Nahala. Pag-ilis mo, kuran.

0: kinausap na gets papadamyante sa managkita niya kasabi. Sa una, kung magdugay taguli. Dayon siya pangutan na dayon. Singkaan, pagkita.
1: Nausap na siya, Dong. Hinautunta nga.
0: Ngaon sa ate mo na?
1: Wa, Dong. Sige, nagawas na ka. Mag-ilis na ko.
0: Ote mo na. Pila mang katak ko sa buga sa kalutuhon, te.
1: Pangutan alas, Papa, Dong.
0: Sige, te.
1: Hinautunta. Ngakining baby nga akong gimabdos. Mao'y nakapabuotan ni Papa Damian. Baby, kung magawas ka na, love-love ka ni Lolo Damian ni mo, ha?

0: Yes! Biyabot na kinang atong ipaabot.
1: Bakasyon na gid nato, Emmy.
0: Maka-relax na gid ang atong utok ini.
1: Maugyod.
0: Og makalikay ka sa mga students nga mga bully.
1: Maugyod, Emmy.
2: Muna.
1: Oh, Renner. Nga no?
3: Nakabantay ko ni mo. Nambok lagi ka.
0: Oh. Ha? Nga no malig manambok, Renner? Sabay labot ni mo, ha?
3: Oh, wa. Pero lain man lang yung pagpanambok ko. Bidak ko man yung batang.
1: Oh.
3: Pero mong tagmablos mo na.
0: Hoy! Lalaking chismoso, Marites! Kung nanambok, mablos na din na. Daga na sa muna, oy, amiw!
4: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy muhatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cysts ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inom matag-adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
5: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan o gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan, nawa ang sakit sa akong kilid, o gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
6: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar. Na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
7: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
4: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy og sa ubang mga butika.
8: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
9: Put na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, paragis bila-bila.
8: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI o urinary tract infection na natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
9: Abot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Kana na lang yun, sa kapi na lang yun niya, Paragis Bila-Bila. Maiman to kay, pag kapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga, Paragis Bila-Bila.
8: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Luya ka ba?
11: Aduna ko'y gibati.
10: Way gana o masakiton?
11: Kalisod na ko.
10: Ang tubag sa masbuhi o lagsig nga lawas. Paragis Bila-Bila. Paragis Bila-Bila.
11: Maraming salamat po.
10: Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: Pagbirit, murag buhok nga lisod patason.
1: Try all new Sun Silk Strong and Long with Biotin Strong Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
2: Sway it with Sun Silk.
3: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexandra Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MXG capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MXG capsule is a winner for me. Dito ako believe.
4: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Mga kasama, ako si Radio Man Benji Tanghian. Dapiton ko kamo sa pagpaminaw, sa makalingaw o makahatag o pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 ngadto sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlawng Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. It's a family friend.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Kumusta man ang imo ang experience paggamit ni mo?
4: Okay, ma'am. Uy, magulak kay kung nag-migot-got na may iba. Iba ang Kojic Soap, ma'am, na Celebrity kay. Paggamit na nga ako, isa lang, nakuha na itong nagagmay nga itong sunog gani nga. Sino? O di hapdos.
2: Para sa masanagon, himsong nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold. Kutis Celebrity ka.
5: Mga kasama, apil na sa alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic Bitbit sa Suwerte Raffle Promo para sa tsansang makadaog o cash prizes. Kada simana, dunay upat ng makadaog o 2,000 pesos cash o usa ka winner sa 5,000 pesos cash. Basin mauna usab kini ang imong tsansa ni imong makadaog sa grand prize nga 100,000 pesos! Tan-awa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page. Alang sa mga detalye, maukini ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize na pwedeng madaog o doon na pa'y maayong pag-atiman na magpaayo sa sakit sa ulo o hilanat. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 1083 Series of 2026.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinomdomgikan kay Ate Ann. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga pangandoy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Isa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Narungi ka mo'y masuko, Imi.
1: Natural! Ako mo na amiga ang imong gisultihan nga mura na siyang mabdos.
0: Ganun masuko mo ka?
1: O nga nung musulti man ka, anak Riner, ha? Kakita ka nga doon ni lalaki nga gikauban si Muna?
0: Wa?
1: Wa man di ay? Ay, patakag tabi diya.
0: Oh, kalma lang, God. Sagan. Sugay. Namuha na yung mga pingo. Sa kasuko niya, misamot pa yung kagkagwapa.
1: Ay, lang di ay! Kanyahay lang way babae nga makagusto ni mo, kay mura ka bayot.
0: Sa? Bayot ko? Kung gusto na ka, makaingong ka bayot ko? Ha, Imi?
2: Husto na mo, ana. Riner, kung mabdos mang kuwa na kay labot ani akong kinabuhi, ayaw bantayi ang akong kaugalingon? Kung dili bantayi ang imong mga igsoon? Dagang kikigsoon ng mga babae, dili ba? Sila may bantayi. Kay basig usa o duha nila ang namabdos o guwa lang kay kalibutan.
0: Di mga igat ng akong mga igsoon babae mo na. Di sila mga igat.
1: Oh? Kalma lang, Riner. Mura lagi kang na-incredible hook sa kasuko. Eh, una, di maguna-una, kay mas labaw pa maday ka masuko kung mabas na nag-istorya.
0: Di lagi mga igat akong mga igsoon, babay.
1: Dili, maka, dili. Eh, nagkasuko. Basig mo kiri ka diha. Dili, rabi mi mo tabang ni mo.
0: Ah, hala mo di ay. Hanggang ni mo doa.
1: Hoy, asa ka? Ngalawo ka at mang kariner. Hoy!
2: Husto na, Emmy. Pasag dito siya. Day, maila na ba day ang akong tiyan? Dako na ding tanaon.
1: Dili pa manggod muna. Ba-ba lang gid ka ito sa Riner. Labaw pas babae ang kachismuso.

0: Naglali si Amy ug ang lalaking linalang. Maldito gininta kayo taada. Adi kay, naayo naman ang iyong dunggan nga akong gilusi. Marawa man mo tagam. Ah! Patagmon ko ribalik. Na siya doon. Doon na siya sa mabahay. Mugawas ko uga. Ako siyang plakingan. Ano sa ingon? Madagma na ningbu ang dako.
1: Mga buutan ako mga eksoong babae. Di sila mga igat. Di sila mga igat. Kasakit sa kuntuhon. Nadagma ko. Pero plain magdaan nga kong gilaktan. Nga naman to? Mulag doon yung kalit akong blocking da. Oh, mino. Nga naman eh. Hindi ko makabarog.

0: Nahugyo ko sa akong desisyon nga dili subton si Renner kay batik kay batasan.
1: Amy, dili ba si Renner man na?
0: Oh, lo? Siya, bitaw na muna. Ang hanggang dako ay, ngano nagyakap na si Yuta? Ang sarus kay plano ining kagwang dako ay.
2: Hmm? Eh, tapangin ko ninyo muna, Amy. Di ko makabarog ka.
1: Hala, Amy, dili ko na siya makabarog.
0: Ang sa'yo mag-isulti?
2: Di ko makabarog, Amy. Tabangin ko ninyo. Pabarog ako. Sakit kaya akong tuhod. Maglisaw kong barog.
1: Naunsa man di ka, Renner?
2: Samtang naglakaw ko muna. Doon ay kalit ka ni Blacking na ako. Nadagma ko. Sakit akin, Amy.
0: Mao na! Gigabaan na kang muna. Ha? Dali as karmas, ha?
2: Ay, kung tao, Amy, ha? Tabangin ko ninyo. Tabangin ko. Okay.
0: Oh, wow. Nice acting. Best actor na ka na, Renner. Manato na. Nila katuhuan na yung gisulti. Nga di siya makabarog, eh. Tana na.
2: Muna. Amy. Ay, kung yung biyay, eh. Tabangin ko yung pabarog at ako baluhoy mo.
1: Amy, balik ko na lang na to si Renner,
0: eh. Pasag din na siya muna, eh. Bugal-bugalun kayo. Muna, gigabaan.
1: Tinuod man sa gari ang gisulting, amur kong mabtos. Namakak lang ta.
0: Muna.
1: Balik ko na ko si Renner. Tabangan ako siya makabarog, Amy.
3: Ako si Armando Alarcon, nalipay yun kaayo ko nga nakadaong kong 2000 sa Mayugisik Bitbit sa Suerte. Akong daog para sa akong pamilya. Daghang salamat, Mayugisik.
4: Ako si Leonida Mabaga, wajog ko gadahom nga makadaog ko og 2000 sa Mayugisik. Gamiton ko ni akong daog para negosyo. Daghang salamat, Mayugisik.
5: Ako si Maribeth Fernando, nalipay yun kaayo ko nga nakadaong ko og 2,000 pesos sa Biojessic Bitbit sa Swerte promo. Gamito na ako ni para palit og bugas og pambayal sa kurente. Daghang salamat, Biojessic.
6: Ako si Gemma Villaserna. Wajud ko makadaong mga makadaong ko og 5,000 sa Biojessic Bitbit sa Swerte promo. Gamito ko ni akong daog para sa mga pamugas, para sa mga tambal. Daghang salamat, Biojessic Bitbit sa Swerte promo. O sa IFM o sa BYX.
7: Mula sa number 1 smart dishwashing paste.
8: Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste ko. Prito ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for every day.
7: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
8: Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling galing mo. Smart dishwashing paste.
7: Heavy duty linis bawat pahit. Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
9: ACS. Maulan man, no worries na amoy ko lumang damit.
10: Charm, Fabcon. Pamong pumaka-bloom. Tanggal amoy ko lum. Sa bango ng Charm.
11: Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
9: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
10: Pangong kumakablog sa Charm!
11: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Apil na sa EQ Diapers Eve Raffle Promo. Palito og at least 150 pesos of EQ Diapers og makakuha og higayon to win Jollibee product, kids party package, or 150,000 pesos cash. Terms and conditions apply. Promo runs from September 1 to November 30, 2026. For DTI Purchase Permit Number FTEB-263388 Series of 2026.
3: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsigiganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain meds ra ang tumaron. Pag-Gremel S Tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Kargato! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargato ang MaxFit. At tunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abdik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
5: Kargato!
6: MaxFit Kargato!
7: Unilab quality yan.
4: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
9: Kung pirmi ka po eh, naluya, nalipong og ng loose pad, basin anemia na.
10: Ug ang mutabang, aron healthy ang blood, ug na ay healthy glow. United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
8: United Home. Unilab yan.
10: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 12, Talata 1-28, ang taong may unawa ay tumatanggap ng payo, ngunit ayaw mapaalalahanan ang matigas ang ulo. Si Yahweh ay nalulugod sa taong matuwid, ngunit sa masasama, siya ay nagagalit. Ang makasalanan ay hindi mapapanatag, ngunit ang matuwid ay hindi matitinag. Ang mabuting babae ay karangalan ng asawa, ngunit kanser sa buto ang masamang asawa. Ang taong matuwid ay mabuting makiharap, ngunit ang masama ay bihira lang magtapat. Pumapatay ng lihim ang mga pangungusap ng masama, ngunit ang salita ng matuwid ay nagliligtas sa kapwa. Ang masama ay lubusang mapaparam at di na magbabalik, ngunit ang sambahayan ng matuwid mananatiling nakatindig. Ang taong matalino ay magkakamit ng karangalan, ngunit ang aanihin ng masama ay pagkutsa lang. Ang maralitang nagsisikap ay mabuting di hamak kaysa nagkukunwang mayaman, ngunit sa gutom nakasadlak. Kahit sa kanyang mga hayop ang matuwid ay mabait, ngunit ang masama kahit kanino ay sadyang mabagsik. Ang taong masipag ay gana sa lahat, ngunit ang isang hangal sa yaman ay salat. Ang nais ng masama ay puro kasamaan, ngunit ang tuntungan ng matuwid ay hindi magmamaliw. Ang masama ay nahuhuli sa salita ng kanyang bibig, ngunit ang matuwid ay malayo sa ligali. Ang kakamti ng tao ay batay sa gawa o salita, bawat isa ay tatanggap ng karampatang gantimpala. Ang akala ng mangmang ay siya lamang ang tama, ngunit handang tumanggap ng payo ang taong may unawa. Ang pagkainis ng mangmang kaagad nahahalata, ngunit ang mga matatalino dipan sin ang pagkutya. Sa pagsasabi ng tapat, lumilitaw ang katarungan, ngunit ang pagsisinungaling ay lumilikha ng kapahamakan. Ang matalas na pananalita ay sumusugat ng damdamin, ngunit sa magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Ang tapat na labi ay mananatili kailanman, ngunit ang dilang sinungaling ay hindi magtatagal. Ang nagbabalak ng masama ay mag-aani ng kapahamakan, ngunit ang nag-iisip ng mabuti magtatamo ng kagalakan. Ang kasamaang palad ay malayo sa matuwid, ngunit ang buhay ng masama ay puno ng ligalig. Namumuhi si Yahweh sa taong sinungaling, ngunit ang tapat ay ligaya niya at aliw. Di agad sinasabi ang alam ng matalino, ngunit kahangalan ay inihahayag ng mangmang na tao. Balang araw, ang masikap ang mamamahala, ngunit ang tamad ay mananatiling alila. Nagpapahina sa loob ng isang tao ang kabalisahan, ngunit ang magandang balita ay may dulot na kasiglahan. Ang payo ng kaibigang matuwid ay isang gabay, ngunit ang daan ng masama ay tungo sa pagkaligaw. Hindi makakamit ng tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang masikap ay laging may magandang hinaharap. Ang matuwid na landas ay patungo sa buhay, ngunit ang maling daan ay hahantong sa kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.

Kay galaan, dapitong kamanamos pagpaminaw sa uban pa mga sumpay na ito sugilanon. Amara. Tagsuwat si Cel de Jesus Cabrera, ubos direksyon ni Ri Arliano, Spener Jewel Bense. Recording editor Randy Tayad, Soundman Ricky Bangis Garing. Dalit sa RMN Production Center.

0: Mga kasama ang drama What's the Style? Dili una ninyo mabati karong gabi una tungod sa kaapike sa atong oras. Daghang salamat sa inyong pagsabot.
1: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
2: That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS. That portion was brought to you by Ponds Bright Miracle, lakas makafresh. Hey!
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkaputol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
4: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, mapalit sa mga butika.
5: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dinhi lamang sa DYHP. Cebu City.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
8: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
9: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong goiter.
10: Biotrof Herbal Capsules.
8: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
10: Mapalit ang Biotrof Herbal Capsules sa tanang mga butika sa inyong dapit.
11: Biotrof Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
12: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
13: Tunay Natural at Original.
12: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
14: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
16: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
17: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
18: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
19: Pot na migmati ka niyo, pa-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko iginombro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang jud sa kapi na lang jud nya nga paragis bila-bila nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo kay kinahanglan man sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dili na jud ang imong UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na sa una maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko tanang kapi nga bila-bila, okay na jud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang jud siya ang Ginoo jud ang naghatag ang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord, tagailan jud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapinin mo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pugko 3 times idi kapi jud ko nga paradis pila dila. Please sa hiram process kuan ako 5-7.
18: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
20: Mahimo pa bang malipayon ang usa ka pamilya nga giumol human ang ilang himaya na humlak?
0: panayasa kini bata. Panayasa ni Carol Yudayon.
9: Christian anak ni mo siya. Nanugod nga imo mong palayason.
0: Ah, wa ko'y anak ka, Durbal.
9: Unsa?
0: Hoy, ikaw. Layas ka ng Yudayon, ha? Kung di ka gusto masakitan.
10: Hindi lang ko layas, tay. Love man tamo na, tay.
9: Nagkaw ka, cowboy. Kinsa ka?
21: Kumusta ka na, aking mahal?
9: Kinsa ka?
21: Ako kini, si Jigo Salvador.
22: Kaloy, bawas na ako.
9: Christian, banak ko. Christian, banak ko. Oh.
22: Mara.
9: Ikaw kini. Ikaw kini. Ikaw ang akong bana. Ikaw ang akong bana. Ikaw.
0: Nagunsa ka din eh.
22: Hindi ako arang pagayoon ng inyong pasaylo.
0: Pasaylo? Human sa tanan. Mangayo kas among pasaylo. Pwes, way pasaylo nga imong mapaabot gikan ako. Pong layas na. Layas na ining panimay.
22: Pasaylo ako, anak.
9: Ayaw pagbiya. Ayaw migbiya eh, Christian. Ayaw. Anak, Arthur, makapasaylo mangani ang Diyos. Kita pa ba nga tao lang?

Himayang Nahunlak. Mahimo pa bang matibuo pagbalik ang himaya human kini mahunlak? Himayang Nahunlak. Bugla sa panuwat ug direksyon ni Oji Kumpukrakasa, spinner Ray Arial, technician engineer Lloyd Gabiana, tunog ug kasikas ni Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN

0: Kiningadrama gidalit kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama o tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Nagbalik-balik na siya sa ospital, di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
3: Kaman tugod iya ang sugod ato, dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayan. Tapos siya ito, nagtika ako ng hirapal. Kaya nitawag si ating gani na mao atong bilabila sa radio na nadungog niya. Nagtika ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mao na itong pagtik na ako ng doha kapad. Mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bilabila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
4: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
3: Oo.
4: Uh-huh.
3: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man day ito na nabuo?
4: Ah,
5: asin.
4: Okay.
3: Uh-huh.
4: Yeah, sa karon, o saan gibati ni mo?
3: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
4: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
6: Oo.
4: Aha.
3: Kaya tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
4: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
3: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jake.
2: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. We'll be right back.

0: Hi, hello, hello, hello. Mga higala, kumusta mga higala? Sa kina tuntunan? Yan ang sa ninyo higala sa kanginan Ray Arellano, bansong kong partner, wala yung guwapo sa TYHB, si Lloyd Gabiana. Lloyd, pasok Lloyd.
1: Kaadla, kada adla mo dyan natog inom ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule kay makapabaskog ni sa atong lawas o makapagana sa pagkaon. O ubanan nato sa pag-inom ang avocado coffee mix with guava. Nindot kay ni sila isagun.
0: Ay, sa kalimot mo higala, kung gusto mo mga pi, ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. No? Na kanunay, magkapahansog, magkapalangsik, kunya magkapagganap yun. Okay. Bueno mga higala, shout out time. Shout out yan ni Cherry Abilia, si Idna Hernani, si Naomi Vicente Dini, Quezon, siya sa Best Buy 3rd Floor. Okay. Yeah, like shout out sa Bia niya. Niya sa Juan, kining singanan ni. Barangay Kaipilan, barangay o sa tawag sa barangay Kaipilan, si barangay Kapitan Mark Talio, kagawad Alex Duhay Lungsod, si Fanny Luntayaw ang nagpa-shout out, mao si Bernabe Luntayaw, barangay Kaipilan Sikior. Alright, kunya lai bagyong shout out dia sa Toledo City, si singer Juan Puasa, Emlex Villa Hermosa, April Ray Pungasi, Toper Labaho, Dave Jones Buhawi, gikan kini ni Pedro Pungasi. Okay. Kanya lang shout out sa dia ni Dominador Gasita, si Genesis Alaan Abduhan, Leo Lugay, Amy Durango, Manager Nilo Tadio, German Otiron, Baby Kubar, si Dondon Lumanog, Joey Pitagura,

0: Himayang Nahunlak. Ngayon po sa Daya, karoon dyan sa sitio sitio Upper Sampaguita dyan sa IS Portona Street, Mandawi City. Karoon Setyembre 25. Sponsored by Ma'am Joy Aluhipan Borga o Sir Brian Fernandez. Muna mo ikalatang ina ninyo. Karoon ng Setyembre 25 atong dramang Himayang Nahunlak. Alright. Bueno, mga ina, dito magdangan. Libre ng shout-out. Muna. Sunod na rin ko man. Itong inom naman ng agi, nga niya dayon. Alang sumpan nga itong subilanon, nanuro yun sila si Chris o Clara o nanuro pagmutil. Pero, nihapit una sila sa mall aron mamalit o mabaon. Kaya samtang si Gary na hibong in town kung asa na sa bilakaw si Clara. Dito sa motel, ingunin ng itabon. Yan ay nasong paningat ng subilanon, Himayang Nahunlak.
1: Patay na ang punong magalit mulo sa utyaka.
2: Sabta magkaon ka.
3: Ang ganahan ko, Ana.
2: This ay bangag sa ilong.
3: Nga
2: naman, ha?
3: Abrihin ako doon na ng dilata. Kay mukaon ko samtang imo kong kanain.
2: Oo, singan.

0: Malipay ko mari nga makita na ko ang akong mga kinugos. Pwira lang si Gian Angel, no? Kay tuwa maka sa siyudad na nga-apply magtrabaho.
1: Lipay sa kaninang, Jiko, ay. Kay matag-anhinin mo, may dahakag yung sinugatan.
0: Maturan, langga gutam mo.
1: Salamat kayo sa pan, sinudlan. Ninong, kining pan nga naisud, bukayo. Lami kaayo.
2: Bitaw, pre. Lami, gyud.
0: Nagianan ako dito, Spardo.
2: Og, salamat kaayo, pre, ha, nga. Pero may yugang mag-anhian, ha?
0: Natural. Mga langga, gyud na ako ang akong mga amang bata.
1: Lo, si Kuya Amang naman lagi nag-drive na yung e-bike ni Papa, ma.
2: Oh, hain mo din si Christian, mangyik. Na, di kita magkasinabot ini.
1: Oh, nilakaw si Kuya Mangyik, ma. O gibilin din yung e-bike ni Papa.
2: Oh, asa man dito si Christian pa ingon?
0: Huwag ka tumagduwa o milagro, Mari. Ay, ginoon ko.
2: Onsa, pre?
0: Aw, di ba? May buong malangkod ta. Anong nag-una naman uli ng e-bike din niya? Unya, si Pare Christian, wak pa.
2: Ay, doon na siguro siya importante kayong gilakaw, pre Jiko.
0: Ah, Mari?
2: Onsa, good na ang gipanulti ni mo, pre.
0: Ay, nga naman.
2: Mura man kag nagduda ni Pare Christian ni mo nga. May duwa o laing team.
0: Ang ako, Mari, duda man lang eh. Mas maayog yung sutao na ni mo. Aron ba makahibaw ka sa kamatuuran?

0: Si Nanay Pene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
1: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambag ipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diyan naghakay kong bati, taas akong uric, taas pud akong kriya, ug ako ang takuing ipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kaniya akong amiga magsiyon, ayo na pag inom niya bisag unsa pag paragis na ka, sisay yon gisiwaya na ko nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon daghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kog lumbog sa balay. Pero pag sugod na ininom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kali sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
0: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon na maligya pa ugmani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog ug nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis bila-bila herbal coffee.
2: Nay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man ay kagmani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katungula pa ka gamit sa atong kape?
3: Katahinan sa awa pa ito magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa mga lawas. Niya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsan. Ang bukid turuan eh. Gani ay. Nag...
2: Ha, abutin sa kulian?
3: O kato kaneng ama nga mo rin na.
2: Abutin sa...
3: Kaneng. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka ganin ko maglisyo
2: to. Pagka sa bukid, ikaw ka saka?
3: Mm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, pwede
2: na
3: iya.
2: Pwede na, makakat ka tayo ka sa bukid.
3: Makakat ka ba? Magrapag yun ko atang mga gulay yun. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
2: Pili pa kanan ni Mulay?
3: Sion.
2: Pilido.
3: Alberto.
2: Pilay mo ito.
3: Ah, ito anak ko, 90 na ko.
0: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo og suwayipod. Ang paragis bila-bila herbal capsule og paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Anan Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Anan Nebres.
4: Ako si Anan Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10 ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan na ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mo testing anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo, huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma, duty jud ko. ingon ana.
5: Paragis bila-bila.
4: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
5: Bila edad mo ron, ma'am?
4: Ako 55 na.
0: Busa sa unsa mang balatian. Adunay Paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila,

0: Oh, okay ra ka diha nga nag-usap-usap ka man.
1: Huh? Maniho lang di Christian kay maniho sa kap ka kong kaon na yan.
0: Maniho lang kong ako. Sige, maniho lang to. Aw!
1: Aw! Aw! Aw! Aw!

0: Apasarago to si Kuya Mangix ni mo, Arthur?
1: Ha? Ya naman, ma.
0: Pangutan aog asa si papa ni mo. Kaya itong apason.
1: Oh, ma!
0: Asa marigat si Christian pa ingon?
2: Musulti na lang yun ko sa tinuod ani Marimara, no?
0: Tinuod nga unsa?
2: Makita nato na ko si Christian, oy.
0: Diin man?
2: Ito na pista bukan nalpardo, ay.
0: Dito siya?
2: Umay pa sa hero nga nag-spaghetti lang. Nagpurul siksik, ayaw guwapa.
0: Unsa?

Kuya Mang X! Nanguta na si Mama kung asa daw si Papa. Unsa? Asa man ang imang gitudlo? Ditong dapita? Asa man? Awa ko kasabot!

0: Unsay pong ni Kuya Mangix ni mo, Arthur?
1: Ambot ma, di masabot si Kuya Mangix, oy. Takalagtudlo-tudlo.
0: Uy, mao ba? O, kun mao, asa man na to apason si Papa ni mo?
1: Paabot lang ta maulis, Papa, ma. Di lang ta mag-apas-apas.
0: Bitaw, no? Siguradong doon nagirason si Papa ninyo kung nganong si Mangix na ang hihatod sa e-bike din isabay.
1: Bitaw, ma. Oh, nang di man imutawgan sa cellphone si Papa.
0: Husto. Husto.

0: Uncle Lemmy, Uncle Lemmy, sa kami ka.
1: Isa man eh. Isa man nanawag.
0: Ito pagkaon na. Mas importante.
1: Ay, pasag din na. Busy kayo, Tadre.
0: Ay, kay ba?

0: Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian na yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Wow. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yun ko aninya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa una gay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na na ko, anay sugod. Muna na ang gibati na ko. Pagay na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
0: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

Mga higala at ang iangguban pang mga sumpay ni Bagutang Sugilanon, Himayang Lahunlak. Sugilanon nga sinuwat gubo sa direksyon ni O.G. Kumpuk Rakasa, spinner Ray Arellano, recording engineer Lloyd Gaviana, soundman Ricky Bangiskari. Dalit kaninyo sa RMN.

0: problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lindon Rosauro.
1: Lindon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Laba Oriental.
2: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
1: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Grabe, kanindot yun sa lawas, yun, paminahon.
2: Sa may ibat yun, sakit yung hawak na?
1: Sakit akong hawak. Ito kabarog na yun. Pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo yun sa akong lawas, yun.
2: Ano ito pa, murag magpangita na ka?
1: Magpangita, yun akong lawas, aning Paragis Bilabila. Kaya parte yung nindota, 100% yun sa akong ibat yun. Wala yun siya.
2: So karon gimintin na lang ni mo?
1: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom aning Paragis karon. Mauna nga, mangit tagi ko Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo diferensya yun. Salamat.
0: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Inyong nabati ang programa nga Binayran. Ang tanan ninyo nga dungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma.

0: ugway labot kining istasyon.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
0: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitay na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anaamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jacusaling Street, Cebu City at Bangsada Freeman, o kilid sa Gaisano Main. O ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. O ania ang inyo Alternative Medicine Doctor.
3: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, may kayuti ay dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit. Ipatay ko sa akong misis o DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag. Tulog po ka kapsos sa gabi. Sima na lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500.
5: Pabali sa mga butika.
6: Mayong adlaw ka ninyo mga ka-DTX o ka-MITC. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Huwag ako nasab si Dr. Ramil Uy. Magapahinumdum ka ninyo sa pag-inom sa DTX 500 o MITC ang alkaline nga vitamin C matag adlaw alang sa imong maing panglawas.
6: Hisgutan na to ang mahitungod sa oxidative stress gikan sa kadagang free radical sa lawas. Ang free radicals o reactive oxygen species, kining gitawag na tong ROS, mao ang byproduct sa paggamit sa lawas sa oxygen nga atong giginhawa. Gitawag kini og oxidation. Ang oxidation mao'y rason nga nung magtaya ang puthaw.
7: Sama sa pagtaya sa puthaw, Sir GP, ang puthaw kung na-expose hangin, it will be rusted. Aron dili kini mataya, kinahanglan kining pintalan. Gamit ang red lead or anti-rust paint. Moni rason nga mo inom jud ta og DTX 500 og MITC.
6: Correct.
7: Ingon sad na ang lawas nato, Sir GP. Tungod sa oxygen nga gigamit sa cellula for energy conversion na kini salin nga gitawag og free radicals nga mutaya sa atong mga cellula. Di pod ta pwedeng mo inom og pintal.
6: Lagi
7: matay ka. Kinahanglan nato og antioxidants nga maoy magpanalipod sa atong mga cellula aron dili madaot.
6: Gihatag sa Ginoo ang mga prutas og utan ingong gigikanan sa antioxidants.
7: Correct.
6: Apan ang pangutana, sige batag ka og prutas ug utan, mas mahal bi ang prutas ron?
7: Mahal gyud oy, basta nani, labi pandemic, mahal kay ang prutas ug utan. Mag DTX na lang, Sir GP. DTX 500 ug MITC na lang. Kay kung lantaon nimo ang MITC, Sir GP, imagine sa ka MITC pulo na ka oranges.
6: So dako kay mo masay, mahal ra ba ng orange ron?
7: Tag 25 ron. Mahal ka istanan. So DTX na lang ka og MITC. Nya wala na ipinakataas o superior nga antioxidant, Sir GP. DTX 500 ug MITC ra jud.
6: Correct,
7: ang DTX 500 nga dunay D-sugared sugarcane extract, ang pait nga bahin sa tubo.
6: Husto, Doc.
3: DTX 500!
8: Ako si Albert nga tagadumagiti. Opo, ang akong mga tiin o mga pakakit. Sa tagadumag na po sa DTX 500, akong gindouble dose o nakakapsong sa buntag o sa gabi. Wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubagong sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500!
5: Pabali sa mga butika.
6: Nya, unsa may ilang makuha di ay ng mga sakit kung kulang ang antioxidant silang lawas?
7: Sa mga dili, tigkaw utan, Sir GP, niya wala pa dyan gainom og DTX 500 og MITC. Kung taas na kayo ang imuhang oxidative stress, posibly nga mo resulta kini sa cancer.
6: Ah.
7: Number one na, cancer. Siyempre, tayao na imong cellula. Alzheimer's disease.
6: Ayay.
7: Mataya ang imong utok.
6: Brain.
7: Imong brain. Parkinson's disease. Diabetes. Moni may tabo. High blood pressure. Atherosclerosis. Stroke og uban pa kung kulang og antioxidant or puno na sa oxidative stress ang imo lawas.
6: Unya magka-fatty liver gani ka, Doc? Cirrhosis of the liver, inflammatory disorder, chronic fatigue syndrome, asthma, o gining pagkabaog, Doc, sa mga lalaki, o dili makaanak.
7: Mauna. Mauna nga kinanglan yun ni mo o kaon daghang prutas o gulay. Pero sa itong kamahal, Ang importante lang, inom lang yung sa DTX 500 o kining gitawag Mighty C. Mm-hmm. Kuyaw kayo, Sir GP?
6: Mm-hmm.
7: Ang mga balatian nga o mga sakit nga pwede makuha kung kulang ka o antioxidants, maunang kinahanglan jud nga magkaunta o prutas o utan niya, inom o DTX 500 o Mighty C.
6: Mm-hmm. Likay ang stress, alak, sigarilyo, pollution, radiation.
7: Mm. Ya, imo na nailabay imong tab. Wala wala mo kagasi sigarilyo, di ba?
6: Oh, wala. Ah, wala.
7: Ilabay na namong tab kay puno man sa radiation. So importante Dresser GP, kinahanglan yun mag DTX 500.
6: Uh-huh.
7: Inom po kag Mighty C, Sir GP, kay maujud na ka-importante kung mag-inom kag DTX 500 o Mighty C.
3: DTX 500!
4: Ako si Alex, nagka-UTI dyan ko. Sakit ipangihi o ako po dyan pusun sakit. Ipatay ko sa ako misis o DTX 500, tulog ka kapsos sa buntag, tulog po ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala dyan ang sakit. O nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo dyan kayo ang DTX 500.
3: DTX 500! Pabali sa mga butika. DTX 500!
5: Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, gitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
3: DTX 500, pabali sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ga vitamin C.
9: Ako si Jenna, taga-amla. Naka-hyper ko sa taas kay akong acid. Sige ko og suka-suka. Ipatumar ko sa akong bana o Mighty C. Two times a day. Tulo lang ka adlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa Mighty C, kay epektibo jud kaayo.
3: Mighty C!
2: Ang higala di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch
10: karong September 7 to 18 2026 alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulog ka kapsos sa buntag, tulog pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit. Og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pabali sa mga butika.
6: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kuno sab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Mm-hmm.
7: Abi nimo Sir GP,
6: mm-hmm,
7: kung mapalitra nato unta ang dugang adlaw sa atong kinabuhi, mapalit jud ko. Mm-hmm. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
6: sus kog na ara.
7: No? How I wish ingon ana kasayon ang pagpataas sa atong kinabuhi.
6: Husto. Chakto jud ka dok.
7: Mm-hmm.
6: Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon og siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C. Mm-hmm.
7: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako ah. Aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglitan ha, dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C.
6: Mm.
7: Kay magutan ra ka og prutas, okay man na.
6: Mm.
7: Pero ang pagutana, kaya ba nimo mo palit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
6: Para masayon, inom na lang og DTX 500 yes, og Mighty C.
7: Mm.
6: Matag adlaw, kompleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan na to dok kung unsa man ang gitawag nga telomeres.
7: Mm.
6: Kining sekreto sa aging.
7: Mm.
6: Ang telomeres mo ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos.
7: Mm.
6: Nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok ragsakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information.
7: Mm.
6: Nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maupoy hinungdan nga magbalatian o magpamaba sa tong kinabuhi.
7: Mm.
3: DTX 500.
11: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nato sa akong atay.
12: Pagkalungog na ako sa radio, huh? DTX 500, ako dayon gibanatan o inom duwa sa buntag, duwa sa gabi.
13: 2 weeks pa lang,
12: may alibyo na.
13: Pag 1 month pa pin,
12: naayo na ako.
3: DTX 500. Pabali sa mga butika.
7: Sa matag higayon nga mo divide ang cellular, Sir GP, mugamay pod ang telomeres.
6: Correct.
7: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions.
6: Hmm.
7: Imagine, Sir GP, kung 75 katuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
6: Kung himsog ang cellular, Dr. Ramil,
7: hmm,
6: ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional component components ang cells.
7: Problema, Sir GP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuinom og DTX 500, di ka binuinom MITC. Kay mismo, ang imo nga cellula og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mga ginaimportante nga mag-inom yun dahil tag DTX 500 og MITC, Sir GP. Apil pod ang tanan nga organelles. Og mauki ni delikado, Sir GP, kung maguba ang mga cellula tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellula. Kini mo padayon sa pag-divide ug mag-produce sa iyang kaugalingong kopya ug maukini ang mamahimong sinugdanan sa kanser.
6: Munay kuyaw.
7: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka moinom og DTX 500 ug MITC, ang may tabuana mo na hinungdan nga maguba ug madaot ang imong selula ug mo resulta kini sa kanser ug daghang pangmasakit.
6: Sakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao'y causative factor. Kun nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
7: Taghana.
6: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
7: Mo na, Sir GP, ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug MITC. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
6: Wow!
7: Nga naman.
6: Oh, nga naman.
7: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 ug MITC, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
6: Kalami.
7: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tan-aon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 ug MITC.
2: Ang higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
13: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hakosalim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: DTX 500.
8: Si Albert nga taga Dumaguete. Opo, nga akong mga tiil o mga pasakit. Sa pagkadungog na po sa DTX 500, akong gi-double dose o kakapsul sa buntag, sa gabi, wala pa'y bulan, nawala ang ubag-ubag sakit sa akong mga tamo. Epektibo kayo ang DTX 500.
3: DTX 500. Pumali sa mga butika. MITC, ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Ronda. Dili na kayo kumag pasakit o gilanat. Ubo dala si Poon. O na nga, gipalitan ko ni Papa o vitamin C, ang MITC. Ang mura gi-maintain pag-inom 3 times a day. Hindi medyo ko basta-basta mo ubo. Sipon o gilanat. Best kayo ang MITC.
3: MITC! Mabalik sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
6: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyoy mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo og ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok, samot na kong sington.
7: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Saktog yun, pag human nilang ligo, Sir GP, ila yung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
6: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
7: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mo baho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
6: Oho. I agree, Doc. Ang makamaayo pa jud aning Clinica Diofresh, Doc, kay wa ni siya'y aluminum. Sa tupa, non-toxic.
7: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira jud ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Panarapo ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen o uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells o tissue.
6: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise, Jud, aron nga mo improve ang circulation. Apang kasagaran, Jud, wa tay panahon para mag-exercise.
7: Naay duha ka pamagi, Sir GP. Inom ka og Extend Food Supplement.
6: Ay, perfect!
7: Ang Extend Food Supplement Sir GP, na maka o clavuwasca, nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan manitanan sa duga sa tanom.
6: Correct. Wa dyan ay side effects, Doc. Na ipakapinoon, frontal effect.
7: Hello? Tay, pwede ka na.
6: Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon, Doc. Ang effects Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister. Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
7: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
15: Aha.
7: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
15: Ganahan dyan ko, anadok. Mag-extend na dyan ko. Bahala nas misis.
7: Sigurado. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, tao ba na Jude sa adlaw-adlaw na itong panginabuhi?
15: Gusto.
7: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi na Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
15: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds. Gamoy makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
7: Katong mga kwartaan dia, maayo po ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix. Tungod kini anaay, ganoderma, mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
15: Lami ni siya, Doc, kay lasang kape jod. Unsa? Hmm. Special pa.
7: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
3: Kasayuran sa maayong panglawas. D3 Bio Health News. D3 Bio.
16: Ako si Florizel. Before, problema dyan na ako ang irregular ng regla. Mabot pa dyan ang tulong kabulan. Pero sukat ni inom ko sa D3 Bio, normal na dyan rin akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio.
15: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Kung nasab si Dr. Ramil Oy, nautuntang na inom nyo na ang inyong D3 Bio. Nga dunay 10 times more potent compared sa ordinary nga plain D3.
15: Ang atuang pag-isgutan karon, Doc, medyo sensitive.
7: Mm.
15: Unsa man ang ga-form sa blood clot? Una, jud dapat dili mapiktuhan ang quality sa imuhang blood flow. Maayo jud dapat ang blood flow. Kay kung maayo kini, gamay hangtod sa walay tsansa ang formation sa blood clot.
7: Monay rason nga kinahanglan ka mag-exercise jud ka.
15: Mao jud na.
7: Mm. Kay kung hinay dagway, Sir GP, na jud tsansa nga magbara kini.
15: Ga-deposit or magatagak ang mga nutrients.
7: Samot
15: na ang mga LDL. Mm. Pero kung steady ang pag-agi sa imong dugo, kauban na siya sa pag-agi. Pero kung hinay kini, mga tagak na na.
7: Lahira jud kung maayo ang pag-agi. Kay musabay na lang na siya. Mudaghan ang mga blood clot tungod sa oxidation sa imong kolesterol. Mm. Once nga ma-oxidize, Sir GP, maghinay-hinay na siya deposito.
15: Muna'y delikado.
7: Pero kung sige kang gainom og D3 Bio, ang BCO nga naa sa D3 Bio na ay powerful antioxidant aron malikayan ang pag-oxidize nining mga lipid, Sir GP.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
17: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
18: Karong September 7 to 18, 2026. Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
17: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
3: Kasayuran sa maayong panglawas.
15: Og kanang antioxidant, Doc, gihingan lang gallic acid, another is the ferulic acid.
7: Actually, pamilya na siya sa mga polyphenol or mga phenol compounds, Sir GP.
15: Hosto, Doc.
7: Ang D3 Bio, tungod ato nga compound, ang gallic acid nga naa sa D3 Bio, pugna niya kini aron dili mahubag. Walay paghubag nga mahitabo, Sir GP, kung nakainom ka og D3 Bio.
15: Mm. Unya, unsaon man sa coconut oil o extra virgin coconut oil, pagpugong sa paghubag. Ang tubag, mao kini, tungod sa gallic acid. Mm.
7: Walay mahitabo nga progression to atherosclerosis.
15: Kampyon! Mm. Mahunong ang pag-uswag sa atherosclerosis. Dili ra magpundo. Hipuson jud ni siya sa D3 Bio.
7: Mm.
15: Padaghanon ni D3 Bio ang imuang HDL.
7: Ang imuang good cholesterol.
15: Mm.
3: D3 Bio!
19: Oh, si Richard. Siging galabad akong ulo. Taas na dahil kong blood pressure. Painom ko sa akong asawa, D3 Bio. Sa nakabulan, nawala lang akong labad sa akong ulo. Ano mo lang akong blood pressure?
3: D3 Bio! Ang D3 ng may Visio. Ang Visio ng may D3. Kapalit sa mga butika. D3 Bio!
15: Katong mga oxidized LDL nga namilit sa imuang mga arteries, panghipuson na. Kuhaon na tanan ni HDL og dadon sa atay aron pagawson.
7: Maunay nakamaayo ni D3 Bio, Sir GP, tungod sa iyang gallic acid.
15: Mm-hmm.
7: Kung D3 ang imong ginainom, wala na siya gitawag nga gallic acid kung plain nga D3 lang, Sir GP. Mm. Pero kung D3 Bio
15: naadyo
7: ni gallic acid aron dili maghubag ug mapugngan ang grabing mga blood clots.
15: Oh.
7: Blood clots nga maoy mahimong hinungdan sa imong pagka-stroke. Kung gusto nimo malikayan ang pagka-stroke, so simpre mag D3 Bio ka kay naay gallic acid ang D3 Bio.
15: So unsa man ginabuhat ni D3 Bio, Doc, batok sa blood clots? Number one, it improves blood flow. Unsaon man?
7: Mm.
15: medium chain triglycerides nga maoy magapataas imuang metabolismo by increasing the thermogenic temperature sa imuang lawas nga maoy makapalambo sa imong blood flow. Secondly, si D3 Bio padaghano niya ang imong HDL level.
7: The gallic acid nga strong antioxidant nga naa sa D3 Bio adunay siya gitawag nga apoptosis inducing agent.
15: Correct.
7: Sir GP. Sa ato pa, kaya niyang hipuson ug patyon ang mga cancer cells. Ang nakadindot ni D3 Bio ang gitawag nato nga gallic acid o lauric acid. Si gallic acid mo endorse siya og apoptosis while si lauric acid simintuhon niya ang imuhang mga cancer cells aron dili na kini makakuhag sustansya. Matay siya.
15: Muragwardyahan niya, no?
7: Kini pa jud, ang D3 Bio dili ra ingon nga naa siya gallic acid. Napod siya ferolic acid. Ang ferolic acid mooy gapugong sa imuhang katigulangon.
15: Wow!
7: Sa ato pa, dili kadali matigulang. Ang 10 years na lang unta tabangan niya kini nga maabot og 20 to 30 years.
15: Dakong bagay.
7: Layo nimo ang blood pressure, diabetes, cancer ug uban pang mga sakit sa brain.
15: Alzheimer's, dementia, Parkinson's disease. Kayang-kaya jud niya. And of course, atherosclerosis.
7: Mone rason nga nung gipromote jud namo ang D3 Bio. Over plain nga vitamin D3 tungod sa dili maihap niya nga mga benepisyo. Klaro kaayo kung unsa ang mga benepisyo sa D3 Bio tungod sa BCO nga gipakapinan og D3 Sir GP.
3: D3 Bio.
20: Ako si Aying, galabad jud ang aking ulo kung unsa ang pagpagamay. Isulayan ako ginom ang D3 Bio. 2 weeks pa lang na matikdan na gid nako ang pagluwag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kapalit sa mga butika. May TC. Ang alkaline nga vitamin C.
9: Ako si Jenna Tagaamla. Naka-hyper ko sa taas kaya akong acid. Sige ko og suka-suka. Patumar ko sa akong bana o may TC. 2 times a day. Tulo lang kaadlaw, nibalik na sa normal ang akong kaon. Salamat sa may TC. Ka-effective o jud kaayo.
3: May TC. Kapalit sa mga butika. Kasayuran sa maayong panglawas.
7: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron yun nato, Sir GP.
15: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na Diyos ilok.
7: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir GP, kay natay klinika diyo fresh.
15: Kayang-kaya,
7: jud, walaon ang baho, Sir GP, tungod kay kining virgin coconut oil na kampiyon, jud, mupatay sa mga bakterya, virus, o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
15: Unya, all natural pa, jud ni Doc, kay very safe pod gamiton, tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
7: Lahera, jud, Sir GP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, jud.
15: Ubit. Ayun na mong padugay pa. Gamit na yung Clinica Deo Fresh.
7: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir GP, is ang blood circulation.
15: True.
7: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag-bisi ka, mura ra kag naka-exercise.
15: Exercise sa kama ba, Doc?
7: Dala na da, Sir GP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
15: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc, kay okay nang circulation, makatag pa jud og gana sa wala nay kusog nga pinuti ni papa.
7: Najud panahon, Sir GP, nga lami jud di inom og kape sabot na kung laay kayo.
15: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siya da kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
7: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir GP, kay naa siya chia seeds nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
15: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naa na siya de-sugared sugarcane extract. Gamoy usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
7: Mo na igingon, Sir GP, nga gakapi ka na, ga-detox ka pa.
15: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami pud ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
7: Oo, nindot na.
15: Nagunay Ganoderma og Stevia, perfect jud ni sa mga naay diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
7: Siyempre, naay Ganoderma, naay Stevia, medyo mahal gyud ang premium. Pero ang mga kaya lang, DTX Coffee Mix la. DTX Coffee Mix, naay chia seeds. Sulayan na ninyo, gakapi ka na,
15: ga-detox ka pa!
1: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
21: Karong September 7 to 18, 2026.
22: Alas 8 sa buntag, ngadto sa alas 4 sa hapon.
1: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
23: Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in.
15: Mayong adlaw mga kaditribayo, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako sa si Doc Ramil Oy, nautuntangan na inom nyo na inyong ditribayo, nga maoy 10 times more potent compared mo sa ordinary nga plain ditri.
15: Unsa ba dyan ang neuropathy? Ang neuropathy, mao ni siya ay atong mabati, nga binhod ining atong kamot, og murag na igapanuslok sa akong tiil, unya ang tumoy sa imong mga kamot, murag na ay dagom, mga murag na ay gakamang nga mga lamigas.
7: Ang line na Sir GP, kung kanang dili na jud ka makafeel. Ang imong mga nerves, makaingon na lamang ka nga, ay, natumba na dahi ko ni mo?
15: Oo, naiuban ganidok nga, natunok naglansang, nya, nanay dugo ang mga tiil, wala pa kabalo. Kay dili na jud ay nila mafeel ang ilang mga extremities.
7: Ang rason ni Ana, kay taas ang imuhang blood sugar.
15: Gusto.
7: Usara man jud ang pagpaguba, Sir GP. Nagsubra nga exposure sa blood sugar sa imuhang mga nerves.
15: Correct.
7: Kay kinanglan unta, dili na mutiner sa imuhang dugo. Unta, naana dito sa imuhang selula. Gabuhat na dito.
15: So, unsa ba jud ang hinungdan sa neuropathy? Number one, gisulti na ni Dr. Ramil. That's diabetes. That is why it is called diabetic neuropathy. Number two, taas ang imuhang viral load.
7: Giatake na niya ang imuhang mga nerves or GP.
15: Number three, ang alcoholism, ubuti pasabot, adlaw-adlaw kang muinom, makadoubt pa na siya mo mga nerves.
7: So, mapagtabang ana sa ditribayo. Number one, kung naakay diabetic neuropathy, pamove on o kontrolo niya ang imuhang blood sugar, Sir GP.
15: Grabe, no? Kaya niyang i-control ang imuhang blood sugar aron dili mo samot epekto ini sa imuhang mga nerves?
7: Dugang pa, so, ang pag-control sa ditribayo, pamaagi sa medium chain triglycerides or MCT, ang imuhang blood sugar, gipadugan niya kini ang imong ingestion o ang imong digestion sa carbohydrates, hinay-hinay yun niya, Sir GP, para dali-dali mo daghan ang imong blood sugar.
15: I-correct niya, Doc, ang imong insulin resistance. Correct. Kung nakainom ka og D3-bio.
7: I-correct o panindutun po niya ang imong insulin sensitivity. Aron, mahimong sensitive usab ang imong insulin. So, duha na ang iyang gibuhat. Gipanindot niya ang imong insulin, gidili po niya ang imong digestion sa imong tiyan.
15: Kalami.
7: Pasabot, nga gamay ra nga glucose, kay pag-abot sa glucose, jutay, og insakto turang insulin, ihatod na dayon.
15: Kini pa judo, kung gaditribayo ka, mura kag walay gana mukaon. Murag busog ra kasigi, bisag walay unod imot yan. Kaya ang ditribayo, adunay medium chain triglyceride, nga gahatag og instant energy. But there's more to that.
7: Kablo ka, Sir GP, unsa pa judo ang nindot sa ditribayo sa mga neuropathy?
15: Unsa man, Dok?
7: Ang pinakalisod judo, kung gulang ka na. Nya, naakay neuropathy. Usa sa mga problema, anak, ka nang mangihi na ka, nya, dili na nimo makontrol.
15: Ah, paita.
7: Kaya nga naman, kay patay na ang nerves nga maoy gakunik sa imuhang brain o sa imuhang urinary system.
15: Wa na'y wiring, Doc. Sato pa.
7: Take note, ang nerves adunay myelin sheath. Ang myelin sheath, kabalo baka unsay composition na, Sir GP, it's a fatty materials.
15: Correct.
7: Kanang ditribayo nga naay good fats, ganaris na siya. The more nga mawala na ang myelin sheath sa imuhang nerves, kay kining nerves, mura ni siya og kurinti.
15: Pananglitan ka ng nerves ni mo, mauni ang imuhang wiring. Unya, ang ga-cover ana is ditribayo.
7: Mao na'y myelin sheath. Og sa sulod ana, naay dendrites ug axon. Ang axon, mao na'y dagko nga fibers, ug ang dendrites, maoy gagmay. So kung puno ka og ditribayo, manaris dyan na ang imuhang nerves, Sir GP. Once manaris na ang ditribayo sa imuhang tinai, maproduce na to siya og B vitamins. Ginaris dyan niya ang imuhang nerves, niya, kung sige kag ditribayo, ganaris imuhang nerves, dili na siya daling patyon sa glucose kung nakaditribayo ka. Timan niya, sa usa sa mga hinungdan, nga anong magubain mo ang mga nerves ang pag-atake sa mga kagaw. Talking about kagaw, para dili na mo atake, expert gidiha ang ditribayo.
15: Muna'y ditribayo, antibacterial na, antiviral pa, antipungal pag yun, apil ng protozoas.
7: Yes, maudyod na ibintaha kung ikaw nakainom o ditribayo. Maudyod na'y pinaka-importante.
15: So this is another reason, Doc, nga dapat na dyan mag-upgrade sa ditribayo over plain D3. Awa na tayo oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Huwag ako, sab, si Doc Ramil Oy. Maayong panglawas, ipadayon.
15: Ayaw, abusuhon!
0: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3 Bio, Mighty C, o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City, at banglang sa Freeman, kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
4: Nga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
21: Karong September 7 to 18, 2026, alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
4: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
23: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno kumpleto.

0: tao, kauban, ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran, ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
2: Magsige gani kag achi, nagluha-luha ang mata, unya nang atol pa, fix it with Alnex.
3: Basta allergy symptoms, adunay fix it ok ana. Alnex, the most prescribed cetirizine brand by doctors.
4: Fix it with Alnex.
3: Source, IQVIA PMDI2S 2025.
5: Unilab quality yan.
3: Cetirizine dihydrochloride is the generic name of Alnex. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Naay high cholesterol o diabetes?
7: Oh no!
6: Block the bowel with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
7: Yes!
6: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
8: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang, sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin ng kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Higala, kumustag mayang gabi ikanatong tanan.
1: Sa pagkausap pa, welcome! Welcome og welcome ning atong tulumanon. Sincerely, Ate Arlene. Sige, hapon kita maghahatag og pagtagad. Di ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man og ilumutan na sa katuigan na ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling laba sa panumduman. September 16, 2026. Lais sa watampo na usap ang atong paghatag at pagtagal. And this time, ang atong letter sender. Usa ka nagngalan og Brian. When you stand by Brian, alang sa imong suwat. Of course, brought to us by Nan's Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nan's Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan makatabang sa atong liver problem. Ingon na nag-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus, and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Chocomix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.
0: Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes o gilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit. og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan. Bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: Buenos tiyan, boy, Brian. Alang sa musuwat. Dini siyempre sa atong tulumanuan. Sincerely, Ate Arlene.

ate. Kung atong huna-hunaon, dili gid may paryente. Apan lagi kay, bisag dili may magkadugo, pareho kami gitudluan ng among panimalay o sa kapamilya o sa kakompound o sa raang tao nga nagsagop o nagatiman ka namo. Diin giisip kami nga ila mga anak o nga kami ni Lina managsuon silang pananaw ate. Sa tinuod lang, lisod sabdon nga nung ihikaw nila ka namo ni Amy ang relasyon nga among giampingan. Apan ang among relasyon para sa uban o sa kabutang nga dili angay mahitabo, pero para sa among duha, tinuod ang among gugma. Ate, ilaming gipatawag. Atubangan ni uncle o ni auntie Lina. Gignan kami nga dili mi pwedeng magunay. Isipo na mo nga magsuon kami. O sila nga mong ginikanan. Mihilak si Amy. Mitando siya. Gusto ko musupak ate. Apan, o ako'y mahimo. Itong tungkol na mo namin katubangan sa grand jury ate. Nga tanan, nakaabang sa among defense. Ate R. Hinay nga misulti si Auntie Lina. Nga bisag dili may magkadugo. Apan dili ka na magpasabot. Nga pwede na may magunay. Kay ilaming di-adapt pareho may kapilyedo. Adapted ding duha. Ni Amy ate. Ug nagpuyo sa usa ka balay. Nagkaon sa usa ka lamesa. Sinagup mi. Sa mong uyuan ng iyaan. Itudluan nga isipon ang usang-usang managsuan. Ati may tubago sa unang higayon. Dili man may katugo ni Amy. Unang higayon nga may tubago nga to kanila. Apan may tubag si Uncle Mike na tinuod. Pero kinahanglan nga isipon nga pamilya. Kaya ang akong pangalan o ang pangalan ni Amy pareho o apelyedo o ginikanan. Kala ang pinakasakit ate, pulos may adapted. Wala na ko makiglalis nga sayop sila. Kabalo ko nga doon na sila'y punto. Gusto lang ako ipangutana ate kung dili man di kami magkadugo. Nga nung dili may pwedeng mahigugma sa usag-usa. Ate, mihilak si Auntie Lina. Sa kuna-huna, dili ko gusto nga mahimong hinungdan sa iyang mga kasakit. Sa laktod, nagsulti mi ni Amy. Ug nagbulag kami, ate. Sakit man. Apan wa na lamang kami supak. Wa na lang ako ipugos sa akong gugmang gato kaniya. Among gidawat ang gusto sa mga ginikanan nga among giila, ate. Ug mistaad, nga kalimtan na mo ang usag-usa o mo-focus sa mga pag-eskwela. Gitry na mo nga mabalik sa normal ang tanan. Sulod sa among panimalay. Apan dunay usa ka butang nga bisan no sao nako dili na ako mawala sa akong kasing-kasing. Ang akong gugmang ato kang Amy, ate. Milabay ang mga tuig nakatapos Miss College. Nakabato og trabaho na usab ang among kinabuhi. Apan wa na usab ang akong kasing-kasing. Kung makita na ko si Amy, di na ko tuyuon ate. Gusto ko magakos kaniya, gusto ko maduol kaniya, gusto ko sultihan nga mahal na ko siya. Apan mahinomdom ko ni uncle o ni auntie. Ang ilang pagdili, nga matod nila dapat isipon namo nga managsuon mi o pareho mi nga o apelyedo. Kay pulos mi legally adopted ate. Nahuna-huna ko nga ang gugma dili angay pangitaon. Kusa kini mo abot sa imong kasing-kasing. Pugnan man nimo apan di mapugnan ang kasing-kasing ate. Og tungod lagi gusto na kong protektahan si Amy, ako siyang giignan nga manguyad na lang siyang lain. Sakit man.

dati. Nakabatulog lang inigugma si Amy. Grabe na akong hilak. Apan wa ako'y laing mahimo gawa sa pagdawat sa kamatuuran. Ang kunan ko ate, sakto yung gibuhat, dapat mangita siya glain. Kay nakita na ako ate, nga dili na ako isiksik akong kaugalingon nga tukan niya, kay dili kami para sa usag-usa. Hangto nasayra na ako buntis si Amy. Nahigayo na. Murag mabuak akong dugan. Wa na ko'y pag-asa. Buntis na siya. Hapan ako na siren ate. Minyo di ay. Anak ka pa buntis kaniya. Nasuko ko gato kaniya. Nga nung gisiksik niya ang kaugalingon, nga to sa katawang minyo. Mura siya disperada ate. Misa mo siya sa paghilak. Ate, pagkasayod ni Auntie Lina o Uncle Mike. Wa ako masayod kung hangyo o sugo ang ilang giingon. Dako kong kakurat. Matod nila. Okay na ko nung kapakasla na lang si Amy. Di ko na sila gusto mo ulawan. Humanilan masayran nga buntis si Amy sa sakaminyo ate. Naglagot ko nga nung karun pa man. Nga nung kukanosa naging komplikado ang tanan nga buntis na siya sa lain, misugot sila nga mapakasal mi. Naglibog ko ate. Naglagot ko. Apanaluoy kang Amy. Unsabay angay kong pagkabuhaton. Tambagi ko ninyo. Sincerely yours, Brian.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Doy, mo adto ka sa syudad, Doy. Palitin kong Google Mind Capsule. Kasi ka nila kaundang kong inom-inin, may balik akong pagkalimtanon. Malimot ko sa akong kwarta asya na butang. Lahi na gitong makarimind capsule ko. Kay bisan ang nangutang na ako madumduman. Palitin ko, Doy, og Remind Capsule.
2: Remind Capsule, mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
3: Dagos, salamat ka ni mo, Brian, sa imong papadangat ni mo swatampo ng atong tulumanon sa Sensor li Ate Arlene. Tinood gina, ang gugma ko sa gyung maabot. Og di gid mapugngan.
4: Murag kawatan ang gugma.
3: Kusagi siya bobo sa kasing-kasing sa usa ka tawo. Nga bisag usaw ni moglikay-likay, mangita gyud siya paagi nga makita ang tawo. Ngano pug kana no? Nga katong tawo nga imong gihigugma, bisag dili pwede pangitaon manggid nimo.
4: Temptation layuan, layuan mo ako.
3: Layuan. Utok so layuan mo ako. Basta tay ba temptation layuan mo ako.
5: Layuan mo ako.
3: Anyways, ang problema karon ni Brian, kay gihangi na lang siya sa iyang adoptive parents nga pakaslan na lang. Pero di ba gid pwede pakaslan ang duha ka tawo nga pareho ka apelyido kay paruhas man sila legally adopted. So meaning bisag dili sila paryente pero ngalan nga legally adopted sila same apelyido, di sila pwedeng kaslon. Ang hangyo karo kay buntis naman si Amy, ang hangyo ko sa kanan panindigan na lang niya ang pangutana o si angin niyang buhaton. Of course, kao ba na to? DJ Nova Abaniel.
5: Yes, mayong adlaw Ate Arlene. Kap Junus na na itong mga suking tigso bye-bye.
3: And of course, ang ato retired playboy, Kap Junjun di Asi.
4: Yes, pasurte nga adlaw DJ Nova and Ate Arlene. O sa itong mga bisita ate, si Miss Maggie, si Miss Antonita, o si Miss Jessie. Kahangtod karon.
3: Inspired. Open line. Abi kong inspired. So wala na siya, wala na siya.
4: Open line ate.
5: Open line.
4: Oh, katong mga retired playboy ha. Retired playboy, katong gusto
3: ko. O, daghan na may open line.
4: Seryoso nga relasyon ha.
5: Saon?
4: Katong, kapagita og seryoso nga relasyon, nga dili binuang.
3: Ah, yes.
4: Gusto na ginahimutang sa kinabuhi.
3: Okay.
4: Tay-tay, tulog ka prinsesa.
3: Okay.
4: Si Maggie, si Antonita, og si Jesse.
5: Napi pas Maggie.
3: Anyways. Unsay ikaw, Dejinovs, ikaw akong pangutan-on, kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Brian, ang higit kalagutan pa, labon bito nga na, nangit ko sa una, nga, nakagusto ko nga, Amy, di pwede kayo managsuon mo, pareha mo na akong mga anak, i-adapta mo nga sa, insakto, nabuntisan, gihanga na noon siya nga, sige, panindigin na lang.
5: So, money pa it, ma'am, no? Kanang, malago tag-appeal ba? Malago tag-unaw na appeal nga. Sa panahon nga ni Hangyo, wag isang sugot niya, karon kay na si Piat man, na kuana, no? Kanang, nanas, nakasalalay na ang ilang dungo.
3: Labuntis si Amy, og Minyo. Pero,
5: kung ako si Brian, tungod kay nahigugma man siya kang Amy, iyan na lang panindigan. Kay total, kabalo man ang mga tao silang palibot nga nakagusto.
3: Pero dili sila pwede
5: makasal. Yes, definitely, di magid sila pwede makasal. Pero siguro, if amot lang ka ha, if unsay process ana to revoke sa ilang adoption, basin taas kina nga proseso, pero amo lagi.
3: Lagi, di, kay atong gitanaon, di ba nakadugo?
5: Yes, di siya nakadugo.
3: Si ang sender, si Brian, pag-umangkon sa auntie,
5: yes.
3: While si Amy, pag-umangkon sa uncle. So, murag, magbilas, usap ito, mana tawag but isa ka dili gid sila paryente.
5: Yeah, so mula mo ni makaguo lang sitwasyon nila pero sa karon nga muna magini ilahang gidangatan para nako panindigan na lang ni Brian kay sayod man taon sa ang ilang paghigugma sa usag usa nga tuod gani nga
3: kanang bitaw sakit kayo sa una sakit sa
5: true.
3: Para kang Brian ba nga
5: yes.
3: Kanang labon bitaw sa una kami na lang
5: ipagbulag yun
3: ipagbulag okay magsuon mo yeah.
5: Intaw na ning kamot ubya sila gid no nga kanang ilag yung mabulag ang ilang kaugalingon ba sa ilang relasyon. So,
3: in fact,
5: sakit kayo. Grabing ang
3: sakit ni Brian kaya nakauya buglaan si Amy.
5: Yes.
3: Yan na lang yung sige, alaw na lang yung manguya buglaan. Sige sila pwede.
5: Siguro si Amy po, gato nga mga desisyon niya, desperate nga, yes. Kuan po to ba, nga mga desisyon niya.
3: Yan na ilat pag-check Minyo.
5: Yes, yeah, so...
3: Kaya mga Minyo sa akin, huwag may mga puangon. Ba?
5: Di ba na? Approve. Kabalong Minyo na. Mukiringking pag yun.
3: Correct.
5: Ang looy na baani ang babae yun. Kay mo'y mabinlan. Tanawa si Aymeron.
4: Dili sa ka, Dejinova. Nga, kining Minyo, kanang dili lang kabalibad. kay muhangyo magyud ni kining
5: kap ang lalaki mo gyud una mo dool dili yes. Imposible gyud kay nang ang babae gyud mangitag paagi
3: actually,
5: para
3: actually ang babae musugot na siya kung pakulitawhan kung yes. Magagusto po sila for never nga ang babae may mangulitaw una sa lalaki.
5: Yes, agree.
3: Oh.
5: So, ang lalaki kay sadana na kay mo'y nag-first move, lisod sad. Kabalo siya nga minyo
4: sure
5: siya.
4: Sure ba ka di Ginova nga ang lalaki lang kanuna yung ka-first move?
5: Yes, sure. Good ko kay minyo. Sa kasayon
4: na ko siya nga. Panahon? Katuyok ang kalibutan. Dili bakha ni bali ng kalibutan.
5: Dili, good ka.
4: Kaya akong nailag, yun si... Kinisikining...
5: Ansaman.
4: Antonita?
3: Madagdag si Antonita.
5: Damay.
4: Anyway,
5: listen,
4: sige.
5: Again, no,
4: kanina ko kasi mong, ay mong tambag kang Brian.
5: Dili manggigap, ang kaning tao nga minyo, ato lang ng kuan kay, imong manggisugdan, ang tao nga minyo, og sayod ka nga minyo ka, di naka, og biskan pag naibabay, di amo kiringking sa imo ha, mo balibad yun ka.
3: Ayaw na.
5: Kabalo, dapat honest mo kasi, ay minyo na ko, ay kung dole, ayaw yun dapat na.
3: Kay ang babae nga makauyab og minyo.
5: True.
3: Kabalo manggid siya nga tama nagid siya uyab-uyab. Yes. Ganin siya mabili mapakaslan. Nga nung gusto mo pamanggid siya.
4: Dili man nagpasabot nga minyo ate, nakatali ng kasing-kasing.
5: Oh, mo na sad. Nanapon na. Yung mga rason. Mga gini, mga script sa mga minyo ka.
3: Oh, molag,
4: pasalamat na. Mo, girls.
5: Nagyabong manit pa.
4: Baka uyab og minyo, kay isa lang inyong kompetensya.
5: Oh, nanasad. Ang asawa ra.
3: Malagay na problema, di ha. Mona, mo gini, madali-dali ba nga?
5: Script mo gini.
3: Kay minyo ko, di na ko pwede mahigugma sa lain.
5: Mo gini nga,
3: kuan. Abi ba kay minyo ko, akong kasing-kasing nakatali na gyud. Natural! Na.
5: Dapat unta itali gyud na,
3: oh,
5: no? Ikan ulo hangtod diil.
3: O di ba Magi?
5: Dili kay nakatali
3: ang approve ang... igon si Magi. Oh, dapat diba? Lang, oh, dapat lang.
5: So again, Brian para nako. Para bitaw nga kuan pod. Kanang dili man na siya sa ingon nga pagluwas sa dungog, pero ang akoan lang pod para pod nga iyang masalo si Aimee ba. For sure si Aimee kanang frustrated pod siya sa iyang sitwasyon karon.
3: In love si kuan ha, in love si Brian kang Aimee.
5: True.
3: In fact nasakitan gid siya kaayo nga nakauya buglain.
5: Yes.
3: Pero lang murag naka-question lang siya ba ngano ako may manubag ani.
5: Naka-question siya kay nganong karon pa kung kanus ang kuan na ala
3: komplikado na kayo. Pwede ra man di ay nganong sa una na lang imbitado nganong dili magit pwede kay Sony.
5: Kung ako makapanumbat gid ko sa ginikanan ana nga ngano man karon pa labon sa una nga okay pa kay ato mga dungog. Kuha gid sud si karon nga naalanganin na siya nang giino ni Piton.
3: Definitely gid sila. Kinala mangutana yes. Sa lawyer kung magpakasal gid siya or yagyong panum yagyong ato bangon si Aimee. Kinala sila mo talaga di magit la pwede makasal kay save apelyido sila.
5: Yes. So ang yari gyud mabuhat diha. Yag yung kanang alalaya, no, iyang ubanan si Aimee para si Aimee na siya ka kuan ba, ka agabay ba, na siya ka uban.
3: Sige lang, good. Ang una raman, ikaduha, iya naman.
5: Yeah na. Yeah na, laay, okay. Good. Oh.
3: Sige, atay hatang sa itong retired playboy, bogey niyang masterpiece.
5: Yes, master siya niya mga palusot.
4: Yes, yes ati master of none, Jack of all. Sige yan.
3: Master of none, Jack of all
5: trades, master of none.
4: Balik na po na nga isyo.
3: Oh, sige. Okay, di
4: ba? Actually, Brian, ingani, ang ako kika-istorya ni mo, ikatambang ni mo, una, huna-unao ni mo, nga ang usa ka mali, dili masulbad sa mali gyapon nga desisyon.
3: Aha.
4: Uh-huh. No? Ingani, gihangyo ka sa imong amahan karon nga kining...
3: Ilang amahan?
4: Ang kuno ni mo...
3: Legally adopted as lando ha?
4: Ang kuno ni mo, ang anak nga gisabat ni...
5: Aimee.
4: Nga ikaw ang mahimong amahan.
5: Mm-hmm.
4: Tinuod na siya, naitabo na siya sa unang panahon natin.
5: Uh-huh.
4: Sa panahon ni Cleopatra.
3: Agoy.
5: Grabe, naabot na siya ng Cleopatra. Okay. Oh, grabe, ginigyan mga
4: na
5: research.
4: Na to si Ginova.
5: Sige, sige ka. Okay.
4: Magi pa. Hindi na to.
3: Sige.
4: O, hindi na to, Magi. Uh-huh. Ate, si Cleopatra na minyo sa duwa niya kay Younger Brothers.
3: Uy,
5: kuyawan.
3: Sa pero tupak, tinood doon yung egsoon.
4: Tinood yung egsoon, tinood ha.
3: Kani adapted doon
4: na doon. Kani
3: sige, okay.
4: Naminyo gani.
3: Ano gani nga naminyo siya sa doon yung egsoon?
4: Ato ng subayon.
3: Kaya di lang gusto nga maadto ang ilang...
5: Naman yung mga culture nga ga-follow actually, anak, ma'am. Dagag mga culture nga ga-follow,
4: anak. Napaikaduwa. Ako lang ning research
3: gyud. Pero dili siya pwede mahitabo sa real life nato karon ha. Karon panahon.
5: Sa una man ang panahon.
3: Sa una panahon pwede. Pero karon dili na siya pwede mahitabo.
4: Ako lang ning research ate kay para okay. Ates pasuportahan si Ginova.
5: Uh-huh. Mm.
4: Pero ang punto nako dili man sa si Cleopatra.
3: Ate man siya sa una man to panahon.
4: Oh, mo igo karon si Ginova. Nga babae man to.
3: Oh, sige.
4: Lalaki
3: okay.
4: Man ning si Brian.
3: Okay.
4: Sige, pondayo na nato si Brian.
5: Sige, oh.
4: Kung nakaila mo kang Ramesses. Ramesses II.
3: Okay, usap na po na sikap.
5: Grabe na yung mga pagtulungan.
4: Mrs. Dasikan is the most famous and well-documented Egyptian paraon. Parao. Who married his own daughter.
5: Kagyawan.
3: So, sa unang panahon,
5: sa unang
4: panahon. Ako nang gi-mention ate, kaya gipaundayunan na ito ang tambag ni Reginova na pwede na itong niaging panahon. Pero kani actor ato.
3: Sa unang panahon,
4: ikaw, Brian, dili magkaparao.
3: Parao. What's the correct pronunciation?
5: Basta kay muna na.
4: Mauna na siya. Dili magka-king. Dili magkahari, ngamin yung ano mo ng imong igsoon. Dili magkasi Cleopatra.
3: Sa ato pa, dili pwede minyuan.
4: Para na ko, ate.
5: Dili magis lang magminyo, kanang, kap.
4: Mali, gitya. Mali. Kanang moingon niya ang konon, kanang dokumento na malabod ang kulang, ana.
3: Pukul ba gaganya siya mga research, no? No?
5: Grabe ginayang panukad, ma'am.
4: Hindi mo magunding issue, ate. Hindi magunding alang-alang issue.
5: Grabe ginayang mga
3: kuwan. Panukad man siya.
5: Feel ako kayo, nagin na siya researcher ba? Gansi tani. Hire na akong researcher, ana.
4: Guys, natay Library of Questionable Studies, ha? Nga, before tamo lingkod aning atong gilingkuran karon,
3: nakit
4: tulo ka, Engine.
3: Karon pa ko kabalo nga si Cleopatra.
5: O, di ba? Ako po, ma'am. In fairness.
3: Namin niya si Endua kay Iksuon.
5: Grabe ni mga kuwan. Salamat anang information cap, ha?
4: Oh. Mauna nga, Brian. Dili magkasi Cleopatra taon do. Ingnon ni mo na imong...
3: Pero ingon sila, basta pero, mabana kuno ka ni Cleopatra, mamatay kid ka. Ano ka na?
5: Naisumpa si Cleopatra.
4: Ako lang ang nagpabiling
3: na buhay. You will lie there and you will die there.
5: Mm. Yeah.
4: Ako lang na reincarnate na yan. Paano ni? Anyway, tambag na ako ni mo, Brian.
3: Sige.
4: Kanang, ayaw sulbara ang usa ka mali. Mm-hmm. Sa desisyon niya, usa ka mali gihapon.
5: Pero kap, love niya si Aimee.
4: Mali
3: mo gina
5: siya. Sila mali.
4: Nga nung ang kunon mani mo, nga dili man ikaw ang amahan.
5: Nagkabalintong na inong tungkol ni Cleopatra kap. Sa lagi ni Cleopatra.
4: Dili magot ka tingala kung anong ipangkon man ni si Brian, nga dili man siya ang amahan.
5: Hey, kap, kay, si Aimee nang inahanglan man siya mukuan, mukuban sa iya, ha? Kay, lisod sa kayo, ipit ba kayo si Aimee?
4: Samot, makaula, baka, samot ang ulaw sa inyong pamilya, samot ang chismis sa inyong pamilya, gusto na lang ikastorya sa mga tao niya.
5: Di kabalo man ang mga tao nga, dili sila, kuan, blood-related. So, wadyo na kuan, wala na siya kaso.
3: Correct.
4: Para na ko sa iyo, gina Brian niya, minyoan ni mga dili man ikaw.
5: Niya, love biya niya si Aimee. Niya, you know, what if ihang pasagdan si Aimee, masamot na hinoon ka, kuan, komplikado.
3: Kung atag yung tanawon, kung gugma ang basihan, love niya si Aimee. Kisagitan biya siya.
5: Super.
3: Kisagitan siya nga nakauyab si Aimee uglain.
5: Yeah.
3: Kaya lang, mura pog doon na po yung kanabang mga pangutana, nga nung karun pa man. Kung diba? Ganun
5: mabasol ka, mabasol ang ginikanan.
3: Many na sa lain. Ayaw pa nung
4: kayo paagod mo. Iksuon mo mo na in sus pastil lang, Diyos.
3: Iksuon sila sa papel.
4: Porsinto santo.
5: Lagi.
4: Iksuon mo sa papel. Ang minyo. Kung saan naman mo, kung saan naman mo karun, guys? Kung saan naman yung kalibutan?
3: Dili mo, gugma, galing, gugma.
5: Gugma, galing.
4: Kung saan naman yung kalibutan niya?
5: So, pasabot, ang ginikanan ni Koan, nilang Brian, ang walay panindigan niya sakto. Kaya nga nung karun, musugot man sila, kung kanus ang kanang komplikado na kanang
4: may buot
5: na
4: ka, Brian, pagbalibad na.
5: Niya, kung saan naman si Aimee?
4: Nadiri si Jassy. Karon siya need ni ay pastil lang.
5: Oh, di ba?
3: Karon siya need
5: ni ay
3: ni Aimee o
5: masukot.
3: Masukot yung gumawa, di ba? Karon siya need ni Aimee tapos si Maggie ni comment niya, yun.
4: Pwede niya ating atabangan.
5: Isip okay, na. Okay, dapat na asya.
4: Pero pwede niya ang kunon.
3: Uh-huh.
4: Pwede niya ang kunon.
5: Pwede ra kayo na ka. Pwede ra kayo na niya ang kunon. So may problema na.
4: Ang dali mo na imo ang dugo nga. Pastilan. Mike, ikaw nagbuhat, ana. Ikaw duwa, siguro pwede niya ang kunon.
5: Love mo si Kuan. Love mo niya si Aimee.
4: Kung say love, ana, nga nagpa. Sus.
5: Hindi, tuwad pa ito sa ginikanan. Nag-follow lang siya sa ginikanan. So, sa'yo ang desisyon.
3: Ako nakita ni Aimee, ani. Puslan man nga, dilibi po din ni diba? Brian. Mangita na lang ang lain. Walang niya na hibaw-i nga minyo niya ang lalaki.
5: Nisungkab siya ditso. Yes. Wala niya giimbestigaran usa.
3: Murag out of frustrations ba? Kay pero, love nila isa-isa.
4: Kamupod mga minyo mo. Ayaw niyo pa hinaiki po ning dili. Pastilan man mo nga.
5: No? Nga nung binlan lang yun.
4: Lago tikwaning mga minyo. Ang tod karo natin. Na ako'y sinumar yun. Nagpabiling yun sinumar
3: na ko. Sa pa ulit ako, gigakap.
4: Sinumar.
5: Grabe na nga saysay.
3: Sinumar. Ang hindi siya sinumar kay PSA niya. Hindi kay inis. O, usap mag
4: clerical error, na.
5: Pamina ko naging pabuhat. Ranas na plane ba?
3: Hindi ka naging pabuhat.
4: Kamu po, guys. Kamu mga minyo. Ayos, ano pa hinayak diya?
5: Gansi kay babae, no? Mubito, oh. Lesson learned, gini ba nga? Before gin mo musukol sa usa ka lalaki or musulod sa usa ka kinabuhi anang yes. relasyon, i-sure sa ginunta ninyo nga, wag gini mga kabilinggan. Di kay sungkab, dahil nga sungkab, labi
4: na pagkalispirado. Nalukoy lang kuha ni Brian ba? Sa'yo nun ka na, ang kuno sa dili niya binuhatan, pastilan.
5: For sure, si Brian, okay ra, nakap kay love, gini niya si Amy.
3: Mulagi, kaya nga sulat tampo na pamatuod lagi nga si Amy gipaangkan, si Brian gipaangkon.
4: Suon mo kung sila sa papel, ate. Pasila,
5: no?
4: Brian, pakita.
5: Ala, dapat
3: mangita yung resibo sa Sinomar.
5: Oh, resibo ginaw ka. Resibo ang ikinahanglan para
4: engineer, ang resibo sa nato ng programa, i-print ni mo.
5: Kung sa katong tuiga, gilokat.
4: Ang resibo, ipakita gini mo, i-edita ang pizza para mamanang ang istorya. Brian, kanang atensyon.
3: Atensyon, Brian.
4: Paminaw og tarong. Kanang ayaw sulod sa usa ka laang, nga ang imong kaugmaon ma... kining mataw-ataw.
3: Pero di magi sila makasal gid kung tanaw yes. Yun na. Kay, pwede makasal.
4: Yes, dili. Una, dili. Kamu makasal. Pwede man imo ingnon imong kining imong abahan niya.
3: Himo na lang ni kamanghuran.
4: Ayaw.
5: Himo ingnon.
4: Ayaw gitsulot kay mali yun na ka kanang imong imong ang kunon. Ang dili imo kay sa mata sa balaod, sa yop, sa mata sa kahitasaan ang
3: may tapo pito ani ako i-suggest sa mga ginikanan
4: kada minaw sila. Ito nung ano si Brian yung magtinika lang kuno niyang diliya ha?
3: Ako pito i-suggest ani DJ Nox. Kung panalitan na minaw ang ginikanan, better siguro nga ilan na lang adapon ang anak ni Amy isip ilang kamanghurang anak para nga magsulbad ang tanang problema.
5: Para way mo angkon sila nalay mo angkon.
3: Oh, way mo angkon sila nalay angkon. Pito, usa ba gibuhato ni Brian? Ipadayon niya yung gugma kang Amy? Or kagitagaan na sila kagawasan? Or iyan na lang kalimtan kay nabuntis na kinisalain. Stand by, balik naman lamang sa Pikas Lawak.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.
7: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops. Susama kang rinisita lumaktod.
8: Kaluoy sa Ginoo, naggamit ko ng Nance Eye Drop. Lamdag na akong pananaw karon, dili na ako mag-antipara. Ko, si Rinisita Lumaktod, taga-Tugbungan, Lopez, Zamboanga City.
7: Kini si Dr. John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
9: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: kinabuhatan syempre ako sa yanaw sa atong NANS Medical Mission dinhi sa Mindanao. October 6 sa Midsayap kita sa Poblasyon 8 Covered Court, Barangay Poblasyon 8, Midsayap Cotabato. Pagka October 7 sa Kinapawan sa Poblasyon Gym, Barangay Poblasyon Kinapawan City. Pagka October 8 kitakit sa dia sa Bansalan sa LSV Hotel, Baya Cruz Street, Bansalan, Davao del Sur. October 9 sa Coronadal City Mall Event Center, Ground Floor City Mall Coronadal, Barangay Zone 4, Coronadal City, South Cotabato. Pagka October 10, dia sa Jensen sa Barangay South Gym in front of Public Market. And sa inyong pag-adto doon natin, libre nga mga gidyug water. Ayan. And of course, ang inyong mga entry, maapila na para sa itong NANS Million Bonanza. Then ang mamahimong mananawag sa itong Season 7 kao December pohon, 1 million pesos, isa sa Visayas at isa sa Mindanao. Yes. And lain pa nga 20 kabuk ang mudawat na pulo sa Visayas, 50 mil kada isa. And napulo po sa Mindanao, mudawat o consolation prize, 50 mil pesos kada isa. Ayan ka na. Of course, hatugalino sa Herbsmed Pharma Corporation. Okay, imong final nga advice kang Brian.
1: Again, Brian, sa kong ingon pa kaganina nga... tabangi na lang si Amy, no? Kanang imuha na lang siyang agakon sa kung unsa man ang iyahang pagsulay karon ba. Tuod man, kanang lisod siya daw aton, kay nalagi kasagol nga mga pagmahay, ba pagmahay nga gipugngan mo sa una, kung kanus amo na nang hidugtaro niya karon, ikaw na hinon ang ipa, kanang ipakargo. Pero para na ako manggod, kay sayod man kung nga naigugmagi kag maayo kang Amy, murag, si Amy pod, murag buuyon pod, kanabang mas makampanti si Amy kung ikaw ang naa diha sa iyahang tapad nga muagak sa iya sa paggikan sa iyang pagbuntis o pag ingon man sa pagpanganak niya. So salaan na lang na si Amy kay lisod man kaayo nga pasagdaan ra nimo, lisod kaayo nga kanabitaw ang imo i-ignore kung unsa mang kanabang sayod man ta nga tuod man ang ginikanan ninyo ang naghangyo, pero sayod ba pud ta nga si Amy pud murag na bang kanang longing pud siya sa imong kuan ba, sa imong presensya di asay kinabuhi. So mo siguro ning kuan tagana nas panahon nga mura na yung chance nga matagaan mo kanabang panahon nga mag-uban duha. Though tuod man legally dili gid mo makasal, but for sure at the end of the day, love will prevail. Sa ganun ay kinaiyang DJ Nova Damarites sa Marig ng Bayan.
0: And of course, ang ato URP professor darita sa iyahang mga tambag. Kap John di Asis, bira.
2: Yes, Ate Arlene. Una, Brian, nakasabuti ko sa imong kaagi. Imagine, bata pa ka, nawada na kaginikanan. No? Goal kayo man gani. Nag-text to si...
0: Nakauyam unta, nakagusto ta, nawada na po. Naadto pa sa lain.
2: Nag-text to si Antonita nga nakatuloy ko yung luha sa kaagi ni Brian. Dagan kayo.
0: Si Sasi. Wala si Sasi.
2: Nagani ate. Si Sasi, si Antonita, o si Maggie. Mga baby girls, mga three angels.
0: Three angels. Okay.
2: Mangyari, kaingon sila nga, sayang daw ka, Brian, no? Ang imong future, pwede man imo isalig sa ina.
0: Uy, halaka, dalaga biya si Sasi, si Antonita.
2: Never been touched. Never been touched, no? Kining atong tulog ka, Angel.
0: Same second. Ano ka ba mo kang never been touch?
2: Mamay ingon ni Balong ate.
1: Damay mo si Balong.
0: Damay si. Okay, sige.
2: Ang ako,
0: okay.
2: Brian, kanang nasabtan man ako imong ginikanan og nasabtan pud ka nako. Nga naay possibility nga sumala kang DJ Nova, naay possibility na pagbigyan nimo imong mga ginikanan nga nag-adapt sa imo ha. Nga kaning salbaron ang ilang dugog.
0: Ang dungog nga nawatas-watas.
2: Tungod aning mga lalaki nga mga minyo na lagi niya makikrelasyon pa.
0: Awatan ninyo si Kuya Kap. Ni-retire pagka playboy po, wako no siya kaging uyab. Sakto ba na? Pwede na. Ni-retire pagka playboy, wako kaging uyab?
1: Pasabot tara, walay official ma'am. Walay official nga uyab.
2: Dili. Ni-retire nga pagka playboy, pero kanang...
1: Walay giangkon.
2: Kanang sabay po't kasabotan niya.
0: Nego si Maggie.
1: Nireact sila ma.
2: Kanang wala kasapnan.
1: Oh, di ba? Wala giangkon niya ni.
0: Nego gani si Maggie nga. Put-put, bangun na.
2: Brian, una, balik-balikon gina ko, Brian. Sa bata sa kahit saan, kanang sala gining mamakak ka. Kanang ang kuno ni mong adili mo ha, susama rin ato o sa kabutan.
0: Kalusan na himong sala ang pag-angkon nga ni Tabang Mang Ka.
1: Tabang man na.
2: Imagine ati
0: ang pag-angkon sa dili mo.
2: Ipaangkon sa iyang ama-ama.
0: Kagipaangkan.
2: Nga siya ang amahan ni ining bata.
1: Kung willing siya, why not? No,
2: why? Okay. Ang kunon man ni
0: Muna. Dili man siya sala. Kung sala mo na.
2: Sala kay dili man siya.
0: Sala ang pagtabang.
2: Sala kay dili man siya amahan. Pwede man imo tabangan ang imong kanang sister-in-law. Sala nga pamaagi.
0: Dili ano nga. Ano na sister-in-law naman?
1: Sister sila by law.
0: By, sister by law.
1: Magsuot sila.
2: Pero dili sila magsuot. Unsa dai na? Unsa tawag dai nila?
0: Sister by law. Okay.
2: Unsa dai ni?
0: O sister-in-law.
2: Kay dili magi sila, dili magi sila magsuot by blood.
1: Sakto gyapon ma'am, considered gyapon.
0: Considered. Okay, sige.
2: Unsa mga bayi karon pa na ho? Guys, imagine, kita nga mga lalaki, paangkunon ta nila, kadili ta na ka. Grabe, di chinuba, yung ano, nabibo ka nispirado.
1: Kung naiyok ka sa babae, dili ba ka willing mo angkun, ana?
0: Bitaw.
2: Ano may, na, ano man ko magkukat?
1: Diba? Ang imo mag-focus, ang imo...
2: Palami-lami, yung karoon nga.
0: Ang imo kimahal, ang imo kihigugma.
1: Yes, ang di.
0: Ang iyo sa iba, nadawata ko.
2: Si nadawata nga, pagbuhatin yung anak, kamunog palami-lami. Yung karoon, ipangkunan yung sakwa. Kaya
1: kayo ba ninyo? Ang nila ka, kay may manawa sa sunod kay Asher na nga imo.
0: Imo naman.
2: Katong sunod, ang kuno na ako. Pero kayo pipiro, hagas mong kundo.
0: Aluluya, deko, ayun, no? Sabang
1: kami, kapoy. Nagayon mo sa to sa imo ka. Ang
2: kuno nga, kapag buhat ninyo, maganda mo kayo dumdum pag sampit sa kungalan?
0: Alisin pa sila, mag-imo niya, imo nga lang, dahil tawag
2: that's why, Brian. Mo nang ginaingon ako, Brian. Anong mo ang kun man ka, nga dili mo na imong binuhatan. Ang ako punto, nga nung i-hook man nimo ang imong future niya, nga pwede man sa lahi nga pabaagi, makatabang ka sa imong kanang
0: tabangan na lang.
2: Tabangan na lang nimo.
0: Imo po na.
2: Mao na siya nga.
0: Kung nahigugma ka, wow.
1: Diba?
0: Maging sino ka man.
2: Kung
0: nahigugma ka, maging sino ka man.
2: Nga na kasalan ng lalaki.
1: Ikaw nahigugma ka regardless of unsa yung imong
2: paghahapon. Kamu mga girls, mauna na inyong... ipanglaban dayon, mabuntisan mo sa lang lalaki, adto mo sa tarong ng lalaki para nako, ang kuna na lang mo, kunay kong makalam. Kaya ako ay kunin yung girls. Maglagot ikaw ni mga babae ng ipangkunon ta nga dili, kitang
0: tagiyak. Okay lang. Nag-react.
2: Imagine na, pabina mo, tipalamate sa kahanginan, no? Tibok kalibutan.
1: Aboy. Do.
0: Apil damay ng tibok kalibutan, boys.
2: Kini mga babae.
0: Aha.
2: Kanang
1: English ka kay tibok kalibutan man.
0: English.
1: Dapat English kay tibok kalibutan.
2: Pangkuno na lang taga dili atong binahatan. You di put.
0: Hindi pugar. Okay, sige.
2: Ayun okay. Okay. Na
0: pangkuno. Dahil na daw. Ingon si Kuan Engineer.
2: Sige, Brian, ha. Sinabot na ta. Akong tambag ni mo, brotherly advice.
0: Aha, brotherly advice.
2: Don't accept because that is not your...
0: Ano, imo sister-in-law.
2: Sa Gihapon, kinisi ko yung kapo yung ngon, dili ko guwapo. Guwapo, dili po ko pangit. Pero isa lang ako masiguro.
0: Pero napay gisulat si Maggie at sa ulaton, kajot, may ato pa sa on. Dili ko ka-relate kay katong akong kaila. Saan siya?
1: Andaman
0: tong mga mahan.
1: Oh,
0: mas ka-dili iya ha.
2: Ate, kini magod ate. Kini ato istoryahan. Kini si Maggie ate.
1: Nag-outro na siya. Musukol pa yun. Kapay na namilit na ka.
2: Kamay lang guys. Kamay lang. Okay. Ako biskutan kamay na yung atong angel dire. Tingala lang git ko kay nga naman. Katong nakoy kaila ba? Nga... kanang nakasala ang iyang partner, suko kayo siya.
0: Anya?
2: Pero after pila kadlaw, nalipay siya.
0: Kay
2: katong wala pa siya nakasala, dili mang laba, dili mulungag, dili muhatod. After nakasala ate, perting buota na.
0: Wala ba, mulungag, muhatod?
2: After ikasala, simana, nang labay,
0: nibalik
2: na po. Ging na nako nga, dapat, makasala na po usap.
0: Para mabuta na ba?
2: Para mabuta na po. Hindi nga naman yung sekreto dahil.
0: Wala minaw. Okay, sige na po. Namilit na siya, no?
1: Wala.
0: Okay, say bye.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts o cervical cancer.
5: Isa ako sa gagamit sa inyong tambang cervical o dakod sa ayo ako ang pasalamat sa Ginoo o sa inyong tambal kay ang akong gibating pagdugo-dugo o perti kangulngol ang akong puson. Tungod sa cervical o nga akong gigamit, damit naulian ang akong balatian. Emi Raimundo, taga Milaya, Waolanaw del Sol.
4: Kini si Doc John Paul De Asis for healthy, happy living nuns.
6: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by Herbs Med Pharma Corporation.

0: magandang mo de Genova. Thank you, Cap June. And thank you, Brian. Sa iba pa pa lang at imaswatan po ni Atun Tlumanon sa Sensorly Ate Arlene. Kinila ako masulting anak ka ni mo. Unsa bagid ang asasulod sa imo kasing-kasing. Kaya ba ni mong dawaton si Amy? Karon nga itagala mo pagtugot sa inyong mga gilang nga ginikanan nga okay na? Kaya pa ba ni mong ubanan ang usa ka babae nga imong gibahal sa tibok ni mong kinabuhi? Kana kung kaya ni mo, why not? Pero, kung humasin ni Tabo, daghan ng mga questions sa imong kasing-kasing, daghan ng mga pangutan na, daghan ng mga kalampag duha-duha sa imong kasing-kasing din. Ayaw. Para ka na ako, kung unsay pinakabugat sa imong kasing-kasing mo ito mana. Remember, dapat mo decide ka sa usa ka butang nga di ka magmahay. Mo decide ka sa usa ka butang nga malipayon ka. Mo decide ka sa usa ka butang nga dili na nimo balik-balik ko na nangagi. Kung imo siya higugmaon, kalimtan nga nakabaton siya lang hindi gugma, isipo ni mong imong anak ay gibuntis karon, nakana ka nimo. Ilabi na nga gitugutan na kamo. Apan, kung humasa na itabo, adun na yung magduha-duha, adun na yung makakulian, adun na yung bikil, alang ka nimo din, ayaw pagpugos sa imong kaugalingon. Remember, kinahanglan ka nga mo decide nga magmalipayon ka. Ayaw pagdesisyon tungod kinaluwi ka, tungod kay gihangyo ka sa iyong ginikanan. Kung dili, kinahanglan ka mo decide nga malipayon ka sa iyong desisyon para dili ka magmahay. Brian. Thank you very much sa mga papadangat imo swatan po. Manghinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Kini si Ate Arlene. Ayon, minasalamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
3: Usa kasi man ang tambal sa pamilya, igo kaha sa 150?
4: Pwede sa ActiMed. ActiMed man!
3: Dimples! Kaigo ang pantabang sa blood sugar ni Han, ang pang-allergy defense nako?
4: ActiMed! ActiMed!
3: BP support ni nanay, vitamins ni kuya.
4: ActiMed! ActiMed!
3: Unya ang quality.
4: Sa ActiMed, ActiAct. Pareho ka-epektibo sa branded. Depende sa kinhanglan sa pamilya, pwede sa 150 ang usa kasi manang ginhawa. At to na sa Generica Drugstore.
5: If symptoms persist, consult your doctor.

0: 99% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Bath soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin para sa edukasyon, siyensya at teknolohiya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga Kawikaan, 9, talatang 10 hanggang 12. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkakilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw, dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikaw'y magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Panginoong Diyos, aming inilalapit sa iyo ang aming bayan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, ikaw ang siyang nagpapalakas at nagpapaunlad sa mga bansa, at siya ring gumagapi at nagwawasak sa kanila, ayon sa iyong ganap na katarungan. Tunay nga na mapalad ang bansang ikaw ang Diyos. Mapalad ang bayang iyong ibinukod. Ikaw o Diyos ay maghari sa aming bansa, at ayon sa iyong kabutihan, kamtan nawa namin ang tahimik, mapayapa, maka-Diyos at marangal na pamumuhay. Iyong pagpalain, O Diyos, ang aming mga plano para sa kaunlaran ng aming bansa, sa aming agrikultura, ekonomiya, infrastruktura, transportasyon, medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad, naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong paningin, at sila ay iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian, pandaraya at kompromiso. Sila ay iyong biyayaan ng kakumbabaan, dunong at katalinuhan, katapatan, pagtitiyaga, malasakit at pangitain sa kanilang paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong kaluwalhatian at layunin para sa aming bansa, marapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyensya at teknolohiya na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay, mga industriya at ekonomiya. Gayon din sa larangan ng edukasyon, na pangunahing sanhi ng aming pag-unlad at ng magandang kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Iyong pagpalain at bigyan ng higit pang karunungan at pagtitiyaga ang mga guro ng aming mga paaralan at universidad. Ipakaloob mo sa kanila ang tunay na malasakit at kalinga para sa mga mangangaral, at nang sila'y palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila ng tamang pag-uugali, panindigan at pagkikitungo sa kapwa. Pagtibayan mo sa puso ng aming mga guro ang pangitain na sila ay humuhubog ng isang bansa at gumuguhit ng kinabukasan ng bayan sa pamamagitan ng kanilang katapatan sa kanilang propesyon. Ipagkaloob mo sa kaisipan ng aming mga pinuno at pamahalaan na kanilang palagiang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon at ang pagpapatibay nito, at tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging gampanin ang kanilang tungkulin bilang tagasanay at tagahubog ng aming mga kabataan. Paghariin mo sa kanilang puso ang integridad, katarungan at malasakit sa kapwa, lalo na para sa mga manggagawa na nagbubuwis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Iyo ding pagtibayan ang aming pananampalataya at pagsunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran at kapayapaan, nang kami ay iyong pagpalain ng lubos at pasaganahin. Tulad na iyong itinuturo sa iyong banal na salita, na ang katuwiran ang nagpapadakila sa isang bansa, mangyari nawa ito sa amin, at kami iyong ilayo sa lahat ng uri ng katiwalian at kasamaan, na siyang nagdudulot sa amin ng kahihiyan at kapinsalaan. Masunod nawa namin bilang isang bansa ang iyong kalooban dito sa lupa tulad ng sa langit. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus.

0: basta ka mong tananing adlaw. Miyerkules. September 16. Palihog ko sa ato ang live streaming kasamang ni Store. Ewa ka man ta makita diri. Ako gihapon si Radyo Man Buin Algon na makikuban kaninyo hantlod runta alas 12 to ang gabi, isa to ang tulumanon, ang Straight to the Point Evening Edition. Ako katagag pagtagad kininagkada iyang mga init nga isyo nga may labot alongsod o ang nasod. Walondri sa Sugbo. Mas tagad ay mag-uwan, maka pahinumdum nato dayon sa lunop. Mabalaka dayon ta. Ano itong pag-asa nga dunay bagyo nga gawas pagani sa Philippine Area of Responsibility, bagyo na. At apikto mga kasama rin dapita sa may Luzon area, pero inoon, ingon ang pag-asa, dili ingon nga dako kayo impact. Pero maka pressure ni, maka push sa hanging habagat. Inunggan nga maka-experience kitag mga pag-uwan-uwan. Ato ang kabalak-an man gud kun dunay mga pag-uwan-uwan nga mo lungtad og taw-taod, mumugna dayong lunop. Mubintaha na lang, no? Kahit karong adlaw, manageable raman ang ato ang kadalanan. Mas ato ingon nga nagdugay og mayo ang uwan, kanang mo hunong-hunong lang. Musta man kamong tanan karon? Nakita atong naong dari kasamang Nestor. Iya, mga balita mga kasama dari sa Pilipinas. May nagis mga issues politika. Pastila, no? Gusto kayo dangatan mga kasama ani. Karong adlaw atol sa impeachment trial ang mga gitawag og amicus curiae, ang mga friends of the court, mga kanhi justices sa ato ang Supreme Court, gipasulti aron maminaw sa ilahang opinion ang mga senator judges og kabahin makasama sa nahisbutan sa pipila ka mga amicus curiae. Kadtong absent nga mga senador o dili active nga maka-participate sa impeachment trial, dito i-appeal ug iha pasabot para ma-comply ang 2/3 nga boto nga gi-require sa tuang 1987 constitution. Di kinahanglan 16 gyud ang mahinungdanon 2/3 sa tanan nga mga membro sa Senado nga active nga naka-participate sa impeachment trial. Mao ni ang baruganan nila ni kanhi retired Chief Justice Hilario David Jr. o retired Chief Justice Artemio Panganiban. Nausab ang baruganan, no? Ni kanhi retired Chief Justice Hilario David Jr. o naman to siyang nipagawas gud og opinion nga ang tanan gyud nga mga membro sa Senado ma-absent man o dili, gani niingon pa to si David ni adto nga dili angayang usbon ang ato ang 1987 constitution, pero karon posible pinaagi siya ha mga research na usab ang opinion ni David. Kay matud pang David kadtong dili kwalipikado nga makabutar sa impeachment, dito i-appeal og ihap sa 2/3. Unya na laing tambag makasama ni Davide ngadto sa mga senator judges nga dili sila magsigig pangutana. Mangutana lang og dunay mga clarifications kay kinahanglan impartial man sila. Nga dili mawagpakita og mga biases ngadto sa mga tao regardless og unsa man ang ilahang mga political affiliation. Tinoon, no? Law ay kayong talaon ba nga? Ladlaran na ning ilahang pagka-biases din ha sa Senado, unya mailhan pinagay silahang mga pangutana. Mauman lagi, dili maguna tinuod yun nga mga judge ang ato ang mga senador. Di mo lang na silang mga judge, kaya maumay mandato sa ato ang 1987 Constitution. Tuman makahaning ato ang mga senator judges sa tambag sa mga amicus curiae nga kinahanglan impartial gyud sila din ha. Dili sila magpakita nga mura na hinuon og abogado sa depensa or abogado sa prosecution. Samtang karong adlawa, si kanhi presidente Rodrigo Duterte nagpakita na gyud magkasama, no? Nitambong siya. Nitambong si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa Third Status Conference sa International Criminal Court of Justice. Ug natiguang ugmayo ang ato ang kanhi Presidente. Sa edad nga 81 anyos na miyahok, niya ang iyang buhok, wa na maayo pagkasudlay. Uga na kayo og panit. Paghahiskutan niya karawang tataon. Ginaw sa tas mga report. Naho na to ang patrol.
1: Ronda Presinto!
0: Yan na si Radio Man Josipos GQ Kihano. Kasama GQ.
1: TYHP Tatak RMN Report.
2: Yan, salamat pagkasama ng Radio Man Tony Willie Marasaron sa nagkalaman ng kagamihan at sa mga ninaw ang kinibukang palimot din sa nakabay sa Sugbo. So far, Sugbo, huwag ba nagkaw mga alarma ng kinibukang ka. Ano nga kami sa nilis sa nakabay sa Sugbo at yung sa mga ayas at ang kami kihibo ng mga random G-point. Ano nga kami sa nilis sa nakabayan. So far, huwag ba nagkaw mga ingog na nakpan nga nag- upot og mga bisanong sa nga mga hinagipan sa mga sa armas sa Tifigo. Sa report nga itong nakuha, so sumagaman niya sa magasakop sa PDA 7 na diya sa may barangay Tisa sa Sitio Katipunan, dinay sa katulong ka mga turista ang nagpahan sa Gibong Gambay, mas operasyon sa mga PDA 7 diya sa naskutan nga lugar ang nagpahan na mawag sila si alias Junjun, gingumaw ni ang tagiya sa drug din nga nadiskubrihan sa mga sakop sa PDA 7. Huwag lang nagpahan kini mga parok diya sa nasakpan niya sa may drug din nga pagiya sa mga suspect nga Osaka Klesay sa Anyos o Osaka Sikita Anyos nga pulos ng mga lalaki ang pagasakop sa PDA 7 bilo sa Rusaka Baybas o pares ng mga ibrinaso sa Rusaka Simana ang illegal kriho kaniling suspect nga si Junjun o biyang nasuta ang namaligyan kaniling illegal kriho kanilugas bilo sa Rusaka Baybas o pares ng resulta sa pagkasikop sa mahoga suspect o na pagasap kaniling lahing pagduha ka mga ingog at ikagamitan ng legal ka trugas ang nakuha sa mga nakuhan ang isayas gamos ng lahag sa buo na bubalor kapin sa 108,800 pesos sa onward sa patrol ni Radyoman Joseph Osiano DYHP Tapak RMN
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Oras mga kasama alas 10:38
1: RMN Radyo Mo Nationwide.
0: Tungi check ko na. Report ay kasama ang Radyo Man Arnold Bustamante. Yes, Noel.
1: TYHP. Tatak. RMN.

0: Pikatap ka mga pagtanghulga sa siguridad sa mga tinunan, ang kapulisan sa siguridad sa Sugbo, minsusi sa tulog ka mga nagpublikong tunghaan sa Dakbay Sugbo. Nangulo sa inspeksyon sa mga eskwelahan ang happy mismo sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Ricky Sumalde o ba nilang Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, Deputy City Director for Administration of Police sa Lieutenant Colonel Gerard Espilari, ang Deputy City Director for Operation o nagibisita ni Sumalde ang Zamatera National High School nga sa sadunay daghan ng mga tinunan o giagisusi kung sa sitwasyon sa siguridad sa mga tinunan. Nakitinuon niya nga doon ay usa ka security guard ang nakabantay sa gate sa tunghaan nga may mususi sa mga bag sa mga tinunan o nakinimusulod sa campus. Gawa sa gwardya, nagbutang na usab og usa ka elevated police outpost ang Parian Police Station sa gawas aron nga makabag sa pagbantay nga wala makasulod nga dali tinunan nga maghatag ninong peligro sa mga estudyante o mga magtutudlo. Ang police nga destino sa elevated police outpost 24 oras kini nga doon ay personnel og moving usab ni sulod sa 100 meter radius sa ilaga ni himutangan. Nakigtag usab silang Sumalde o bansa yung mga staff sa school principal sa Zapatera National High School nga si Mrs. Janisa Rilampago aron makisayod kung unsay ilagag ikabalakan sa seguridad. Matod ni ini nga nakinahanglan sila og igo nga ginaganon sa mga pulis nga magbantay sa gawas atol sa pagpangabot sa mga tinunan sa buntag o sa pagpanguli na usab nila ilabi na sa gabi isang litro na sila Night High School. Nalipay ang principal nga gibisita sila sa labing dakong opisyal sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo o gipasaligan nga doon mga pulis nga magbantay.
1: Of course, I am happy because concerned din sila no sa kuan sa safety and security sa school. Then I'm grateful kay niingon siya nga if ever na may mga concerns here sa school, we can readily call them, ask for their help. So at least there is a school makuan gyud mi kanang safe gyud ato mga estudyante.
0: Ang pamahayag ni Mrs. Janice Rilampago, giangkon ni Rilampago nga dunay insidente sa rambol sa mga batan-on apan dito kini habig sa bagong dalan sa Dayas nga nadagpan usab dayon sa kapulisan diin ang usa kanila ang nakuhaan gyud og armas. Samtang isunod usab ni Sumalde ang pagbisita ang Tejero Elementary School sa dalan MG Cuenco ug isunod usab niya ang Cebu City Central Elementary School. Matod ni Sumalde nga nakita niya nga nakahanay na ang mga police personnel kang gipakatap sa mga tunghaan gani iya gyud nga gipamutangan og mga elevated police outpost aga dagkong tunghaan sa siyudad sa Sugbo. Gipasalig sa CCPO Director na kung kinahanglan nga dugangan ang personnel iyan ng buhaton.
2: Yung deployment naman natin, naka-establish na tayo and i-maintain lang natin yung deployment ng mga personnel natin sa mga schools. So nakita naman natin effective and yung police visibility natin, kailangan lang natin talagang i-maintain. And kung kailangan dagdagan natin ng personnel, kung saan mas maraming estudyante, mas critical yung area, dadagdagan natin kung kinakailangan.
0: Si Police Colonel Ricky Sumalde, gidasig ni Sumalde ang mga magtutudlo nga matawag dayon sa lagang telepono kung makamatikod nga doon ay hulga sa siguridad aron mahatagan dayon nila kini sa pagtagad. Mamahimo usab nga moderitso sa pagpahibaw ang mga police personnel nga naa sa elevated outpost aron nga makarespondi gilayon sa sulod sa tunghaan. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arbo sa Madre YHP. Tata Carmen.
3: Oras mga kasama, alas 10:42. Padayon ta mga kasama sa tuwa karong tulumanon.
4: Straight to the point.
3: Karong adlawa ni pakita ang kanhe presidente nga si Rodrigo Duterte sa gipatawag mga kasamang conference sa International Criminal Court kon ICC. O pagkaluoy tanawon sa ato ang kanhi pangulo. Human sa 18 kabuan nga na-detain si kanhi presidente Digong sa International Criminal Court dito sa The Hague, Netherlands. So kanya itong Marso sa may aging tuig. Karong adlaw, Miyerkules, September 16, nitambong siya sa maong conference dito sa ICC. Unya, nitambong siya sa ICC Trial Chamber sa third status conference kalabot ni sa kaso nga iyang giatubang nga crimes against humanity charges may kalabutan sa iyang kampanya batok sa gidiling drugas.

sumatod pang presiding judge Juana nga first time nga ang atoang kanhi pangulo nito nga ngadto sa chamber sa International Criminal Court. Pero nausab gyud ang bayhon og panagway ni kanhi presidente Digong. Hinoon na anases 81 anyos. Pero lahi na kayo kayo. Natiguang og maayo. Uga na kayo og panit. Ang buhok, muragwa na tarong og pagkasudlay. Og sama siya sa ordinaryo nga tiguang. Ha? Sama siya sa ordinaryo nga tiguang nga wa matarong ba pag atiman. Hinoon, ikumpara nato sa uban nga mga pobre mga tiguang, doon ay kalainan kay disinti man ang gisulob ni kanhi Presidente Digong. Nagsulob siya og black nga suit. O niya ang iyahang sa, ang gi-cover siya ang black suit. Puti masiguro ni nga pulo. Ba't doon na nagyoy kalainan? Ha? Daw na bako ang ato ang kanhi pangulo. Mailhan ni mo ba nga luya ang panglawas? Amot unsay reaction kaha sa mga tao, labi na sa mga Pinoy, nga mao ni ilaharong nasaksihan. Kay, kadtugong nangagi sa bag-o pa nga gidakop si kanhi Presidente Rodrigo Duterte, daghang nanggawas nga mga pictures nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte mura na og kalansay, unya gidikstros na nga bidridi na kaayo, gigamitan man ito og AI, ha? Unya kini mga sungugan kaayo nga nakapasuko ngadto sa mga DDS. Tungod sa AI nga ilang gigamit, miingon para bagyon kakaluoy na intaon ni Tatay Digong, bring him home. Oh. Pero ang mga DDS nga nakasabot, na kayo bugal-bugalo niya ay. Ha? Ano inyong haman ng gihimuag ingon ana? Namura na og kalansay si Tatay Digong, di man ingon ana ron ng iyahang purma. Karon, wa ni gamiti og AI, mao na gini ang naong ron og pamayho ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Sa ako nang giingon, ang iyahang buhok ko, wa gani mataraw ni sudlay. Murag wa pa ni makapanghilamos si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Uga kayog naong. Daw hapo ang lawas. Unya nag daw na bako. Hinoon, may pagkabako naman itong jutay gyan si kanhi Presidente Duterte sa dihang wa pa madakpi. Karon nga gidetain sa The Hague, Netherlands, doon nagyay dakong kalainan. Ha? Sa ako nang ingon daw, nahisama na ron si kanhi Presidente Duterte sa ordinaryo nga tiguang. Pasilua lang sa termino ha, kay maayo nang masabtan na yun na to. Kaya umingon ko ta nga, samas idaran, naghamang mga idaran ko. Ha? Umingon ta mga elderly. O sama na, pila may edad anang elderly. Atong tarohon daan, tiguang nagin ba? Ha? Og itapad ni si kanhi Presidente Rodrigo Duterte sa uban nga mga tiguang, maglison na kag-ila kung si Duterte ba ni? Ha? Ang iyahang kilay nga gi uba na wa nagigani makurtihi. Labong na kayo ang kilay ni kanhi Presidente Digong. So wa naging matarong og atiman ang iyahang panglawas, bisan sa iyahang buhok, wa na matarong og atiman. Abot og ituyo ka bani sa defense panel nga patungahon siya
sa International Criminal Court samtang ingon ani ang iyang kahimtang. Aron dunay impact sa ilahang gipangayo nga provisional release para tugtan sa ICC ang kanhi pangulo nga mahatagan og temporaryong kagawasan aron makapiansa og papaulion dinhi sa Pilipinas. Ha? Kabahin baka ni sa strategy sa defense team. Ang depensa gyud mao inahibaw ani. Pero sa kaila prone nga mga hulagway ni kanhi presidente Duterte sa social media, managlahi ang reaksyon sa mga netizens. Maniingon nga kaluoy in town sa ato ang kanhi pangulo, bring him home. Oh. Nganong iditin pamana, tiguang na manastatay digong, papaulian na diris Pilipinas. Ang uban sa niingon, labi na mga sungugan kayo, karma na na. Oh. Lailahe lagi og reaksyon. May naluoy, may nihilak. Tungkol ba siyang kahimtaron? Ang uban sa niingon, may risi eh. Oh. Ako man ingon, mayraan na ito, Hana. Lailahig yun, ha? Nabahin ang katawhang Pilipino o reaksyon kalabot aning pinaka-latest na development sa panglawas ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Unya, karong Nobyembre 30, sugod naman sa trial atong atngan og mutambong ba sa trial si kanhi presidente Rodrigo Duterte. Ang oras alas 10:50 mga kasara. Oy, doon lang kay Pasko daw. No?

0: alas 10:51, mga kasama. Shout out na mga nagkaminaw na ron sa tuwang programa. Okay, good evening, attorney. Watching, listening, God bless from Bancalapulapo. 80 years old na siya, pero siya karon, oy. Ito na ba edad noon niya? Ang mga report, 81. Tristan Yat Bigulay, may gabi. Okay, si Jubert Drag Race Stunt. Good evening! Si Gilbert Dasira din ni taga Bye Bye City Liti. Oy, kumusta man mo taga Bye Bye City Liti? Aha. Gilbert Drag Race Stunt. Okay. Alas 10:52, ha, mga kasama. Padayon na sa tuang tulumanon. Atong kami nao ning mga amicus curie, ang mga friends of the court. Kay karong adlaw, gipaminaw sa mga senator judges ang ilahang mga gipang-imbitar nga amicus curie. Insama ni sila mga retired justices sa tuang Supreme Court. Sila si retired Chief Justice Artemio Panganiban o retired Chief Justice Rinaldo Puno, retired Associate Justice Adolfo Ascuna, o si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Sila si Davide o si Panganiban nagkauyon o nagkatukma ang ilahang mga hunahuna nga kadtong mga senador nga dili kwalipikado nga mabutar sa impeachment trial, dili na to i-appeal og kwinta sa 2/3. Nausab ang opinion ron ni kanhi Chief Justice Hilario Davide. Una lamang guning namahayag si Davide nga 16 gyud aron makomply ang 2/3 nga boto. Pero karon na usab. Matod pang Davide, kadtong dili na kwalipikadong mabotar, wa toy appeal sa ihap sa 2/3. Ug mauna, dili kinahanglan nga 16 ka mga senador ang mabotar pagkonbikto ni Vice President Sara Duterte. Ha? Delikado ni para kang Vice President Sara Duterte kay ug mutuo ang ato ang mga senator judges sa mga legal opinion nila ni Panganiban ug kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. Dunay mga dunay jurisprudence nga gisitar si kanhi Chief Justice Davide matod pa niya si kanhi Senador Antonio Trillanes IV. Nga nidaog niyatong 2007 nga senatorial race, samtang gipriso, gumikan sa mga kasong kudita. Ang korte sa Makati, wa nitugot, nga mo participate siya sa mga sessions o mga hearing sa Senado. Now, ang mao nga opinion ni Davide, iyan ang gisuwat sa iyahang legal memorandum o gibasa sa Senate Impeachment Court ni kanibang Clerk of Court sa Senate Impeachment Court, Attorney Renato Bantog Jr. Gawas aning opinion ni Davide nga kinahanglan kadturang mga maka-participate or maka-butar sa impeachment trial ang apilon og ihap Doon na siya tambag sa mga senator judges nga dili magpakita og mga biases. Kinahanglan impartial sila. Dili magsigig pangutana. Labi na og ang pangutana, klaro kayo kung asa sila dapita na kapusta. Pwede na kuno nang mangutana ang mga senator judges matud pang Davide kung dunay mga clarifications. Mga clarifications lang. Ha? But, o mangutana na, aron i-guide ang witness pag-convicto o pag-absilto magkaha ni Vice President Sara Duterte, dili na namao. Kaya kinahanglan magpakita o neutrality ang ato ang mga senator judges. Oh. Ambot lang, unsa kahay mahitabuan eh, kay ung patuo ba ang ato ang Senate Impeachment Court sa opinion aning duha ka mga amicus curie. Ung patuo sila ani, delikado. Ug makonbikto si Vice President Sara Duterte kay hibawa man ta politika hay man ang impeachment. Unya karon ang majority black mao ba nang hangod og mayo. Ang minority mura og gipangharusan og kamunggay. Si Jingo Estrada na priso, na wanted si Bato, na priso sab si Marcolita. Unya si Lauren Legarda toas abroad. Nag-medical leave. Sila si Senador Alan Peter Cayetano o ang iyang igsuon nga si Pia Cayetano na apoy kontrobersiya karon. Ha? Si Robin Padilla tungod sa kasong obstruction of justice. Si Bunggo nga una nang ika-report nga naasay nag-ung-unga posibleng warrant aron dakpon siya. Murot-hurot ay minority. Ha? Sila na mga hao niya. Sigurado na makuha ang 2/3 ari. Kana o magpadiktar sila sa mando sa ilahang partido nga kumbikto yun. Wa ko magtuo nga mausab ang hunahuna o ang opinion ni kanhi Chief Justice Hilario Davide Jr. Karon mauna ni ang iyahang pamahayag. Hinoon ang ato ang Senate Impeachment Court mao maging magbuot. Una na itong gipahibaw ni Senate President Juan Cachalian o Senate Presiding Officer sa Impeachment Court, Chis Escudero, nga kinahanglan 16 ka mga buto ang angayang i-comply pag-convicto kang Vice President Sara Duterte. So, doon ay 16 yun ka mga senador ang mubotar pagpa konbikto sa Vice President sa kasong impeachment. Ug barugan to nila ni Escudero ug ni Gatchalian ang una nilang mga pamahayag. Ako tanaw, i-appeal tong mga di kabutar, mga no naman to sila daan. Maglisod sila kuhag 16. But, ug di to i-appeal og kwinta, makaingon ta delikado nga makonbikto ang ato ang Vice President nga si Sara Duterte. Makaingon lang ta nga delikado. Kini nga to opinion lang. Kay sa kuan nang ibalik-balik og sulti diha ninyo. Politika hay maning impeachment. Sa makapabor man lang. Kunya karon mura man og multiple jobs ang minority black. Ha? Ugwa man na wanted na nga priso. Si Marcolita lang, nga maunta to'y mukumbati diha sa Senate Impeachment Court na priso tungod kani dawat og campaign funds nga 75 million. Ang ubang mga senador, waka na ni dawat po og mas labaw pa sa 75 million? Ha? Now, si Jingo Estrada, mausad. Si Bato, wanted. Si Lorin Legarda, wana. Muuli pa baka to. Kini mga Kaitano, kung sa dangatan ay nila, si Rubin Padilla, kinsa na malay mahabilin din ha, nga sakop sa minority. Gamay na lang kayo. So sure bull na, convicto ani si Vice President Sara Duterte, og dili maka-participate o kung dili makabutar kining uban nga mga senador sa impeachment trial. Pero kala na, opinion talang na. Kaya ako, muingon ko, kinini ang impeachment trial, nagpakita mo na sila ron og mga ebidensya, ambot lang, mamina makahang mga senator judges, ana. Upang pa-impact na lang na. Ha? Or for compliance na lang ba? Or kanang ilaha din ha mga ipakita? Klaro man kayo. Ha? Dipindi asa sila posta. Kini mga senador nga klarong mupakonbikto ni Vice President Sara Duterte o mangutana, giyahan magmayo ang testigo. Nga malink yun ang mga ebidensya pag pamatuod nga sad-an ang atuang Vice President. Sa habig sa mga senador, nga klaro kayo nga pro-Sara, mangita po silang lusot. Ilaha pong pitpiton ang mga testigo ron sa prosecution nga hilaw o dili igo ang mga ebidensya aron makonbikto sa impeachment ang atuang Vice President. Iyahay bang mga bayases? Sa habig sa mga senador nga klarong ang ilahang boto pagpakonbikto kang Vice President Sara Duterte, klaro na pakitang bayases. Sa mga senador sab nga, klaro kayo mo dupa-dupa ni Vice President Sara Duterte, naasa ba ang mga bayases? Hinungdan nga ni Ingos David, ay mo papakita ang mga bayases niya. Kinahanglan impartial mo. O bangutahan na ang gani, ang mga senator judges, mga clarifications lang sa pangutana sa prosecution o sa defense. Dili kay kamugin mo mangunay din ha o pangugat o mayo. Ha? Pero matuman ka ang ato ang mga senior judges, ana. Oh. Ah. Sige, ato ala niya ng atngan o unsay impact aning mga opinion sa amicus curie sa pagdesisyon sa ato ang Senate Impeachment Court. Ang oras, alas 11:05, mga kasama, commercial takadiyot.
1: Kung pirmi ka po'y, nanluya, nalipong og ng luspad, basin anemia na. Og ang mutabang, aron healthy ang blood, og naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron, with proper diet and exercise.
2: United Home. Yun ilab yan.
3: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
4: This time check is brought to you by United Home Kidilets, chewable paracetamol in candy flavors.
5: Ang kinis na niya.
6: In fairness, nag-glow up.
7: My budget.

0: Micros Papaya.
1: May papaya.
0: Niacinamide para sa puti power times two. Plus shea butter and tea tree oil.
2: Glow up by the power of two.
0: Micros Papaya.
1: Kuti sulit ang glow up.
0: Regular use helps. Results may vary. Micros Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world class quality.
3: ACS. Ang DTX 500 daghang superior antioxidants nga mo igaprotekta sa tuwa nga mga selula. Apil na ang skin cell sa batok sa mga nadamage nga free radicals, nagipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo nga sama sa pag-inom og alkohol o mga pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals amo resulta sa oxidative stress. Kini makitan sa pagdaghan sa mga wrinkles o gakunod sa panit. Motumaw ang dark spots o guban pa ng mga sinyalis kung nagkaedad ang tao. Ang DTX 500 dunay protection kini. Dunay 1.3 million ORAC units ng antioxidants. Epektibo kini panguntra batok sa mga free radicals o oxidation. Ang DTX 500 tong panit na to pabataon. Internal organ ayohon. Ang DTX sa 500 maayo ni batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressures, glaucoma or cataract, kidney disease, gallstones formation, hyperacidity, insomnia, apil na niini mga sukintig paminaw nga wag tangon. Kani GERD kana nga kanuna intong manguyab maghilab ang kuto-kuto, mas maayo nga mo inomo og DTX sa 500. Alang sa libre nga konsultasyon og check-up, bisitaha ang clinic sa DTX sa 500. Namao ang Klinika di Alternatibo Medicina and Wellness Center na naang mahimutang atbang sa The Freeman Newspaper Building o galuyo sa Gaisano, Maine. Pagkaha mo tawag mo sa 0975-079-5133.
4: This time check is brought to you by Neozeb C Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sibon symptoms.
5: Pila pila win! San Miguel Pila win!
6: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Pila products. Apil na! San Miguel Pila win promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
7: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 Coffee Time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 Coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 Coffee, dito ako bilib.
8: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
9: Mula sa number one, smart dishwashing paste.
10: Ang galing-galing mo.
11: Smart two.
10: Smart dishwashing paste ko.
11: Smart two.
10: Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero.
11: Smart.
10: Tanggaling for everyday.
9: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
11: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to.
10: Galing-galing mo.
11: Smart dishwashing paste.
9: Heavy duty linis bawat pahit.
12: Smart dishwashing paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
13: ACS.
14: Maulan man, no worries. Naamoy ko lubang damit.
15: Charm. Fab. Con. Pangong kumaka-bloom. Tanggal amoy kulog sa bango ng charm.
16: Charm Babcon with Bloom Fresh Technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
14: Ang sampay sa loob, naamoy kulob.
15: Pangong kumakabloom sa Charm!
16: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.
14: ACS!
17: Sub wanna reveal your powerful glow? Magmyra Whitening Glow Vitamin Lotion. Get up to 3 times brighter skin in as early as 2 weeks. Helps with regular use. Results may vary. Myra Whitening Glow Vitamin Lotion.

0: Oras mga kasama, alas 11:18. Padayon sa to ang tulumanon at itong itseko na kahimtang sa panahon karon sa musunod nga 24 oras.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: Paminaon ang pag-asa magtan. May bauta, unsa may mga kasikas mga kasama diri sa ato. Sa lakaw sa ato ang panahon. Bati na madayong tagkabalaka o mag-uwan-uwan. Ay lulupuno naman kayo ang Pilipinas. Pastila, no? Bukas pag-asa magtan at ito kabinaon. Pag-asa, may gabi eh. May gabi eh, pag-asa.
2: Yes, may gabi sa Attorney Bueno, si mga kuginting paminaw. Mga ko na yan, pinakayang lakas itong panahon para karong gabi una. Ang Intertropical Converging Zone o kining ITCZ, ang mga ko rin nakapekto din sa Visayas, dito sa Southern Luzon o sa Mindanao. Nasa tagibantayan karon nga bagyo nga nagawa sa PAR o sa Kinika Tropical Depression, and as of 3 PM ganiya, yung location kaya naasa 2,925 kilometro east-southeastern Luzon. Kining bagyo, inainisin nga bagyo, nagdala lang ni sa hangin, mabot 55 kilometers per hour, lulis ang sentro, gustiness, mabot 70 kilometers per hour. Yung movement, pa northeast, sa kakusgon, 10 kilometers per hour. And based yung forecast track of intensity, posible pa rin mukusog din siyang bagyo ha. And though, sa baka ron, less likely yung landfall scenario din sa Pilipinas, and posible nga mupidpid din siya sa tuwang Philippine Area of Responsibility. So, dahil lang mag-monitor sa mga weather update na mong ipang issue. So, atong forecast karong adlaw, hanto na ugma para din sa Metro Cebu, lakip na sa tibuok Bisaya, ay makas natita o madag-umon nga kalangitan. Nga na yung mga katagtag ng mga pag-ulan o mga panuglugilat, may ka na ni Intertropical Convergent Zone. So, posible ang mga flash flood, landslide o mga urban flooding din sa Metro Cebu, labi na itong mga pila na kaadlaw ng ipang ulan. O para sa kahintang, sa itong hangin o kadagatan din sa Sugbo, ay makas natin ipunta din sa Visayas o Hinay na ito sa kasarangan ng hangin, hindi kan sa habagat ang kasadpan, nga ito na sa kasadpan. Binabalod sa tuwang karagatan, nagpapiling hinay, nga ito na sa kasarangan ang mga pagbalod. Sa naiplano mong ligong dagat, karong gabi eh, at ang dagat mutaob karong alauna at 23 sa kadlawon, muhunas ugma pa sa alas 8:26 sa buntag. Sunrise na ito ugma din sa Metro Cebu, unyang alas 5:34 sa buntag, at ang temperatura, mga range kikan sa 27, nga ito na sa 31 degrees Celsius. O maulang ka na itong latest nga weather update, kini si Manager Nagbay, maayong gabi sa tanan.
0: Manejan, ang kining mga bagyo nga naasag ato ang gawa sa Philippine Area of Responsibility, may chance ba ning makasood sa ato ang PAR?
2: Sir?
0: May chance ba ning bagyuha nga makasood sa ato ang Philippine Area of Responsibility?
2: Sa pagkaroon, sir, yung pagkasta kayo, padoong niya sa dalit sa mga Southern Japan.
0: So, karon okay.
2: Wala na to get rolled out nga. Posible mo, suod niya sa PAR and magawas na po tayo.
0: So, ang epekto ani, maka-push ni siya sa hanging habagat?
2: Ay, sir. Posible, sir, to nga i-enhance o birahon niya kaning hanging habagat. It is magdalag mga pag-ulan din sa protection sa NASA rin. Kali din sa Negros Island, sa Visayas o sa Palawan.
0: So, samtang ang kinibagyuha, mapaniron ang iyahang location, maka-experience tag mga pag-uan-uan hangtod pa ni ugmang adlawa manijan.
2: Yes sir, no? Makasati tag mga pag-ulan, no? Especially ugma sa hapon, hangtod na sa gabi, din sa Sugmo. So, sa tunay plano mo, muluwag mga outdoor activities like sa mga pickle ball or pag-uan, no? Magkakaroon, halos sa advisable kayo. Posible nga, uwan nung dito o maantin na sa tumasapon.
0: Okay. Salamat kayo, manajan, eh?
2: Yes, sir. Wish pa yan.
0: Okay, thank you.
1: TYHP, una sa lahat, weather update.
0: At naman natin mga kasama si manajan Agbay sa Pag-asa Magtan. Alas 11:22.
1: Ronda Presinto.
0: At umalikan, unsay mga report gikan sa patrol. At sa mga balikan og hisgot unya karong tataod kay sa upat ka mga amicus curie kag-iimbitar sa Senate Impeachment Court karong adlawa. Tulo nila niingon dili kinahanglan dihisayas yud kabuto ang mag-compose sa two-thirds pag-convicto sa impeachable official na si retired Chief Justice Hilario Davide Jr., retired Chief Justice Artemio Panganiban o retired Chief Justice Renato Puno. Nagkausa ilahang opinion. Ang kadtong absent, why labot? Dito apilog ihap. Samtang ang ni-maintain siyang posisyon nga ang tanan yod, absent man o maka-participate sa impeachment trial, ustara, no? Si retired Chief Justice Ascuna, no, dili Chief Justice, retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Na nilang upat si Ascuna ra ang lahi og opinion nga kinahanglan 20 sa 24 16 jud ka mga buto ang i-require pagkonbikto sa impeachable official. Kasama sa numero si Ascuna 3-1. Pero magpasabot ni nga og unsa may opinion sa mga amicus curie, mao na na ang i-adapt sa Senate Impeachment Court. Depende yun na sa Senate Impeachment Court kung paminawan ba nila ang opinion aning tulo nilang Davide, ni Puno o Panganiban, o ato sila maminaw ni Ascuna. Kay og ang atong paminawan o ang Impeachment Court maminaw sa opinion nilang Davide, ni Puno o Panganiban, delikado ug makonbikto ang Vice President. Pero og ang paminawon mao si Ascuna, akong tan-aw maglisod og kuha og 16 ka mga buto. Oras alas 11:25, mga kasama.
1: Okay. Ronda Presinto.
0: At i-check ang patrol. Radio Man Joseph Post GQ Kihanaw kasama GQ.
1: CYHP Tatak RMN Report.
3: Nubag nga baga report na itong nakuha ni Katris Gawas kapahin nadagpan sa kamisan sa Argao Police Station kini sa kalalaki ka nagdaog armas ka welisim sa dito sa Barangay Hampang sa Mauga Sudan da Aga. Suspek nilahan niya si Gilbert Mier 43 anos sa patigod ng tiyo sa skutan ng lugar. Ang kapulisan ng kanawa itong taho sa Saka Concern Citizens na doon ay lalaki na nagputong armas sa skutan ng lugar. Nalagay may respondi ang kamisan sa Argao. Ang ilang na daktagin sakto, nasakpan sakto, kiling kay suspect. Nagbitbit ng armas ng 3-5 second revolver. Ganoon ay tulog ka pagapala. Ang kapulisan ng suspect sa tanggungan sa roon sa Argao Police Station na. Samtang sa laing gampahin na kita anak, katuloy ng anyos na barlaki nga naanong kagapon sa hapon sa may barangay, dito sa may barangay Bunlaan, sa bukay barangay din sa Dakwesto, mga kita yung kaganina, kining nga nabi anyos nga batang laki, yan na sa masituturi barangay Tingog sa sudan sa Mandawi nga walay niya, kinabuyo sa karasente sa lapit, ang nakakita sa mga nabi anyos, ang nagbuta-utaw niya sa pasan, sa kutang galugas na sarang, kining nabi anyos, batang laki na ano kini kagapon sa hapon diyang mo sa kini sa pagkuwang to sa bulas at nagkini nagduwa o basketball dito sa kutal niya lugar o na ano o na bandas ko kaya nga niya kagapon na gimo o sa doso na bandas kini kita ang mga kanina na kita lang kini nga wanay kanabuy at baby anyos nga bata na laki. Ang word sa patrol, habi yung Rajman, Joseph Oscano, DYSP, Tatak RMN.
1: RMN. Radyo mo nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 11:27. Okay. Shout out ani daan sila dire. Ah. Si Lorin Dinggui, shout out. Nini Salvador Baharias Ornopia. Nelets Nebres. Sario Ikabandi Jr. Okay, shout out ng tukang Jose Efren Suaso. Si Ronald

0: Thank you, selamat kaya lah. Jubert Drag Race Stunt. Okay. Nabi naron si Jubert Dasira. Aha. Ni Vita o ni Nita Tagapan. Tata Sibilin. Okay. Si Willa Olores Berden. Shout out. Apolonia Kanyite. Kanus amang kano ipanupad ang racket niya, ang racket ni Bangag. Alas 11.29 na ha. Okay, padayon ta sa tuang karong tulumanon. Berting humuta na makasama ang Bearman. Grabe ni Uwan, gamay lang, gamay lunop madayon. Mau ba? Asa na pita, ha? Unlik sumbilon, mawalagi na panahon nga mag-uwan o mag-drive kagsakinan o motor, mangita yung kagkapailin ilinan kay at yung kadaas mga lugar nga dili peligro lunupan o suhito kas kadalanan haka na makama o kamangitag kapain ilinan pero o wakay ka na suhito, panagsara kang mubiyahi anang lugar ha? Sumo ka ng daan nga bahaunon kayo, ah, mauna na ah. Daghang mga sakinan, mga kalitlag kapawang sa tunga-tungas karsada. Kay lunop man na yun. Kaganiha, nabalaka na punta kay basig daghang mga daan ang malunupan. No? Pero pabintahan lang hinoon, wala namang kayo tanaka matikon nga na ay grabing pagbaha. Pero ugkatong uwana, nagdapat itong daghang tubig, risgo na sa lunop diri sa Metro Cebu area. Ha? Pangkulbaan ko na yun ta. O mag-drive ta sa kanan ni Hasdan? Sus! Baka ingon ta kakulba ba ni? Gita tadaan o agianan bi? Nga dili piligrong malunupan. Kay lunupuno naman kahit asnanan. Si Kanhi House Speaker Martin Romualdez ni plea of not guilty sa kasong plunder nga iyahang giatubang. Ah, kada katungod man na sa akusado. Kada akong gitawag og plea, mauna ka ng panahon nga pahunaton sa korte ang akusado. Sad-an ba o dili sad-an? O, basahan siya sa kaso nga gipasaka o niya pangutan-on sa korte kung sad-an ba o dili sad-an, ang kunon ba niya o dili ang kunon, ang kaso nga gipasaka. Kay kining kasuha, plunder ba ya? Why piansa? Sumapa sobra sa 7 billion pesos ang na-kickback ni Kanhi House Speaker Martin Romualdez sa flood control projects. Nakuha ng mga project ana ay. Ha? Kanang sobra 7 billion. Kapatuko naman taanag mga ospital. Kapatuko na taanag mga daghang classroom. Og tinuod man nga nakakickback si Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Kaluoy in taon sa katawhang Pilipino nga na huwag tangan sa mga batakang panerbisyo o gimantinihan lang o warat-warat o warak-warak nga panerbisyo tungod kay palabi makasama ang ilahang bulsa. Inoon, pinding ka maning kasuha nga tuskurte. So doon na pa'y gitawag o benefit of the doubt ang Kanhi House Speaker Martin Romualdez. Ito naman ni Ron Siagi, custody sa Quezon City Jail. Permiro dito sa Cardinal Santos General Hospital. Una siya na-confine dito. Dayon gibalhin nga dito sa Philippine General Hospital. O ang sadigan bayan ni order na nga ibutang sa jail facility sa Bureau of Jail Management and Penology kun BJMP si kanhi House Speaker Martin Romualdez. Kining isyuha init-init paman. Tanawa unya mabahaw na ni atong panid-an og di ba makagawa si Martin. Ako ba niingon nga nagdrama-drama ra na eh? Nagpa-sakit-sakit ra na. Nagkadaghang sakit. Kini mga politiko o mga kuha na gani, no? Kini mga politiko ba o mga sakpa na, o diba, file na nagkaso, manggawas na na yung daghang kayong sakit. Pastilan. Okay, alas 11:35, commercial sa Takadiyot kasama ni Store.
1: Mula sa number 1, Smart Dishwashing Paste.
2: Ang galing-galing mo. Smart 2. Smart Dishwashing Paste ko.
3: Smart 2.
2: Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero.
3: Smart.
2: Tanggaling for everyday.
1: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
3: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to.
2: Tanggaling-galing mo.
3: Smart Dishwashing Paste.
1: Heavy duty linis bawat pahit.
4: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
5: ACS. That portion was brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
3: ACS.
5: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
3: ACS.
5: That portion was brought to you by Myra Lotions, reveal your powerful glow.
6: Ang galing! Pang matagalan!
7: Parang tayo lang, han.
8: Everest Appliances.
6: Babe, ano ever best decision mo in life?
7: Siyempre, building a home with you.
6: Oh.
8: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
9: Pila, pila, win! San Miguel, pila, win!
10: More than 50 million pesos nga GCash prices nga ipanghatag basta mo palit og San Miguel Beer products. Apil na! San Miguel Peel and Win Promo. Palit og unong kabutelya o can sa bisan unsang apil nga produkto sa San Miguel Beer. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
11: Ang unique toothpaste dunay maximum fluoride protection contra sa cavities.
12: Maximum

kadtong absent nga mga senador o dili mo qualify sa pagbutar, di na i-appeal o ihap sa pagbutar na ba, ikonbikto ba o dili, ang ato ang vice president. So ang two-thirds sumapang na vidi, dili kinahanglan 16 yun. Nausab no ang legal opinion ni Davide. Ako pag natong gipahibaw ninyo nga, balik-balik pa to, namulong pa to si Davide nga dili angay usbon ang nasuwat sa ato ang 1987 constitution kay ang kanang two-third votes. Matod pang Davide, naghisgot na og all members of the Senate. Wa ko nung naghisgot ang konstitusyon nga kadtong absent di nakabutar. Pero karon nausab yun. Ha? Puwerteng pagkausaba sa legal opinion ni Davide kay matod pa niya ang i-appeal o gihap ang mga kwalipikado lang sa pagbutar. So, gikas 16, o nga minaw tang Davide, wa, nailabo tong di kabutar. Silas Bato, silas Jinggoy, si Marcolita, di, nagtito kabutar. Ang ubang mga senador nga absent, di, nakabutar. So, muubos og 16 ang kwintada sa two-third votes. Kaya ang mga present members raman sa Senado nga active nga nakaparticipate sa impeachment trial ang apilog ihap. Mausab niya ang opinion ni kanhi Chief Justice Renato Puno. Ang opinion ni kanhi Chief Justice Artemio Panganiban. Usarag yun, kanhi retired as Chief Justice sa Supreme Court ang ni stand sa iyang unang opinion. Si retired Associate Justice Adolfo Ascuna. Pero sige kaingon ang Senate Impeachment Court mao ang ginaamagbuot. O luna pa ba'y kausaban sa una ng pamahayag sa Senate Impeachment Court pinaagi ni Senador Win Gatchalian o Senate presiding officer sa impeachment trial nga si Chis Escudero nga kinahanglan 16 ka mga senador mabutar aron i-convicto ang vice president o malubag ang ilahang mga opinion o ang Senate Impeachment Court mupatuo sa tulo ka mga amicus curiae si Davide, si Panganiban o si Puno. Nakaragyan na nila. Ha? Kaya ka ng amicus curiae, di man magpasabot na nga ugun silang opinion, maugyan na ang i-apply sa korte. Maminaw lang ang mga huwis ana, ang ato ang mga senator judges. Kaya doon na sila'y igong expertise pag-interpret sa balaod. Apan wa magpasabot nga ugun sa ilahang mga opinion, mauna kanay sundon. Pero dako kayong factor, no? Dako og impact ang ilahang mga legal opinion. Alas 11:48, mga kasama, okay. Shout out sa apa na shout out, tanan nga mga nagkuminaw sa tuang program. Si Constantino Apit. Si Kirino Sibuko. Si Ma'am Kunibaj. Fanny Sabuero, Andre Plaza Concepcion, Junald Hunggoy Dani, birthday kong anak ro na to ni, shout out, mao ba? Happy birthday ha, sa inyo anak Junald.

0: loud and clear kuno. Losi datulaita elevera. Joselito e Prensuaso did naala to dito sila para mo advice ang tinood. Patong ilahagod, mga guidance lang to sa ato ang mga senator judges. But, dakog hapon itong impact. O mapatuo ba o dili ang mga senator judges sa opinion sa ato ang mga amicus curiae. Kining amicus curiae, Latin kini nga pinulungan nagpasabot friends of the court. Okay, watay ko nga panahon. Kadaghan pang commercial. Oh, sayo-sayo ta. Partner sa Master Control kasamang Listo Romicilio sa transmitter ka ba na to? Kasamang Oliver Atis, Alan Taladua, Roboy Boyser o Kaabanan. Sa newsroom na si kasamang Gerald Albius. Ako si Radyo Man Buin Alguno, nagpasalamat sa inyuhang pagpamina. Oy, shout out Elsa Quintiro. Okay. Kumayaw na gino o maayong gabi Pilipinas.
1: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa

0: Gerald Albios. Ako si Radyo Man Buhin Alguno. Nagpasalamat sa inyong pagpaminaw. Okay, shout out. Elsa Quintiro. Okay. Tumayaw na gino. Huwag maayong gabi, Pilipinas.
1: DYHB RNN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. This news is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa

0: kurang sugar. Tungod nga na, no, magkaroon ka, makasinatik ka, ginataon na itong retinopathy, sa itong mata, paghanap, no, ang atong nephropathy, pagkadaos sa itong kidneys, o kining atong itang na neuropathy, meaning di magpagkawala sa atong sensation, no, tungod kay ang atong mga neurons, marasag ka ng sobataw nga na, kanaganing parang magbanhod siya ang iyang feeling. So, sa itong mga diabetic na mga kaila, no, nabaw na akong papa sa una, diabetic siya, na yung, ang feeling sa neuropathy is kining, pili siya makabati o mga something sa yung lower extremities. Ang hinungdan ni Ana among good sir Rick, no, is mura ni siya ganang-ganing pagdiba ka na magdulat sa una niya pangang tuplastiko at ang tudlo. Mm-hmm. Pagdulat ka na tuplastiko, violet man na siya, no? Mm-hmm. Niya, pag makita ni mga marag nag-violet na siya, di ba, dilin na niyo siya mabati? Marag si Gonzalo ni mong busko si Ana niya mo ang kibutang ang tuplastiko. Oh, yes, mawala niya sensation. Same po na na feeling. Tungod kay ang blood flow, no, gikan sa heart, pagdulong sa to ang mga lower extremities, hinay, no, hinay kayo ang daloy. Nga naman, tungkol kay Morana siya glatik, no, ang ato ang asok, ang ato ang dugo, tungkol sa kadaghang asukar. So, tungkol kay daghan kayong asukar na sa dugo, mura siya, mulapot kayo siya, so muna ginatap na ito na high viscosity of the blood, no? So, kung grabe ang viscosity sa blood, meaning hinay ang flow, no? Hinay ang flow. Mura siya kanang, kanang kuhan ba? Mura siya kanang latip, di ba? Marag, kanang kuhan siya, marag pilit kayo, no? So, inana siya padulong sa ito ang mga tiil. Then, siyempre, kung adunay delay, no, sa katong delivery sa oxygen, delay sa delivery of the katong mga sustansya, protein, no, ang oxygen, no, padulong dito sa paginahanglan sa itong mga cells sa lower extremities, mo na yung mahimong hinungdan din na sa katong least ang repair, no, dili dayon ma-repair ang damage. So kani dikita tutang duha, no, sa neuropathy dili ka makabati, no, sa viscosity, high viscosity of the blood ng sa sugar, dugay mo abot ang supply, no, dugay mo abot ang supply. So karon, if ever na banhod ang imong tiil, dili nimo mabati kung nasamad na. So mo nang sometimes kung ano itong mga diabetic patient, kinahanglan na nato nga dapat kinahanglan magchin nila sukarong, magmedias, no, magbantay gyud tanawon ni recheck yung permit ang imong mga tiil from time to time tungod kay sa pagbanhod ni ana, dili nimo mabati kung nasamad ba ka o naigo pa kanang lansang o nakatamak ba ka og mga hait, no, ug diha magsugod, no, pag masamad na siya, kinahanglan og repair. Karon kay dugay man kay ang supply, dugay maabot, no. So tungod niya na magkahinay og kadunot ang samad, no. Mm. So kaunon siya sa infeksyon, no, nya magkaroon og gangrene, meaning nga na pagkamatay, no, pagkamatay sa mga selula, pagkamatay sa mga tissues. So mo nang mauno na mo sir, no, nganong sa lower extremities lang. Tungod kay ang atong lower extremities rig o bisan pa ang atong mga kamot, no, mo ni ang pinakalayo nga part sa atong lawas, no. So ang delivery of the blood kanang pag-deliver sa blood og mga kinahanglan nga mga sustansya para sa pag-repair sa mga cells naa dito sa pinakatumoy, layo kayo. So mura siya kung bukid pa, mura siya bukid kay ba niya ang munisipyo atong heart, no. Mm-hmm. So layo kayo ang biyahe. So tungod niya na dili makaabot ang serbisyo dito padulong sa itong mga tiil, no. So unang sa time pag mag-diabetic na ka, ginakahlukan din ang kayo ng masaman sa tiil. Tungod kay lisod kayo ang kuan, lisod kayo ang management kay dugay maayo, no, kay bisan unsa ni mo limpyo, bisan unsa ni mo kuan, butang og mga bisan unsa ang paayuhan na magdaot yun siya kay tungod dugay kayo ang perfusion, mo na ginatawag na to, no, ang tissue perfusion, meaning paghatag oxygen, paghatag og protein din sa mismong mga nadaot na mga selula. So, kanan siya sa tito, ang presentation niya ng gitaw na ito ng kadaot sa tito.
1: So, sa mga kaigsunan na ito na karoon nga medyo adunay pagtaas ilang sugar level, adunay pagtubag ang said marketing niya na, kining atong said Panyawan Plus Mangustin. Sa kining kamatang sa kapsula nga adunay gahom sa mangustin, luyang dilaw o gusab sa Panyawan nga tanong. Taas kining content sa Panyawan, mga igalag igsuon nga klase nga kapsula, mao kining makatabang kining sa pagpakubo sa sugar level nimo. Kay once gani, tamis gani ang atong dugo, kinahanglan kitang pagbalansin ini og ang kapait nga tanyag sa Panyawan nga tanom, mao kanay makatabang kanimo. Plus aduna pud kini siya'y mangustin nga atong antioxidants, and of course aduna'y luyang dilaw nga agisip anti-inflammatory. Bueno, Sir John, daghan kay salamat sa kay Gionan once again nga nagkauban kita og usabang ato ang mga listeners and viewers hinaotong tanga na pinakatunan sa ato ang tulumanon karon.
0: Yes, salamat kay Sir Rigno. Unta pa dai pagyapon sa sponsor sa Baybay.
1: Sa ato mga kaigsoonan diha ang adunay mga problema sa panglawas, timaray kanunay adunay mga produktong herbal ang said marketing ang makatabang. 100% herbal, why side effects, why overdose? Ang tuyog tumong pagtabang lamang sa masmayong kalawasan. Timani lamang basta adunay balatian pag said Panyawan.
2: Mga kapanyawan,

Daghang salamat sa inyong paglanta o pagpaminaw sa ato ang hugyawan sa SEG Panyawan. Tulumanong hatod ka nato sa SEG Marketing, ang tigama o tig-apunapun sa mga produktong herbal nga napamatut ang makatabang sa atong kalawasan. Ang SEG Panyawan Plus Mangosteen, SEG Panyawan with Garlic, SEG Cogon Herbal Capsule, SEG Liniment Oil, SEG Panyawan Coffee Mix, ug ang mga sabon nga SEG Celebrity Beauty Soap ug SEG Celebrity Kajik Soap. Hugyawan sa SEG Panyawan. At ang ilang yapon kini sa sunod nga gayon. Daghang salamat sa inyong paglantaw o pagpaminaw sa Hugyawan sa SEG Panyawan.

Ito ang oras ng panalangin. Padalangin para sa media at sining. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Epeso 4, talatang 25 at 29 at 1 Timoteo 4, talatang 12. Kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa'y magsabi ng katotohanan. Huwag kayong gumamit ng masasamang salita. Lagi ninyong sikapin na ang pangungusap ninyo'y makakabuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng mga makakarinig. Sikapin ninyong maging halimbawa sa iyong pagsasalita, pag-uugali, pag-ibig, pananampalataya at malinis na pamumuhay. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin ito. Aming inilalapit sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na nasa larangan ng media, ang mga mamamahayag, mga manunulat at ang lahat ng bumubuo ng mga kawanin ng aming mga pahayagan, radyo, telebisyon, mga pelikula, social media, advertismo at iba pang mga uri ng kapahayagan. Ang kanilang loob ay iyong palakasin at patatagin sa pagpapahayag na ito ay gawin nila na may buong integridad at katapatan. Huwag mo nawang paintulutan ang anumang masasamang salita o impluensya ang lumabas sa kanilang mga kapahayagan, kundi iyon lamang makakabuti at makakabigay ng tamang kalinawan para sa mga nakikinig o nakakabasa, lalo na sa aming mga kabataan. Naway ang mga bagay lamang na totoo, kagalang-galang, matuwid, malinis at kapuri-puri ang mangibabaw sa kanilang puso at isipan. Naway laging manaig ang mabubuting alhikain sa aming mga kapatid sa media, na palaganapin ang karunungan, katuwiran at katarungan na makakapagpaunlad at makakapagpaisa sa aming bayan. Ipakaloob mo sa kanilang mga puso ang magandang layunin na gamitin ang iba't ibang uri ng media sa pagtaguyod at pagpapatibay ng pagkakaisa, paggalang sa kapwa sa gitna ng hidwaan at makatarungang pagpapahayag para sa ikauunlad ng sambayanang Pilipino. Sa aming mga kapatid sa iba't ibang sining, iyo silang bigyan ng katalinuhan at ng bagong mga malikhaing ideya sa kanilang paggawa ng kanilang mga likha. Sa iyong kapangyarihan at karunungan, sila iyong hayaang maging daluyan ng iyong wagas na pagkamalikhain, kahusayan, at totoong pagmamahal at pagmamalasakit para sa kapwa-tao. Sa aming mga artista sa pinilakang tabing, sa aming mga mang-aawit at musikero, at mga mang-aaliw sa media, hiniling namin na bigyan mo sila ng pangitain at pagsisikap na sila ay makapagbigay ng mabuting halimbawa para sa aming kabataan na napapailalim sa kanilang malakas na impluensya. Nawa bigyan mo sila ng tamang mga paninindigan at mahubog sa kanila ang tamang pag-uugali at pagtalima sa iyong mga utos upang mahikayat nila ang aming mga kabataan na mamuhay na marangal at matuwid. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng natatanging mga talento, abilidad at kultura na iyong ibinigay sa amin. Naway aming itong pangalagaan at mapagyaman pa. Ang aming mga katutubong sining at mabubuting kaugalian, naway mapanatiling kalugod-lugod sa iyo, O Diyos, at dalangin din namin na ang mga ito ay aming maipamana ng buo sa mga susunod na henerasyon. Sa aming naisin na pagyamanin ang iba't ibang sining na iyong ibiniyaya sa amin, kami, O Diyos, ay iyong bigyan.

ang mga namumuno o nangangasiwa sa amin. Iyo kaming paalalahanan sa araw-araw na magtiwala sa iyo at naway aming makamtan ang iyong masaganang pagpapala para sa aming bayan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Trepid sa Redime at 4.40 na.
2: Headlines. Karon.
1: Headlines sa mga balita sa Balitang National. Mga retired justices sa Kuwarte Suprema ni hatag sa nagabaraglaheng opinion kamahin sa voting threshold sa impeachment trial.
3: Samtang kani Presidente Rodrigo Duterte sa Laguna Higayon, human sa kapiro sa katuing subling nakita niyang personal gamitabog sa status conference ng kaso sa ICC.
1: Parang naman siya gani bata kasamang ken, no? Marag ni puti ko niya. Pero luya, gitsa, luya, no?
3: Ni Kwan, sad siya, ni Niwang.
1: Ni Niwang.
3: Pero piskay, ha?
1: Piskay.
3: Piskay, oh. Piskay yung
1: noun. Piskay ang noun.
3: Kaya lang gani lose,
1: kaya parang siya namuti, namuti god. Kaya wasay, wasay, gawas, gawas, tingan, eh.
3: May buwan-buwan siya ini. Tasog buhok.
1: Oh, tasog buhok, wala siya ang lockers. Kawa na, ang naong ni Digong kagahapon. Samtang sa mga balita lokal sa Muslim Councilor Harold Kendrick Go, ni question sa paghatag sa 1 milyon o 1 milyon ka pesos sa kagamanan sa nagbayan nga to sa Rotary District 3860.
3: Kapitolyo, nalipay sa mag-clear na sa DILG's plano nining babalitog duha sa mga sea ambulance.
1: Marita gawas sa nasod, Ukraine o Gracia nagkauyon. Kahunungo na pag-target sa mga energy sites.
3: Sa negosyo DOE, mitaho ka sa 66 mil ka mga electric vehicle na halin sud ning tuiga.
2: Headlines karon.
4: Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galinea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyung huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. DYHP, Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas, Buenos Dias.
3: Mabuhay, Pilipinas.
1: Tugaw ng mga hinungdanon,
3: Ginawa na Radyo. Unang Balita.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: Hato ng mga impormasyon, ngayon mo masairan.
3: Agayari mo madungan.
1: Una sa Radyo.
3: Una sa Balita.
4: Unang Radyo, Unang Balita. Kasama sila Ken Galinea at Arnold Bustamante. Ang number one.
2: Number one.
4: Number one. Hindi lang rating, kundi award-winning. Unang Radyo, Unang Balita.
3: Number one.
4: Number one. Yan ang DYHP Tatak RMN. Radyo mo nationwide.
2: Nationwide. Nationwide.
4: DYHP, Unang Radyo, Unang Balita.
5: Gising na!
4: Bango na! Sa Unang Radyo, Unang Balita.
1: At naramigalang Huwebes Pizza 17 na sa buwan sa September 2025. 99 countdown na lang Pasko na! Tangan sa kanito mga paro sa Cebu HP, aramin sa buka kami ng mga tigbarita.
3: Kinaing ni Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa aming Radio Man, Arul Busamante. Hatod na may gala sa Resay, Santag na Cebu Tag. Ang katod ka rin sa mga napas ng mga balita.

0: Mike Montag sok muka bisa yang demikian ada pun ganda megala satu ngapa peregoman. Naga nak kami kena kamu skapis kai kami anda nak kerja megala nga. Puebes pizza di sisete sabuan sa September mga kasama. Ilapaw na tayo gala sa katunga sa September. Dali aras panahon. Eh. Sunod si Mana ni may gala matapos sa po ang buwan si September. Mag-Oktubre na sa ta. Oktubre, Nobembre, Desembre.
1: Kasaon na kasama ang Arnold. Oktubre, Nobembre. September, October, November, December,
0: Lobe, Lobe.

0: English sa lubi-lubi. Kasi na nailain, ana.
1: Asa man?
0: Katong, nangindahay nga balikan in town.
1: Asa may kanta na?
0: Nobyembre, Disyembre, come back.
1: In every afternoon, 3 o'clock, I'll read your letter. Ahay, sa may bintana. Ahay. Sana tulo ang no. Si Kwan, yun yung bilim
0: eh.
1: Wow, din ang ganda. Hali na ganda. Oh, remember.
0: Nobyembre.
1: Desembre.
0: Dahay, mabalik in town.
1: Naging dahay, mabalik sa Stilan. Wagin ka siya ka-move on.
0: Maka-move on. Pero sa mga naka-move on, yan din na kinabalikan.
1: December, November, December. Don't
0: come back to me.
1: Don't back to me. Wala bang nagpista ka sa mga ganyan? Ay, nagbalik, nagbalik. Do not come back to me.
0: Kung asa ka na, manawagan ba? Akong bana, manawagan ko. Akong bana niya. Asan na siya ka na? O sige, panawagan na. Arnold.
1: Asan magkakaroon?
0: Di anang ka.
1: Amin mo, pabalikon ba? Kung Arnold, kung asa magkakaroon, palihog lang, di anang ka.
0: Nang nakaya pala yung tag-sumpi ni Arnold.
1: Arnold, kaya na lang yan. Pahal ka lang. Amin mo magpapalikon. Sus, hindi na. Palihog na lang ka.
0: Ayun, yung si Piyata
1: yung taon, maluin mo. Ingnagin
0: siya. Arnold, kaya na
1: palikon. Ay, ginoo. Kaya na palikon. Hindi na palihog lang ka. Okay na, Midre. Diyan na lang ka. Mas malipay may ginakan niya. Mama, ikaw mga nag-uol kayo may ginakan niya. Balik na taon. Ayun nga. Mas nalipay may ginakan niya.
0: Mas malinaon niya. Ikaw na nagdagagod.
1: Ikaw na nagubot na eh. Pagka na lang. Hala! Ha? Dibintay-dibi ka na lang. Uy, saan ha? Andam-andaman ninyo inyo hanga kuan ha? Pang-noche boy na. Napamoy, dibintay-dibi ka na lang mag-andam na. Parang di mo ma kuan ba? Ma-atrasaw. Grabe ha sa atrasaw. Dibintay-dibi ka na lang pa. Uy, di lang mo ma-atrasaw. Ano? Uy. Andam-andam lang para sa inyo hanga mga kuan, mga handa ninyo sa Pasko. Hala! Sandi pa tamo ang tusunahan at check may galas kasamang Jesse sa Mampong. Karang tataw na itong tibayaw na itong mga kaiksunan. Karimina o karang urasa na binadari sa ato syudad sa Sugbo. At check may galas kasamang Jesse sa Mampong. Sa iroon na itong may galas mga presyo sa mga naunang panaliton sa Merkado.
2: TYHP, tuto presyo sa Merkado.
1: Kasamang Jesse, good morning Jess.
3: Yes, mayong buntag kasamang Arnoldo kasamanggen o mayong buntag usap sa atong mga sukintig paminaw ni atong sesyon DYHP Arebe Jibog. Good morning o mayong buntag usap sa atong mga tindira o tindiro o mga prahay diri sa Carbon Public Market. Okay, presyo sa mga klasik-klasik mga lamason ang atong ihatag sa atong mga sukintig paminaw. Aos, 120 ang kilo. Bumbay puwa, 90 ngadto sa 95 ang kilo. Luya, 130 ngadto sa 150 ang kilo. Pitsay, usagatos ang kilo. Repulyo, usagatos ngadto sa 140 ang kilo. Sayote, 15 ngadto sa 30 ang buhok. Carrots, usagatos ang kilo. Patatas, 120 ang kilo. Silispada, 80 ang kilo. Silikulikot, 120 ang kilo. Siliatsal, 180 ang kilo. Tamatis, 80 ngadto sa usagatos ang kilo. Bumbang puti, 180 ngadto sa 200 ang kilo. Limonsito, 70 ang kilo. Pipino, 60 ang kilo. kasama mo sa Marky Tribot ako ang inyong Rajuman. GC Sumampong DYHP Tatak Arimen.
4: Kining mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag DTX 500 ka. Ang DTX 500 daghang superior antioxidant nga maoy ga protekta sa mga selula, iapil na mga skin cells batok sa mga na-damage nga free radicals o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orac units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, ang atong panit pabataon, internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot yud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
1: Nga sala mga samang nga Jesse Samampong nga gigabi kala sa Carbon Public Market may mutag dai sa tong mga kaigsoonan diri sa ato sa Sugbo. Sa tong mga silingan nga mga nakbayan nga sa Mandawi na punapot tolero na nao talisay nga karkar sa nakbayan sa Bugo. Sa tong mga kasikbit nga probinsya dito sa Negros Occidental, Negros Oriental, Sikihor, Bohol, Biliran sa Marlete. May mutag po sa tong mga nanay nga nalaro sila tagsdag sa mga kusina. Ano kay Sikay na? O tingin sa mga taga-Oslo, may gala samtang nagdigamo silang pamahaw na ang radyo may gala sa DYHP nagtingog. Naglanog-lanog matagkadlaon dito may gala sa mga kamalayan sa lungsod sa Oslo, particularmente na may gala sa may barangay Bangkugon. At ito na dungog dito sa bangke, no? Sa mga nanay, kamataga, buntaga, basta nagdigamo na sila para pamahaw. Ang ilang radyo nakatutok yung megala sa DYHP. At ang oras megala alas 4:52 na. At sa check megala sa kasamang Jane Gallardo. Pagsusin na ito megala sa gabas. Dining oras sa karon sa kabuntagon kasamang Jane. Good morning, Jane.
5: Yes, good morning kasamang Arnold o kasamang Jenna Muraga. Tingtog na o gunso na gita na kasi napi o pag-uwan ka sa mga Arnold, no? Pero noon, karon mga oras ha, wamantay na sinapi pa nga pagpanaligsik. Pero muragyag, umdag-um din atong kalangitan ka sa mga Arnold. So, sa gunso na ito nga pag sinapi sa uwan ka sa mga Arnold, no? Muragyag, naghatag siya ni siya o pahimang no sa ato ang mga kasama o ato ang mga idol. Labis kaya ito ganing mga doon sa papa ka sa mga Arnold. Pag binantayon yun, ilabi niya kung binay mga bata ka sa mga Arnold. Katurabang naanod sa baka. Dito sa may barangay Budlaan na ni adtong September 15 sa mga Arnold.
1: Tuesday.
5: Oo, Tuesday. Sakitan gahapon sa mga Arnold. Dito na in town naabot sa Mandawi City. Arting layuan sa iyahang naabtan in town sa mga Arnold, no? Ang inahan. Nagahandong pa in town to nga unta. Buhi ang iyahang anak. Pero gahapon at mga gid-gisunda ng kining balita ka sa mga Arnold, napaga na lang gid ni nga wa na kinabuhi ang kining Mady Anyos na batang lalaki ka sa mga Arnold. Gani, nahubo na po ito iyahang short kay Latia na kita dihang bituwaya niya o kuha ang bulang na naanad ka sa mga Arnold, nag-short pa man toon sa. Pero pagkakita gahapon, porting luuya gid no, wa na ni short ka sa mga Arnold, pero gikumpirma gid sa inahan nga mao gid ang iyang anak. Nakaila siya sa brief, nakaila in town siya sa tupi ka sa mga Arnold, kay nihang in town tong bata nga magpatupi siya ni adtong Lunes.
1: Goy.
5: Kay para pagkay para igbalik niya og eskwela ka sa mga Arnold kay wa man ni sila klase kay tungod sa nasinati na tong age ka sa mga Arnold. So igbalik niya sa klase kaya palindi ang iyahang buhok ka sa mga Arnold. Matay nakuanan sa inahan gid no portigyong luuyang da nagdamoy ni gid tintan maayo ang inahan pagkakita niya siyang anak kay nagkulob naman ni sa kalapukan sa sapa dito sa may man City Torrel Barangay Tingob Mandawi City ka sa mga ano porting luuyan na gisi pagani ito ang iyahang kilay murag sa pag inanod na to ka sa mga Arnold na igo na to sa mga bato-bato. So makabsan giling taon sa kinabuhi ang mga bata. Mano mo na pahilang no po na ito. Makuhaan po doon tayo leksyon sa ato ang mga ginikanan ka sa mga Arnold. No, de, wala magigda nag-blame yun sa mga ginikanan. Ang ato alang, mas doble amping ka. Ilabi na yun ka ng mga pamilya ka sa mga Arnold Janine. Doon ka ayaw sa sapa. Ilabi na kung bukid. Kay ang sapa mangod sa mga Arnold, ang baha. Magkalit-kalit gani, ilabi na sa bukid, magikan. So, kusog kaayo ang bulog sa tubig bahaan na basta gikan din sa bukid sa mga Arnold. Manang alerto o magdobli ang tinta ka sa mga Arnold. Ilabi na karong mga panahon na kay sa mga niagi na bang adlaw, nagsalunso na din ang itong pag-uwan-uwan. So, mga panahon na rin sa ting uwan, itong daw ka sa mga Arnold, manang mag-ang tinta kanunay. Karon, ani ata din is mayos na niya, Bolivar ka sa mga Arnold, no? Wala pa man yung tinasin natin na pagpanalig si tarong mga orasa. Niya, hawan ka pag kaayo ang ato ang kadalanan karon din niya sa mga Arnold. Na natin makita, mga nanikay sikay na po, da, nga atong mga kasamag mga ilo. Kasagara na ito makita din yung mga motorsiklo, no? Mga motorcycle riders na to, mga habal-habal. Kani mga ride healing up sa itong mga kasamang mga idol nga sayo po din taon kaayo nangita og mga booking or mga pasahero nga ilahan mabiyahe po din sa mga Arnold may nalang makapangyawat pastor ba kaayo og presyo sa ato ang krudo o gasolina sa may nalang makasayo-sayo sila doon na po yung mahatag or mabilin sa ilahang pagbiyahe ka sa mga Arnold ingon okay. Man ang ato ang mga jeepney drivers, nagininginay na po sila o tonic up din ang mga pasahero kasama mga Arnold. So, mauna, ang ato ang gisundan po dyan, na wala maninoon sa tayo na kuha kasama mga Arnold na ataho nga doon ay mga kasikas or vehicular accident. Bilabi na gidere sa ato ang syudad, didang mo yan sa Subo, apaan atong susihon karon, kaya matuyok mampunta at all sa ato ang pag-roving ka sa mga Arnold sa ato ang mga police station po. Aron po makahatag tag update sa ato ang mga suking king kaminaw. Nagiga na lang gini ka sa mga Arnold sa Maismania Boulevard. Ako ang inyong Rajman Jane Galliardo, DYHP. Katok, or
6: mga kasama, maayong buntag. Ako ang inyong Radyoman Jane Galliardo. Og kining bahina hatod kanato sa EXL Black Coffee. Gika po'y baka sa adlaw-adlaw nga trabaho? Sulayi ang EXL Black Coffee. Adunay mga sangkap nga may HMB para sa uptake og hamloy nga muscle recovery og peak ATP para sa dugang kusog og kabaskog sa adlaw-adlaw nga hamon. Para sa trabahante, atleta og bisan kinsa nga gustong himsog ang lawas og aktibo sa kinabuhi. Usa ka tasa. Kusog matag adlaw. EXL Black Coffee with my HMB and peak ATP. Kauban sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule alang sa mas kumpleto nga panglawas. Health and wellness for God's glory.
1: Salamat ka sa mga Jane Galliardo. Standby sa mga balita may gala. Kamanamang sa pipila ka mga bulawanong pahinomdo at oras. Alas 4:57 na.
7: Kining oras, hatod kanato sa Biotrof Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
10: Kapoy, kaya niya talagay magsakit sa kong lawa. Sabiya nga, nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Ang bukid na rawan eh. Gano'y ay. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hiyahay.
11: Pwede na, makakasbilay
10: mo ito. Anak ko, 90 na ko.
9: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka, mag-agwanta pa.
12: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit ug kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione ug makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
13: The Original Koi Herbal Capsule.
14: Ako si Emil Dalinawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
15: Pero nakainom na kapuy, ma'am?
14: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-tas, yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
13: The Original Koy Herbal Capsule.
16: Kung ikaw gagamit og vitamin D3, dinhi na ka sa sigurado, dinhi na ka sa masaligan nga brand og labi nga diri na ka sa vitamin D3 nga gi-prescribe sa mga medical doctors. Puro og concentrated og standalone nga naay daghang medical studies. Kini ang Life Extension Vitamin D3. Kung ikaw naka Life Extension Vitamin D3, ang imong health sigurado. Importante ka yung pahinomdom nga naitatak LE ang kada Life Extension Vitamin D3 Soft Gel ang mapalit sa mga butika.
17: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
18: Sa adlaw-adlaw na itong paginom o PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinundan o responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kaya yan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang paginom o PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mapalit sa mga butika. TTX 500.
19: Ako si Annabelle. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og TTX 500. Halos tanan akong silingan ga TTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang.
18: TTX 500. Mabali sa mga butika.
20: Zed Living Testimonies.
21: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
22: Di na ko kakita. Kalit lang ug kao pang pananaw. Diabetic lang eh. Di na ko kakita.
21: June Largo nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Zed Panyawan Coffee Mix.
22: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay kung kakitahan itong karon. Dali mo uso sa imong sugar. June Largo.
20: Living Testimonies. Zed Living Testimonies.
21: Taas ang sugar maong naay bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
23: Taas ang sugar o ganang nakuit bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
21: Pinagi sa pagtumar sa Zed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Zed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
23: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadagha na ang ihi. Nagawas sa ditong bato.
20: Living Testimonies.
24: Ang daming balita, chika, at mga kabudol-budol na offers ang nakikita natin araw-araw sa social media at mga messaging apps. Pero tandaan, sa panahon ngayon, hindi na sapat ang to see is to believe. Dapat, mag-think ka muna. Huwag basta-basta magtitiwala. Mag-pause muna. Alamin kung totoo ba ang balita, kung may basehan ba ang chika, at kung legit ba ang offer bago maniwala. Think ka muna, Pilipinas. Dahil sa atin magmumula ang isang mas mapanuring bansa. Isang paalala mula sa kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
25: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligid ko kalibang!
26: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
27: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imlisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
28: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
29: Bang kasama at ko si Radyo Man Attorney Buen Alguno. Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga kauban nimo sa pagmata sa buntag nga samatag higop, mabati nimo ang tinuod nga lasa ug aroma nga siguradong mupukaw sa imong kabuntagon. Vita D Plus Coffee Mix, ang imong kauban alang sa maayong pagbangon sa matag buntag. Vita D Plus Coffee Mix, sigurado nga makakapidyud ka sa aroma, lasa ug lahi nga dugang benepisyo niini sa imuhang panglawas. Vita D Plus Coffee Mix, ang number one ready to drink coffee mix with vitamin D3. Vita D Plus Coffee Mix, mapalit sa tanang butika sa Cebu City ug Cebu Province, ingon man sa Life Extension Integrative Medical Clinic sa Cebu City ug Consolacion Cebu Branch.
0: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich, usa ka private medical doctor. Ang Life Extension Vitamin D3, usa ka vitamin hormone ay dekalidad, puro o epektibo nga food supplement nga gikinahanglan sa atong adlaw-adlaw na panglawas. Busa, as a medical doctor, giawhag ko kamo sa pagtumal sa Life Extension Vitamin D3.
1: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
2: Mapalit sa mga butika.
1: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Oras sa magkakasama, alas sa 5:05 na.
4: TYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo, unang balita.
3: Karon sa detalye na sa mga balita sa balitang nasyonal. Sa labing unang higayon, sunod sa kapin o sa katuig, nakita pagbalik si kanhi Presidente Rodrigo Duterte diyang personal kining ritambong sa ikatulong status conference sa iyang kaso sa International Criminal Court o ICC sa The Hague, Netherlands. Makita si Duterte nga mas niwang ang lawas, taas ang buhok, hinun piskay ang paragway nini. Ang iyang British lawyer nga si Peter Hinz. Ipanangat sa nga concern kabahin sa kadaghan sa mga dokumento. Apil na ang 15,000 ka mga item sa listahan sa mga ebidensya. Ang ICC presiding judge nga si Joanna Corner nihatag ni Hinz og ito kaadlaw ala sa pagduso og motion bahin sa mga isyu.
5: Samtang sa laing balita nihatag sa ilahang managlahi ng mga legal nga opinion, agupat sa mga justices kung mga retirado ng mga justices sa Supreme Court labot sa ginagaroon sa boto alang sa pag-convict ni Vice Presidente Sara Duterte. Alang ni kani SC Chief Justice Hilario Davide Jr., ang basihan sa pagkwenta sa two-thirds mga ginagaroon sa mga senador nga qualified nga boboto o dili automatic at tarang 24 ka mga senador. Si kani SC Chief Justice Artemio Panganiban si Imbahi na Mahayag nga ang mga senator judges kinahanglang giyahan sa kabatuuran o pagkapatas. Alang ni kani Chief Justice Renato Puno, ang Senate Impeachment Court adunay otoridad sa pag-interpret sa constitutional provision sa impeachment proceeding sa pilang igong ginagharon sa mga boto pag-convicto sa saka impeach official. Apan si kani Associate Justice Adolfo Azcuna na mahayag ang voting threshold kinahanglang ibase sa tarang 24 ka mga miyembro sa Senado.
3: Alas 5:07 na, i-appeal si Davao City Mayor Sebastian Duterte sa mga tao nga gisabpina sa Senate Impeachment Court. Si Presiding Officer Senator Francis Cordero nisabpina ni Mayor Baste, Atty. Gerardo del Rosario sa Securities and Exchange Commission, pagkaman pa ang mga individual. Ang sabpina ad testificandum, justice tecum, gisyo alang ni Atty. Ariel Ronquillo o Grendel Sopenia alang sa September 21 hangtod sa 23 nga trial. Samtang ang sabpina alang ni Mayor Baste, Atty. Gary Samonte o Police Major Jerickson Sangalang, magagad pa kung makatestigo na sila sunod simana o kung babion ba ang sabpina o kaha mag-isyo o bago alang kanila.
5: Tapos sa balita gikan sa kauluhan, ibasura sa Sandigan Bayan 3rd Division ang motion for reconsideration sa kapo ni Kani Speaker Martin Romualdez alas tingwang pagbalhin niini sa ospital. Si Romualdez na itong Lunes midusog motion din naghangyo kini alas pagpugo nga mabalhin kini gikan sa UPPGH ngadto na sa Quezon City Jail ingon man ang pagpabalhin sa kongresista ngadto sa saka Government Hospital sa Quezon City. Apan si Associate Justice Carl Miranda nagtuga way igo nga rason pagpabalhin kang Romualdez tungod kay anaa kini sa stable nga kondisyon. Ang Bureau of Jail Management and Penology ngadto ay kustodiya ni Romualdez dili usab obligadong mutuman sa matag kondisyon nga ihangyo sa kongresista.
4: Pagkutok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
3: Ganito ka pabalik uban, kiparanta sa rabantog ng herbal capsule sa Kabisay, Anog, Mindanao. Ang original koi herbal capsule, suplementong ikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya, o ginseng. Kamay mahatag may galing sa lawas, kaligun sa atong immune system. Arong nga dita, dali nga masakit. Busa ikaw nga nagpaminaw karon. Bata sana ang pag-inom sa original koi herbal capsule. Ang labing epektibong herbal capsule ng matok may gana sa mga baratian. Sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rayuma, arthritis, hubak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, o kapag-ubag sa inyong mga atay. Ang original koi herbal capsule epektibo sa labing pagpatok sa bisan o sa kamatang sa virus. Muparigun sa atong immune system. Arong nga dita, dali may gana ng matakbuyan sa bisan o sa kamatang sa sakit sa lawas. Gumikan sa mga vitamins gana nini. Sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, o thiamine. Ang original koi herbal capsule aprobar kay Migala sa Food and Drug Administration. Inyo ring mapalit sa mga butika nga gisuplayan sa Belgian Marketing. Ang exclusive distributor sa original koi herbal capsule. Mapalit kay Migala sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Dealings Pharmacy, Quezana Metro Pharmacy, Ultramart, San Francisco Purchasers Pharmacy, ALV Pharmacy, July Pharmacy, Kalo Marketing sa Ormoc, o sa Roosville Pharmacy sa Batol, Leyte. May mo sa ninyo may kalamapalit ng original Koi Herbal Capsule sa Malunha Pharmacy, Liloan Pharmacy, Tikay Pharmacy, Tanang Branches, sa Alfar Pharmacy, Cebu Ever Drugs, EJK Pharmacy, KLOI Pharmacy, Tanang Branches, sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Kamatoy sa Island, Hero Pharmacy sa Longo, o Zari Pharmacy sa Guadalupe, o sa Dalang Iscario. Original Koi Herbal Capsule, barato na, epektibo pa!
5: Tas bang presyon sa barangay kabadun ay hypertension, basang tas ay mga sugar, basang bay, diabetes kanyo, orang kabay baw, at tas ga level sa blood sugar, magkabagay kini sa arterial walls, so mapalapot si mong dugo sa nakarason, ngayon magka hypertension ka umataas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension, resulta kini sa pagkabuta, pagkadaon si mong kidney, o daghan pag mga complication, sama sa stroke, heart disease, nilipagkay sa mga saman, pagkapatol sa tilog, bisan gani, ang impotence sa mga lalaki, busa nagpabuta ka, magrabi ang imong kondisyon, pag DTX 500 na matagadlaw, ang DTX 500, doon kini charantin, gikan sa paliang nagsuhid sa insulin function kung mabuo ang imong blood sugar so lalo sa pag-imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matagadlaw magkapanindot ni simong katulog makapugong pagyod sa hyperacidity GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500 your best choice against diabetes induced hypertension o bistaw sa pagklinika de alternativa medicina and wellness center para sa libre nga consultation nga gamit ang computerized and general machine analyzer na akin may mutalo sa Medea Consulim Street sa Cebu City nga pwede matawagan sa 4160-866 or cell phone number 0975-079-5133.
3: Samtang ang mga kasama na kasi natin umuan ng mga naakas trabaho, focus ka sa imuhang gagibuhat kaya doon na kay giapas ka deadlines kaya manuntang kaayo apan kalit lang doon ay panakit sa imuhang ipon. Makapangawat na lang ka sa imuhang ulo sa sobra kasakit o galagot samtang naakas trabaho kay nagpitik ang imuhang ipon. Kung sa sinugdanan maagwanta pa rin sa kadugayan, ana mas musamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung doon ay sa gabal nga sakit nga sangipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed mefenamic acid suma sa IQVAA, PMDI, o IAM prescription data. M80 December 2025, Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Maunga balik dayon sa trabaho. Human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon. Maunga wagtang ang sakit. Nasuwaya na sa kalaghanan. Nasuwaya na sa 36 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor. O sunda ang ganisitang tambal nga nasuwaya na. Paspas relief nga nasuwaya na. Nga mawork in as fast as 15 minutes. Mefenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Gawas nga magkapaligon sa itong immune system. Maglaing benefit na magkuhan na ito adlaw sa alas inadlaw nga pag-inom nining life extension vitamin D3 mo nga mumenos ang risgo nga masakit o cancer. Apila nini ang breast cancer, prostate colon cancer o ban pang batang sa susama nga sakit nga dunay direktang koneksyon sa kakuha ng vitamin D diya sa itong lawas. So gani naman ito na sa salinain nga mga pagtuon sa medisina nga kanto mga cancer patients mutaas ang ilang survival rate kung sufficient ang vitamin D level sa ilang dugo. Mas mo improve ang ilang palawas o babalik pag-function sa ilang immune system. Dili kini dali nga maluya o makasukol sa ilahang sakit labi na kung ni-undergo silang mga chemotherapy. Sa mga cancer patients gawa sa inyong medication, pag-inom mag 6 to 9 soft gel sa life extension vitamin D3 matagadlaw, human ka makatake sa imong meals. Gawa sa mga cancer patients, ha, kantong mga nag-maintenance o sub-medicine, gumikan sa sakit nga diabetes, hypertension, nga nag-require, nga mainom na kag-maintenance medicine, makatabang usab kung imo nang dunganan o inom sa life extension vitamin D3. Bata o hamtong, mahimo kang mainom sa life extension vitamin D3 kada adlaw, alang sa maayong nga panlawas niya, affordable pagayo ang matag soft gel ni ini. Mapalit kini sa mga butika, apil lang sa din na sa life extension clinic. Diapon sa mga life extension clinic, ha, ma-avail ni mo ang libre o quality consultation kada adlaw. Pwede niyo makontak ang hotline sa Life Extension Clinic sa 416-1655 ng 0917-318-1161 alas sa inyong dugang pangutana. O niya, timan ipon ha, inipalit ninyo mga Life Extension Vitamin D3 tanawa ginong matag soft gel kung doon may tatak nga LE initial sa Life Extension para timailhan nga kana authentic or original ang maong nga produkto. Sa pikas nga ba hindi ka ba kanunay nga ma-constipated? Pag-inuman ng Super Fiber kay number one kin nga pangontra sa constipation. Kung wala kang usa ka baso nga tubig o niya imong imix ang usa ka sa shake sa Super Fiber, pwede kang mainom sa buntag before ka mamahaw. Kung dali sa gabi ka na before pod ka nga matulog. O para mas tindot ang resultas pag-take ni mo sa Super Fiber, dungani ka na inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit na sa mga butika pero sabi na sa Life Extension Clinic.
3: Oy, dapat mga pita karabuntaga mga kasama. Ano nga, nang mulagsik po gamay bang atong kalawasan ni Tamagluya. Samtang nga nagdigamo tayo may gana sa atong kamarayan. Sa atong nga mga gimbohaton na esbaray. Ang kape nga atong imnon mga igala. Kape nga daghang bitamina nga makuha na to. Kini may gala ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Kini ang perfect coffee for you. Doon na kini ginseng nga sagana sa antioxidants. Napapatunan sa may gala sa pagtuon nga doon na kini benepisyo sa brain health, immune function, blood sugar control, gaman pa. Maka-increase up kini may gala sa energy level. Mao nga, dili na kini magluya, dili na ka magluya. Gawa sa ginseng, doon na sab kini native purple corn, arabica, spirulina, ginger, turmeric, ganoderma, mangustin, manunggay, kanela, bayabas o gross hip. Dili basta-basta nga kape, di ba? Kana ang EXL Coffee Mix 17-in-1. Vegan and gluten-free maong recommended ni sa mga healthy coffee lovers. Mapalit kini sa mga butik sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada.
6: Pagtutok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Oras sa mga kasama, alas 5.16, alas 5.15 na.
7: Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3, gama sa Estados Unidos, scientifically advanced formulated, recomendado sa mga medical doctors. Dinhi na kamutaya sa imuhang health sa sigurado. Life Extension Vitamin D3, Life Extension Vitamin D3 nga na-itatak LE, sigurado.
8: Sigurado ho niya ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga na itatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke.
9: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
10: Grabe na gyud akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
11: Parehas ta. Ako pod pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
12: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
10: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
11: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
12: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
13: Available na sa Mercury o mga suking butika.
14: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
15: Nila Intinado, Puro 4, Malincha City. Dugay-dugay na na kong ibati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kaya kinahanglag upirahan. Wala ko'y kwarte.

0: Pumabutas yun na, klaro na yun na ko. May na yun na ko pananaw. Kung kamo inaay, ipamati, pareha sa ako ang interregyong. Dangot lang mo sa makabuhay, kamuray makatabang sa atong kinabuhi.
1: Makabuhay! Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
2: Ahoy! Kidney Care Time!
3: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
2: Unsay na sinati na itong problema sa kidney?
3: Ingnan to ako doktor na kay, kataas ang imong creatinine, 220, taas na.
2: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
3: Hantod na, ubos ko isa ka karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayo mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
4: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Bayutrong Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Bayutrong Herbal Capsule.
8: Aprobado o epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian. Sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, o uban pa.
7: Bayutrong Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
7: Bayutrong Herbal Capsule.
9: Dayandat, nganong masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy man gugko ni Lola Papa Ranch, mitukar na pud ang iyang hubak ug ayoma, mitaas pa gyud ang iyang blood sugar.
9: Lakaw dayon ngadto sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules. Sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules. The wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules. Mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Ako si Ronel Romanillos, 37 anyos. Isip po sa kaanak, nakita na ko ang pagluya sa akong amahan karon na senior citizen na siya. Na ay nakasulti na ko na ang sugatrol ko no, makatabang sa mga senior citizen, ako aday yung gipatumarang akong amahan o sulod lang sa pila kaadlaw, nakita na ko na naay kaayuhan sa ihang panglawas. Busa sa tanang anak niya, ayo pasagdi na maluya ang inyong ginikanan. Suway ang sugatrol, tabang sa mga senior citizen.
5: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Again, Jeremy!

0: og bulahan tungod sa original koy capsule. Di na dugka magbagulbol, daghan na kasuway o kikaayo. Labi na giyot imong nulag lolo sa original koy herbal capsule. Makaingon dugka og sana all. Original koy herbal capsule, di mag-all, sana all.
1: Ang atuwang immune system kusog kaayo kung healthy ang digestion ug limpyo ang atong colon. Ang maayong balita, naa na kita og Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Epektibo kaayo sa 2 to 8 hours gikan sa pag-inom, mugawas ang gikon na dili dapat nagpuyo sa atong lawas. Para sa mas maayong resulta, mo inom sa Super Fiber 15 minutes bago mo kaon pamaho sa buntag o bago matulog. Ug ang Life Extension Vitamin D3 pag umanog kaon. Para sa healthy and good digestion, mag-inom kada adlaw sa Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent.
3: Hello, Washy!
4: Hello, Mommy!
3: Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag?
4: Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent! May triple stain-away formula! Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha! Easy ang labada!
3: Mula noon hanggang ngayon!
5: All you need is Pride! All you need is Pride!
2: Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
6: ACS. Katong nga balita, hatod ka nato sa Vita D Plus Coffee Mix. Ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga pure og di kalidad nga vitamin D3. Aduna usab kini reishi mushroom extract nga abunda sa polysaccharides og triterpenes nga pulos adunay powerful anti-tumor og anti-cancer properties. Matag sa shay sa Vita D Plus Coffee Mix aduna say mangosteen fruit extract nga makahatag og dugang proteksyon batok sa oxidative stress ug paspas nga pagkaguba sa atong selula ug DNA nga tungod sa daghang mga free radicals sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix lamian humot ang aroma sa kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Sugata ang kabuntagon nga positibo ang panglantaw. Vita D Plus Coffee Mix, dili lang basta kape, angay nga naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Available ang Vita D Plus Coffee Mix sa tanang mga pharmacy sa tibuok Cebu City, Cebu Province ug tibuok Central Visayas. Mapalit usab ang Vita D Plus Coffee Mix sa pharmacy sa Life Extension Integrative Medical Clinic.
7: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
8: The Wonderful Supplement.
9: Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang.
10: Unique toothpaste for brushing every after kumain.
9: Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula.
10: Ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa.
9: Helps stop cavities even before they start while keeping breath fresh with regular use.
10: Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protectado pa, unique.
9: Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ECS Manufacturing. ISO certified, world class quality.
11: ECS.
12: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Daghan og tambang ipanginom, nagsinog balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, ako ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pag sugo na og inom sa Paragis, makapi man na siya magkapsul. Kita na gyud akong gibati.
12: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Ako si Radio Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod ka nato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kompleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 Distrito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
11: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa makalingaw ug makahatag ug pagtulunan nga drama nga naguluhang Himayang Nahunlak. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
15: Set Living Testimonies.
16: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
17: Na landing ko hospital yung dahil pagbugos ko binhawa. Ang pasa doktor, lala ako ang acute gastritis.
16: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
17: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay ikan sa barangay Punabitan, Pukukso Tungaw.
15: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
16: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
18: Ako, purima ko ala, ang kaling Panyawat Coffee, akong gini-maintain kay high blood ko, laban sila, kay mababa man ang imong meeting.
16: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Set Marketing, ang Set Panyawat Coffee Mix, ug siya natabangan.
18: Sigurado gina, kung tasi mo meeting, mababa na iya, Jaime Verano.
15: Living Testimonies. Set Living Testimonies.
16: Ang kapikas ni Jaime Verano adunay goiter. Dako na kini og makapalisod na sa pagtulon.
18: Ako nga tawad na goiter po na to siya din tapos nakalungog ko sa istorya ni Panyawan Capsule. I-try na ko. O niya, try tinuol magig siya di ay.
16: Ang Set Panyawan Plus Mangustine makatabang sa pagpahiyos sa naghubag nga goiter. Tungod sa gahom sa mangustine nga taas sa antioxidant level.
18: Paghikas niya siya tutunlan, wala naman.
15: Living Testimonies.
19: Apo, dadali lang. Nagalibot akong pananaw. Murag matumba ko.
20: Lolo, lingkod sa ta. Nang luspad man kaayo ka.
19: Ang kalihang na pagkalipong o vertigo makaguba sa adlaw. Ayaw tuguti nga matumba si Lolo. Tabangi siyang mapanalipdan gamit ang Vertigon. Gihimugikan sa Ginkgo Leaves. Makatabang sa paghatag og alibyo sa pagkalipong o vertigo. Aron makapadayon siya sa iyang mga buluhaton. Vertigon, para sa kaayuhan ni Lolo. Available sa Mercury Drug, Watson's, Shopee, Lazada, TikTok, and all leading drugstores nationwide.
21: Para lang paalala, ang Vertigo na hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa mga ulan sakit.
22: Gusto ba ni mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtog. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
23: Oras alas 5:27.
15: DYHP Bustamante at Galinea sa unang radyo. Unang
23: ay buntag ni Police Master Sergeant Tenebroso. Ay buntag ni mo diha po Pao. O niya, iyan ko nung i-greet may galang iyang ganahuan ka mga sakop si Zaira o si Johan. Ay buntag gala bangon na mudoy. Bangon na mudong, bangon na muday. Ito ka pabriguban may galing pananta sa naman kong nangyari. O ay samtang sa bikas bahin. Ito ko ang lahi din eh, ha? Mga kasama, unsa ba ang mga benepisyo sa regular o adlo-adlo na itong pagtumar sa Life Extension Vitamin D3? Ang Life Extension Vitamin D3, makatabang kini sa cancer risk reduction, halos 17 times of cancer. Elimin may gala sa breast cancer, prostate cancer, gulong cancer, kaman pang matang sa cancer. Kado rin direct connection may gala sa vitamin D deficiency. But pasabutan na nga kung ubos ang vitamin D level sa dugo. Sa usa ka tao sa nika-factor sa pagtaas sa risgo nga makabaton siyang cancer. Base sa daghan nga mga medical nga pagtuon na doon itulog ka mga rason kung gano'ng nga makatabang may gala ang regular nga pag-inom nato sa Life Extension Vitamin D3 sa sakit na cancer. Una, ang Life Extension Vitamin D3 mo-trigger kini migala sa apoptosis sa mga cancer cells sa lawas sa tao. But pasamot na nga kung ang usa ka cancer patient adon ay sufficient nga D level of vitamin D level sa dugo, ang mga cancer cells mamatay o magbahatag kinig na mas taas ng survival rate sa mga cancer patients, mas mo improve ang ilahag ng quality of life o ginihinay ng mapalik may galang immune na function o kusog aron nga mas mabatukan na ang ilang sakit ng cancer. Ikanuha, ang Life Extension Vitamin D3 mo pugong kinig sa angiogenesis o sa kaproseso din ang mga formation o growth sa gagmay ng blood vessels sa parte sa lawas sa tao kuna sa mutubo ang cancer yaring yaring mabagan o putlon sa vitamin D3 aron nga way maagian nga nutrient no containing blood pork cancer foods. Kumutaman kanina kailang mapugnan ang paspas kapag katap sa cancer cells sa lindayang parte sa lawas sa usa ka pasyente. Ikatuloy, i-activate sa life extension vitamin D3 ang immune cells at mga ug mga natural killer cells sa lawas sa cancer patients aron mapugnan ang paspas kapag kaluya sa immune function sa usa ka pasyente. Base sa mga published medical papers, may kanabutan sa vitamin D o cancer, mas mutaas may galang survival rate sa usa ka cancer patient ug muubos ang ihang chance o risgo na mamahimo siyang makamatay may galang sakit nga cancer kung adunay siya'y igo o sakto nga vitamin D na blood level. Ang dosage may galang ito ka mga pasyente, kinahanglan may galang muinom siya o si unom nga to sa siyam ka soft gel matagadaw. Muman sa iyang pagkaon. Ang life extension vitamin D3 pamahimong iminom kini sa usa ka tuig nga bata, mga buntis o mga nagpatutoy nga mga inahan. O mga individual may galang adunay mga maintenance medication alang sa hypertension, diabetes, cancer disease, autoimmune disease o kuman pa. Mapalit ang life extension vitamin D3 sa mga pharmacies sa Cebu sa katilad ng 11 pesos ang matag soft gel. Importante yung pahinomdom, kinahanglan siguraduhon nga adunay marka nga LE ang matag soft gel sa life extension vitamin D3 kung mupalit sa mga butika. Mag-amping tamay galang sa mga peke nga maligya ha. Or mahimong mutawag ka mo may gala sa telephone number 416-1655 or 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
0: Ato sugdan ato kabuntagon pinagi sa pagtanaw nga positibo gid ang ato padlantaw sa atong kinabuhi. Makatabang ni ana kun energetic ta kanunay o gatibok adlaw sa atong pagpadabako. Makatabang ang pag-inom sa Vita D Plus Coffee Mix kay dunay daghan nga mga health benefit gumikan usab sa iyang mga sagol. Kinoy pinakaunang kape nga dunay say sagol nga vitamin D3 ang matag sa shay ni Vita D Plus Coffee Mix. Dunay kay 200 ayo nga vitamin D3 plus rich mushroom extract. Nandunay mga powerful anti-tumor, anti-cancer properties nga gitawag kilig mga polysaccharides ug triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix ginugangan pagi kini og mangosteen fruit extract makabato kini sa oxidative stress. So kini dali nga pagadaos sa atong mga selula, gumikan usab sa sobrang free radicals sa atong lawas. Maunang mga pita Vita D Plus Coffee Mix makakapina ka maka vitamin D3 pagyud. Mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa lain-lain nga mga butika pila sa din sa Life Extension Clinic.
15: RMN IHP Police Plater Ronda Presinto.
0: Dayon sa ka online seller gingon nang awat kini tinda sa saka supermarket na dakpan kasama mo sa balita ni Man Jane Galliardo.
15: DYHP Tatak RMN Report.
23: Kasama Jane at amanikan sa kasama ng Jane Galliardo sa karong tataw na pansani pa. Kung siyo sa sunod sa sugbo, posibleng ni Awhang kang Mayor Nestor Archibald pag-issue kay cease and desist order batok sa Monterasas de Cebu. Kasama mo sa balita na dyan, Eli Bolonos.
15: DYHP Tatak RMN Report.
1: Subling gawag sa Konseho sa Sugbo si Mayor Nestor Archibald pag-issue cease and desist order kung CDO batok sa Monterasas de Cebu. Kinihangtod nga maka-establisar og igong detention pond o catchment basin ang nasigutang upland development. Ang Konseho wa makonbinser sa labing minus 14 ka catchment areas nga gihimo sa developer na ini. Kinilabi na ang Technical Infrastructure Committee kung TIC sa kagamhanan sa dakbayan dinuso pagpalayon sa maong proyekto. Ang City Council pinaagi ni Konseho Pablo Labrador II subling gawag sa buhatan sa mayor pag-issue CDO batok sa Monterasas de Cebu.
3: May move the reiterate of this council regarding the issuance of a cease and desist order by the executive branch on the development of Monterasas Manila until such time that the developer there can assure us establishment of the corrective measures, especially the catchment basin to address the flooding concerns there in that area in Guadalupe.
1: Si Konsehal Pablo Labrador II, unang nainong panayag ni Archival, naway basyahanan ang pag-issue ng CDO batok sa nisbutang upland development o kaya kini-aprobado na sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR7 kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man Eli Bolanos, DYHP Tatak RNN.
15: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. DYHP Abroad ngayon.
4: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tiga maong tiga po na po sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, Giakusahan sa Saudi Arabia ang grupong Houthi sa Yemen nga milusad og tinalawan nga pagpangatake. Humani target kini sa Holy City of Mecca sa Islam nga miani og kasuko sa mga Muslim. Gikondinar sa Foreign Ministry sa Saudi Arabia ang pagtarget sa Mecca ug mikonsidera niini nga tinalawan nga terrorist attack ubanan sa pag-insister nga adunay katungod ang kingdom pagdepensa sa seguridad sa duha ka mga balaang mosque niini mga pilgrims ug ang tibuok Saudi territory. Apan ang Houthis daling minister nga baka kaang pamahayag sa Riyadh nga mitira kini og usa ka drone paingon sa Mecca ang dapit diin minilyon ka mga pilgrims sa magtagbo matagtuig. Una nang milusar og bagong pagpangatake ang Houthis sa Saudi ngadto sa maong kingdom. Humani deklara ang militante grupo og usa ka maritime blockade sa mga barko sa Saudi ngadto sa Red Sea. Kasama mo sa abroad ngayon, kini Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN. Katong mga balita, gihatod ka nato sa Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Set Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Set Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang Set Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Ang Set Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang numero uno o guanay lain pa, nga makatabang sa inyong mga sakit, sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter, o tuberculosis. Naghanaw sa ba mga makapamatuod sa kaipiktibog na tabangan sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samta ngayon, gihapon kalimang pangkasama sa Sed Liniment Oil. Ang naila na kayo ipiktibong liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil. Kaya ito, Sed Liniment Oil na karon. Kaya kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaipiktibo pa. Mapalit na ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic, o 12 pesos sa baalang sa Sed Kugon. Samtang ang Sed Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
15: Radyo mo nationwide.
23: Alam niyo ba na simulay ng 50 pataas, marami nang nagbabago sa ating katawan, kaya importante na kasama ng healthy food at exercise ay uminom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang multivitamins plus mineral centrum silver advance. Ang multivitamins plus mineral centrum silver advance ay may nutrients na complete from A to zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang multivitamins plus mineral centrum silver advance na may improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus mineral centrum silver advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita. MN, DYHP, Police, Platter, Ronda, Presinto.
0: Samtang ay online seller, gingon ang awa kinigtinda sa saka supermarket na dakpan at balikan si Radiman Jane Galliano sa Italia ni ini kasamang Jane.
15: DYHP, Tatak, RMN, Report.
5: Samang kaya kasamang Arnold, wa makaitsot ang 25-anyo sa nga babae human nasakpan kini sa akto na nangumpra o mga baligya apan way bayad-bayad food sa Osaka supermarket nga nahimutan sa barangay Mabulo, Dakbayan, Susugbo. Gila lang kini nga si alias Nikki, Osaka online seller, lumad na taga Caloocan City apan kasamtangak nagpuyo sa Zumbangdako, Mandawi City. Subay sa investigasyon, gisikop si Nikki sa gwardya human nasakpan kini nga gipangsood sa iyang backpack ang tinda nga iyang gikuha. Di ka taho nga mo lahos unta kini og bawas og wa niya bit sa cashier's booth apan naay na lang gani nga nababagan dayon kini sa gwardiya. Nakuha gikan sa dinakpan ang mga pampahumot sa lawas, pampagwapa, pa mga chocolate og payo nga kasamang ken. Ang mga nakuha adunay kinatibuk ang kantidad nga moabot sa kapin 14,000 pesos. Dihang gikuhaan nato di og pamahayag si Nikki nagdumili kini sa paghatag. Gibalog na kini karon sa Mabolo Police Station og napasakaan na og kaso nga pagpangawat. Kasama mo sa Mabolo Police Station ako ang inyong Rajman Jane Galirado, DYHP. Katak,
15: Radyo mo nationwide. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
23: Oras, alas 5:39.
6: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata Siyam, Talata 1-18, ang karunungan at ang kahangalan. Gumawa na ng tahanan itong karunungan na itinayo niya sa 7 patibayan. Nagpatay siya ng hayop, nagtimpla ng inumin. Ang mesa ay inihanda, punong-puno ng pagkain. Katulong ay isinugo sa gitna nitong bayan upang lahat ay abutin ng ganitong panawagan. Ang kulang sa kaalaman dito ngayon ay lumapit sa mga mangmang, ganito ang sinambit. Halikayot inyong kainin ang pagkain ko at tunggain ang inuming inilaan ko sa inyo. Lisanin ang kamangmangan upang kayo ay mabuhay at ang landas ng unawa, ang tahakin at daanan. Ang pumupunan

0: Ngunit tayuhan mo ang matalino at iibigin ka nito. Matalino ngay turuan mo at lalo siyang tatalino. Ang matuwid ay aralan, lalago ang dunong nito. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay pasimula ng karunungan. Ang pagkilala sa banal na Diyos ay may dulot na kaalaman. Sa pamamagitan ko, hahaba ang iyong mga araw. Dahil sa akin, lalawig ang iyong buhay. Kung mayroon kang karunungan, mayroon kang pakinabang, ngunit ikay magdurusa kapag siya'y tinanggihan. Ang nakakatulad nito'y taong mangmang, babaeng magaslaw at walang kahihiyan. Lagi siyang naroon sa pinto ng kanyang bahay o sa lantad na bahagi ng lansangan nitong bayan. Bawat taong nagdaraan na kanyang masulyapan ay pilit na tatawagin at kanyang aanyayahan. Lapit dito kayong lahat na kulang sa kaalaman. Kanya namang sinasabi sa mga mangmang, tubig na ninakaw ay ubod ng tamis, tinapay na nakaw, masarap na labis. Hindi alam ng biktimang wakas niyo'y kamatayan at sa lahat ng pumasok do'y naroon na sa libingan. Ito ang salita ng Diyos.
1: Senior citizen ba ka o adunay mga gihambing nga mga balatian? Adunay alibyo nga dala ang Sugatrol Herbal Supplement. Adunay kaayuhan nga gikan sa Ampalaya, Banaba, Kamote o Duhat o Lomboy nga naa sa usa ka tableta. Ang Sugatrol para kini sa maayong tulog, maayong pagkalibang, pagpaubos sa BP o sugar o sa maayong panglawas. Mao nga tumar matag adlaw o Sugatrol Herbal Supplement.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Mercury Drug, Rose Pharmacy o sa uban pang mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Life Extension Vitamin D3.
1: At ngayon, ating pakinggan si Tarsila Rescate, 15 years bedridden.
2: For 15 years po kayo na bedridden. Ano ba yung nakatulong po sa inyo kung bakit nakakalakad na po kayo ngayon?
3: Nag-life extension nga. Nag-continue yung buhay dahil sa life extension. Vitamin D3, yung nasok na ako sa diabetes. Tapos narinig ko yung radio na life extension. Ininom ako ng uminom. Yung product maganda. Yung pinakabiliban yung gamot na life extension, D3. Minsan nga, sabi na, bakit may tarsing? Bakit nakakalakad ka eh? Yun, sabi ko, miracle. Dahil sa life extension, vitamin D3.
0: Life extension, vitamin D3. For longer life.
4: May mga nakadaog na sa Biogesic Bitbit sa Swerte Raffle Promo. Congratulations sa first weekly draw winners sa 2,000 pesos cash. Nga silang Leonida Yumabaga, gikan sa Culon. Armando M. Alarcon, gikan sa Katipunan. Severiana Literato, sa Lipata, Linaw. Og Maribeth Fernando, sa Inayawan. Og major winner sa 5,000 pesos. Karong week 1 draw, nga si Gemma L. De La Serna, gikan sa Virama. Congratulations! Sa satanang week 1 winners, padayon lang ang alagang Biogesic. Maong apil na kay basin ikaw ang musunod nga makadaog. Tanawa lang sa DYHP Cebu o IFM Cebu Facebook page para sa updates o kung unsaon pag-apil. Ingat! Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
5: EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule Kubo, siksik sa suspansya at vitamina. Gawa sa mga pilingsan ka tulad ng makabuhay, moringa, neem, guayaba, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagun D, vitamin C, sodium ascorbate at B complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EXL Maka Buhay Plus Dietary Capsule. Kahit gaano kahirap ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life with EXL.
6: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Hey! Kidney care time!
8: Sakit yun akong kilid, maglisod kong pangihi, niya. Actually, di ko kakonsentrate og trabaho.
9: Okay, so nga nagka-kidney stone nga og UTI?
8: Sa sige na ako kaugparat, nainom na akong soft drinks og sa junk food.
9: So sa pagkakaroon, kumusta naman imo pamati?
8: Sa ako sigag inom sa kidney care, nawala na yun akong

0: kidneystone nga na-worried na kay ko nga regular na po ang akong pagpangihi.
1: Mapalit ang kidney care sa Mercury o sa inyong suki nga butika.
2: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uwi ng sakit.
3: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Maayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
4: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Pagdating sa kalusugan, I'm always at your service. Ako si Donald Riluya, isang health advocate. Round the clock ang trabaho and ready sa emergency situations. Kaya, I really take good care of myself. I eat well-balanced meals and exercise regularly. At MXR Capsule, tested and proven ko na ito for more than 8 years. MXR Capsule, dito akong believe.
7: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: MX3, dito ako, believe.
9: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3. Bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? For the past 40 years, Life Extension has its research and development center in the United States in bringing out all natural and leading edge supplements. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve.
10: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
11: Mapalit sa mga butika.
10: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Ang mahugaw nga kolon na makadaot sa lawas. Dakong mahinabo nga mahilo ka og sa kadangatan mag-develop ini sa colon cancer kung ato pasagdan ang large intestine.

0: Philippines. Kung para sa mas maayong resulta, ubanon sa Pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? Na ay Vitamin D3 pa ka.
1: Oras sa mga kasama, 5:48 na.
2: DYHP Bustamante at Galinea sa Unang Radyo, Unang Balita.
3: Baligtas mga balita, si Bunseri Councilor Harold Kendrick Go. Ni questions paghatag o sa kabilyon kapesos sa gabaras na bayan nga sa Rotary District 3860. Kasama mo sa balita, Radio Manili Bolon.
2: DYHP Tatak RMN Report.
4: Di question ni si Bunseri Councilor Harold Kendrick Go. Ang paghatag usa ka milyon kapesos sa kagamahanas na bayan ngayon sa Rotary District 3860. Abang kanila ihatag isip reimbursement sa city government sa nagasto pagbigayon sa Rotary District 3860 District Conference. Alang kang Go, di makiangayon na mas buwanon mo ipawairon pagpasugda sa maong kalihukan. Di pasabot hinaw ni Kunsan Naid sa Archival. Kadaghan ulatabang sa sudad ang Rotary District 3860.
5: Basically, Rotary has been a long-standing partner of Cebu with numerous projects benefiting our public schools, library, communities, emergency response, and health institutions. We recognize that history, but our primary consideration, basically, the kanslag na hatag na nato for the past few years.
4: Si Kunsehal Naisa Archival, tungkol sa maong kalamuan, ay si Councilor Pinagi ni Go, nilasig sa obang grupo ng mga ayusap ug ayuda gikan sa kagamhanan sa dakbayan.
6: Base sa tanan, gidiscuss na rin na discretion na niya sa mayor. So I encourage all the NGOs ng mga ayo ug financial assistance sa office of the mayor. Daghan man og lain-lain nga mga NGOs, even Rafis, Lions are helping. So why only specific to this chapter sa Rotary?
4: Si Kunsehal Harold Kendrick Go, nasa hinoon nga city government, magkatagan og assistance sa rayang non-governmental organization, people's organization, o guban pa nga accredited niini. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong Radyo Man, Eli Balanos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo, nationwide.
7: DYHP. Kalakaran sa larangan ng kalakaran.
8: Kini nga balita, tungod kana to sa said marketing, ang tigamaw tiga pa napod sa said Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugong, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ug ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita,
9: nilambang ni Tanses gikan sa mga OFWs niya tong Hulyo ning tuiga, base sa wahing datos nga gipagawa sa Bangko Sentral ng Pilipinas kun BSP. Ang cash remittances sa kwarta nga gi-transfer pinaagi sa mga bangko ni kabat nito sa kapin 3.24 bilyones dolyares na itong Hulyo nga ni Saka, gikan sa kapin 3 bilyones dolyares na itong Hunyo o 3.17 bilyones dolyares na tala o sa mambuan na itong aging tuig. Ang Estados Unidos mao'y pabiling labing dako nga tinumdan sa cash remittances sa mga OFW sa to sa 7 kabuwan nga period. Gisundan kini sa Singapore, Saudi Arabia, Japan o UK. Kasama mo sa negosyo ngayon, ganyan Radio Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, RMN.
8: Katong mga malita, ihatod ka nato sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, said Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sa buong mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nga nung special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang said Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mobalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape, adunay daghang benepisyo sa ba? Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, sinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa set Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak said marketing said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
2: Radyo mo, nationwide.
1: Ang itang kabawga, mahimo ni mong kasama sa pagkatiman sa mong panglawas. Ano yan na may ganang EXL Magabuhay Plus Capsule. Atong maangko ng Optimum Health and Wellness, pwede kayo sa regular kapagtumar nini. Sa katilad ng 20 pesos lang, matakapsula maangko na nimo ang mga benepisyo sa makabuhay. Moringa, asitaban, neem, guyabano, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangustin, serpentina, oregano, sambog, lagundig, vitamin C, sodium, ascorbate. Kini ang 17-in-1 nga kapsula. Atong himayaw na ginoo pinagi sa pagkatiman sa atong lawas. Tumara ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Maparin kayo may sa mga butika sa inyong lugar. Ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. At ang manakan may ganadugan itali sa mga manita Metropolitan, Simbawa, 3rd District o MCWD. Why mahatag water quality testing of flow rate analysis sa upat ka mga waterfalls sa sudan sa Sugbo. Kasama mo sa manita Rajamani Limbolor.
7: CYHP Tatak RMN Report.
4: Kining maong balita, hatod na ito sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Why mahatag ng water quality testing o flow rate analysis ang Metropolitan Cebu Water District ng MCWD sa upat ka waterfall sa siyudad sa Sugbo, partikular na sa Mangyapyap Falls sa Barangay Paril, Kabang Falls sa Barangay Bulaan, Manggasang Falls sa Barangay Tagbao, o Linutod Falls sa Barangay Taptap. Ang MCWD ni Pibao, kakini why data sa resulta mga waterfalls labot sa water quality testing o flow rate analysis nga gipayo sa konsehos takbayan, gipadayag ginoon nini kini anda mo hatag technical inputs o koordinasyon sa city government kung hinayon ang pagpahayag ng assessment sa upat ka waterfalls. Subay sa maong kalambuan, ang city council pinaagi ni Consul Winston Pipito niawag sa duha ka buhatan sa kagamahan ng sakbayan pagpakilayon sa MCWD.
10: To request si Sinro DPW to coordinate with MCWD and DNRAMB for the field based flow rate and water quality assessment of the four waterfalls.
4: Si Consul Winston Pipito na sir niya nasibutang mga waterfalls lakip sa gila sa city government ka alternative butilob das tubig sa bukirang mga barangay sa siyudad. Mga kasama, kanunay ka bang nagluya? Posibleng kuwang ka sa B vitamins. Makuha ang B vitamins sa pagkaon og itlog, beans, tuna, saging ug uban pa. Apan di na kinahanglang mugasto ka pa og dako. Sa 20 pesos lang kompleto na ang B vitamins nga imong kinahanglan. Ala kini sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Gawa sa B vitamins, may lain di size pa kini ka mga powerful ingredients. Maong kung makatuman ka niini, mahimo gyud kang abdik, alerto og di limtanon. Himsog pagyud ang tibok lawas. Ayaw kalimot pagtumar sa EXL Makabuhay Plus Capsule. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar o ma-order sa Facebook, TikTok, Instagram, Shopee o Lazada. Sini ang inyong radio man, Eli Balones, DYHP Tatak RMN.
7: Radyo mo nationwide.
1: Ay! At sa check pagkala sa kasamang Julius Malini, kaya na sa sakpan ka na buntag, makanawat ni Mekalang Pahalipay. Paldo-paldo nga Pahalipay, kika sa New HP. Kasamang Julius, good morning, Julius.
11: Good morning, kasalanan! Good morning, kasalakit! Good morning,
1: kasalakit! Yeah! Bale, bale, bale mong kamera! Bale mong kamera, oh! Kinsa ba na ito, Miner?
11: Barang.
1: 49. Oh. Oh, pwede. Pwede pa. Madama. Ginay. Ha?
11: Daghan
1: ko ng kuwan. Ah, daghan. Kasama. Usapin trabaho ni mo, boss.
11: Wai pang-paong.
1: Usapin trabaho ni mo.
11: Isa
1: trabaho
11: mo
1: ya? Ako alam, Panday Mason. Pero minin ka mabilang di ba HP?
11: Kada adlaw,
1: tungo natin na wata mo ginagbay ng Pahalipay!
11: Yeah! Kaya mga Panday
1: Mason siya, pero
11: may
1: puskan siya, nagana itong bugas ng Charisse! Yeah! Pac-Man!
11: Salamat sa DHP. Number one.
1: Number one. Yo, number one yun.

0: FM Timur. Kini muka sama Julius Mali, DYHB, Tetap KBBN.
1: Birahi! Birahi! Birahi! Kena tu gampang dekuban begalik perantas ada bantung dengan erba kapsul sekali saya ada bintara original koi erba kapsul sepementong ikan separia kamu kai garlic lu yang zinzing kamu mata begalik lagi selawas sekali kun satu ini sistem koi erba kapsul beratur ay pikti mu pak
2: mati main han ngay kau dunai dag han toksi sebelah lawas mandi lekar regular gemak pagawas si mu hugau tu ikan lisa mak butuh dimusian mak kasih nanti kagin somia kau dunai gemak sakit lagi mu ulu berakit sakala wasa nuklu tahan di bagian hamis lagi mu for memory as his weight for respiratory or sinus problems gimana pagkaluya si mandi lekar Busa, huwag dagat ka ng mga toksin sa iyong lawas para imumahan ko ng mahinga palawas. Pag inapatagad law, OG, Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusun.
1: Hoy, wala pati oras, ang analang sa kanit mukhang parusa. Sa DYHB, aramin sa buka kami ang inyong mga tigberita.
2: Kinagin yung Radio Man, Ken Galinea.
1: Ako sa Mirage Man, Arbus Amante, magpasalamat sa inyong pagpabinaw at tagibig alas kasama ng Atty. Phil Fernandez Banyo. Kamasunod ka rin sa Straight to the Point. Ay kalimot matagal ang tanan, dahil kang Diyos, praise the Lord. Hallelujah. Sama ka din.
3: Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa Unang Radyo, Unang Balita.

0: bath soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association.
1: Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo.
0: Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
2: ACS! Ang kinis na niya?
3: In fairness, nag-glow up.
2: My budget!

0: Nor Sinigang Mix. Sabaw pa lang kay Daug na with Nor Sinigang Mix.
1: Ang katinig sa hilana, dapat di napatugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
2: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: dili smooth ang singin, murag kalkag nga buhok.
1: Try all new Sun Silk Smooth and Manageable with Amino Silk Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair
2: blazes, sways like silk
1: with regular use.
3: Sway it with Sun Silk.
4: Mula sa number one, Smart Dishwashing Paste.
5: Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato at kaldero. Tanggaling for everyday.
4: Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bacteria.
5: Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling galing mo. Smart Dishwashing Paste.
4: Heavy duty linis bawat pahit.
6: Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality.
7: ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit.
8: Charm, Fab, Con. Pangong pumaka-bloom. Tanggal amoy kulob sa bango ng Charm.
9: Charm Babcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries.
7: Ang sampay sa loob, no amoy kulob.
8: Bangong kumaka bloom sa Charm.
9: Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world class quality.
7: ACS.
10: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
11: Oras sa DYHP RMN sa bola size 13.
12: This time check is brought to you by Magmax Vit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: This time check is brought to you by Charmy. Charmy, let's go with the flow.
14: This time check is brought to you by Stress Tabs.
15: Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
16: This time check is brought to you by Tusaran Forte.
17: Ubong makulit? Just stop it.
18: This time check is brought to you by MX3.
19: Dito ako bilib.
20: This time check is brought to you by San Miguel Beer.
21: Feel the pilang win sa San Miguel Beer. Join now.
22: This time check is brought to you by
23: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
24: This time check is brought to you by
25: our gentle care for every Filipina, PH Care.
26: Oras, hatad ka nato sa Camel Soy Sauce.
27: This time check is brought to you by Myra Lotions. Reveal your powerful glow.
28: This time check is brought to you by Tandaway Light. Kaan ang may kasama?
29: This newscast is brought to you by Biogesic.
30: Basta lagnat, i-Biogesic agad.
31: Most prescribed brand na mga doc.
32: Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
33: That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
7: ACS.
34: This newscast is brought to you by our gentle care for every Filipina, PH Care.
35: Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug lapas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug de prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. Og karon, ania ang inyong anchorman.
11: Non in imposumos aliquid adversos, veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran. Kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran.
36: Straight to the point.
11: Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas. Og sa katawhan kutob sa mabot sa tung Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Mayong buntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon.
36: Straight to the point.
11: Kinilingay po niyo po sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. Mao'y panay makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Adlaw karon mga kaigsunan nga Huwebes o gapit sa 17 na. buwan mahigala sa September tuiga 2026.
36: Straight to the point.
11: Sa gihapon, natagantag-pagtagad ang mga issues na may labot ang lungsod. Nagbagang mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pag-uban-uban, nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
36: Straight to the point.
11: Nagunas to maiskutanan karong nga buntaga mga kigsunan. Intertropical Converging Zone kon ITCZ mo'y nagdao mga pag-uban-uban dinhi sa Sugbo, sword sa pipilana ka mga adlaw.
36: Straight to the point.
11: Kabantay ta mahigala murag sige lagi og uwan-uwan mga sukit ni paminaw. Unya paspas ta ba kay mahigala ng baha-baha. O ni bantayanan mga kaigsunan mahinungdan nga duna ganitoy 9 anyos nga batang lalaki taon ang naanod sa sapa no sa may barangay Budlaan. Gumikan nining uwan-uwan mo baha mga higala. Unya dunay nakita nga bula lagi dito mahigala sa sapa gikuha ini mong bata. Resulta mga kaigalaan nga naapil sa pagkaanod. Gahapong adlawan, nakita na mga higala, kining maong patayang lawas sa bata dito na sa sapa sa barangay Tingob, Dakbayan sa Mandawi.
36: Straight to the point!
11: At ukaon niya, may galang dugang report labot ani ni kasamang Jane Gallardo. Nakita yun, may higala mo yung nikuyog, no? At yung ikuyugan na hinagi ni kasamang Jane ang inahan may higala sa bata. Pagpangita mga higala, niining maong bata in town, mga sukitig paminaw. Og dito na napalgan mahigala puting layuan na indekin gikan sa Budlaan dito na sa Tingob Mandawi nakitaan mahigala ang patayng lawas in town nining 9 anyos nga bata.
36: Straight to the point.
11: Samtang sa laing bahin mga sugid ni Pinao Konsyal Harold Kendrick Go ni question sa paghatag sa syudad og usa ka milyon ka pesos nga reimbursement alang sa nagasto sa gihimo nga conference sa Rotary District 3860.
36: Straight to the point.
11: Unsa man ang conference na ituod, kinahanglan ipakuan eh. Kinahanglan nga i-explain sa ni atong ipamalihog sa kasamang Eli Bulono sa anistong City Hall beat reporter. Nga naman nga doon naman to'y reimbursement. Ato ni nga tagag pagtagad mahigala. Kining nga gihimo karon ni Konsyal Harold Kendrick Go nga iyan ang gi-question doon ay punto. Nga nganong question naman eh, of course. Nga tag-explanation nga nung nag-reimbursement sa conference sa Rotary. Ato niya tagag-pagtagad ron, mga higala sa atong pamanuman, ining atong tuluman o inyong tuluman.
36: Straight to the point!
11: Kay basin kung nagsundon sa ubang mga NGOs nga nakatabang po sa syudad, basin og ang tanan nalang magpa-reimburse aning kalakihan. Atong pagtagad lubutaga sa atong pagmanuban, ining atong tulumanon, ining inyong tulumanon.
36: Straight to the point.
11: Samtang dito sa kauluhan, o gubang bahin sa nasod, ang atong paghatag o pagtagad, may gala kanhi House Speaker Martin Romualdez, ni plead not guilty atol sa arraignment sa kasong plunder, ngadto kaniya pinaagi sa video conference.
36: Straight to the point.
11: Samtang ang kampo ni ini buduso o petisyon sa tinguha nga makapiansa.
36: Straight to the point.
11: Mamanggin ni, so gikan may gala sa Cardinal Santos sa Medical Center, usa ka private hospital sa San Juan City. Nindot kaya may gala niyang room ni Romualdez ito, air-conditioned, nga room may gala sa hospital. Nasuta mga kagalaan nga di man na emergency case itong iya. Gibalhin sa PGH, Philippine General Hospital. Unya ang mga doctors may gala may testify, labi na ang director sa PGH. Nga si Romualdez, stable mga higala ang iyang mga vital signs. O fit siya mahigala nga i-discharge anytime. So nahibawaan mahigala ang kini kang Romualdez, maayi gini mo dag drama-drama na daigot. Tuod man mahigala, may order na ang Sandigang Bayan nga ibalhin na yun siya sa Quezon City Jail. O tuod man, gibalhin sa Quezon City Jail. Pero hangtod ron, wa pa gyud mabehind ba si Romualdez kay tuara mahigala sa infirmary. Kung sama ng kalakiya, special treatment gihapon eh, kumauhon. Kay og naa ka sa Quezon City Jail, ang ubang mga binilanggo naa sa silda, o niya kini siya tuwa sa infirmary, nga air condition gihapon. Dili ba na matawag nga usa ka special treatment?
36: Straight to the point.
11: Katarig pagtagad na butaga mahigala sa atong pagmanuban usab, nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
36: Straight to the point.
11: Special treatment gihapon, ang nahitabo mahigala ang Romualdez, tuwa sa infirmary. Moni mahigala ang medyo moy hospital sa sulod ba? Ani anang maong Quezon City Jail. So tuwa sa dito, air condition gihapon, wa pa gihapon masoda behind bars. Ugunya nagfile na sa motion for bail
0: Delikado makabail ni si Romaldis. Di ko kitilaw. Presyohan in the kin. Ang pagtagado nga buntaga sa atong pagbanuban ining atong tulumanon, inyong tulumanon.
36: Straight to the point.
0: Samtang dugang mga balita, mahigala sa kauluhan, mga kanhi Supreme Court Chief Justices o Associate Justice sa Korte Suprema, nihatag o managlahing opinion kabahin sa voting threshold sa pagkumbikto sa usa ka impeach official.
36: Straight to the point.
0: Sa upat mga higala, si Davide Wamutunga, nihatag lang sa iyang memorandum, pero medyo doon ay nausab ni mahigalang pamahayag ni Davide kaniadto o karon. Ha? Pero Wamutunga si Davide, aron tato nga mapangutana. So, nga to ta mahigala sa mga nitunga lang, si Chief Justice, Retired Chief Justice Artemio Panganiban, Retired Chief Justice Renato Puno, o si Associate Justice mahigala Adolf Azcuna.
36: Straight to the point.
0: Niining tulong nga nitunga. Atong i-evaluate akin sa may pinakamaayo yun nga mo explain o pinsa akin sa may pinakapintok o pinakasharp mahigala o explanation.
36: Straight to the point.
0: Pinakalogical mahigala nga explanation atong hatagag pagtagad rumbutaga mga sukit di paminaw o sa estudyante pa na sa law school mura ni sa gipusil ba ha? Mura mga estudyante nga dunay pusil o dunay oral recitation kinsay pinakamaayong mutubag with basis sa balaod pinakalogical nga tubag o kinsay ni tubag nga nagsugat-sugat lang wakatoon. Sugat-sugat lang ang pangutana. At ang pagtugad, pagtagad rumbutaga sa atong pagwanuban nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
36: Straight to the point.
0: Tamtang sa Picas Bahin, Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte, appeal sa gisubpina sa Senate Impeachment Court.
36: Straight to the point.
0: At ang pagtagad rumbutaga sa atong pagwanuban nining atong tulumanon, inyong tulumanon.
36: Straight to the point.
0: O samtang sa laing bahin sa labing unang higayon, subling nakita sa publiko. Si kanhi Presidente Rodrigo Duterte dihang personal kining ni Tambong sa status conference sa iyang kaso dito na sa International Criminal Court kon ICC.
36: Straight to the point.
0: Kini, ang ato mahigala tagay pagtagad kay pagtambong mahigala ang Presidente Rodrigo Duterte nakita ang iya mahigalang panglawas, ang iya mahigalang naong, ang iya mga higalang buhok, ha, matod pa sa uban mahigala, oy, ang uban naluoy mahigalang Presidente Rodrigo Duterte. Ang uban nalipay nga nakakita ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang uban mahigala ni ingon, oy, mas okay man hinon ang iyang panglawas. Or nabaskog mahinoon si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Huwag imong itapad si Presidente Rodrigo Duterte nga mo'y napriso. Huwag ang nagpapriso nga si Bongbong Marcos. Murag si Bongbong Marcos mahinoon mo rin na problema. Iskay mahigala bisag niwang mga sukit di paminaw o niya taas o buhok na mga higala matod pa sa uban mula mag meteor garden. At ang pagtagad na butaga mahigala sa atong paban-uban usap nining atong tulumanon ng inyong tulumanon.
36: Straight to the
0: kini,
36: point.
0: Guban pang mga isgutanan niyo mabati, exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong mga radyog sa 93.9 IFM. Yeah.

0: straight to the point.
1: Kidney care time.
2: Wala na ako mag-dialysis. Oh, may undang ko. May tumar ko. Di pa tumar akong asawa ng kidney care. Oh, naayo man akong kuhan. Lawas ng balik bang pag-kondisyon.
3: Kininang kidney care agamo gigamit para sa ejak kidney. Tapos, waya na hangtod ko man duha ka tuig na kapin. Waya na si Jamag dialysis.
4: Mabibili ang kidney care sa Mercury at sa mga malapit na suping butika. Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
6: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
7: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
8: Ako po, usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
6: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
7: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
8: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
6: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
9: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drug Stores nationwide.
10: Mga kasama o mga idol, panahon usab sa ting-uwan, ug uso usab ang mga sakit. Lisod para ba gyud kayo magkasakit karon tungod sa daghang mga bayronon. Busa inigpili nimo og tambal og inguman mga bitamina, adto gyud ta sa dili bugat sa bulsa apan sigurado ta sa kalidad. Dili kinahanglan nga barato kayo, kay unsaon na lang kung kini dili epektibo og luwas. Sayang ang imong kwarta. Dili pud kinahanglan nga sobra kamahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Tambag niyo nilam. Pilia ang tinuod nga dekalidad sa presyo nga barato. Yun yung labian.
11: 4 months na, pero parang hindi pa rin feelang Pasko. Pero kung may real effort mo at Lady's Choice Real Mayo, kaya gawing real at creamy special ito. This Christmas, may creamy mac salad and creamy pork sisig with Lady's Choice.
12: Lady's Choice Mayonnaise. This Christmas, make creamy mac salad and creamy sisig special with Lady's Choice.
13: Kung pirmi ka po eh, nanluya, nalipong ug ng loose pad, basin anemia na. Ug ang mutabang, aron healthy ang blood ug naay healthy glow, United Home for Sulfate Iron with proper diet and exercise.
14: United Home. Yun nila byan.
15: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bianca De Vera here. When I enter a room, napapatingin sila because my skin says I'm here. Kasi I use Silka Green Papaya Soap boosted with green papaya enzymes. With regular use, kitang-kita ang cutis silka in as early as 7 days. Bianca here for Silka's self-care tips. For 1 week, work on a skill. Pansin ang pag-improve mo. Sabayan mo rin ng Silka Green Papaya Soap. In as early as 7 days, pansin ang pag-lighten ng skin with regular use. Kasi boosted with green papaya enzymes, Silka Green Papaya Soap. Bianca De Vera po! Kitang-kita ang cutis silka ko with Silka Green Papaya Soap. Whitens in as early as 7 days with regular use. Silka Green Papaya Soap.
17: Ang katingot sa hilana, dapat di na patugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
18: Unilab quality yan.
19: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Vertigon! Paminaw nato si Ginang Liza, nga dunay balatian sa kasing-kasing.
21: Kahibalo ba mo, pirmi gyud magbugat o maghuot ang akong dughan kani adto. Natingala gyud ang akong pamilya kay wala sila magdahom nga maayo pa ko. Pero tungod sa akong pag-inom og Vertigon, mibalik ang akong kusog, ni arang-arang ang akong BP, nahimong normal. Ako diay si Liza.
20: Vertigon! Balik ka Abtik adlaw-adlaw. Mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy ug sa mga suking butika nationwide.
22: Mahalagang paalala, ang Vertigon ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Girl, after work fresh gyapon ka?
24: Ako murag kapoy na kayot tan-awon.
23: Girl, Pond's Bright Miracle Facial Wash akong gamit.
24: Worth it?
23: Yes, with regular use. It instantly brightens dark spots in as fast as one wash without the dry feel.
25: Powered by 10% brightening serum plus niacinamide for a fresh bare-faced glow with regular use. True. From Bright Miracle Acne Control and Oil Control Variants. Pond's Bright Miracle Facial Wash. Discover the Pond's Miracle.
26: Glow Pond's Miracle.
27: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Banyok. Sa Straight to the Point.
10: Atong attack na may galala sa size 22 na sa atong banuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
0: Straight to the point.
10: At sa dawaton may galang report karon sa kauban on board sa patrol. Sa dili pa ta may gala mo ari sa atong dugang hisgutanan mga kagalaan labot sa impeachment trial kagahapon. Diin gipatawag ang mga amici curie. O ginguman may gala ang appearance ni Presidente Rodrigo Duterte dito sa ICC. Ah, ato ni hatagang pagtagad mga kaigalaan o ang status na sa iyang kaso dito. Ato sang panalagsaag bisita-bisita pag-discuss mahigala. Tapos dili pa niya ay usa ka wing van nga gakarga o mga bugas na hug sa pangpang ang driver o ang mga truck boy na ngaangol. Paminawang tang detalye sa report, kasama mo sa balita, Radio Man Jane Gallardo.
27: DYHP. RMN Report.
1: Yes, Radyo Man Attorney Rufila, naangol ang truck driver o iyahang mga truck boy humani atras ang ilang gisakyan na wing van samtang nag-ayo sila ni Ini o nalahos kini kahulog sa pangpanga sa sitio Sanda yung barangay Liki, lungsod sa Sugod. Ang driver nga si Alias Roger, giingong nabalian sa iyahang tiil kay nalatayan na dihang ni atras ang maong sakyanan. Subay sa investigasyon sa Sugod Municipal Police, ang wing van adunay karga nga kapin sa 500 kadag mga sakong bugas, mga asin o asukar diin ilaha unta kining ihatod sa dakbayan sa Bugo. Gikataho nga pag-abot sa lugar, kalit lang ni kagar ang brake ni ini, matud pa ug aduna poy hose ang nibuto sa maong makina. Tungod diin ni gisuwayan nila kini og ayo diin gibangila nila ang ligid apan tungod sa kabugat sa karga ni atras matod pa ang wing van og nalahos kini sa pangpang og nangayabo ang karga ni ini. Gipanghatag na lang sa trucking company ngadto sa mga residente sa lugar ang mga bugas ilabi na kadtong di nagyoda mabaligya. Kasama mo sa balita ako ang inyong Radyoman Jane Gallardo, DYHP Tapak. RMN.
27: Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
2: Raja Boy Nationwide!
10: Okay, salamat Jane Gallardo sa imong report. Alas 6:34 na, mahigala sa manuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
27: Straight to the point.
10: Bida ka, kuha niya itong mga issues karon mahigala. Napatay dugang mga reports yung natataod. Pero kaya itong mga issues, sa may itong unahon, ang impeachment ni Sara or Aritang Duterte. Ang sa amahan, mga sugitig paminaw. No? Pulos man mga dagko ni mga topics, mga kagalaan, pulos mga interesado ang publiko nga masayod mahigala ining mga topics, ha? O niya ang picture ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte o gimong itandi sa picture ni Marcos. Kinini ang tiguang mga higala, medyo delikado mga sukin tigpaminaw o kuan. Tiguang naman si Duterte, no? 81 anyos. Pero kung tanaw ni mo magtapad sa si Marcos noong panahuna, murag na unsa man ang kalakihan ay. Ato lang hindi katawa-katawa, ha? Si Duterte may galato niya tambong sa iyang hearing dito sa ICC o niya kinini ang medyo nag-smile ni mga sukinting paminaw o matod pa mga higala ang iyang mga nasuko niya siya mahigala ga barog, ga suit o ga black suit na ay kining long sleeve man siguro niya white. Ang gisulot mga sukintig paminaw, dito mga kagila, no? O, mauni. Kumbati gihapon, ha? Sa to pa ni Padayon Mahigala, smiling pa. Ato niya agi kito katawa Mahigala kay ang uban nakahilak, ang uban naguol, ang uban nalipay, nga nakita nagbalik Mahigala sa kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Hastagot ang mga biktima, mga kagalaan, gato mga inahan sa EJK o guban pa, nalipay, umulaga, malipayon sila nakakita ng Duterte. Naonsaw ning kalakiha, mga sugintig paminaw, ito ni tagag pagtagad. Kasi Duterte ni Puriabuyak, 81 anyos, pero kumbati pa niya. Kumbati pa. O niya, Piros Romaldis, mahigala, to ana. Iambulansya na. Pero laski, Mr. Romaldis, kung ano man ang iya ka ng medyo dramadramar itong iya, mga sukit ng paminaw. Og unya, kinini ang si Marcos, mga kagilaan. Og taparo ni mo ba? Asa man itong picture nila, be? Kung ano kuno ni names? Ako lang ipasa ni mo names, ha? Gamay lang kayo, mga sukit ng paminaw. Ato lang sa nang iuna, gamay kay Moramag, kung ano hinoon. Pero ato ang discuss unya. Natanawar ko names. kanang gitapad ang picture ni Marcos ug ni Kwan. Akong send na sa atong GC. Tanawal gud unsa ning Kwan na. Ato ko ni Omone ang kang Kwan kag hapon. First time nga nakitaan siya mahigala sa publiko human atong gipadala sa dito mahigala sa dahig. Mauni ang Kwan. Picture mahigala niya o iyang gamayang video dito mahigala sa International Criminal Court diin ang padayon nga trial sa crime against humanity mahigala. Iyang giatubang kini mga sukit di Puminaw kining 81-year-old na nga si Duterte wa na makitaan sa kapin sa usa ka tuig na day, no, nga wa makitaan kagahapon pa na balik mahigala kakitaan dito mahigala sa ICC. Wala siya mahigala musulti pero nakita lang siya mo ni kay permiro nakita siya katumantong pag-abot gyud sa ICC nga dunay confirmation nga mao gyud siya, no, kamerkana sa blue at the time. Karon mga kagilaan ni kombati paghapon mga sugit ni Pamino, 81 years old, malagmit mga higala og kuan kinini ang malagmit pa og sirtihon mahigala si Presidente Sara Duterte sa 2028, baka uli ni Stigong. Depende na, no? Kay dako man gyud og dako man mga higala og role mahigala ang presidente sa nasod. Kay kini ang nagduot ani si Marcos man.
27: Straight to the point.
10: Na? So kung panalitan mahigala usa ni nga no mga kagalaan nga kuan. Problema lagi ini og makonbikto Sara mo na kining impeachment mahigala duha ko ni kabukron. Ang amahan nagatubang kaso, ang anak nagatubang og kaso. Ang pangutana ini ilang iduot mga kagalaan, pwede siguro madaog kuan, duot. Pero ang problema ani ang Pilipino, kinaiya sa mga Pilipino nga kadtong gidaog-daog og mayo, nga tumulaban ang mga Pilipino.
27: Straight to the point. Kawantay
10: mo sa mga Filipino movies. Mone, kanang, ilan gitanaw ni ka na bang mga, o tanaw ba ka sa sociology ba? No? Kung palabian ni Mone, palabian mga kagalaan nga kuan ang panaog-daog, delikado og ang simpati mga kagalaan mo adto na tanan yun hinoon mga kagalaan sa mga Duterte.
27: Straight to the point.
10: Ining sitwasyon na mga sugit Pimenaw, no? Si Martin Romaldes, Pilay Pangidaron, 62 years old. Si Marcos, 69 years old. Si Digong, 81 years old. Pero kining ilang picture mga sugit Pimenaw og imong ipakuan, aturo ko ikumparar gamay og tawo. Si Duterte.

0: Marcos, 69 years old. Pagtatawa, mga higala ang kwan. Ato lang ang agi kita katawa, mga higala. Ha? Asa man itong picture ni Romaldes nga nagkuan? Kinini ang naghigda, dito na sa kuan. Ay, butang ito ikatulong picture ni Romaldes nung pwede ba na doon? So, talawa, og medyo okay man mga higala ang kuan, muragaan mahinuunog naong si kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang mas bugat mahinog naong ning gawas noon nga si BBM. Mas bugat to si Romaldes kay naghigda naman to mga higala gani. Ato lang agi kato katawa mga higala ba? Ato lang nang kumpara-kumpara kay namay ni ingon nga muraman mga higala si kanhi Presidente Rodrigo Duterte o kuan Mature Garden. Ingon si Tisoy Itisay Muramag si Keanu Reeves. Hinapay-hinapay pa, ha? Ato na nagagi katawa mga sukin tigpaminaw. Kini kang Romaldes. Morda kong problema mahigala si Kwan. Romaldes. Sige kong murag si Dauming Show. Ato na nagagi katawa mga sukin tigpaminaw, ha? So, unang higayon gahapon, kuan na mga tao nga nakita siya atol sa trial mga kaigalaan. First time, no? Nga nakita siya in person. Sukad siya mahigala gidakop. Ni adtong September man to pagkadakupan ay. March, no? March to nga pagkadakop niya dahil gidasa dito mahigala sa dahig. Og unya nakapakita siya sa dahig mahigala katong confirmation dito nga maone siya ang tao nga ila mahigala ang gidakop. Kwanto? March 2025. So, mga kuan na, taon-taon na gini ay, no? 555 days na. Oho. Okay. Unya, wa ni mahigala mo istorya, pero ni wave ni mga higala dito sa gallery. O gahangtod karon kining, appear siya mga kagilaan dito, unya, doon na yung pagsabot dito mga higala, ang ICC may tao, may called a status hearing nining maong kaso niya. Ang iya mga lawyers may argue nga ang kinis Duterte mahigala dunay deteriorating health nga mao hinungdan nga unfit siya to stand trial. O ni mga higalay kinini ang matawag na tog argumento siya mga abogado kay ang iyang memory mo rin medyo dunay kuan na gamay, no? Kuan ba kanana ang tungod sa katiguangon ba? Murag dunay na mga Alzheimer sa siguro dai. So mo na usahay malimot na mga sugit ni paminaw kay matod pa siya ang abogado hasta gani siya kuno ang iyang abogado murag medyo nakalimot si digong. So mo ni ang kuan niya pero iyang panglawas okay. Ang kuan lang no malagmit dito sa Europe era indikin dito sa dahig og okay siguro ang kuan dito nakauyon siguro sa mga pagkaon og unsabay mga vitamins ka nga kuan dito. Na okay man ang iyang kuan no. Mula mahinoon mahigala o gagaan ang iyang naong mga sukin tigpaminaw.
1: Straight to the point.
0: No? Mauni ang nahitabo mga sukin tigpaminaw. So ang first trial date nga gischedule labot ining maong status mahigala na ilaing trial mahitabo sa November 30. Mahitungod ini mahigala, no? O healthy man iyang diet dito hinoon day, no? Murag kuan hinoon ba? Unya malagmit sad. Kay okay mahino niyang diet siguro dito sa bisa pag napriso siya pero malagmit nga kuan ra no sinukod mahigala ang pagkaon naka-diet hinon sa dito nya istrikto mahigala ang kuan kay diri pa nag sa Pilipinas palabi po nag-inom mga higala og kuan mga tamis og uban pa no basig na nana nya istrikto ilang dietitians prisuhan posible no sige so ato nga tagag pagtagad ni mahigala dugang hisgutanan labot ani human lamang sa pipila ka mga pahinumdum alas 6:45 na.
2: This time check is brought to you by EQ Pants. EQ Pants. From day one to toddler, EQ tinyo mo.
3: The biggest international education expo.

0: Hoy, 150 over 100 man.
1: Dok, nganong sige magkaasa kong presyon?
0: Mr. Laban, tungod ni sa imong chronic kidney disease o CKD.
1: Ay.
2: Papa, ayaw ka pala ka. Nagkadungo ko sa kidney care. Naghan ko noong maayong binipisyo ni ini. Natural ingredients pag yod sama sa pomegranate.
3: Mahal ko, suportahan ka na mo pirmi sa imong pagpaayo.
4: Kidney care!
5: Kidney care, alagaan ang imong kidney, alagaan ang imong kinabuhi.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Sinuma na, Hinebra na!
9: Jeans na na, lo promo na!
10: Tingnan ang ilalim ng Selyo o Pat
11: ng Hinebra product.
12: At i-claim ang premyo sa partner outlet test, shali na!
13: Promo runs from July 16 to November 15, 2026. Per DOH FDACFR, permit number 0648, series of 2026. Drink responsibly.
14: Oh, paminawa ang istorya ni Juliana Saldivar, 51 years old, gikan sa Cavite.
15: Tawo na, diabetiko. Oh, grabe, kaayo akong high blood pressure nga. Moabot og 200 over 110. Grabe gyud akong pagkalipong tungod sa taas na presyon sa dugo. Pero sukad na miinom ko og Vertigon, nawala akong pagpanglipong. Na normal lang akong presyon og sugar ug nibalik ang akong kusog ug kadasig.
16: Mahimo ba natong awhagon ang atong mga higala diha nga wala pa kasuway nining Vertigon?
15: Gidasig nako kamo nga musuway na og Vertigon. Kay gaan kaayo og nindot gyud sa pamati sa lawas kung moinom tani ini.
16: Vertigon, balik kadasig matag adlaw.
17: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
18: Lisod na jud akong mata akong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
19: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
20: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
18: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
19: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
20: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangita na sa Mercury ug mga suking butika.
21: Hey! Kidney care time!
22: Ako si Tere Robles, 50 inoy bi.
21: Unsay na sinatay na ito nga problema sa kidney?
22: Ingnan to ako doktor na kay kataas ang imong creatinine, 230 taas na.
21: Sa pagsulay ni mo sa kidney care?
22: Hantod na, ubos ko isa ka karton. Pagkuha ang resulta, 84 naman. Di, nagpasalamat ako sa kidney care kay naayaw mga akong creatinine. Nagbalik sa normal.
23: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

0: Ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards. Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufiel Fernandez Bayok sa Straight to the Point.
1: Atong attack na may gala sa size 50 na sa ato pamanuban karon ng atong tulumanon ng inyong tulumanon.
2: Straight to the point.
1: Unyang tataon may gala itong isgutan ng mga upat ka mga amici curie. Unyang tataon. Ang taga-Sugbo may galang as Davide may wa mutunga dito, ha? Nagpadalang mahigala sa iyang written nga kwan opinion mga sukit di paminaw. So ma-focus ta sa tulong ang mga nitunga si Chief Justice, retired Chief Justice Renato Puno, retired Chief Justice Artemio Panganiban o si Associate Justice Adolf Ascuna. Makahinumdum ko mahigala mura sa mga estudyante sa law school nga gipusil, gipa-oral recitation o kinsay pinakapintok manubag. Nga with basis sa balaod mga sukit ng paminaw, niining tulo, o kinsa mahigalay kananaang murag nakatuon o nalimot sa gitunan, o wa makatuon niya nagsugat-sugat lang sa pangutana o unsay tubag. Ato lang yung agi katawa mga sukit ng paminaw. Pus dili pa, ato lang sa giuna ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay ilang mong gitandi-tandi mga kagalaan ba ang picture ni Duterte o ang picture ni BBM. Nga kinini ang nagpapriso, medyo more mahinood mo na doon ay problema. O kini mahigalang ang gipriso, medyo smiling mahinood na mo. Muraog gaan mga higala o kwan? O tanaw ni mo ang naong ba? Mumanifest ba ko sa naong bitaw nga, medyo gaan mga higala naong sdigong. No? Ikumparar Marcos, tanaw ha? Murag bugat kayo iyang paminaw, mga sukit ng paminaw, no? Bugat ang naong ni Marcos. Unya doon ay niingon mula si kanil Presidente Rodrigo Duterte Meteor Garden. Doon po ay maingon niya mula si Keanu Reeves. Nawal ko, itandil ko picture na kanil o. Kanil. Kanil picture na. Mula magkito na David as John Wick. Ato na agi katawa mga higala, no? Kining maong kwan. Maong hisgutan na ito karong buntaga. Lain-lain og mga reaksyon ng mga tao. Siyempre, katong siguro na suko mahigala ang Presidente Rodrigo Duterte, muna sila lain lang paminaw siguro. Katong uman nga dumadapig, lipay sila. Pero liman kaastagod mga higala ang mga gipatapok nila bitaw itong mga biktima kuno sa AJK. Ito, doon ay mga anak, doon ay mga umangkon, doon ay mga kuan nga, mga biktima na ilan man itong gipatapok niya, gipatanaw mahigala sa ICC trial. Pag unang higayon kita, digong, nga ni Apir mahigala sa ICC, mula mong nalipay sila dahi. Pero Apir mas nas nalipay, kanay-kanay mo. Ato ko nung pamin, ato ko nung kanondong. Asa man to, kanay-kanay. Na-ay audio ni?
3: Kanay. We look for opportunities to do that, including the agreed chat.
4: Versus Rodrigo Roa Duterte, case reference ICC 0121.
1: Nangalipay ba
3: na? The President, good morning, Your Honors. Good morning to everybody in the courtroom. I'm Julia Nichols, today with Antonella Giordano, Maria Verdenico.
5: Nabigla. Saya kami dahil kumarap na siya.
1: Aposa dong. Mura og kinini ang gipangutana sa mahigala na unsang itabua kay kinini ang pagkakita mahigala ibalik ra gito gamay dong. Gipatapok na sila diha nya dunay Duterte panaguti na ba? Pagdramatay sa basad. Pagkita mahigala nila ni Presidente Duterte ni hugyaw man hinoon sila. Dato balik ko na gamay lang. Sige ko na dong.
4: Rodrigo Roa Duterte, case reference ICC
3: 0121.
4: Versus Rodrigo Roa Duterte, case reference ICC 0121.
2: Yes, thank you. Parents, please pass through the hospital.
1: Okay, pause po sa nga. Unsa man ang ilang kuan mo lang bang appeal man sa nga gikilig hinoon nga kita hindi go. Uban doon ano yung mahigala kato mga dunay mga kwan sa war on drugs. Ang uban ano yung mahigala na sayod sila katotoang uban nga doon naging mga pulisad nga mga abusado at the time. So kato mga pulis nga abusado nga musil bisa kato bitong katong usa ka Korean nga ilang gikwan abuso man to. Ila pa ganit mahigala ang gipakrimate paghuman nga giflash nito mahigala CR. Grabe to nga abuso. Pero kasabot ka kung ikaw maoy bisang ang asawa ato dahil kasabot sila way labot si Presidente Duterte ato. No? In fact, katong mga polis, nasiluta naman gani.
0: Straight to the point.
1: Katong kang Kian De Los Santos, G.I.C. Joe, katong G.I.C. Joe nga kwan. During to sa time ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, pero dili to may sugo ni Duterte. In fact, napanis ito mga polis dahil. So, o gato to ang namatyan mahigala atol sa presidency ni Duterte, pagkakita nila mahigala ang presidente Duterte, nalipay ning uban, o unsay lain-lain nga reaksyon, kay nakasabaw tong uban mga kagilaan nga doon ay nangamatay, pero dili panahon nga Duterte may nagsugo. Doon ay mga gisugo Duterte at itong mga pulis nga karana ang pandakpon katong mga drug lords, mga sugiti Pipinaw, kung musukol na mudipinsa ang pulis sa iyang kaugalingon.
0: Straight to the point.
1: Pero kato may ka na kang G.I.C. Joe, kato mga kailan sa pulis naman dito na eh. Way labot ang kwa na to eh. Way labot si Duterte ato. Kanang logical ka nga tao ba, kasabot mga nga asa na pita tong naamong sa war on drugs o kato mga pulis mahiga lang na himog abuso. Bisa ka na ito kang Kian De Los Santos eh, pinalayas naman ito mga pulis nga naghimog na ito. Hindi man ito mao mahiga lang ito'y labot sa sugo.
0: Straight to the point. No?
1: So, katong mga nangamatay atol sa war on drugs, atol sa pag ka-presidente ni Presidente Rodrigo Duterte, dili tanan to namatya na suko ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang kwan lang ani, patapok lang sila mga higala, ana, niya dayon magnamatay sa puni, no? Maunay na itabok mga sugit ni Pupinaw. Gamay naman lang yun nagtapok mga higala, pero medyo kwan mang ilang kwan, makita na mo sa mga naong mahila, sadya mahinoog mga naong ni. Eh.
0: Straight to the point.
1: Oga kinini ang in fact kadto mga higalang pagdaog ng Duterte nga wala pagi sa makalingko daghan na nga matay kinumdum mo kanang magistorya tag tinuod ba realistic lang kita ba pagkadaog ni Digong wa pa siya formally nakalingkod kay di man na mga higala makalingko dayon pagdaog niya ang Mayo June 30 pa no sugod lingko daghan na nga matay kay nanggi unay na mahigala to mga drug lords nanggi unay na mahigala to mga police assets. So daghan na mahigalang mga panghitabo ni adto before mahigala formally nakalingkod si Digong. So dili siya mga kagalaan mapasangin lang nimo sa tanan nga panghitabo nga kang Duterte to tanan. Og ingon ka mahigalang mga tao nga daghay na ngalipay kay na malinaon mahigala ang usa ka lugar, mas daghan mo na nga taas og rating pag naog ni Duterte mahigala sa Malacanang, siya'y presidente nga taas og rating sa iyang pag naog sa Malacanang.
0: Straight to the point.
1: Eh, kato si Gloria Mahigala, nadaot mo ito iyang rating. Ha? Kato si Pinoy, taas og rating to pagsugod, pero nadaot mo iyang rating pag dahil naog dahil. Kamang mo itong panahon na itong sa 44 in Rekin. Pag dahil naog na sa Malacanang, nadaot ang rating ni Pinoy. Pero si Duterte Mahigala, taas ang rating sa iyang pagkanaog niya sa Malacanang.
0: Straight to the point.
1: So, og moingon ta Mahigala sa iyang pagdumala, with due respect sa uban ha, katumagong uban mga higala nga suko gyud Duterte, ato sa lang respetaran, doon ay mga rason sad nga suko sila. Pero kung tanaw nimo ang profile sa masa mga higala, o gato mga naa mga higala na muyo sa mga high-end subdivisions, gated subdivisions, mauto mga higala ay suko ni Digong, wapos na katugkad sa reality nga to sa ground, unsay aktual suruyan ninyo suway ang kanang mga Ilupis, mga Pasil, arika sa mga Kugon Pardo day, arika sa mga suway suroy, di babdaog si kusog ang mga Duterte nga naman. Ngatos masa ba? Sila may nanginahanglan ko do protection? Nga during the time of Digong, protected sila ba? Ha? Mabitaw na nga, may magkalahi ang mga itong mga baruganan, mismo ako, malahi ng akong baruganan, kay puyo magugog squatter area sa lugay ng panahon. Ha? So, katong mga medyo naas sa mga middle class, katong mga dato mahigala, nga wag yun ikasuway o kwan, makasabot sa santa, kay wag masay experience ko. O maka-experience ka nga tuag yung kapuyo dito sa masa mga kahigalaan, kasabot ka nga ano nga, mauna ilang na-feel. Parang ka lang, nga naman nga, masa nga to sa mga kwan, nga to sa mga area mahigala nga, tua mga pobre, nga nung kusog mahinoon si Duterte dito. Ari kay noon mga higala sa mga high-end subdivisions, pero karon baya ang survey sana, hasta sa mga professionals, daog ba isa sa survey mahigala, Luzon, Luzon, Visayas, Mindanao, o kinini ang NCR, daog naman sa NCR. Way problema ang Visayas, Mindanao, daam sa nga daog sa survey dire. Pag-abot sa Balance Luzon, dito sa na alanganin sa Balance Luzon ni Lini Robredo, pero pag-abot sa NCR, daog si Sara mahigala survey. Anong anak man? Mag-analyze yun ito ba? Klaro-klaro ba? Di ba ka nang mag-analyze bitaw ka nga mura kang nakasuyop? Layo kayo tinuod. Ito, analysis lang klaro. Ang Visayas o Mindanao, pundo niya daan. Labi pag muadto kang Mindanao, mabitaw, kita-bita mo pag-eleksyon atong 2025 ng eleksyon. Madisgas siya ko ng mga senador nga anti-Duterte pag-abot sa Mindanao area. Alas si Visayas, magkabawi pag-ana sila gamay sa Visayas. Pag-abot sa Luzon mo, ilang saligan lang. Ha? Kaya ito, realistic niya itong analysis, ha? Kung tanaw ni mo ang SWS o ang Paris Asia, ano yung inanaman ang sitwasyon? No? So, muna yung mahigalang hitabua, kini-rating ni sa amahan, kang Presidente Duterte ni rating ni Sara, actually, tinuray lang, napoy sa iyang kaugalingon, pero nadara ni mahigala sa amahan.
0: Straight to the point.
1: Karoon na sitwasyon nga, ang konsekwensya sa iyang desisyon at tumilabay ng 2022, nga kasuway na gisa nga, kita gisa giun sa iyang amahan, consequence na sa iyang decision.
0: Straight to the point.
1: As kasiya may gala, siya pod mismo, gikihaan pod, at least ka, naka-feel yun siya, unsa ang iyang, unsa ka, unsa mang higalay consequence sa iyang decision at the time.
0: Straight to the point.
1: Nawa sa maminaw may gala sa iyang papa. Ha? Kita gusto ang tanang niya kanang murabag humakan siya sa kalibutan. Ha? So, ang pangutana ron, makarecover baka may gala si Sara na ining sitwasyon na ron. Muna kung gingon mahigalag, para iya gyud ang presidency, da para iya gyud na, pero og distance siya, makalusot siya ining mga kaso niya. Kay karon mga higalang impeachment court, nang ngayo sa opinion sa mga amit secure, mag-voting pa sila karong September 23. Sa voting ini mga kagilaan, malagmit man gyud. Nga, aray man gyapon ni magdaog, bisa pag unsay mga opinion atong ilang mga amit secure, nadungog na to, kisay mga maayo atong nihatag mahigala sa mga opinion, pero ang voting ani, kay ilaman ng butuhan, ako lang forecast ha, ang voting ini mahigala mo, arigya po ni sa majority black o minority black dekin.
0: Straight to the point.
1: Ha? Labi na nga ang mga justices nga gi-invite mahigala, na split po sila ang ilang mga opinions. Nga kini, case of first impression man eh. So doon ay mga basis na bisag unsay ilang mga decision. Paminan ako, akong forecast ani padoong gyapon ni sa majority black, minority black. Padoong gyapon na diha. Ha? Unya hangtod mahigala nga mabot ang panahon madesisyonan ni mga kagilaan ang actual na gyud nga impeachment. Convicto ba sara o dili ba? Kanang dapita medyo thrilling pa na. Kaya ta mahibaw mga sugitig paminaw kung ilang usbon ang threshold. Gikan mahigala sa 16 ilang ipaubos, ibutang talag 30 na lang. Kwintahon lang 20 na lang kwintahon, ibutang talang. Kay, nindot pa yun ang mga explanation nila. Niining tulong ang mga gi-invite, mga higala, ang mga justices, pulos maayo ang mga opinions, ha? Tinuray lang. Pulos maayo ang mga opinions. Pero sa tulong ka mga maayo mga opinions, kinsay pinaka-pintok, pinaka-dunay legal basis, nga og sa oral recitation pa saktong tubag dunay basis may galas balaod o kining usa sakto gyud pa pagkatubag pero murag sugat-sugat lang mga kagala ang pagkatubag. Ato ni ma analisar og maayo mga sugit ning paminaw. Akong i-play ning mga kwanan. Akong ipaandam ni kasama ni Sanawa tong pangutana ni kwanims Joel Villanueva pangutana ni ngadto ni Justice puno justice panganiban o justice askuna ato ikumparar mga higala o asa pinaka logical explain ako ha asa ang pinaka logical mga higala nga tubag ha ngilingig kayo dahi katabang sharp mga pagkatubag ha inila ang sharp nga motubag ako explain pinagi sa balaod mga sukitig paminaw ma-evaluate na to o ingon man katong pangutana uy katusay din kang Artemio panganiban nga may kuansa de Asia. Mi murag mi pawitik sa siya may galang sa antivirus na ito. Patilig sa may gala si Justice former Chief Justice Artemio Panganiban. Kay total ko no dalaga man si Risa antivirus. Anya na ulitaw na pagkunusi. Unsa man ni pakilig ni or unsa ba lain to paminaon o raga unsa man to ha og ang isulti adto mahigala og ang justice nga medyo ang opinion mura og pabor mahigala sa mga Duterte di ka to unsa may komentaryo ka sa uban og si Artemio Panganiban ang iyang opinion again sa mga Duterte nya with that situation nga mi pakilig siya mahigala, pakilig may tawag ato, or pawitik. Yung isa ang tibiros, unsa magkay mga opinion sa uban, ha? Ato lang apilog discuss unya mahigala, asta ni kang Justice Puno. Standby lang una, alang sa RMN 558 Manila, nga masunod na kanon dayon. At untak na, la city size na.
6: Live via satellite. RMN News Nationwide.
7: Make orders. Because if we come back on the 13th of October and go through the witness list and the exhibit list line by line, our defense brief filed on the 30th is going to be meaningless.
8: Dahil dito inatasa ng ICC Trial Chamber 3 ang magkabilang panig na muling pag-usapan, ang mga iyaharap na testigo at ebidensya na sana raw ay mabawasan pa. Posible namang magpatawag muli ng isa pang status conference ang Trial Chamber para resolbahin ang iba pang usapin bago ang mismong pagdinig sa kaso ng dating Pangulong Duterte sa November 30.
9: Samantala, hindi po nakafix yung bilang na 16 votes para makonvict ang isang impeachable official sa impeachment proceedings. Ito ang naging pananaw ng tatlo na dating Associate Justice ng Supreme Court sa apat na ipinatawag na Amici Curiae o Friends of the Court sa Day 26 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Una po, dun sa isinumiting legal memorandum ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na binasa ni Senate Secretary Renato Bantog Jr., di siya naka-attend po mismo sa hearing, nakasaad dito na ang pakahulugan ng all members of the Senate ay yung lahat ng senador na walang balakid na gampanan ang kanilang tungkulin.
10: We also have decisions of the Supreme Court which clearly decreed that public officers facing criminal cases in court cannot, during the pendency of their cases, practice their profession nor hold office, elective or appointive, while in detention. Clearly then, the basis of computing the two-thirds must be the number of senators who are qualified to vote, not the 24 in the present Senate.
9: Para naman po kay retired Chief Justice Renato Puno na binigyang diin yung truth and fairness sa interpretasyon sa konstitusyon sa impeachment, hindi nga daw dapat maging literal ang pag-intindi at pag-interpret sa saligang batas tulad na lamang ng paggamit nga ng fraction na two-thirds sa conviction vote para ma-impeach ang isang opisyal.
11: A strict standalone literal interpretation of Article 11, Section 36 may result in absurdities and may result in injustices which will defeat the purpose of the Constitution.
9: Sinabi naman po ni retired Chief Justice Artemio Panganiban, pagtutuwid si Justice Artemio Panganiban yung may truth and fairness doon sa kanya pong pahayag. Hindi naman makatwiran na makaboboto ang mga senador na hindi pisikal ang presensya sa impeachment court habang pinakikinggan ng ibang senator judge ang argumento at testigo ng prosecution at depensa.
11: Is it truthful and fair to the parties
6: to our country and to our people to allow those abroad, those looking at the pyramids along the Nile, or shopping in the fashion houses of Paris, or riding the romantic gondolas of Venice, or deliberately hiding in the dark corners of the world, while everyone here in this hall, is sweating it out, listening to sometimes irrelevant and loquacious lawyers, or to humble and ancient amicus curiae like me.
9: Si retired Associate Justice Adolfo Ascona naman po ang isa sa apat na nagsabing literal dapat na pupwedeng bumoto ang lahat ng senador na nasa pwesto.
12: That impeachment could become a tool for a transient legislative majority to remove a political rival or an official from a disfavored party. A simple majority threshold, Your Honors, would make impeachment conviction achievable by whichever coalition happens to control the chamber at any given moment.
9: Naniniwala po mga retiradong hukom na nasa kamay pa rin ang huling hatol sa voting threshold at hindi na maaaring idulog o nasa kamay ng impeachment court ang vote threshold at hindi na maaaring idulog sa Korte Suprema, maliban na lamang kung meron pong grave abuse of discretion.
13: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
8: Ipapasubina ng Senate Impeachment Court si Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte para sa pagdinig ng Article 2 o ang hindi maipaliwanag na yaman ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Presiding Officer Jesus Scudero, paharapin si Mayor Baste sa September 23 dahil sa mga naging transaksyon na pinasok ng Davao City Government sa ilang mga korporasyon na may kaugnayan kay VP Sara. Bukod kay Escudero, ipatatawag din o bukod kay Duterte, ipatatawag din sina Securities and Exchange Commission, Company Registration and Monitoring Department, Director Gerardo del Rosario, Philippine Government Electronic Procurement System, Division Chief Rendel Sopeña, at dalawang iba pa.
14: In regard to Mayor Sebastian Duterte, Attorney Gary Samonte, and Police Major Jerickson Sangalang, let the subpoena be issued only for September 23. However, on September 22, depending on where we are with respect to the three witnesses, we shall announce if we will be withdrawing that subpoena and simply issue a new one for the following week or the week thereafter.
13: Ang paglilitis sa pangalawang pangulo. RMN Networks Special Coverage.
9: Yung kumpanyang GenCorp Industries Inc. na nakalista sa SALN ni Vice President Duterte uungkatin ng House Prosecution sa pagharap ni Mayor Baste Duterte sa impeachment trial. Makibalita tayo mula kay Rajuman Grace Mariano.
15: Inaasahang uungkatin ng House Prosecution kay Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte ang patungkol sa GenCorp Industries Incorporated na nakalista sa Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Trial Spokesperson at Llano del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, ito ang pangunahing dahilan kaya hiniling nila sa impeachment court na ipasabina si Mayor Baste para humarap sa impeachment trial bilang hostile witness. Tinukoy ni Adjong ang report na nakatanggap ang GenCorp ng 14.32 million pesos na halaga ng transaksyon mula sa Davao City Government sa mga taong 2022 hanggang 2025. Bukod yan sa 696,829 pesos na mula naman sa PhilHealth Regional Office sa Davao. Binanggit ni Adjong na ang naturang mga transaksyon ay nangyari sa panahong nakapuesto si VP Sara at Mayor Baste. Binanggit ni Adjong na inaasahang magbibigay din ng dagdag na detalye patungkol sa GenCorp, si Securities and Exchange Commission, Company Registration and Monitoring Department Director Gerardo del Rosario. Ang pagpresenta kay Mayor Baste sa impeachment trial ay bahagi ng pagtalakay ng prosecution sa ikalawang article of impeachment patungkol sa unexplained wealth ni VP Duterte. Kasama mo sa DCXL RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.
16: Network News.
8: 7:14 ang oras ngayon sa mga nag-aabang po sa Barangay at SK Elections. Eto na. Ipadadala po ni ipadadala na kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na layong suspindihin ang Barangay at Sangguniang Kabataan Elections na nakatakda sana sa November 2, 2026. Ito'y matapos na i-adopt ng Kamara ang bersyon ng Senado o Senate Bill 2387 na inaprubahan ng mataas na kapulungan noong September 14. Sa ilalim ng panukala, ililipat ang November 2026 BSKE sa ikalawang Lunes ng November 2028. Matapos nito ay idaraos na lamang kada limang taon ang halalan dahil palalawigin na rin ang termino ng barangay at SK officials sa limang taon. Mananatili naman ang three-term limit sa barangay officials at one-term limit sa SK. Una nang sinabi ng Malacanang na pag-aaralan muna ng Pangulo ang mga probisyong isusumite bago pirmahan.
9: Labing anim na minuto na ho, nakalipas na alas 7, opisyal nang naiproklama ng Commission on Elections ang 80 na bagong miyembro ng Bangsamoro Parliament. Kasunod po yan ng makasaysayan at kauna-unahan ngang parliamentary elections sa BARM nitong September 14. Para sa 40 regional party seats, nakuha ng Bangsamoro Federal Party ang 16 na pwesto. 15 pwesto naman ang nakuha ng United Bangsamoro Justice Party, 8 pwesto sa BARM Grand Coalition at 1 pwesto para sa Raayat Democratic Party. Habang naiproklama na rin ang lahat ng 32 district representatives at 8 sectoral representatives. Nakatakda pong umupo sa panunungkulan ng mga nanalong kandidato sa October 30 ngayong taon. Isa sa unang malaking trabaho ng bagong BARM Parliament ay ang paghalal sa tatayong pinuno nila na Chief Minister ng BARM.
13: Halalan sa BARM, the RMA News, Parliamentary Elections, Special Coverage.
8: Post-election activity sa BARM, 100% kumpleto na ayon sa PNP. Kasama natin sa balita, Radyoman Marjo Domingo.
15: Nagtapos ng mapayapa at maayos ang naganap ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM Parliamentary Election ayon ito sa Philippine National Police. Sa kabila ito ng mga naiulat na insidente na tinuturing ng mga otoridad na mga isolated cases lamang. Sa election monitoring system ng PNP, naitala ang 100% completion sa paghatid at pagbibilang ng mga boto sa higit 1,000 monitor locations sa buong riyon ng BARM. Dagdag pa nito, na kompleto na rin ang pagbalik ng election paraphernalia sa kanya-kanyang treasurer's offices ng mga lungsod at munisipalidad, pati na ang pag-canvas sa nasabing eleksyon. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Narratates Jr., ang isinagawang payapang eleksyon ay suportado ng maagap na preparasyon, pakikipag-ugnayan at tamang paggamit ng mga tao at resources. Pinuri nito ang mga PNP personnel nagsilbi sa BARM elections, particular na sa Special Election Board, pati na ang mga deployed at augmentation personnel mula sa Police Regional Offices at PNP units. Kasama mo sa DZXL Ironman Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak Ironman.
9: Kailangan makapagpasa ng Kongreso ng batas na nagbabawal sa political dynasties sa lalong madaling panahon. Sa idineklara po ng kataas-taasang hukuman na obligado ang mga mababatas sa ilalim na saligang batas na magpasa ng anti-political dynasty law na may at may tuturing na grave abuse of discretion ang kabiguang makabuo ito sa nakalipas na 39 na taon. Bagamat pantay na sangay ng gobyerno o judikatura at legislatura, sinabi ng Supreme Court na seryosong kaso ang kabiguan ng Kongreso na sumunod sa mandato ng konstitusyon kaya napipilitan silang maglabas ng Damos Order. Ipinunto po ng mga hukom ang Article 2, Section 6 na nagsasabing ginagarantiyahan ng Estado ang pantay na akses sa mga oportunidad sa serbisyo publiko at ipagbawal ang political dynasty sa kung paano ito binigyang kahulugan ng batas. Napansin din ng Supreme Court ang maraming inihahaing anti-political dynasty bill pero napapako lamang simula ng ratipikahan ang 1987 Constitution.
8: Umakyat pa sa 77 ang bilang ng mga nasawi sa nasunog na MV June Aster sa Coron, Palawan. Kasunod ito ng pagkamatay ng isa sa mga tripulanteng nauna nang nakaligtas at nadala pa sa ospital sa Palawan. Dahil dito, bumaba naman sa 43 ang nakaligtas sa trahedya. Bumaba rin sa 8 ang bilang ng mga nawawala pa matapos mapag-alamang hindi sumakay ng barko ang 4 na pasaherong nakalista sa ticket manifesto. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, 3 rito ang nagkamali ng booking ng biyahe habang ang 4 na pasahero ay nag-book ng panibagong ticket at sumakay sa ibang barko.
9: Sunog sa public market sa Angeles City na umabot sa fourth alarm, kontrolado na. Kasama natin sa balita si Rajuman Mike Sigaral ng RMN Bataan.
16: Na-contain na ang malaking sunog sa Pampang Public Market matapos umabot sa fourth alarm habang nagpapatuloy ang monitoring ng mga bumbero sa lugar. Pansamantalang isinara ang sari-sari at wet sections ng palengke habang isinasagawa ang safety assessment para matiyak ang kaligtasan ng mga vendors at mamimili. Nag-deploy rin ng karagdagang mga pulis sa lugar matapos maiulat ang umano'y pagtatanggang pagnanakaw sa ilang pwesto. Iniikayat ang publiko na huwag samantalahin ang sitwasyon. Patuloy naman ang investigasyon sa pinagmula ng sunog at assessment sa lawak ng pinsala. Wala pa rin inilalabas na pinal na datos ang Angeles City Government sa bilang ng mga stalls na naapektuhan at kabuuang halaga ng pinsala. Kasama mo sa Central Luzon, Radyo Man Mike Sigaral Tatak, RMN.
8: Dalawang batang lalaki sa Bacolod patay sa dengue. Ang kaso naman ay umabot na sa mahigit 600. Kasama natin sa balita Radyo Man Albert Hiner ng RMN Bacolod.
17: Dalawang minor de edad sa Bacolod na pinakauring binawian ng buhay sa sakit na dengue. Sa pinakauring tala ng City Health Office, mga lalaki at may edad 8 at 9 na taon ang mga namatay na pareyong nakaranas ng pagsusuka at lagnat. Sa ngayon, nasa 666 na ang naitalang kaso ng dengue fever sa lungsod, kung saan 5 sa may ito ang nasawi. Ang nasabing bilang ng kaso ng sakit ay mas mababa sa 15.5% in kumpara sa naitalang noong nakarang taon sa pareyong period, kung saan may 788 na kaso at 5 ang namatay. Kasama sa mga barangay na may matas na kaso ng dengue sa lungsod ay ang Barangay Mansilingan, Handumanan, Estepanía, Singkang Airport at Barangay Banago. Panawagan naman ng City Health Office sa publiko na sundin ang Fortis o Taob, Tatak, Tuyo at Takip at pananatilihin ang 4 o'clock habit para maiwasan ang breeding sites ng lamok. Kasama mo sa RMNDYHB Bacolod, Radyo Man Albert Hiner. Tatak ka rin!
8: Abangan sa aming pagbabalik, Meta CEO Mark Zuckerberg pinaharap ng kamera para talakayin ang kaligtasan ng mga kabataan laban sa mararahas na content sa social media.
9: Regional price cap ng ERC para mapababa ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao, sinuportahan ng DOE.
8: Ito ang RMN Power of Hyperlocal.
18: RMN Network News.
9: Paibutag Pilipinas sa Idupos.
8: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
9: Commission on Elections. Dangangamba. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
19: Ako si Xander Cayabyab. Magbabalik ang RMN Network News.
20: Dengue ay labanan. 4S ang kailangan.
21: Search and destroy.
20: Para di maipunan ng tubig na pwedeng pangitlugan ng mga lamok. Takpang mabuti ang mga drum, timba o anumang lugar na posibleng maimbakan ng stagnant water. Linisin at palitan ng tubig ang mga flower vase kada linggo. Itaob ang mga bote, lata o anumang container na maaring pagsidlan ng tubig.
21: Self-protection measures.
20: Iwasang magsuot ng mga sobrang ikling damit para hindi madaling makagat. Iwasan din ang mga dark-colored na kasuotan. Ito ay attractive sa mga lamok. Gumamit ng mosquito repellent.
21: Seek early consultation.
20: Kung 2 araw nang nilalagnat at may rashes sa balat, sumangguni agad sa pinakamalapit na health center o ospital.
21: Say no to indiscriminate fogging.
20: Ang walang habas na paggamit ng fogging ay pwedeng magdulot ng resistance. Dahilan, upang hindi na ito maging effective sakaling magkaroon ng dengue outbreak sa lugar. Panatilihin ang kalinisan at palakas kasin ang katawan para anumang uri ng sakit ay maiwasan.
21: Isang paalala mula sa RMN News.
18: RMN Network News. RMN Live Report.
8: Regional price cap ng ERC para mapababa ang singil sa kuryente sa Visayas at Mindanao, suportado ng Department of Energy. Kasama natin sa balita, Radyo Man Gerald Ulep.
3: suportado ng Department of Energy o DOE ang regional second price cap o FCC ng Energy Regulatory Commission o ERC sa dalawang power grid para bumaba ang tingila sa kuryente ng mga consumer sa Visayas at Mindanao. Ayon sa DOE, epektibo ito simula billing period ng Agosto ngayong taon upang maprotektahan ang mga consumer laban sa biglang pagtaas ng presyo ng kuryente kapag kapos ang supply. Batay sa simulation ng ERC, maaaring bumaba ng 54% ang average na presyo ng kuryente sa wholesale electricity spot market o WSM sa Visayas mula 18 pesos at 59 centavos kada kilowatt hour sa 8 pesos at 47 kada kilowatt hour. Samantala sa Mindanao, maaari namang bumaba ng 56% ang average na presyo mula 19 pesos at 56 centavos kada kilowatt hour sa 8 pesos at 69 pesos kada kilowatt hour. Sinabi ni Energy Secretary Sharon Garina na hindi dapat pasanin ng mga consumer sa Visayas at Mindanao ang labis na taas ng presyo ng kuryente tuwing kulang ang supply. Dagdag niya, patuloy ding pinapatibay ng pamahala ng power supply sa pamamagitan ng pagbabalik operasyon ng mga planta, pagdaragdag ng battery reserves at pagtugon sa paulit-ulit na pagkawala ng kuryente. Gayunman, nilinaw ng DOE na mag-iiba pa rin itong magiging epekto sa bawat consumer depende sa pinagkukunan ng supply ng kanilang distribution utility sa lawak ng paggamit nito sa spot market. Patuloy namang nasisipag-ugnay ng DOE sa ERC at iba pang ahensya upang maparatiling matatag ang supply ng kuryente at matiyaka na maayos na maipatutupad ang mga bagong tingilin na sa mga consumer. Kasama mo sa DJ Cell, Aramen Manila, Radyo Man Gerald, di ulit tataka, Aramen.
9: Sa probinsya po tayo, si Pangulong Marcos Jr. ay bibisita raw dyan sa lalawigan ng Pangasinan ngayong araw na ito. Ano kaya ang pakay ng Pangulo? Alamin natin kay Idol Joanna Rivera ng IFM Dagupan.
18: RMN Live Report.
5: Napatas ng bumisita sa Pangasinan ngayong Webes si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa dalawang aktibidad sa bayan ng Santa Barbara. Inaasahang magtutungo ang Pangulo kasama ang Department of Science and Technology, PhilHealth at DepEd at sinasabing munisipalidad para maghatid ng programa ng gobyerno. Mahigpit naman ang seguridad sa dalawang lugar. Limitado ang bilang ng mga media representatives na papayagang magkapasok at kinakailangang dumating ang mga ito dalawang oras bago ang inaasahang pagdating ng Pangulo para sa media briefing, security inspection at tagging. Samantala, bago ang aktibidad ng Pangulo, nakatakda namang bumisita sa Dagupan City ngayong araw sa DPWH Secretary Vince Dizon. I-inspeksyonin ni Dizon ang isang drainage project sa lungsod at makikipagpulong sa pamahalaang lungsod at Roman Catholic Archdiocese of Lingayen, Dagupan. Nauna na rin sinabi ng DPWH na kabilang sa mga tinututukan sa Dagupan ang pagkumpleto ng mga drainage at flood mitigation projects at paglilinis ng waterways upang mapabilis ang pagdaloy ng tubig. Inaasahang magiging sentro ng mga aktibidad ngayong araw ang food and nutrition programs, akses sa serbisyong pangkalusugan at mga hakbang laban sa matagal na pagbaha sa Pangasinan. Kasama mo na rin sa IFM Dagupan, ito si Idol Joanna Rivera sa Talk RMN.
8: Maraming salamat, Idol Joanna Rivera, nag-uulat ng live mula sa Pangasinan. Sa iba pang mga balita, ipinatawag ng Kamara de Representante ang Chief Executive Officer ng social media giant na Meta na si Mark Zuckerberg. Ito'y upang harapin ang Department of Information and Communications Technology at talakayin ang epekto ng mga mararahas na content na nakikita sa social media. Layo ng pagdinig na palakasin ng online safety para sa mga Pilipinong gumagamit ng social media at kung ano ang pananagutan ng social media platforms kapag may nakalusot na marahas na content. Ayon pa sa DICT, bigo ang Meta sa kanilang responsibilidad na protektahan ang mga kabataan sa hindi angkop na online content.
9: Samantala, welcome po sa Kamara ang panukalang maluwagan ang panuntunan para makapagturo ang mga guro ng Higher Education Institutions o HEI sa basic education. Particular po dyan ang requirements ng mga gurong nakapasa sa LET o Licensure Examination for Teachers para nga makapagturo sa elementary, junior high at senior high school level. Sa panayam kay Pasig City Representative at House Committee on Basic Education and Culture Chair Roman Romulo, sinabi nitong makatutulong ang mga college instructor at professors na magturo ng general education sa senior high school.
22: Kasi sila yung may alam talaga. I think that would be the best in order for us to be able to allow college students and the universities to be able to focus not only on their core subjects now, but to be able to adapt to the changes that are happening.
9: Naniniwala po si Romulo na dapat ay magkaroon na ng One Education System Holistic kung saan ay nag-uugnay-ugnay ang Department of Education, Commission on Higher Education at Technical Education and Skills Development Authority o TESDA.
0: Importante naman talaga ang liberal arts. I think no one will doubt that. Pero hindi naman siya kailangan ikahon na higher education versus basic education because it's one education system. So kailangan magkaroon ng discussion, maging comfortable ang lahat. And as I mentioned earlier, sana magkaroon ng space kasi talagang kulang naman talaga ang specialized teachers natin.
9: Si Pasig City Representative at House Committee on Basic Education and Culture Chairperson Roman Romulo.
8: Pagtitiyak sa pondo ng major railway projects, tiniyak ng Senado. Kasama natin sa Balita Radyo Mancon de Batac.
15: Tiniyak ni Senate Finance Committee Chairman Senator J.V. Ejercito ang kinakailangang pondo para sa tuloy-tuloy na konstruksyon ng Metro Manila Subway Project o MMSP at North-South Commuter Railway o NSCR. Ang underground na proyekto na nasa 2.413 kilometers ay mag-uugnay sa Taguig at Pasay City kung saan mayroon itong dedicated station sa ilalim ng NAIA Terminal 3 open parking lot, habang ang 33.103 kilometers MMSP na inaasahang magpapabilis ng biyahe mula Valenzuela City hanggang NAIA Terminal 3 ay pinondohan naman ng Japan International Cooperation Agency o JICA. Ayon kay Ejercito, titiyakin niyang wala nang magiging delay sa nasabing major railway project at makakatanggap ito ng kinakailangang pondo. Sisiguraduhin din ng senador na ang mga foreign assisted projects tulad nito at mga government participation ay isa sa ilalim sa program appropriations para tiyak ang budget at pagprioridad dito. Din pa ni Ejercito, obligasyon nila ito at sa tingin niya ay hindi na natin kakayanin na madelay pa ang proyekto dahil binabayaran natin ang commitment fee sa tuwing delayed ang infra project. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mancon de Batac, Tatak, RMN.
9: Alas 7.32 na po ating oras, 7.32. Nakahanda namang humarap ni Senador Robin Hood Padilla sa Department of Justice matapos siyang ipasabina kaugnay sa reklamong obstruction of justice na inihain ng Philippine National Police. Si Padilla ang huling nakasama ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa kanyang paglabas sa Senado matapos ang nangyaring kaguluhan doon kasabay ng tangkang pag-aresto noong May 13. Ayon po kay Padilla, hindi niya itinakas si De La Rosa at nanindigang nakisakay lamang ito sa kanyang SUV palabas ng Senado.
2: Wala pong ganun nangyari. Oh, kami po'y naglalakad lang. Ang imagination ko ng takas, tumatakbo, nasa dilim, yun siguro ang takas. Pero yung ganun na plain view ng mga pulis, nandyan lahat, 2,000 pulis, pambihira naman.
9: Kinuwestiyon din po ng senador ang reklamong yan sa kanya.
2: Ang kaso ko ay nagmula sa warrant of arrest ng ICC na isang dayuhan. Parang pakiramdam ko, discriminated ako sa usapin ng sana dali na lang nyo sa ICC yung kaso. Total, sila yung sinasabi na doon akong nagkaroon ng pagkakamali, para naman medyo mataas yung pride ko.
9: Hindi na raw po nakakausap ni Senador Robin Hood Padilla si Senador Bato de la Rosa, yung nagtatagong senador.
2: Wala na, maku, panabagong kaso na naman niya. Wala. wala na. Oo, ting meron ngang lalapit sa aking bald, natatakot ako eh. Baka picture lang ganun. Sabihin, kasama ko na naman si Bato. Wala na po. Nung bumaba lang sa sakyang ko si Bato, nung nakisakay siya, hindi na po kami nag-usap.
9: Si Senador De La Rosa po ay ipinaaresto na ng ICC nga bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte.
8: Naghain ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez sa kinakaharap na 7.4 billion pesos na plunder case Dahil sa umunoy kickback mula sa flood control project, kahapon ay binasahan ng sakdal si Romualdez ng Sandigan Bayan 3rd Division sa pamamagitan ng video conference. Ito'y habang nakaupo siya sa wheelchair sa loob ng infirmary ward ng New Quezon City Jail sa Payatas. Dahil naghain ng not guilty plea ang kongresista, otomatikong isusumite ang kaso para sa paglilitis at nagtakda na ang korte ng pre-marking ng mga ebidensya sa September 18, 21 at 24. Bukod dito ay pinagpapaliwanag din ni Sandigan Bayan 3rd Division Chairman Associate Justice Carl Miranda si Romualdez kung bakit hindi siya dapat suspindihin bilang kongresista. Samantala, maghahain naman ang petisyon ng kampo ng dating House Speaker para makapagpiansa bagamat non-bailable ang kinakaharap na kaso.
9: Sa ibang balita, itinalaga po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Assistant Secretary ng Office of the Cabinet Secretary si Ray Joseph R.J. Nieto. Siya po ay mas kilala bilang DDS commentator at blogger na Thinking Pinoy. Batay sa appointment letter na nilagdaan ni Pangulong Marcos Jr., inatasan po si R.J. Nieto na gampanan ang kanyang tungkulin sa posisyon alinsunod sa batas, partikular ang pagtutok, coordination at pagpapatupad ng mga prioridad na programa at proyekto ng administrasyon. Samantala, ayon sa Palasyo ng Malacanang, hindi raw naging batayan sa pagtalaga kay Nieto ang political color nito. Iginit ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro, mas mahalaga sa Pangulo ang pagiging asset sa gobyerno ng isang appointee na sigurado raw magbibigay ng serbisyo at may puso sa bayan at publiko.
1: Even before, sinabi po natin na ang Pangulo po ay hindi tumitingin sa kulay. Kung kayo po ay makikita magiging asset sa gobyerno para mas maging maganda ang serbisyo ng isang ahensya, hindi po mag-aakto bilang Pangulo na kayo ay kunin. Provided na ang puso po ninyo, kahit anong yung kulay, dapat ay sa taong bayan at sa bansa, hindi sa isang tao o sa isang dati niyong tinataguyod. So dapat ang focus ay bansa at ang taong bayan.
9: Yung po si Palace Press Officer Yuse Claire Castro.
8: Susunod na hakbang ng pamahalaan sa pagkakadeny ng asylum request ni Harry Roque, hindi kailangang isa publiko. Kasama natin mula Malacanang, Radyo Man Chanel Salazar.
4: Ipinauubaya na ng Malacanang kay DILG Secretary John Vic Rimulya ang pagtugon sa pahayag ni dating presidential spokesperson Harry Roque na fake news ang ulat tungkol sa kanyang asylum application sa Austria. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, hindi nila kailangang isapubliko ang kanilang mga plano.
1: Kung merong ibang mga legal na operasyon na gagawin ng DILG, definitely meron tayong kasabihan na do not telegraph your punches. So hayaan na po natin si Secretary John Vic at sumagot sa tungkol siya.
4: Samantala, sinabi rin ni Castro na dapat harapin ng sino mang may kinaharap na kaso ang mga paratang at ipakita ang sariling ebidensya. Binigyan din ni Castro na hindi dapat gamitin ang impluensya o suporta ng ibang tao para makaiwas sa mga ibinabatong kaso.
1: Hindi pwedeng gamitin ang impluensya, ang lakas, ang taong bayan para makaiwas ka sa mga ibinabato sa iyo. So harapin at ipakita mo yung sarili mong ebidensya na maaari mong magamit para malinis ang iyong pangalan.
4: Si Palace Press Officer Claire Castro. Kasama mo sa DZXL Arderman Manila, Radyo Man Chanel Salazar, Tatak Arderman.
21: RMN Foundation News.
9: Eto, mahigit po sa 100 estudyante dyan sa Altabas, Aklan ang naging benepisyaryo nung Maria Corina Canoy Feeding Program. Alamin natin report mula kay Radyoman Noreen Longares ng RMN Kalibo.
7: Tinatayang mahigit 100 na mga estudyante ng Hinictan Elementary School sa Hinictan, Altabas, Aklan ang naging benepisyaryo ng Maria Corina Canoy Feeding Program katuwang ang DYKR RMN Kalibo. Nakatanggap ng lugaw, itlog at mga juice ang mga mag-aaral ng nasabing paaralan na naging magandang panimula ng kanilang pagbabalik sa eskwelahan matapos ang mahigit 1 linggong wellness break. Lubos rin ang pasasalamat ng mga teaching staff at faculty na sila ang napili na maging benepisyaryo ng nasabing feeding program. Dagdag pa ng isang guro ng Hinictan Elementary School, ito ang unang beses na may nagsagawa ng feeding program sa kanilang paaralan. Kasama mo sa DYKR RMN Kalibo, Radyoman Noreen Longares, Tatak RMN.

0: Ateneo Blue Eagles inialay kina Rene Baterbonia at Divine Adili ang pagkapanalo kontra UE Red Warriors. Kasama natin sa balita, Niel Santua.
1: Pinabagsak ng Ateneo Blue Eagles ang University of the East o UE Red Warriors sa kanilang unang laro sa UAAP Season 89 bilang pag-alala sa kanilang mga yumaong teammate na sina Rene Bobet Baterbonia at Divine Adili. Naganap ang laro isang daang araw matapos ang insidente sa Dipaculao Aurora kung saan nasawi sina Baterbonia at Adili noong June 8. Sa kabila ng mabigat na pinagdadaanan ng kuponan, naging matatag ang Blue Eagles at ipinakita ang kanilang lakas sa court kontra UE. Inialay ng Ateneo ang kanilang pagbabalik sa UAAP kina Bobet at Divine na kapwa bahagi ng Blue Eagles bago ang trahedya. Para sa Ateneo, nagsilbering pagkakataon ng laro upang patuloy na alalahanin at bigyang pugay ang dalawang manlalaro habang nagpapatuloy ang kanilang kampanya sa Season 89. Para sa ating Aremen Sports, Radyo Manuel Santua Tatak, Aremen!
2: Teka, showbiz na tayo. Showbiz. Partner, si Ay de las Alas, meron daw payo sa bagong asawa ng ex-husband na si Gerald Sibayan. Okay, yung payong ito, makichismis po tayo mula kay Myra Jane Nasayaw.
3: May pabirong hirit si comedy queen Ay de las Alas sa bagong asawa ng kanyang ex-husband na si Gerald Sibayan. Maaalalang nagpakasal muli si Gerald sa Amerika matapos ang hiwalayan nila ni Ay noong 2024. Say ni Ay sa isang panayam, buti na lang daw ay hindi siya inimbitahan bilang ninang dahil may paniniwala na malas ang pagtanggi sa alok na ito. Biro pa ng komedyante, magmumukha raw na pangalawang magulang siya ng mag-asawa sakaling ito ay mangyari. Kung magbibigay naman daw siya ng payo

0: at masaya ang pagsasama ng dalawa. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Webes. Ako si Myra Jane Nasayaw, Tatak RMN.
1: Network News. At sumayin niyo po ang mga nangungunang mga balita, Radyo Man Zander Kayabyan.
2: Live via satellite. RMN News Nationwide.
3: RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
4: Headlines sa ito mga balita, kagabhanan sa Pagpaysa Subo, magayog exemption sa election ban, ngay patuma na unya sa Commission on Elections kon COMELEC. Episkapolisayas na Pagpaysa Subo, may susi sa dagko ng mga pampubliko ng mga tunghaan sa dakbayan para matagaan kinig igong siguridad. Kini ang headlines sa ito mga balita.
3: RMN News, diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
5: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas maong importante nga ligon ang resistensya og prime nga panglawas. Dapat dito ta sa masaligan. Ania ang Immune Pro Prime. Kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tama nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron. Kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Mga kasama, nasayod ko nga daghan nato ang naghimo niini. Kanang 100% nga ihatag nimo ang paningkamot sa trabaho, sa pamilya, o sa adlaw-adlaw ng mga hagit sa kinabuhi. Apan usahay lisod, doon naging mobila nimo paubos. Mataglihok, murag dunay mo samok nimo. Ubong samok kayo, non-stop nga ubo o katul sa tutunlan nga magbalik-balik. Mga kasama, suklan tani sa atong gibuhat sa mga hagit sa kinabuhi. Para nako, usa lang ang epektibo sa pagsanta nini. Kung adunay ubong makulit, just stop it. Mag-tusiran forte. Stop non-stop dry cough o katul sa tutunlan tungod sa nasal drip. Timan eh, kung adunay ubong makulit, just stop it. Mag-tusiran forte. Speed of relief may vary. Dextromethorphan plus hydrobromide plus phenylpropanolamine, hydrochloride plus and paracetamol is the generic name of Tusilan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Mga kasama, nakasin natin na mamuan ang naaka sa trabaho, focus ka sa imuhang gibuhat kay duna kay giapas nga deadlines, kaya man unta kayo apan karit lang, dunay panakit sa imuhang ipon. Magkapangawot na lang ka sa imong ulo sa sobra kasakit ug kalagot samtang naa sa trabaho, kay nagpitik ang imuhang ipon. Kun sa sinugdanan, magwanta pa nimo. Sa kadugayon ana, mas pusamot pa. Lisod itrabaho, magpingit ka sa kasakit, unsaon na lang ang deadlines. Kung dunay sa gabal nga sakit sa ipon, magpaspas relief Dolphinol that works in as fast as 15 minutes. Ang most doctor prescribed bifenal acid suma sa IQVIA PMDI o IAM prescription data MAT December 2025. Dolphinol works in as fast as 15 minutes. Mong balik dayon sa trabaho human ang deadlines. Mutarget sa hinungdan sa sakit sa ngipon, mong wagtang ang sakit nasuway na sa 26 katuig. Sa panakit sa ngipon, importante nga makonsulta sa doktor o sunda ang giresitang tambal nga nasuway na. Paspas relief nga nasuway na nga mo work in as fast as 15 minutes. Dolphinol. Bifenamic acid is the generic name of Dolphinol. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kargado! Sa mga bisdak na musagubang sa hangit sa kinabuhi, dapat kargado ang MaxFit. At dunay 19 vitamins, minerals, ginseng, og royal jelly na mutamang para kargado ang kusog sa lawas. Abtik na utok, apil sa labing-labing with proper diet and exercise.
9: Kargado!
10: MaxFit Kargado!
11: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jelly is the generic name of MaxFit. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Mag-MaxFit. Para kargado ang lakas ng katawan, listo ng isip, pati sa lambingan.
13: Guys, alam niyo ba ang McDonald's chicken fillet ay ang pinakamasarap na chicken fillet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since nagtrabaho ako, kaya favorite ko talaga ang chicken fillet ng McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy, a la king sauce, or yung golden curry sauce. Ay, malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729

0: respondents nationwide, from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka ito na ang sign nyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet ng Max Saver Sulit Busog Meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI FTEB per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-254286 Series of 2026.
1: Mga kasama, andam na ba mo sa tsansang makadaog o cash prizes? Kini ang alagang handog ng BioJessic. Ang BioJessic bit-bit sa swerte raffle promo. Sugod August 10, 2026 hangtod September 30, 2026. Palit lang og 20 kabuok BioJessic caplet sa usa ka resibo sa mga participating drugstores o retail outlets. Dada ang inyong original proof of purchase sa Ariman Broadcast Center, ground floor, Capital Central Hotel and Suites, Enes Cayo Street, corner F. Ramos Extension, Capital Side, Cebu City. Aron ma-validate, pa-ilisi og official raffle stub. Suwati og ihulog sa official raffle drop box. Kada simana, doon ang chance nga makadaog og 2,000 pesos cash o 5,000 pesos cash. Og sa grand draw, pasin ikaw ang suwerteng makadaog sa 100,000 pesos cash. Para sa mga detalye, bisita lang ang DYHP og IFM Cebu Facebook page. Mauni ang alagang BioJessic. Doon ay cash prize nga pwedeng madaog og doon ay maayong pag-atiman nga magpaayo sa sakit, sa ulo o hilanat. Ingat! Alang kini sa tanang residente, edad 18 pataas. Limitado sa Osaka raffle entry kada qualifying receipt. Please purchase only as needed. Ang mga empleyado sa sponsor, agency o RMN are disqualified from joining. Ang mga makadaog isibya via RMN and IFM Cebu o kontakon pinaagi sa ilang registered ng mga detalye. Promo runs from August 10, 2026 to September 30, 2026 for DOH FDA CDRR permit number 1083 series of 2026.
0: At oras karon alas 7:48 na. Sa dili pa sa detalye sa itong mga balita, sino sa inyo ang subsub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga. Maaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang multivitamins plus Mineral Centrum Advance may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at talaga ng buong katawan. Araw-araw ang kain mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-multivitamins plus Mineral Centrum Advance. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Centrum Advance, alagang di magkukulang.
0: O gara sa detalye na sa atong mga balita, kagamhanan sa nakbay sa Sugbo, mga ayog exemption sa election ban, ngay patuman o niya sa Commission on Elections kung COMELEC. Kasama mo sa balita, Radio Man, Eli Bolonos.
3: CYHP, Tatak, RMN, Report.
4: Mangayog exemption ang kagamhanan sa pagsugbo sa election ban ngay patuman unya sa Commission on Elections ng COMELEC. Kini kun hinayon ang gidakda nga barangay ug iskay elections unya sa buwan sa Nobyembre. Dili buot ang city government nga mabalda pagpahatag og ayuda niini atol sa election period. Partikular na sa fuel subsidy ug uban pa, kay gitinguhang hatag sa kagamhanan sa payan sunod buwan. Matud ni Mayor Nestor Archival, kay ang taasan City Treasurer Emma Villarete nga mag-apply og exemption ngadto sa COMELEC.
5: Ngayon na ko si Emma nga mag-apply ta og exemption kung naa mong election padayon ba.
4: Si Mayor Nestor Archival na sa iran hinoon nga aprobado na sa Senado sa Ubus by Balawranan ang pag-uswag sa barangay Biscay elections ngadto na sa tuig 2028. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
3: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN Cebu, the official overall number one. Number one.
6: Radyo mo nationwide.
7: Mga idol, samtang nagkaidaran, pwede sab nga manuya ang panglawas mong importante nga ligon ng resistensya o prime nga panglawas dapat didto ta sa masarigan. Ania ang Immune Pro Prime, kini usa ka multivitamin nga adunay saktong kombinasyon sa vitamin C ug zinc, ug karon with an added 1000 IU of vitamin D3 tabang nga suportahan ang immune system ug makalikay sa mga sakit ug specific vitamin deficiencies dala sa panginaron, kauban ang proper diet ug exercise. 12 pesos and 25 centavos SRP per tablet lang. Price may vary. Immune Pro Prime, your prime protected. Ascorbic acid, vitamin C, plus zinc, plus cholecalciferol, vitamin D3 is the generic name of Immune Pro Prime. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Cebu, get ready. A1 are back with their Love in the Philippines tour. Friday, October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino, Cebu. Tickets available at SM Ticket Outlets or log on to www.smtickets.com. Don't miss A1 Love in the Philippines Tour, featuring the band's new single, In Love in the Philippines, presented by Concert Republic.
2: Catch the British-Norwegian band A1 as they perform their well-loved hits and brand-new songs in their Love in the Philippines tour and the following dates and venues. October 16, Waterfront Cebu City Hotel and Casino. October 17, New Frontier Theater. October 18, Santa Rosa Sports Complex. All shows start at 8 p.m. For ticket inquiries, follow Concert Republic social media pages. Presented by Concert Republic and DYHP 612 AM Cebu.
8: Basis sa medical nga pagtuon nga natala sa British Medical Journal, ang ubos nga vitamin D3 level sa tondugo nagpasabot nga taas ang risk sa pagkamatay sa bisan unsa sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang maong pagtuon gihimo sa Europa o Estados Unidos. Busa sa tanang naminaw, pag-inom na matag-adlaw sa Life Extension Vitamin D3, aron malikayan ang taas ang silintis sa pagkamatay sa mga sakit-sakit, labi na ang sakit sa kasing-kasing. Ang Life Extension girekomenda sa mga medical doctors sa kinigihimo sa Life Extension Clinic Foundation USA. Ang Life Extension Vitamin D3 mahimong imnon sa mga bata, mga buntis, mga babae nga nagpa-breastfeed o mahimo sa mga idungan sa dunay maintenance medication. Alang sa inyong mga pangutana, tawag or text sa 0949-667-8733.

0: Celebrate the best birthday ever with
1: God. Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man po, Lauro. Duna tay maayong balita kay ang Life Extension Vitamin D3 dakog matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kini pagpalikon sa atong immune system ug kabukugan. Kanunay nga update ang atong lawas ug makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo. Inabina sa atong mga tawo nga aduna nay mga maintenance medication daghang mga sakit nga motumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o guban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali usab ng takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duhang adto sa tulo ka soft gels, matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo ng protektahan ang imong lawas. Kung magpakonsulta ka mo, adto alang ang mga Life Extension Clinics nato. Dini sa Subo, sa Cebu City, na atalhimutang sa Osmeña Boulevard, kalampaingon sa Kapitulyo, doon sa nasa Cebu Gospel Church, og Cebu Dot. Samtang sa Consolacion Brands nato, anaata sa EDM Building. Atubangan sa Jollibee sa Barangay Kansaga, Consolacion, Cebu. Alang sa dugang ninyong mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City Brands na nato o sa Consolacion 0917-318-1175. O mga higala, siguruan ninyo ang inyong mapalit na soft gels dunay tatak na LE. Kay ugwa, piki ka na, ayaw dawata para sigurado adto palit og vitamin D3 sa Life Extension Medical Clinic. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
2: At oras karon, alas 7:55 na. Padayon ta sa itong mga balitang Hepis Kapulisan sa Rakbay sa Sugbo, misusi sa mga dagko ng mga public schools diri sa syudad para matagaan og igo nga seguridad ang pipila ni ini, iyahang nga gisusi. Kasama mo sa balita Radio Man Arnold Bustamante.
3: CYHP Tatak RMN Report.
4: Human sa sunod-sunod nga insidente sa mga tunghaan sa nasod o ganding bag-ulang, agabi katap ka mga pagpanghulga sa seguridad sa mga tinunan. Ang kapulisan sa seguridad sa Sugbo, minsusi sa tulog ka mga nagkumpublikong tunghaan sa Dakbay sa Sugbo. Nangulo sa inspeksyon sa mga eskwelahan ang hepe mismo sa Cebu City Police Office nga si Police Colonel Ricky Sumalde o ba nilang Police Lieutenant Colonel Franco Rodolfo Oriol, Deputy City Director for Administration of Police sa Lieutenant Colonel Gerard Espilari, ang Deputy City Director for Operation o nagibisita ni Sumalde ang Zamatera National High School nga sa dunay daghan nga mga tinun-an ug iyang gisusi kon sa sitwasyon sa seguridad sa mga tinun-an. Nakitaynon niya nga dunay usa ka security guard ang nakabantay sa gate sa tunghaan nga may mususi sa mga bag sa mga tinun-an una kini mosulod sa campus. Gawas sa gwardiya nagbutang na usab ug usa ka elevated police outpost ang Parian Police Station sa gawas aron nga makabag sa pagbantay nga wala makasulod nga dali tinun-an nga maghatag nindog peligro sa mga estudyante ug mga magtutudlo. Ang pulis nga destino sa elevated police outpost 24 oras kini kadto ni personnel ug moving usab ni sulod sa 100 meter radius sa ilaga ng himutangan. Nakigtagbo sab silang Sumalde o bansa yung mga staff sa school principal sa Zapatera National High School na si Mrs. Janisa Relampago aron makisayod kung unsa ilaga ng kabalakan sa seguridad. Matod ni ini nga nakinahanglan sila og igo nga ginaganon sa mga pulis nga magbantay sa gawas atol sa pagpangabot sa mga tinunan sa buntag o sa pagpanguli na usab nila. Ilabi na sa gabi isang litro na sila yung night high school. Nalipay ang principal nga gibisita sila sa labing dakong opisyal sa kapulisan sa syudad sa Sugbo o pasaligan nga doon mga pulis nga magbantay.
5: Of course, I am happy because concerned din sila no sa kuan sa safety and security sa school. Then I'm grateful kay niingon siya nga if ever na may mga concerns here sa school, we can readily call them, ask for their help. So at least there is a school makuan gyud mi kanang safe good ato mga estudyante.
4: Ang pamahayag ni Mrs. Janice Relampago, giangkon ni Relampago nga dunay insidente sa rambol sa mga batan-on apan didto kini habig sa bagong dalan sa Dayas nga nadagpanusab dayon sa kapulisan diin ang usa ka rila ang nakuha ang gyud og armas. Samtang isunod usab ni Sumalde ang pagbisita ang Tejero Elementary School sa dalan MG Cuenco ug isunod usab niya ang Cebu City Central Elementary School. Matod ni Sumalde nga nakita niya nga nakahanay na ang mga police personnel kang ipakatap sa mga tunghaan gani iya gyud nga gipamutangan og mga elevated police outpost aga dagkong tunghaan sa syudad sa Sugbo. Gipasalig sa CCPO Director na kung kinahanglan nga dugangan ang personnel iyan ng buhaton.
6: Yung deployment naman natin, naka-establish na tayo and i-maintain lang natin yung deployment ng mga personnel natin sa mga schools. So nakita naman natin effective and yung police visibility natin kailangan lang natin talagang i-maintain and kung kailangan dagdagan natin ng personnel, kung saan mas maraming estudyante, mas critical yung area, dadagdagan natin kung kinakailangan.
4: Si Police Colonel Ricky Sumaldi, gidasig ni Sumaldi ang mga magtutudlong ang matawag dayon sa nagatelepono kung makamatikod nga doon ay hulga sa siguridad aron mahatagan dahil nila kini sa pagtagad. Mamahimusap nga mudiritso sa pagpahibaw ang mga police personnel nga naa sa elevated outpost aron nga makarespondi gilayon sa sulod sa tunghaan. Kasama mo sa Cebu City Police Office ang inyong Radyo Man Arbo Samad DYHP, Tata Carmen.
3: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official overall number one. Number one. Radyo mo
2: nationwide. At oras ka noon, alas 6:59 na. Ato nang paminaw ni pipila ka mga pahinumdom sa atong pagbalik ang ato nang balita sa sport.
7: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins sa imong lawas. Wag tanga ang imong mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
3: The biggest international education expo this year is happening in Davao on September 27, Sunday, 1 p.m. at Seda Hotel Abreeza, Ayala Business Park, Davao City. Brought to you by World Connect and Global Education. Learn, earn, live in Spain, Malta, France, Australia, Germany, and USA. Admission is free. Register now. Limited slots only. Visit World Connect Davao, Door 2, Penta Point Building, Kilometer 5, Buhangin, Davao City. Text or call 0928-504-8150. 0928-504-8150. World Connect. 20 years na po kami.